0: Pagkututo sa lamok kay may Nemtre Extract ikatatlo, may Balanyos kara, may Kulon kapampang bansang Balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban, mga karadyuman, Magnans Liniment Oil.
1: RNN News Entertainment.
2: Nagpanawagan ng American pop star nga si Ariana Grande sa administrasyon ni President Donald Trump nga untatan na ang paggamit sa iya music sa pagpromote sa mga pulisa sini. Ini matapos sa ginshare sa White House ang video sa TikTok nga nag-highlight sa immigration policy. Sa video makita ang federal agents nga nag-aaresto kay nagaposa sa mga tao kay gin-feature ang bay nga kanta sa Grammy Award-winning singer. Base sa source nga malapit kay Ariana, ginapangitaan nila sa paagiton paaro makuha ang music sa video sa labing madali nga panahon. Nangin critical ang singer kag Academy Award nominated actress sa Trump administration sa nadigan niya tuig matapos agad pakigbahin ang post sa Instagram nga nagapamangkot sa mga tao nga nagboto kay Trump kon nag-ayuhan ang ila kabuy alin sa nagbalik ini sa opisina.
0: Gamito nyo na yung kanta ni Ariana. Kakasan na niya Donald Trump. Lapit-lapit ka lang kuma. Sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, sa mga sukita, subong aga, hindi ka mo magkalipat sa mga tapalamati naton. Mga karadyuman, kung gusto ninyo mag-inom sang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may rice mushroom extract, mangosteen fruit extract, ang kape nga may vitamin D3, gani man namit, mahumot kag saburuso. So, ibisan gabi, pwede ka kapangapi, dumabugtaw ka kay mga pika. Makakuan ka palang, kabati ka palang sang lagting sang baso, mga pika na. Gani sa mata para mati naton, mga karadyuman, inom na kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Rajuman Juilin, sinong aton talamyawon, sumunga aga.
2: Good morning, gid kay Sir Andy C, kay Sir Joel Lagutang Tolentina, amuman kay Sir Stephen Fanega. Ngayara sa aton nga Freedom Run kahapon, Boss Idol.
0: Thank you,
2: kay upod ang iyang nga misis. Amuman si Sir Brad Pet Madera, best to air the second. Kanday Inday Melts, maayog niyong pagpamati. Amuman kay Jose Cortez, kay Jeffrey Villaluna Hibionada. Sir Joel Sikugal, maayong aga. Amuman kay Nonoy Triste, kay Renaline Los Cares Reyes, maayong ganyang pagpamati. Amuman sa Galfo Segubre, kag Monarca Family sa Barangay Aguilar, San Lorenzo Guimaras, maayong ganyang pagpamati. Sa iban pa, nagatutok diri sa aton, good morning, Gid, Kanday. Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edna Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbuko, Tita Amora Reyes and family, Ronella Catalbas and family, maayog niyo pagpamati. Amo man sa kay Conevi Marie Molina Yamado and family, Nanay Diday Adelito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kay Papa Johnny, maayog niyo pagpamati. Kay good morning kay Sir Junel Madera, kay sa iya pamilya. Amo man kay Toto Hector, kay Tita Marichu, katay Tatoy na ikonsing, sang Tatoy Smanukan and Seafoods, maayong aga.
0: Salamat gid sa inyo, sa kay Paribibot, sa Bibot in Milas Talabahan, kanto ka muna sa may area sa Bituon. Kay Paribibot, ara subong sa Toronto, Canada, parikoy, maayong aga. At puli di si Paribibot, dinugo na ng ilong tong.
2: English na gano'n.
0: Kada sabtanay na muna, yeah. What? Yeah. Aga Rajuman, sa bata pala mati naton, ginatami o tagali, subong aga Rajuman Juilin, happy aga listening and happy birthday sa kay Ma'am Janaline Blancada. Nga pamati, listener ginaton Rajuman Juilin. Sa liwata, happy happy birthday sa kay Ma'am Janaline Blancada. At papanami yung halin sa kay Maninay Valentina Willar. Ang maninay ko, ginahambal kong ginisi mo. Ang maninay ko, pila lang ni Kanahot. Maninay Star, good morning da. Ginatamyo ko ginisi lang. Maninoy ko, pila man Kanahot. Rajuman Juilin, magpamana ka sa pinakadlaw, magpakasal ka. Ang advice ko sa imo, damuon mo maninay mo, kadamuon mo man ang maninoy mo.
2: Kaya ba ang nagalit hambal, magad may kota?
0: May kota sila.
2: Pila?
0: Siguro ti kay nagmahal man subon ang gatong. Sa una 1,000 na natani per head, subong guro 3,500. Ang maninay mo nga presaka abiyay mo maninuyon mo ko no? Maninuyon mo ko. Minimum ka lang guro kay akon 100 ka maninoy, 100 ka maninoy. Imo 50 guro ka maninoy, 50 ka maninay. Kung maninoy mo ko, ibutang mo na sa akon nga ano nga ano ga tawag sinang
2: invitation.
0: Nga kun wala ka 3-5 hindi ka ka-attend.
2: 3-5 per head.
0: Dayon bawal ang gift nga mga kwan, mga
2: baso,
0: baso mga electric fan, mga pitsel, ano pa nang iba, mga thermos, bawal na. Cash lang para
2: cash
0: hindi
2: lang
0: bugat. Lain pa gini ang 3-5, hindi 3-5 na yung kwan, lain man ang bayad nila sa pare.
2: Lain pa gini ang gift?
0: Lain pa gini ang gift. Kaglain pa gini ang masaot ka?
2: Oo. Ano, money dance,
0: money dance.
2: Enough sibit-sibit.
0: Sibit-sibit. Lain pa gina niya. Minimum na daya, 2,000. Minimum, 2,000. Tikon maninoy ka kag maninay, nga hindi kaya ka, ano sina, wala ka sina. Di pa huway ka sa mga eh. Tabata pala mati natin mga karadyuman bago kita nga magtakob sa mga suki natin ikaw mo magkalipat na matag pala mati ta. Kung gamit pang umagkanto na kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated, may isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro malapit sa Meseres Terminal. Choy, silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biloga Panayalan ang pinaka the best. Kung bakal ka dira sang minimum 3,000 pesos nga gamit pang umag, may coupon ka. Ang coupon mo nga ina ang munang bunuto natin sa December 5. Kaya kung magbunutan ikaw, kung ikaw makabunos ang grand prize, brand new tractor ang para sa imo. Ganit ganito na sa Iloilo New Agri. Kay Ma'am Susan Aurelio, ha? Kay Sir John Erland Pudadera, maayong aga. By the way, Rajuman Julin, ginatamyo mo natin si Nonoy Emidio Ortillo. Noy, thank you galito sa aking padala mong agapon nga Bang Ross. Kay Boss Ingo, Bilandres Boss Ingo, maayong aga. Thank you, kay Boss Ingo. Salamat gid sa ginpadala ninyo na alipay gid kami. Kaysa ibang paginaton nga why na naton ma-acknowledge ha? Kasi may mga ibang pagkikita nga inog acknowledge ba lang. Thank you gid. Ginatamyo naton si Pari Alan Nobles Aguinies. Papasudad sa subong upo niya si B-Boy Arcosa. Kaga siyempre kung ara si Superman, ara man si Superman. Salamat gid sa pag-upo ninyo. Standby na mga karadyuman sa programa Straight to the Point subong aga. Dili sa aton nga pagpangalaga na way na ato matamyaw, ginatamyaw ko kumusang maayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyoman Jaylin Tamayo para Onda.
0: Maayong aga.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Goodbye.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uy, 150 over 100 dali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay...
4: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras alas 8:21 sang aga.
10: SDP Sapat Turismo kag pumuluyo Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2 may SDP 3 man kada Sabado. SDP Sapat Turismo kag pumuluyo programa para sa animal welfare, tourism and people success story and humanity. SDP.
9: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa STP3, Sapat Turismo kag Pumuluyo.
11: Ari kita sa adlaw na nga Sabado, June 13, 2026.
9: Was Domingo, June 14, NBA Finals. Game number 4.
11: 5 na.
9: Game number 5. No, 3-1 na ang series. Kag sa Lunes, siyempre, June 15, sweldo.
11: Saan ang Father's Day? 15?
9: Kasi Domingo eh. Sorry, Domingo na mo. Was?
11: Di ko sure. Pero basta daw sining ang mga sinimana kay ginaklaro ko lang.
9: Kasi kahit sunod pa?
11: Kasi siyempre, ang Mother's Day gina sa ulog ta. Para sa mga tatay, ang Father's Day dapat sa ulugon man.
9: Napabati-bati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Novi, Malion, Guaso.
11: Radyo Man, Reagan, Sugabo, Arlos.
8: Tatak, RMN.
9: Subong adlaw sa aton nga pagpangalagad. Hindi kanay kita sa turismo. No? Diri naman kita sa sapat. Animal welfare kita. Standby, no? Kay balo na aton digidugay ang ining natabo sa kay Max. Nga isa ka ido. From Ungka Dos, Pabia, Iloilo. Grabe ining natabo, Busa Idol. Very, very traumatic sa pamilya. Bangod, labot sila as far as 10 to 15,000 pesos nga reward para lang nga may makabulig pangita kay Max. Lawig na ning pangitaay nila na pinanawagan na nila kag kun sila pa magambal, lalos nalibot na nilang Iloilo nga sa mga possible ang kantuan ni Max. Ulagid, tapos nabalaan nila sang ulihi. Taga-tubang balay mo lang nila may kay Muan. Hindi pa kay ginkuha lang si Max. Gin-torture kag ginlubong.
11: Pag-torture sa
9: nabukan pa nila sang may nanugid sa ila, nga concern man, guro nga ra sa neighborhood. Sa ibalong tablang detalyes ni, kag siyempre, ang side sang pihak nga grupo, ibalong taman. So concentrate kada Radyoman Mon sa sabat sang pihak nga pamilya. No, kay makwata via phone ang tag-iya ni Max. Kag sa mga animal welfare advocate, matian naton ini karon kag isa-isa hon. Standby.
8: Tatak RMN.
9: Sa biyak nga bahin, gusto naton nga ipakita karon ang isa kagin-kutkot nga bubon tunga sang talamna.
11: Tasok,
9: no?
11: Tasok
9: sang bumba. Sa tunga sang talamnan. Guro ka preparar man kiti may super El Nino mo.
11: Eh, makuhaan niya man guro tubi man eh.
9: Yes. Pero nagakalayo. Well, sang una...
11: Himala na.
9: Ang kalayo, dumambal kagid nga base may potential ini nga mangin Iran kag Iraq. Nga mangin source ang oil, natural gas. Pero sa pagkamatuod, that is only temporary. Kadamo na kita sa in-encounter sini nga mga amuni, kagti ang strong presence ng methane gas,
11: yeah,
9: amo na nagatuga. May so, hindi mo na maglawig, tiner. Magdugay, maubos na sungaw, madula na. Pero kabalo ka mong methane gas, nag-manifest na sa madamo nga purma. May iban kisa nga damo da sang septic tank sa palibot. No? Or kung layo man, hindi balikawan sa, sa kadamo na sang septic tank, ginapenetrate na sang higko sang tao nga nag-produce methane gas alin sa higko ta. Ang ground, tikisa, nag-asamo siya bangod sa pila ka mga chemical reaction sa ground water. Kaga mo na kaysang masungsong mo sang tubo sang imo tasok sa bomba. Why labot sina kay talamnan ini ambal sa mga experts nga kun gasunog kada sang ano gani tawag sini sang panit sang humay? Labhang?
11: Labhang.
9: Na tapos sa gapanunog kamanda plus sa mga gitpang spray nga mga chemicals da. Kung madalas ang tubig panaog to sa ground, no? Dayon magsamo sa groundwater, kagamo nang masungsong sa tubo mo sa imong tubi, may ara sa mga chemical reaction nga nagaproduce siya sa kalayo.
11: Actually, pag kung hindi mo sa pagsindihan, Radyo Manuvi, doon may nagasungaw siya, pero kung sindihan mo, masiga siya.
9: So may presence ang gas.
11: Kung hindi mo sa pagsindihan, magkapatay man lang siya.
9: Yes.
11: Ara na inada sa dalom, siguro pila na nada ka, tuig nga, ara lang na dira, tikaroon kayo nagsulod na itong oxygen, pagsindi mo, nagkakarab-karab siya. Tingnan ba sa iban, base kung may ara sang oil deposit nga ti hindi nakita magkuha to sang krudo ka gasolina dito sa may Iran sala ka muna methane lang na siya. Kita nyo Radyo Manuvi ang mga baboy na bala kung hindi ginobrahan sang mga septic tank na ang ilan na nga mga higko ginobrahan sa septic tank. May gas na da nga nagagwa sa natipo niya na da, pwede mo na nga sindihan, nagakalayo na kay methane na mo. Para sa una sa aton daw kunay na daw kababalaghan nga ti nga nagsiga, pero may ara gali isang scientific nga explanation kun nga ang nagakatabo na. Tagaan mo lang na siguro lawig na gina isa ka semana, duha ka semana.
9: Yes.
11: Madula man lang na.
9: Amo man na sa istorya talin pa sang una. Sang may makita kamo bala nga nagalumpat-lumpat nga kalayo sa dulom. No, ano ganing tawag niyo sana?
11: San termo.
9: Sa subong nga panahon, papungkuon mo sa live program sa radyo, prosbi sang aton ang isa ka doktor or man of science kagang Mirko, may lain-lain na silang explanation. Ang Mirko kag manugluya, mahambal na siya nga kuan gid niya, murto gid niya.
11: Espiritu na nga nagbalik da.
9: Espiritu ini nga way sang kalinungan. Pero kun ang man of science o doktor, scientist ang paeksplikaron mo sina, o bisan chemist na lang, no? Ang paeksplikaron mo sina, no? Maklaruhan ka nga ang san termo sa malawig nga panahon nga ginpapati kita nga kalebel ni sila sang Capri kag Duwende. Indi kag indi gali. Ang punto namo ni Busay Idol, moderno na ang kalibutan.
11: Moderno na kita.
9: Sa kamoderno sang kalibutan nga aga pinati pa kamo sa fake news. Amo na exactly ang point namon kahapon ni Radyo Man Ronel. Nga gusto namon i-deliver sa duha ka mga okasyon naton sa RMN.
11: Kumod-kumod pa to sa kilid.
9: Oo, no, mga, tingala ko, no?
11: Mga kukubati ito, gapon, kumun-kumun ko, kinungos ko itong sumad.
9: May ara pagidman mga tao nga kapinati sa sala nga source sa balita. Pero that's life. Kung piliyon nila nga maging ignorante for life, ila naman na. Pero muna ang ginambal natin, bala, kada may ma-encounter ka mong isa kabutang, hindi nyo dayon pag-i-attribute sa kababalagan.
11: Yeah.
9: Pamangkot anay base may scientific explanation na.
11: Ang munang gusto namon.
9: Paras bala sang imo bakukang. Magtubo bakukang mo, hindi ka maghambal nga kay may nasalapay ka.
11: Yeah.
9: Nangihi kaway ka katabi-tabi. Pamangkot kanay sa wound doctor.
11: Kala nila na.
9: Okay, may explanation dayon. Eskwilahan nila ina. Sa mo manatani ang attitude nyo sa balita. No, or sa tanan nga mabasahan ninyo sa social media. Karon sa aton nga pagpangalaga istoryahon tani, no? Kay first time in history. Sang kalibutan nga naglinong kita kagabi. No, matapos nga nagkaproblema ang Facebook. Sa nagkaproblema ang Facebook, damo-damo kahapon sang wala ka palapnag sang sala nga balita kag wala ka pinangaway sa social media.
11: Tani Radyo Manubi sa isa bala ka bulan. Tani may ara lang bisan mga duwa lang kaadlaw nga wa igi di Facebook no.
9: Kun ako presidente, ipalimit ko niya sa Facebook ang sobra-sobra nga pag weaponize sang sininga platform para nga maglapnag sang kabutigan. Galing kiti why man mega pangisog di sa Pilipinas nga gubras gobyerno.
11: Tatak. Standby ya mga Radyo Man.
9: Sorry, subong sa atong linya si Mama Angela Villena. Isa ini ka dog lover. Sila ning tag-iyas ang ido nga sa makapila ka beses nag-agi ni sa feed naton. Ginapanawagan nila ining ido nila nga nadula nga si Max. Si Max willing gani ang family sa mga post nila nga maggasto 10 to 15,000 as reward. Mayo lang to si Brio, gani nakita ya. No, pero ari si Max ya, I'm sure mapuli ning ido kun wai lang ginkuha sang papersa.
11: Kalo isang ido ni.

0: Pavia, Iloilo.
1: Pavia. Okay. So, ining si Max, ma'am, nga ido ninyo, pila ng edad niya si Nika? Ano ni siya nga breed?
0: 9 years old na siya. Mix Chihuahua and toy poodle.
1: Poodle. Chihuahua, poodle. No? Okay. Lucky ni si Max, no?
0: Yes, sir.
1: Okay. So, 9 years na ba? Kulawig na sang inobdanay ninyo. Sugiri di kami, ma'am. San o ini siya nadula? Kaganong circumstance at to pagkadula niya sini?
0: Sang April 20th in Liguan.
1: Ah, dali lang, ma'am. Dali lang, ma'am. Medyo nautol ko, ma'am. Ma'am, dali lang kayo nadula kagamay. Medyo may inaguro signal mo na sa area mo. Sige, suliton tabi, ma'am. Base sa enclosed ka nga structure, mas mayo kung makagawa-gawa kaguro gamay. Kay may occasional kita nga interruption sa signal mo. Okay, kay gusto ginamon nga maplastarta ni karon kay while kamo kay pabol man mangita ustisya sa iya, pero nami gid ko makaintra ang mainstream media sini para nga madugangan ta ang awareness sa tawo sini. Sige, Ma'am Angela, sugiri kami luwat, ma'am. Anong circumstance pagkadula ni Max?
0: Bali, sir, nagpa-beach kami sang 8. Dala ko pa na siya. Ngayon sa pag-abot namon kay Kapoy, kami kay Bagulang nagwa-mother ko sa ICU. Nag-fiesta April 25 sa 6 a.m. nadula siya.
1: Okay.
0: Ang kasin ko nga siya lang ang nakauna bugtaw. Siya ang nagpagwa, gali, yung pagwa niya. And may mga witness kami nga naghambal, nga nagbalik sa gate si Max, gatanawag, wala iging buksan. Hinanggalan pa siya nga pasudlon, hanggang yabay ilang da siya anay. So, intentionally, gusto niya nga madula ang among nagdura.
1: Okay.
0: So, almost 140 days nga pangitaay namon, night and day, justice namon. Sa gas, pangita sa iya, pagsabayad sa iban, wala ni siya makita. Later on, na-find out namon, may nakakita sang bangkay, kay gahampang ang duwa ka bata sa isa ka empty lot. Kapaw lang nga paglilubong dali. So, binbutong nila ang sako, na-identify nilang ido. Kaya ang mga bata nga na, gabulig na sa akon kung magwa si Max, sila nakikagabalik sa akon. So, amo itong yung nabalaan namon, ang isa kapupadbalay namon, siya ang naglubong. Din-confront siya namon, hambali ako no, nang nagahingalo na, so, binlubong niya kay nagabaho. Sinto gahingalo, nga mabaho, it means bungin pa siya pagbalaan mo, nga hindi mo ido, nga ikaw ang malubong. Tapos later on, ginhambali na naman, nga lain ko nung ido. So, inconsistent ang ginapanghambal nila. It's because nga guilty sila.
1: Okay. Okay. Janaika, balikan ko to, ma'am. Sang adlaw nga to, kasin ninyo ang ara sa balay nyo? Nga nagpagwa?
0: Oo, sir. Nagbakasyon.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: So, ginpagwa niya. Ginpagwa niya. Tapos, anong purpose na pagwa niya? Ginapagwa gyud man ni si Max Perme?
0: Wala, sir. Dira lang gid na da siya.
1: Sa compound.
0: Ginpagwa niya. Si Max, medyo masabad. Naglibot siya sa pihak nga church. Sa church to, ginpagwa siya. Ayun, gabalik siya sa gate namon.
1: Okay.
0: So, ang napingala kami nga, hindi niya pagbuksan. Nga, ang gusto niya sa kuhan ang ito namon.
1: Okay. So, nagbakasyon lang siya sa inyo, tapos ginbuyaan niya yung ido niyo. Nga part na naya sang family ninyo, yeah, immediate family. Tapos gapanawag na, okay, mabalik. Hindi pa sa magbukas. So, nambal mo nga gusto niya madulang ido niyo. Meaning, anong paglantaw niya? Mga nga gusto niya nga muna eh?
0: Ang amon, sir, wala kami kagalo kung ano ang iya intention. Pero ang sa tupad balay namon, ang ara malanggali sa ilada, nga away nila laging balik. Wala
1: okay.
0: Kami pagbalo kung ano ang taangtana niya sa amon pakaisa. Nag-tunayid silang duwa. Or parang a group of people ang naghimo sini, hindi lang isa.
1: Okay.
0: Kayo doon din well-planned nila.
1: Oo, kaya tinga, pagwaon. Tapos ka na yung gusto magsulod, hindi ba pasulod. Tapos ginkuha sang neighbor. Ting neighbor, I'm sure kilala man na nilang ido nga inyo ina siya. Kaya ti, drama lang na da sa inyo. So, why niya man ginuli sa inyo?
0: Wala, sir.
1: So, ginconfront mong kasin mo sini, Abi? Parte sini?

0: ang kasing to sir na lagyo na, pero ang naglubong gin kwantont namon amuna nang grabe da yun ang iya nga pag dipinsa. Pero gin ako ni gid niya siya ang naglubong sa kay Max, ginambali pa ang name ni Max. Tapos later on si Dinaya kagsang mga utod ya. So galabay-labay lang kami da sa ila, bilog sila nga pamilya, nabalaan guro nila, dira lang nila ginatago basi ginabusalan nila. Kag gin ano nila gin pagutuman gin niwang niwang gid ya sir, wala unod ang chan.
1: So, pagka discover nyo. Well, pero ma'am, anong intensyon nila? May rason sila nga mga kig kay Max. Anong intensyon na bisang neighbor nga ang...
2: Tataghol permi si Max.
1: Oo, nga mo nila sine.
0: Siguro, sir, isa ka reason, din baka namon ang right of way sa ila. And then later on, din dominate na nila, nagpa-park sila mga motor. So, nagsukna kami sa ila nang ano, wala na kami nag-upot gid. Nangita na lang kuya gani kundi indiin ma-parking. So wala ko may madumduman after sina wala man kami hiligot anon sa ila dugay na kami da nga magsupad balay mo unless na legit someone nga nagasakay sa ila nga gingamit sila.
1: Okay. Pero sila inyo mga 40 days na kag na diskubrehan ninyo si Max. So sa sulod sang 39 days nga nadula sa ma'am, ara lang siya galida sa inyo pagpati sa neighbor nyo?
0: Ara lang siya da, sir.
1: Okay. So, anong rason nila, ma'am, nga makita mo? Kaya daw medyo weird ini, no? Nga kung gusto nila litan si Max, it's either dalo nila somewhere, layo da sa inyo, kag kuwaon na lang ginila eh, or iban, i-breed nila kung ano pa da. Pero, ang iban, pwede man nga patso na lang nila. Pero nga nga, torturon pa nila da sa sulod sang balay nila for 39 to 40 days sa Ma'am Angel?
0: Amunan ganyan, sir.
1: Hello, ma'am.
0: Ang sa akin. Oo. Kaya wala ko dito, sir, may madumduman nga ang himuuna nila. Hindi man ko ganit kapati, wala ko ganit sila yung suspetsyahan, kaya hindi ko makapati nga mahimo na nila. So, i-possible man sir, nga din saylo-saylo nila sa deka, kaya may naka-witness nga siyam katawo nga nakita to nila. So, dito sa deka 3, I heard nga may utod sila ga-start to kaga utod sang ilang nga brother-in-law.
1: Okay.
0: So, possible, ginasaylo-saylo nila. So, ako ang reason na ginukutan, gigila time si Max.
1: Si Max ni nakapon ini sa mamula?
0: Wala, sir.
1: Okay, so convenience sa kuni breed, no? Kasi iban nga may mga tuyo, abi, kaya may rasa mo. Pero, posible nga ginangkon nila nga ilanan lang si Max, bisan bala nila nga kinawat ini, kaya kilala man nila nga may tag-iya ina, kapin pa, neighbor pa nila ang tag-iya. So, dakot sansa nga sa ilang possession, si Max nagmasakit. Kagpag pasakit, pinabayaan na lang nila, tapos ang napatay, ginlubong nila.
0: Oo, sir, pero ang... Dayon ang tiyan niya, wala, gijaya unod niya, at inag-lugak, ano, nagidya, bones na lang, ribs niya na lang, gid ang sitano.
2: Tiway, gidiyo ko ka.
0: Amon ang pinakamasakit sa ako, no?
1: Kete, oy, nga napatay sa balaya, nag-suffer pa siya, ma'am. So, ito may mga tao, abiyas sa aton, nga mahilig, manguha, ido. Pero, why man sang care, ang ilaya, abi nila ya, mapakaon na nila sang sobra nila nga bukog, okay na. Pero sa aton niya, nga mga animal lovers, ya, part na sila ya, sang daily taman nga pangaon, nga may separate na sila ya, nga pagkaon, nga param niya sa ila. So, basi amun ang went trouble ni Max sa ila, ma'am?
0: Ganyan, sir. Tag ang word, sinte nga ido para i-cover up ang body ni Max.
1: Okay.
2: Ma'am, may churi.
0: Hambal nila. Hindi, sir. Actually, sir, hambal nila, may lain ko nga ido ang ginpatay nila. So, may ginpakita sa amon na ido man. Tapos, ginkakas nila ang color sa napatay ko nga ido. Kagin silo naman nila sa kay Max nga body.
1: Okay. So, daw gusto nila i-conceal gide ang crime nila eh. Pero ang color, ma'am, hindi to ya kay... iya to ya sang ido nga lain. Pero nakita nyo to ang lawas sa tong ido nga ginaklaim nila nga lainto yung ido? Wala? Wala?
0: Wala, sir. Kay ang nabalaan ko, sir, ang ginkwa namo niya nga lawas, iyagi diya ka ido ko. Confirm ko, ya, ido ko na mo.
1: Pero may ginbutang so, sila nga color? Nakita mong color ang ginbutang nila?
0: Oo, ang color, sir, ari sa ako, noo, blue ang color. Hindi niya color. Kay pagkadula ni Max, wala siya yung color. Yung kakasko. Kaya ara na siya yung kasulod sa balay namon mo.
1: Okay, so pro, ginupod nila ni Lubong? Ginupod nila Lubong ang color?
0: Oo, ginupod nila sa kay Max. Kagkaluoy, kasang inusinti nga ido, nga ginpatay para lang i-cover up nila si Max. So, hindi ni siya yung normal nga tao nga nag-aubra. Sige, so iya, bala ka mga serial killer nga well-planned, bala ha, kabalo sila kung ano ang himuon.
1: Kaya kabudla, insindihon, bala ma'am, nga kinanglan pa yung pantuso ng ido. Patsyon.
2: Do, no? Radyo Manuvi, Ma'am Angel, do, sa kadugay na namon sa radyo, do, first time ko niya kabati, Radyo Manuvi, nga ang ido gina-torture, ginpaantos. Ma'am Churi, kumalang ni, no? Naisip ko lang bala, kay why man sala ang ido mo, managani hambal namon permi, why man ang ido ka eskwila? Churi ko lang, basi bala ko ng ido ang ginpaukpan, kay akig sila sa inyo.
0: Amo na gani, sir. Oo, sir. Amo na gani.
2: Di, ang ido, Radyo Manuvi, ginpagutman. Makitaan mo gid nga, kuha na lang sa mo,
1: skin and bones
2: na lang siya. Sa sulod sa isa kabulan, nga wa'y kakaon, wa'y napakaon ang ido, amo itong pertina sa kaniwang, ginturture mo gid yung ido. Then, makakuan kasi na, makagwanta ka nga ara malan ng ido, pabayaan mo lang. Din wala man asang sala nga personal sa imo ang ido, may metanikon.
1: So, hindi normal.
2: Hindi normal, ni? Ma'am. Hindi normal ang mind. Ang status ang mind sang tao nga nag-ubra sini, Ma'am Angel.
0: Oo, mga demonyo.
1: Oo. Pero, ma'am, balik na to sa kabataan nga naka-discover sini. So, may galampang to nakaykayan nila. Ining lute nga ini nga nakaykayan ang bangkay ni Max. Ano ni... may tag-iya ning lote or kumon ini para sa tanan?
0: May tag-iya.
1: Okay. Ano kalayo? Ano ni kalayo, ma'am, sa balay nila? Sang suspect?
0: Lapit lang gid, sir. Sa may tubang lang gid. And nalubong siya 3 p.m. So, in a broad daylight, kitanon siya. Grabe ang iyang guts.
1: Okay. So, meaning amo lang to? Bago lang gid to napatay, guroy, no? Or daw dugay na?
0: Siguro, sir. Oo. This week lang, gid, sir. Kay dubuo pa ang iyang mga buhok.
1: Okay. Pero, na-mention nyo sa post nga natunga ang lawas niya. Ano ba consequence na to sa decomposition o kung ginalitan, gid, sa iya?
0: Bali, consequence ang decomposition, nanduro, okay. Sir. And, pero ang nakita namon, sir, is ang iyatiil na bali, gidya, nagkalabali, nagagawa ang mga bones, so possible, ginampusa nila ang tiil.
1: Grabe man ng mga tao, no?
0: Na nagkalalungi, gidya.
1: Okay.
0: Tapos ang iya nga dulunggan, doon may nabuhina, mga way ko kabalo, ba sige, tape nila, nga hindi makabati, bala?
1: Okay. So daw grabe, gidya, ang iya ni Max.
2: Ang ginayang ginubra nila sa ido.
0: Oh. Brutal, oo.
1: Oh.
0: Brutal ka, tama.
1: So daw gawa nila yan, may dumot sila personal sa ido, no? Nga, ti paano mo ni dumtang? Ngayon lang, taon na mo ng itsura ni Max.
2: Ang kanami namin nga pag-ido.
1: Kagamay, kagayasong, ka-sweet-sweet sini nga ido. Tapos amo nila na iya. Sang nakita ini sang kabataan, ma'am, ano ang ginimo nila nga nakalabot ini sa inyo? Then after sila, anong ginhimo nyo?
0: Gin-inform kami ni... Nakatay na, nakita namun. Kinagahampang sila balas ang burador. So natapakan siguro nila ang sako kag nagbaho, naglupok. Naglupok balang baho. Pag butong nila, nagwa ang ido. So, amo na to.
1: So, sa, kilala nila si Max mo, no? Sang kabataan eh?
0: Kilala nila, sir. Oo.
1: Okay. So, gininform ka mo. So, pagkabalo mo, ano sunod, ma'am, natabo?
0: Gin pa kay since ari ko diya sa Bacolod this day, hindi ko mga magulang kukuhaan yun si Max. ng ibu pang nulang anay sa lapit mula sa creek kay siling ko ga panimaho na kuno Manila. So wala na nila na ano ginlubong na Manila liwat kay ginlubong gin pakaykay ko kay gin pakrinig mo.
1: Okay. Pero na document nyo na ni Tana ma'am no pang picture na pang videohan siya. Para in case magpurso ka mo legal action, may mga ebidensya ka mo.
0: Yes, sir. Oo. Okay. Galing amula na, sir, ang concern po kay gusto sa pulis na magtudlo with ang witness na sila nagpatay. Sige po, sir, wala man guro ano, crime na makita. Ano, usually, amo na galing na the investigation ibang kuton gid ang suspect. Kaya, siyempre, ano, taguo nila ang crime mo, hindi mo makita.
1: So, ang suspect na confront ninyo, ma'am?
0: Yes, sir, gin-confront din siya namon kaya hindi na namon mapungga na namon balatsyago niya, pat yun gin. Wala man po yung maghihimo sa ila, wala ang gani ko gawa gasturya na sa ila, galabay lang po ya. Ang natinyalahan ko nga, ang ginhimo na nila sa akon, sa kadugay na kami ba.
1: Neighbors man lang kamo, no? Te, anong sabat nila, ma'am? Sinogin ang gin-confront mo, kag anong sabat niya sa imo?
0: Amo to ang naglubong, sir, si Susan. Ang ginako niya nga si Max. And then later on, nagalain ang hambal niya. Ang iyang mga utod, gahambal nga lain po yung nga ido. Ay, arikison po. Ako never nag-arikis ang ido ko. Kay grabe na nga pagtatap. Do bata na na iya. So, muna ang hindi ko maintindihan nga kung wala sila may hinimuan. Nga ang ilang nga ginapanghambal, lain-lain, galain-lain.
1: Oo. Kani kung lain to nga ido, isa na lang ka script eh, nga lain na iya. Pero nag-ako sa una, din sa muli mga utod niya, nagambal na nga lain naman na iya, no? Hindi na sa iya. Pero anyway, pasabto namon sila karon, no? Kung may sabat man sila sini, kung willing sila magsabat. Pero, ma'am, as of now, ano ang plano ninyo? Karon kay nakita ninyo nga may naghalit sa inyo sapat?
0: Nagpangayo. Na gaan hustisya si Max. Kahit para mabalaan sa tao nga hindi lang basta-basta nga mapatay ka lang inuya sa mga sang ano sang tao o kung sapat may mga kabuhi nga kung may gusto kung may mga aligot-bot ka sa tao istorya kun mo madala ina istorya sa korte o saron mo hindi nga mamatay ka inuya sang wala sang kalaban-laban. Kamo na ang ginapangayo ko nga magaan siyang hustisya kag ang mga ido to nga din pangpatay man nga wala sing kalaban-laban.
1: Ang kwan ang inyong mga ebidensya nga ini kag ang mga nagather ninyo nga mga facts na blatter niyo na ni ma'am kag nakambal na kamo sa PNP kung ma-file kamo sang kaso.
0: Yes, sir. Na-blatter na namon sa barangay kag sa police. Pero amo lang na sir nang gusto ko nga mangayo bulig man kay tuod nga para nga ma-fight ni namo lang ang kaso ni Max. Mga ang family nila ara the work sa barangay mga relatives nila although gambal sila nga fair man sila. Pero ti amo lang na i-sir ang ako nang gusto ko madasig kag makuha gid ang ano hustisya.
1: Anyway, sa barangay nga level, kay sa barangay gyud man ni mauna, kung hindi ka dai magpasettle, why man at choice ang barangay ma-certify sila nga why gyud ka mo ma-settle, ma-proceed ka mo ya sa pag-file sang kaso. So kung mag-file ka mo kaso, mapili ka mo, magi ka mo sa PNP, sila ma-assist sa inyo or PNP plus may ara ka mo private nga lawyer nga ma-assist sa inyo sa pag-file sang kaso.
0: Okay, sir.
1: If you need some support, talin sa mga animal welfare organizations, I'm sure nakakontakt na sila sa inyo or through your Facebook account, banggin message man namon this morning or your number nga posted man sa ginapangita ninyo si Max, pwede ka man nila makontakt, ma'am, if in case gusto nila mag-assist sa inyo.
0: Okay, sir. Thank you.
1: By the way, ma'am, ang family nga ini ni Susan Irlano, kag si Susan Irlano, no pangabuyan niya sini?
0: Wala ko exactly kabalo, sir. Kay ako nga tao, as much as possible, wala ni ko naga-intrab. Very private ko nga tao, sir. No? Wala ko yaga pa mga quote or naga-surya. kung alas na hindi ko mangputon mo ko. So wala, hindi ko idea sa ila. Gida,
1: imo, imo gini ido si Angel, si Juan, si Max, o kung iagid sa family nyo. Imo gini ya.
0: Ah, hindi na siya, sir. Actually, ginhatag na sa sister ko as a gift. Isang 3 months pa lang siya, as nga nag 9 years old siya. So ako, yes, sir, gintutukan ko gina siya. Gin-model na siya namun sa amon na Max na shampoo. So, itapagid siguro nga rason niya nakita nila nga mahalaga si Max sa akon. So, why ko kabalo kung anong nga, ano ang kaakig nila. Pero dugay, naging kami na daya, wala man na sila may ginahimo.
1: Gani.
0: Lately so, na lang did, wala ko kabalo kung sino nagsakay sa ila.
1: Ang Max shampoo ni for dogs man ni or for humans ni? Inyo giniya?
0: For dogs, yes sir. O for dogs, sir.
1: So do business ninyo ini. So, kuan ginigali si Max siya?
2: Siya na dang
1: kuan na giniya sa tanan sa pangabuhi mo, no? Tapos sa mo pa niyang natabo, bao kaluluoy man niya.
0: Ang ginimo nila,
1: oo. Oo. Tikagti for 9 years na bala, ma'am.
2: Senior, grabe na
1: senior dog na siya.
2: Senior dog.
1: Tapos, why gid siya kaagi nga bisan magbalatian lang sa inyo. Tapos, ginamo lang nila niya. So, ayun, sindihan ginamo ng sakit nga nabatsagan subong sa inyo pamilya. Pero, ma'am, atong kasin mo nga to, ano ang relasyon niya to sa piyak tong pamilya to? Why, man?
0: Wala, man, sir.
1: Ting iyaya nga daw natakaan lang siya kay masabad. Ti
2: galing
1: kay nagbakasyon man lang.
2: Siya lang, hindi man na iyaya nga sa iya matakaan man. Oo,
1: nga mayor to?
0: Wala man, sir, gasabad. Kaya actually, ang ido ko 5 kabilog ang gagmay. So, why ko kabalaan niya lang galing nga si Max ang very close sa amo, sa akon. At sa family. And nakita niya kung ano ka special nga ginalagaan si Max sa mga chicken, ang food tinlo, water tinlo, ginahugasan before matulog. Kaya sa aircon, nagatulog. So, that's why, wala ko siya nabantayan kay ang sa ilog-ilog namon na room, dito lang sa mother ko ang may aircon. So, dito ko siya ginpatulog. Wala ko na kabalungan ng kagwa, gali si Max. So, amo na kong chance niya siguro nga masaskuhan ginang ido ko. May motive man siya, sir, eh. Possible na ginbaidan man siya.
1: Okay.
0: May connection siya.
1: Ti, paano niya? Anong nanginipekto sinya sa relasyon niyo magpalaka isa?
0: Ati, wala na, sir. Tapos, gin-cut ko na kung ano man ang relasyon ko sa iya.
1: Bahay ito kung laki?
0: Kambalya. Sa laki, sir.
1: Anong obra niya, ma'am? Kung eskwila siya? Kung nag-obra naman?
0: Wala man, sir. Almost 50. More than 50 na siya. Mga 60 na siya gani. Kaya, wala man ko kabalo kung anong reason niya.
1: Nagkadtulan sa daya. Tapos, pag-aaw niya yung ido nga ginapamper gani isang pamilya?
0: Oo, nang halit lang gid siya ya. Matral days na siya sa balay nga nagbakasyon. Tapos, ambot nga ang amuto nga kain nga din pagwa niya nga fiesta, birthday, pa sa bana. Kurdo ka, ano bala ha? O, dumayin intention siya nga lain.
1: Taga diini siya, ma'am? Mampakaisa niyo?
0: Taga Kulasi, Ahoy.
1: Jesus, nagbakasyon lang sa iya. Subong, why na eh? Guba, relasyones. Why sa kainsindi, ma'am, nga... Do bata mo na niya, no? Sa ato niya ang mga animal lovers siya. Ang ido ta, oh, do bata ta na niya, do utod ta na niya. Tapos si Iaya, para si Iaya, ido lang na niya, pag-uon niya lang niya. Nga bakasyonista lang sa da?
0: Amo na gani, sir.
1: Oh, anong ngalan niya sa ito, ma'am? Saan kasin mo?
0: Leo, sir.
1: Leo?
0: Leo. Oo.
1: Ano apelido niya?
0: Leo Santa Romana, sir.
1: Leo Santa Romana. Okay. Sige, pero ma'am, na-mention mo kayo na nga gatiner ka man sa Bacolod. So, sa Bacolod, ang imong businessman or trabaho? O nagbakasyon ka lang?
0: Yes, sir. Sa Bacolod, di ko sir nag-stay. Sa Iloilo, nagbakasyon ako kay may balay, di ma'am, sa Mida.
1: Okay, okay. Pero taga Iloilo, gi ka mo yan, no?
0: Yes, sir. Born and raised dito sa Iloilo.
1: Okay. Ungka, Dos Pabia. Ano, subdivision na di, ma'am?
0: Sir? Subdivision? Hindi siya subdivision, sir.
1: Okay. Okay. So, piyak niyo itong balay. Ti old neighbor niyo na gito yan, no? Sige. So, mahulat lang kami, ma'am. Ipurso niyo gito, ma'am. Failan niyo gito yung kaso. Kaya di pwede tulirahon ng mga pareyos ni. Na-deserve ni Max ang hostisya nga ini until the end. Ipakibato nyo gid siya, ma'am.
0: Oo, sir.
1: Oo. Sige, ma'am, thank you gida. Kag condolences gid sa inyo.
0: Okay, sir. Thank you, good sir. Sa amo, sa pag-ano sa amo, sa pag-bulig man.
1: Sige, ma'am.
3: Tatak RMN.
1: Sabton tabi yung piyak nga pamilya. Si, Man, si Radyo Man mo natuto sa
2: ila. Si Radyo Man mo.
1: Anong natabo nga nag-amuni?
2: Hindi ko kuya Radyo Man uvi ka kakita sang reason diri. Nga ang... ang pamilya subong way kita ga kusar sa inyo nga kamo nagubrani ha.
1: Sige, sila natudlo.
2: Pero tigalin kamo natudlo. Nga abalayang ang ido ginpagutman, ginpatay, ginlubong. Nga may amo naman nga katama ka ba yulinti sa ato na oh. Okay, Sara Jumanovi.
1: Kasin man nga to iyaman, si Leo Santa Romana man, kulasi ahoy. Ano man yang imo yang gabakasyon kaling imo ya?
2: Pagawa mo. Hindi imo panimalay eh.
1: Dayan ka panuktok na nga mabalik si Max kay balay noon gani. Wa niya nabrihan bayan niya lang to ya.
2: Ako na Radyo Manovi kinabutaw gid ang kaugalingon ko dira ngang ido ko makagwa sa balay. Sus ara tanan kami sa sulod sa balay gaharaguyon pangita.
1: Kung ka pamati da si Mr. Leo Santa Romana sa Kulasi Ahoy. We want to hear your side of the story. Are you part of this crime or kay tangadal ka lang gidya?
2: Kinatawa nang inyo nga relasyon ni Tiway na.
1: Oo. Kamak mo 9 years ba lang nga upod mo yang ido mo?
2: Hirap at ginawa upod mo na yan mo.
1: Sumarap na sa utod mo mo?
2: Oo, ginahulid mo na yan mo.
1: Kaya ang utod mo, may mga oras yan nga way kumuglitaay mo. Kapin pa kung may mga pamilya naman ka mo,
2: way nakumuglitaay.
1: Ang ido mo yan, daw, imo giniupod.
2: Na yun
1: ba lang mo? Kaya mag pa nga, may shampoo business sila. May sarang ni nga pamilya.
2: Yahoo.
1: Ginpangalan pa ya kay Max. So, meaning, daw amugid niya ang sintro sa nga tinson sa pamilya eh. So, mangkuton tabi yung piyak nga pamilya. Puntood ni nga sila ginman may labot. Ang na-mention ni Susan Erlano.
2: Erlano?
1: Babayi pa. Radyo Man na Mon Kapalya.
3: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Manovi na tigayon naton nga malabot ang side man ni Susan Erlano Gatmaitan, no? Maning kompleto niya nga pangalan, agin correct niya gid, no? Actually, before sang interview, ginhinyo ko kon pwede siya maka live, no? Para man madirekta naton. Pero sunod sa iya, hindi lang siya magpa-live kay may kabataan ini siya nga may bata ini siya nga PWD nung araw sa Padya Blare Jumana Novi, no? So tingin pa nala naton, gin-recorded nala naton ang iyaman sining bahin, no? Gin panginwala ni Susan Erlano Gatmaitan nga siya ang nagpatay sang ido, no? Kag may version man siya, no? Radyo Manovi, Radyo Manregan. Suno sa iya ang ido nga gin aligar nga si Max nga nakutkutan iisa ato ka askal, no? Kag may yara sila sang litrato nga nakuha before nga ginlubong niya ini Radyo Man na Nobe, no? Kay man ang ido gali ini nga askal napatay ini kuno sa inaway sang mga ido man dira sa sagwa lang sang ilasin nga kalye, no? Bagod man kay wala sang may mahimos, si ginsugo siya sang iloy niya nga himuso na lang kag ginlubong Radyo Man Nobe, Radyo Manregan. May ginsend ko da nga litrato, no? Ang before kag after.
1: Okay.
4: Amuna ang ido nga ila sini nga ginlubong Radyo Man Nobe.
1: Kung lang taon ko ang picture ido sang nakaykayan nga allegedly si Max, ang posisyon bala iya sang tulaan niya mon, ang decomposing body niya, kag ang picture sang ido nga ning ginambal nila amon as ang ginlubong, sining allegedly si Max, do pareho ang posisyon, no?
4: Pareho, oo. Tapos nga, kag ang higot niya bala sa liog, no? Ang color Radyo Man Nobe, no?
1: Pero amo lang na, ang iya sang family to, pag confront, nag-ako sila nga si Max ato.
4: According kay Susan, wala nila ginako na si Max na to kung sila ang nagpatay sa Tura Jumanobi. No, consistent na subong ang statement ni Susan Erlano Gatpaitan. Okay. Kag sunok sa iya, wala sila sabat na sa social media eh para hindi na maglawig, no? Pero sa subong
1: ako man kon atakyon mo ko ako nagpatay sa ido mo.
2: Guay ko ya.
1: Guay ko labot mo.
2: Malawig ini.
1: Isa na sa impierno lagsun ka kaya kag sabton.
2: Malawig ini.
1: Guay kay mo sala ya. Against normal human behavior. Gapati ka man sinamon.
4: Oo, kay hambal niya ang epekto bala sa ila subong sa social media, grabe, no? Parang hindi
1: mo na gani nga sabton mo.
2: Mo na sabton mo
1: hindi
2: kay
1: na makatalab ang epekto kung may inugbais ka.
2: Simple lang ni mo, kung wala kaya sala.
1: Oo.
2: Radyo man mo kag patupatuan ka. Ako ya una-una pa ko mapablatter ko na yon, no? Una ko mapail
1: kaso. Pailan ka na yung kaso.
2: Amo na ya mo way kaya sala mo. May picture diri nakita ta, no? Pero radyo man mo ang owner abi. Gambal yan, 9 years ni sa ilang ido mo.
1: Kilala mo gina yung imo ido.
2: Kilala mo gina yung imo ido.
1: Bisan ang kabataan to nga naghunos.
2: Kilala mo gina yung...
1: Gampang lang kisa kay Max. Kita lang nila si Max. Gambal si Max mo.
2: Ang picture, di pa man yung decomposed, gid. Oh. Di pa, makilala mo mo.
1: Kag ining ido nga napatay nga inimon, kung dungan ini siya or a week before lang, siyang na-discover si Max, dahil hindi guro sa madunot, siyang muna kadasig. Hindi lang ko sure, ha?
2: Sa saan nila kuno nila?
1: Pero ining ido ngayon ni Mon, sa picture kung lang taon ta, doay man sa pilas sa lawas niya, Gidmon?
4: Oo, napatay lang ako sa inaway sa mga ido man dari.
1: Pero ito, paano ka mapatay sa inaway kung ay ka man gida sa pilas bla nga mo gid ka vital bla sa vital organs mo bla?
4: Okay, suno. Sa kay... Susan, di napatay na lang ni sa kilid sang karsada mo. Ang ido nga ni Rajumanobi, Rajumanrega, no?
1: Kilid sang karsada, lapit sa Ilabalay?
4: Oo, pasulod sila, sining puluyan.
1: So, manangin lubong na lang nila?
4: Oo.
1: Okay, sige, di matihanta na explanation.
4: Pahi-plate ang bahin man ni Susan Erlano Gatmaitan sa aton siya sininga na interview subogin na mga aga.
5: Okay. Ano kitang matuod mga pangalan?
6: Susan Erlano Gatmaitan.
5: Gapleta?
6: Gatmaitan.
5: Ah, Gatmaitan. Kailan ang edad mo?
6: 41. Ah, mga 41.
5: Mga 41?
6: Oo, mga 41.
5: Oo. Tagay ka rin ka din sa Sol 6 na Mugatos?
6: Oo.
5: Hindi ba tapos sabihin sa himo iyang...
6: Okay, okay. Amo niyo, bali ang natabo nga na, April 25, fiesta na namon, kapinangita na sila sa ido nila. Kaya nadula na ako nung ido nila. April 20, ipos na nika mo lang ga. April 24 nga na, sir, sigari, sigagawad, makasaksi nga na, April 24, ang Pabiya, nag-open ang agro-industrial fair. April 24. Ang 24 nga na, ako na ang may boss ang Ungka Dos. Ako ang ginkuha sa barangay niya mabantay. Bali, April 24 nga na, ang boss ang ano nga na, ang agro nga na, halin April 24 hasta May 4.
5: Okay.
6: Ay, fiesta sa Banwa, sa Pabiya. Bali, ang April 24, halin April 24 hasta May 4, ara ako lang sa Pabiya, sir. Mabantay ko na, halin aga hasta maghapon, gabi na ko na mapuli. Nadula ng ilang nga ito, ang April 25. Pagkatapos, dito ang sang post nila, si Elio ganay, nag-post na si sila, nga May 22, last nila nga nakita, ang nakita, nakita nila sa may deka 3 or 4,
7: deka 3 village,
6: ara, nakita nila sa gulay na may inlasin, nag-post na siya May 22, wala pa nabutan isa ka bulan. May in-post na siya sa social media,
7: last
5: scene
7: sa May 22,
6: sa post
5: niya
6: na. Naka-post pa na siya May 22. Post sa Lingon, wala pa nag-isa ka bulan ang post niya, kaya wala pa ta June 22, wala pa isa na ako. Pagkatapos niya na, sir, ang ito ko lang yung ginawakal na nila, may ito na ang napatay sa bangas ng boarding house ang tiya ko. Halin pa na sa ugto, hasta maghapon, wala sa ngayon, no, nga naman maghimo, sina.
5: Ano nga sa ugto?
6: Sabado.
5: Sabado. April?
6: No, June 6.
5: Ah, June 6 na. Okay.
6: Oh, June 6. June 6, Sabado, ina. Ang nanay ko nakita yan na. Ako yung ikaw nagkabalo na yung may patay na dangay do. Naghambal ang nanay ko. San? Ilubong ang ido kay ginalangaw na. Ginalangaw na kag ginasubayan na. Tihamba ko diin ko na ilubong. Nakikada ko nga ido. Inaambal niya dito sa lutin sa tiya ko. Mabakante. Hapon, nagkato ako to, nagpala, nagpaimpalahan ko pa na. Nasunan hapon.
5: Anong oras mo?
6: Hapon, halos mga 4 na. Muna. Pagkatapos, ina, may bata na nga nakaangila, witness na. Ngayon na namina nila, may bata, ang bata yun na ako mismo masugit. Nakita ko man sila mo. Nakita ko na sila, kasi nakita ko na nila. Ang duwa na ka bata nga na, ara na sila tulok sa kon. June 6 nga naging ano, naging lubong na. Eh, ang iya po, sa ang uli iya nga po, ano sir, June 10, naging lubong ko no. June 11, nilaging kay-kay. June 6 ko naging lubong ang ito. Paano nagpareho? May ano,
8: hindi ikaw ang nagpatay.
6: Hindi ako nagpatay. Pero ako sa social media, yung butang niya. Ginpatay ko, gintorture ko ang ito nila. Ginkip ko for a month. Pero nakita mo siya, may 22. Nakapost ka may 22. Paano nakalabot? A month, ari na ako. Paano nakalabot? Nga, isa na dikilig ka bulan sa balay ko. Maging tago ko. Sino to yung nakita niyo sa deka? Nga may 22 nga na, nga wala pa ganit sa kabulan ng, wala mo, mag-June 22, pasa na yan, no? Tapos isa na kabulan, ti ayaw nga post nga, ari na di ko na sakon. Namutamo ba lang sa itong face yung naging pang ano nila, naging frozen ko namon ko ng ito, gintatay na namon, naging tago isa kabulan, di, yung frozen ka namon. Para ano, piyak balay lang namon, no? Kagang ang span, ang ano, nga na, ay nablong ang ginawakan nila, wala ko diya, sir, gaubra ko ya. Si kagawad mismo mga ano, kagang barangay, nga ako ya gabantay sa ambot sa ungkados, sa ngadlaw nga na, April 24 hasta May 4, pagka 22. Amo na, kagwala ko na yung kakita sa ito na yan nila, na iya.
5: Hindi ka pamilyar sa itsura sa ito?
6: Hindi ko na yung pamilyar sa itsura sa ito, basta pag-angkula na yung mapati-angkula na matawag na sila, Max, Max, Max. Amo lang na yasaya. Nakibot lang ko yada yun. Nga amo na. Ano yung tabo? Nga mga nga skandalo. Yung kaming katuan niya kami gabisang ilang June 11. Yung katuan niya kami di. Siya PWD. Ang katuan niya kami saruro. Yung saruso niya kami ah. Gabalan niya kami sa asawa. Yung gaga ako. Diputa ka.
8: May pasila.
6: Balyan na iya. Huwag ka pa yung ebidensya. Huwag ka pa yung ebidensya, tapos yung huwag ka pa yung nagpa-imbestiga na ka sa polis, tapos naamuni-amuni, tapos gilikaw, tapos ka na-imbestiga, nagsiano ka na yun, nagpa ka na yung sa statement, napagawa ka na yung statement mo sa social media, wa ako nagpatay, wa wala pa ganun na tapos, kali ang ginapangayo ko na lang yung sa ilaya, pamatudaan nila sir, kung ano ang ipost nila, kung paano ko ginkip ang ito, kung paano ko ginpatay, paano ginpatay, na amuna yung gusto ko, tani. Kay man, may nakakita kung paano napatay ito nga da, sa tubangan sa boarding house na yun namun nakita mo.
5: Ang ito niya naging lubong nito ya, hindi niya
6: ito. Hindi, pero nga, ang nanatanyalahan ko nga, amo na itudlo nila ya sa akon. Ni-picture kami ya sa mo sa ito kapag una mong ging patking lubong. Ni-picture kami, gusto mo makita?
5: Sige, pwede kita.
6: Gusto pakita na eh, kagang date. Ara ya sir ya, kagang picture sa ito nila. Kaya scan ikaw, media ka, makita mo. Dal-adi ka, dal-adi yung picture sa ido nila. Kaya ang picture naging lubong ko, sir, napatay na. Lubong ko nga patay na.
5: Ang ito, ito naging lubong mo, wala ko sa kaniya.
6: Amo na, why ko yung kabalo? Kaya man nakita ko, patay na.
5: Oo, patay na.
8: Amo ni ila ido,
6: sir. Amo ni ila ido, sir. May brito.
8: Ano ni ila, kung nag-brit mo, golden brown.
5: Amo ni napatay.
6: Amo ni ila. Oo, oo, oo. Ara, sir, tama ka layo, oo. May bulgol, may balahi, may ano. Sa ipog pa lang sir, wala na yung ipog. May bread do, ammonia sir. Ammonia sir ho. Nan, ammonia sir, ammonia ya.
8: Mag-picture ang picture sa nakukot na nila.
6: Pariho sir ho, ang kumukurti ho. Wala sa may nagtandog ho.
5: Amo na niya.
6: Oo. Amo to yung picture sa
5: ipog. Walang may color pa no?
6: Oo, wala may color. May color ba? Ito wala may nagtandog.
5: Ano color yan?
6: Blue man eh, wala sa may
5: nagtandog.
6: Blue, ay wala sa may nagtandog. Cancer ho, kagalunggan pa lang. Kagalunggan pa lang. Masahaba lang last niya nga ni ano, di ano ko kunong, di internet kunong baba. O gito ni Islan ko, Aspin.
8: Lagi Islan, Aspin.
5: Hindi nga pala, may nakapitan to siya kapon na blue nga ano, nga amon yung mga pangangit tayo. May ano siya may ikot sa blue kapon.
6: Eh, okay, man nakaisip sila nagkutkot mo. Oo, sila nagkutkot. Wala na ko siya tayo kapot sa pagkutkot. O, alam tawa sir, o. Sa ido pa lang nila, ho. O, sige, sir, o. Amo niya
5: napatay.
6: Amo niya napatay, diya ya. Amo niya ginlubong. Oo, ginlubong. Amo niya ginlubong, alam mo, nila. Wala ikog, sir, o. Ang ikog, o.
8: Kahit maski nga
7: nga rin. Nagmasyaring gin-post nila, sir, oh, ang ikogo, laba, ang kamutyaw, pariyo, tangbanya pa. Ari sa sir, oh.
5: Nga, the same gin.
7: Oo, di ka mismo makano, pariyo sa house. Paano nila napamapair mo sa gin-post nila, nga nag-mix nila? Okay.
5: Ito,
7: sir, ara.
5: Ang ano to, lahim nang to, ang gin-picture na lahim, mas.
7: Wala lang ba? Kaya kami kabalo, kasi may ang nagkot-kot, kaya muli ko nung si Max ang napatay. Kaya mo to ang ginlubong. Before ginlubong, amo ni picture, sir. Amo ni ginlubong.
5: Kumusti.
9: Ang dead bit. Yes, Roger Manobay.
1: Okay, ginalantaw ko ang picture sa tong napatay nga ido. Kag ining nalubong nga nakaykayan.
9: Hmm.
1: Do parehas gid, no?
9: Pareho, pareho.
1: Parehas gid ang posisyon.
9: Hindi kayo
1: nag-decompose na, hindi natakambal, pero kadamo isang similarity.
9: Hmm.
1: So, kung may ara isang amusin eh, kag matuod ang sugid ni Susan Erlano, ano ni plido niya?
2: Gatmaitan.
1: Gatmaitan.
9: Hmm.
1: Ang good thing naman si Nimon, dako pa yan saan, sabuhi pa yan si Max.
9: Sakto? Posible.
1: Diba? Amula na ang konsilo ni Ma'am Angel.
2: Kung hindi na si Max, ha?
1: Tuod ni nga mo gimaning ido nga ni, kay daw propriho gid. Kagbutan tabi, asyuntang tuod, no? Kay may mga saksi man kuno si Susan Erlano, Gatmaitan. Ti, ang good lang si Nimon, buhi pa ya si Max. He is with somebody else, no? Subong.
2: Amula na. Pero ti, ang...
1: Pero amula na, no? Ang reaction bala after?
2: Yes.
1: Like ginasaputi ka sa social media ning magsabat. No? So isama na.
2: Tiang bad lang
1: na recover ni, may color man. Pero ang thinking to sa pihak, nga ang color sining napatay nga ido nga ni,
2: gin
1: silo kay Max. Kag amo paglubong.
9: Amo sari-sari
2: ang nakita namon na bi Radjuman mon, medyo ang si Max medyo gamay siya, no? Hindi siya
9: muna kadak. So, gamay ng ido.
2: Gamay siya ng ido, di ba?
9: Oo.
2: Small dog siya. Ining ginlubong, daw dako niya.
9: Hmm.
2: Nadako siya.
9: Dako-dako siya.
1: Oh, anyway, may investigation eh. Ang klaro na di subong, ganta benefit of the doubt si Mrs. Susan Erlano Gatmaitan. Kabase ang mugimani ang ido nga tong sa picture nga napatay antes nila ginlubong kay parehas gintanan posisyon as ang color.
2: Pareho eh.
1: Okay. Benefit of the doubt man, kung tuod ang sugid ni Susan, ti ang konsuelo sa pamilya Bilena,
2: buhi
1: ka si Max. Why lang sa makita, pasubong ko diin. Pero ang pamangkot, sunod mon, may tag-iya, I'm sure, ining ido nga ini, nga napatay nga ginlubong ni Susan Erlano, pero saan claim niya? Kaya may kalar mo.
2: Sinong tag-iya?
1: So, sinong tag-iya?
9: Ang pagpamangkot ko kaina nga ining ido, Radyo Manobi, nga napatay nga ni, layaw kuno ini, no kagin... ginaway bala sa mga ido nga dira tumandok, no? Kay nakasaboy sa ila lugar.
1: Tuk-tuk. Pero may color mo ni. Hindi ni layaw sa kay ti Skarsada.
2: Pero may color, may owner na.
1: O, kung layaw, gini nga layaw, why gintag iya, hindi ni pagbutangan, color mo?
9: Siguro kung sa tupad, guro nga barangay, kung nakasaboy sila, dabla, no?
1: Tiway man basi may nangita, basi timingan man ang tag-iya, hasta color mo lang pagplangga niya mo. Kung mapatay, kung madula, why man sa labot man.
9: Hmm.
1: Pero amo ni gurong hambal nga nabali gid kag natunga ang lawas kay bali tulaan niya oh
2: nabali nabali na siya o nabali
1: nabali ni siya sa dumugay guro
9: no posible ra jud manobay no
1: okay sige
2: ti subong
9: sa Lunes or sining a week hambal ni kagawad alan na anatan amo ning actually ang nag kuan yung nag-bulig sa magtimbang bahin nga mapa-istorya kay Kapitan.
1: Okay.
9: Except ini sila by Monday or next week.
1: Mayo para makinatubahay. Mayroon ginamon, no? Sa pamilya Bilena kag sa pamilya Erlano kag Gatmaitan, kung makapungkwanay ka muna sa barangay, kag mag-gather nyo ang facts nyo, kag kung may ara ka mo agreement,
2: mayugid.
1: Kag makita nyo nga base tuod nga hindi giman ni si Max,
2: yeah.
1: So at least maka-focus kita sa pagpangita, kung diin na iya si Max.
9: Yes.
1: So mula ng konsuelo, tamon, kung akong tag-iya, sini masakit ni kung tuod ni. No? May mga ebidensya man to sila kung ano man ng ila. Masakit ni. Pero mas mauyunan ko kung hindi ni si Max. Kay butang balon mon somewhere kundiin man da subong si Max Buy pasaya.
2: Ang ako nang diri Radyo Manuvi, istoryahan nila anay, istorya sila sa barangay subong abi.
1: Kaon nila mga witnesses kagdang taon ta kundo makumbinsi tong pihak. Di ka focus na pangita kay Max.
2: May mga kwanabi ang na, ang nadulaan sa ido. Siyempre, masakit man para sa iya. Pero ti, kung ang ini naman ang ginahambalan,
1: ginakusar,
2: masakit man sa iya. So nga kun amo ni, imbis anay nga mag-inaway ka mo, abikuan ka mo anay sa social media.
1: Kag hindi naguro nila pagpadugay. Hindi
2: pa padugay, istorya nyo na nga rin
1: na. Sa barangay.
2: Eh, kuha nyo na.
1: Nga mga next week. Pang next week, guro mo, Lunes. Amo na.
2: Lunes sila.
1: So, okay. Hindi ko gani yung sunod pag ganyan
2: sa Lunes. Manab, naghambal nga Lunes, Radyo Manuel.
9: Hindi, Lunes. Ito mga simana ni.
1: Iikuan na nila. Tita, yung na basi pwede taktambong. Mati, tabi.
9: Pwede nang pagkatuhan. Kiti, nagambal mo ito si Kagawad. Kali ko, aunta lang ang exact date.
2: Manuhay lang si Kagawad.
1: Kapinasay. Sini kay, kinanglan mo ni forensic science. Sini, Tod?
2: Tama
1: para
2: na.
1: Para nga ma-prove ngayon sakto ang pamilya Bilena.
2: Nga ila na.
1: Kag ma-disprove man sa pamilya Irlano nga di ni sakto ang akusasyon.
2: Ako,
1: forensic science ni kinanglan mo.
2: Ako ang ginalantaw ko, Radyo Manuvi, based sa picture na lang. Ako, gasigahom ko nga buhi si Max.
1: Mula na nga ako, Consuelo.
2: Consuelo ko nga buhi lang si
1: nga,
2: Max.
1: Kung tuod ni nga mo tong aspin nga to ang ginlubong, sa claim ni Susan Irlano gat Maitan, tiyang Consuelo lang sa pamilya Blina, buhi pa
2: buhi, si Max. Buhi lang si Max.
1: Pero sa tanan ga palamati, subong sa RMN, kapin pa dira sa pabiya, kung sino manda ang nakapulot sang ido nga ini, why ko ga pati asub na, ginkawat nyo na.
2: No,
1: kali kami batasan ng ibang sa aton, basta gani may rasa, taguon, kagang kunon nga ila. Doon duman mo si Brio, ang ginapangita to bla sa ni Mr. Lance Villanueva, sa may Landheights.
2: Buang?
1: No. Sa Kalawi na pangitaay kay Brio, bilog na nga mga lugar, ipangalubog, nagurulig ng tanan. Hasta si Mayor
2: na post.
1: Si
2: mudamo ato na post.
1: O city government nagpost, no? Hasta mga uigong ko ga post mo ga bulig mo mga NGO nila. Hasta remains sulit-sulit nga post tanan. Ang ginhalinan nga hindi makita si Brio kay ang nakasagop maayo man kabubuton galing way ga Facebook. Kag sa kadamo sang balay niya nga ginpangitaan, ang balay sa nakasagop ang sa pinakapunta dead end. Nga hindi masabuyan sa poster nila. Nga bisan may ka-Facebook, bisan nakita na lang tani sa poster. It so happened, may neighbor nga may
2: nakakita.
1: Facebook.
2: Okay.
1: Tapos namunuhan ang neighbor. Yado mo man ang ido, sugsaran mo. Ang ginapangita, oh. Tingtag iya, in fairness. I mean, ang nakakuha. Niyaway man ako, abiga Facebook. Tiprogin sagop niya.
2: Yeah.
1: So, galaong kita si Max.
2: Yeah,
1: na expect ba siya nakakuha? Naway naman itag iya ako na ni. Or kung gin kay kung nabalaan niya ni nga ginapangita, maka 15 mil ka pa ho.
2: Tiyo, eh, may 15,000.
1: Kapin nabalaan niyo, model pa ni sang shampoo, ginpangalan pa ni ang shampoo business
2: sa iya. Sa iya.
1: Sang pamilya Bilena sa iya. So, amo na siya ka-importante nga ido. So, bisan ikaw pang nagkawat sa iya.
2: Balik mo kay ti.
1: Paliho ka, bimidyos eh. Idulong di sa RMN, no questions asked. No? Idulong mo di sa RMN, kung ang intensyon mo kawaton, gid, pero maluhoy ka, kapangabay ang pamilya, na iskandalo pa itong piyak na pamilya, bangod sa pasibangod, ho? Maluhoy ka kung ikaw nakakuha kay Max, kung ginkawat mo na, o hindi man, kung hindi ginkawat, eh, mayo,
2: punta o nakasaboy lang sa inyo.
1: Pero kung ginkawat mo gid man ina, lihog bi dulong di sa RMN, no questions will be asked.
2: Yeah. Dulong lang di.
1: Tapos ayoon tapang pamilya Bilena dala ding 15 mil ma'am kay hatag na mo to siya. No questions will be asked again.
2: Tama na.
1: Amunta na abi?
2: Oo, para matapos na ni.
1: Kay maluoy ka mo, hindi ka tulog ang pamilya siya. Kay why tuldok kung si Max buhi, kung hindi. Tapos, ginpangalan ba lang shampoo business sa iya? Lifetime na nga daw at lamadumduman nila si Max.
2: Balantagid ng agonia sa tao, oh. Radyo Manuvi, nga nadulaan sa part sa pamilya.
1: Oh.
2: May part sa brain ni mo nga gambal nga daw...
1: May kulang.
2: May kulang, may part sa brain mo nga basi may mahambal kalain sa iban. Nga ti, naga-grieve ikaw mo. Ti, subong para sa mga nagabapamati, kabay pa buhi si Max. Sa itsura sa picture subong Radyo Manuvi, para sa akon basi buhi pa si Max.
1: Sa duha nga ini gusto ko patihan nga sakto si Susan.
2: Yeah.
1: Not because nga kig ako or why ko gapati kay Ma'am Angel.
2: Yeah.
1: Gusto ko ang mas daog kita. Ang daog ta di nga buhi si Max.
2: Buhi si Max.
1: Amo na ang akon nga ginanamian di sa amo nga diskusyon. Gusto ko ya nga buhi si Max. Tikon gusto kay gusto ta nga buhi si Max. May chance pa sa mabalik. Pati hantang sakto si Susan. Amo na ang aton lagas.
2: Muna.
1: Okay? So pero mga baita. Liog lang abi sa mga neighbors. Kung may ideya ka mo kay kawatan gimanabing kasilingan nyo, ginkawat niya si Max o isa ganay uli. Paliyo gabi, may 15 mil ka ho. Putiki lang kami din ibo sa idol sa remen.
2: Anytime, mama ko na.
1: Nato ng piyak malay na mun bla. May ido nga mun eh. Do si Max gid. Tingawaan tang makwa. Pag makwa ta si Max, ang 15 mil pasalig na mun, ayuon tang pamilya bilina sa imo yatag.
2: Tiho eh.
1: Paliwag pa, balaan nyo kami di sa
2: remote. Balaan nyo kami ah.
1: Oo.
2: Anytime.
1: Oo.
2: Radyo Manmon.
1: Sige. Do okay man ang amon pananawan na licensed professional teacher mon kapalihan.
10: Okay.
1: Di ba mon?
2: Di ba lang.
1: Do, first time kong naka-encounter sa amon ni klase balita.
2: Totoo na yan.
1: Nga mas gustuhon ko nga patihan bisan gabutig si Susan Irlano. Assuming kabutig siya, gusto ko siya patihan mo, kaya gusto ta, buhi lang si Max.
2: Tiyo eh.
1: Di ba mo?
2: Yeah. Inang mga sa pinakaadlaw, Radyo Manuvi, magkinasuhay la inay buot, kung ano pa da, ng mga abuyanay, malain nga tinaga. Huwag kita nananamian. Ang ato niya nga nanamian, nga buhi lang si Max. Inayang mga hinabuyanay sa mga sunggudeson, basi pa malang niya ma-istoryahan niyo. Pero ako gapati, Radyo Manuvi, nga kung, subong ha, kung lang taong ko lang ang picture ha, picture lang, nga gipakita mo, Radyo Manmon, sa amon, doga pati pa ko iya nga buhi si Max, Radyo Manmon.
10: Yes, Radyo Manubi, Radyo Manregan.
1: Pero ma-achieve ni isang family ang peace na ginapangita nila kung madula anay ang sunggudanay. Ma-sense ko mon, may away.
10: May away, actually, Radyo Manubi, may ara, gitman, no? Sa tuha nila.
1: Tiyang piyak to, grieving man. Kaya ti daw pamilya ning nadula sila. Tiyang piyak karon kay nakusaran, madipinsa man.
2: Madipinsa man.
1: Nagdugang nagida mon. Pero again, amo nang hambalta. Paigad tanay si Ma'am Angel, paigad na si Ma'am Susan, patihan talaga nga buhi si Max Subong.
2: Amula na tanay anay.
1: Kagkabay pa may isa nga nagapamati, Subong, ung kados pabiya man o kung sino man da sa inyo sa deka, no, or tanan ka pamati, Subong, kung din maging dalang ido nga niya nga muning itsura, nga na po sa page sa nga remen, kagina-discuss na mong live Subong ni Bo sa Idol, sugiri nyo kami kay inyo ang 15 mil.
2: Dayon, maayo ko guro sa duwa kapamilya. Kwan guro anay, stop anay ang inyong mga social media nga mga ginapost. Kulatun ta anay itong istoryahan ay sa barangay. Mas makapayo ini Radyo Manmon para nga hindi na magdako pagid ang aligot-got sa isa kag isa. Then kay kapitan, kay kagawad, padasigon nyo na. Para nga matapos ta na ini. Paimbestigaran maayo, imbestigaran maayo, kung sino, kung si Max ini, kung hindi, para nga makamove on naman Radyo Manmon tang sa kapamilya.
1: Kagayon, ti kwan na ni entry point ta ni ngang bilog nga barangay sa Ungkados, immobilize nyo ang koneksyon sa gobyerno para makita si Max. Kasi sa pamilya nila, no, buligin nyo nga makita si Max. Tanan ka palamati, subong buligan ta kay who knows, base amo ning dalan nga ang mga kapalamati sa aton subong nga nakibot nga may bago nga ido ng piyakbalay, tapos daw si Max ang itsura, mabalaan nyo nga tigi na pangita ina sa tagiyan niya. Sige, salamat gid, licensed professional teacher Mon Kapalian.
10: Amo ni magdulong naton nga information direkta diri sa may barangay Ungka 2 sa Banwasang Pabiya, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Remen Iloilo, Radyo Manmon, Yales Kapalian, Tataka Remen.
11: Tatak RMN.
1: Sige, salamat kay Radyo Manmon. So we need justice. Kung may sala ni ang nagimo.
2: Ato bangon nila,
1: pailan sa kaso. Si Max ni justice must be served.
2: Nabat sila, Radyo Manmon.
1: But before that, why pa ko galudula paglaong kay para sa akon, mas importante ini iya.
2: Nga,
1: buhi si Max. So, ikampanya, tagi ni Tudo-Tudo. Sa mga nagapamati subong sa RMN Iloilo, mudamo na ba kami ido na pauli, di mo? So, lihog lang, base kung ang piyakbalay nyo, di sa anes gimansa, way sa ganay uli na kamo, kita nyo, kay di man na matagong, ido, kay gatagol, ina, kilagaw na sa ogsaran, base may pariyo sining itsura kay Max, i-report nyo di dayon sa Arimen. Kay negosyaronta nga makuha, kag mahatag sa inyo ang reward nga 15,000. Bago lang ko sila po, nagpa-reward di sa Iloilo, sa amunay ka dako.
2: 15,000 dako na?
1: Pinakatayog, naging makuha ko, 5,000.
2: 5,000. 15,000 dako na yung Rejumanubi.
1: 15,000, so meaning amo ginasa ka palangga sa pamilya.
2: Amo ginahibian gin sa pamilya.
1: Oo, palihog, i-report nyo. Pero base matublag man ang balatsagon sa nakakuha kay Max, kung buhi pagiman siya, nga...
2: Balik nyo na, maluoy man ka mo.
1: Ginapangita, ina, kaginahibian nila sa tag-iya. To the point, nagilinaway na gani magkasilingan bangod sina. Hasta magplaka isa.
2: Ilan to ato
1: kita mong post ni Mrs. Angela Villena.
2: Utod nang
1: gintag niya pa ang pakaisa niya. Nyari nang resulta sang kaimuan mo. Kagano man ni klase pakaisa ya si Leo.
2: Sino to nga?
1: Si Susan piding usan ni Mambal pa nga presumed innocent until proven guilty. Pero si Leo Santa Romana ya guilty kag niya. By negligence. No? Nabakasol na timos balay katawo.
2: Eh, di boy kay mo dibir ah.
1: Pagwaon mong ido nga ginaperkunan gani. Tapos ka panuktok na ni mo pagpasublon. Malaan mo pista, da mo tawo.
2: Mga sa time ko na tabuan ma ah.
1: Ah.
2: But lang kun.
1: Muna yung nga nag-isa, may at pagani, may istorya ka lang sa ibang tao sa pakaisa mo.
2: May mga pakaisa man nga mga matarong man.
1: Kung kaisa gani. Pero manabla, pero... Bukas linyata kay Leo Santa Romana sa Kulasi, ahoy.
2: Oy, kung ka pamati ka na Leo, sabta di
1: ba? Leo, explain kung gusto mo pa mag-explain si Neo.
2: Ay, naku.
1: Ah, pinagwa mo yung muya si Max.
12: Tatak RMN.
1: Last sa 9-29. Sakto?
2: Oo, 29.
1: Ah, okay. Maong ulang rilo mo dyan.
2: Radyo Manovi, para sa mga tabalamati natin, bago ang tanan, no? Ari Anay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Roberto Guerra, senyor. Mag-itipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
2: Aha.
13: Daw may sis balahaw. Rihigin na si sana ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sasamagayad. Siktibo ka niyo.
12: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, masalamatan tang tanan nga nangin kabahin sa yes. Ating RMN Freedom Run. Kag RMN NCSC6 sa Public Service Expo. Kag gusto tamani acknowledge sa aton nga mga katigulangan nga atuto kahapon.
2: Yes.
1: Naibanway man niya nag-avail guys ng servisyo.
2: Ay, ilalang niya nga magkatuto sila.
1: Makalagaw lang para sa RMN.
2: Thank you, Vin.
1: 9:30.
12: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Cotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Maulan.

0: Labo, may katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry, gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago, pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
1: Tilali man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iberry ay hindi gamot.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Supple Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko da son sa butika sa

0: Gold Gani, tisingan nyo ang Sunfun Plus Gold.
1: Sunfun Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sunfun Plus Gold.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa alas 9.38. Pinaknalis tagali ang mga senior citizen ng mga fans ni Bosa Idol. Nagkadto lang to sila para pangitaon ka, tapos wala ka.
4: Ito.
3: Kaya wais lakita si mo.
4: Dito kami sa Piak Radio Manuvi mo. Dari kami sa Piak Bala sa may... Piak Balang at sa stage.
3: Mm-hmm.
4: Oh, at ako dugay, mas una ko to si mo eh.
3: Why sila ka murot guro si mo, Bosa Idol?
4: Siyempre, basing ipangita nila, ang balko mataas eh.
3: Oo.
4: Mataas, dahil yun nakapurma sang...
3: Gwapuhon.
4: Gwapuhon na, basta maputi, mm-hmm. Kagwapuhon nga mistiso.
3: Kaya mo na why ka nila makita?
4: Wala.
3: So sa kay Lola Corazon Bailoses, ang Balantang Haro.
4: Uy, la.
3: May nga gagawin. Why ginikunos lay ka bulag-bulag sa Remed?
4: Thank you, Gidla.
3: Lola Remedios Aguinaldo kag Lola Carolina Pineda sang Saraga. Tapos sa Remed na Freedom Ranta kahapon, si Lola Maricho Kimsing, no? At toto kahapon ang bata niya, si Jack Kimsing. Ginpangita ka ginila Bosa Idol kay para nga makapapicture kay dalon niya kuno tani kay nanay niya. Good morning ah. Kag sa tananta ng mga kamalaman to ah, nga nagapamati. Sila lang inakwaan ko kay sila na nag-advise sa akin mo.
4: Si
3: nagapapicture.
4: Radyo Manuvi, si Kwan Gali, kagapon. Bata niya lang ang nagpa-shout out gid. Nauna-una ko gapon to sa imo sa Kwan mo, sa fan run to bala. Sa una-una ko. Si Sir Boy Hiner, taga San Miguel, Tapas Kapis.
3: Labot pa to sila.
4: Labot to sila. Nagdalagan sa Radyo Manuvi. Then sa gayo gid siya nga i-shout out siya, ipag-greet siya. So gin-greet naton siya sa live video message, may video message kita dito. Thank you.
3: Sige, so sa isaon tanay mga gusto tapasalamatan, no? Sa aton nga RMN Freedom Run na Bosa Idol. In partnership ni siyempre pasalamatan tagid ang venue tay.
4: Yeah,
3: ang Festive Walk ka Iloilo ka Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated o CONPISEC.
4: Salamat kay Sir Buyet
3: sa aton yang RMN Freedom Run. Kag siyempre ang Metro Pacific Iloilo Water.
4: Thank you Sir Buyet.
3: Dehydrate kita tutanan kun
4: sila?
3: Wala sila. Siyempre si Congressman Ferg Biron. Si Vice Governor Lian Dibuque kag si Congresswoman Jamjam Baronda. Ang Bioderm, bidahanda sa Bioderm. Nig Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Vitamin C. SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora. Ang JBHRI Construction by Engineer Toti Espinosa. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature Spring Water. Davis Paint. Philippine Red Cross. RMN Fans Club. Singapore Chapter. Kag Main Chapter. Ion Group of Companies. Kape Henyo. Megasoft Hygienic Products Incorporated. Maker of Sisters Sanitary Napkin. Sisters Pantyliner and the Lampin Pants Baby Diapers. RLS Crescent Builders Corporation. Okay?
4: Ay, ginapasalamatan na ito Radyo Manuvi. Nagparaga sa ang yesering abulig si Congressman Lawrence Defensor.
3: Thank you, guys.
4: Thank you, sir.
3: Okay? Kagti, siyempre, ang tanan nga wala man nag-donate in cash or in kind. Pero nagpakita sa ilang presensya. Tanan eh, ang bilog to nga 400.
4: Thank you.
3: Kagtanan nga mga organisasyon nga to, ang makita ko lang nga visible, ang Bureau of Fire Protection,
4: PNP,
3: Philippine National Police, IPPO, PRO6, ICPO.
4: I think ato dito ang Philippine Army man.
3: Yes, ang National Police Commission.
4: Radyo Manuvi, ginapasalamatan natin ang taga... Girl Scout of the Philippines.
3: Okay,
4: mga nanay
3: nila,
4: mga nanay ha.
3: Totoo mga parents nila, kag siyempre mga head nila, Ma'am Claire Esquadra Laruan.
4: Yes, thank you.
3: Ma'am Bing Naglain pa. Jose.
4: Nang Bing.
3: Okay, sablaw mo sino pang closest mo, bumalipatan mo
4: Nang Bing. Good morning Nang Bing.
3: Ma'am Bing Josue. Oh. Ma'am Bing Josue, salamat yun. Si Ma'am Bing to ka was-was man ka dalaga.
4: Yes. Of dayon course.
3: May tatlo ka Girl Scout nga na ulo aligid. Siya. Ang mga Girl Scout, mga perte man pa dalaga nung yung mga bata mo.
4: Ay, Radyo Manubi, mga 50 sila to mo.
3: Oo, mudamo
4: sila. Mudamo sila. Oh. At tuman dito, Radyo Manubi, ang taga NCSC. Oh. Mga staff
3: Bilog
4: ni...
3: staff ni Director Rara Ganzon. Ganzon. Si Councilor Rodolfo Ganzon.
4: Si Councilor Johnny Yang.
3: Yes, no? Si Major Dadji de Lima.
4: Si
3: mga Hero Cups.
4: Mga Hero Cups na ito.
3: Si Major Charlie Sustento.
4: Ato dito, Rajuman Don, Rajuman...
3: yes, no, Rajuman Ronel.
4: Rajuman Ubi kagapon. Si Dr. Ronel Quinion.
3: Yes, no? Kag, ato ito, ang chips ang Pisags.
4: Oh, sa Pisags?
3: Mm-hmm. No, so, lipat ko sa
4: gusto
3: ngalan,
4: na, sir. Gusto ko sa Miguhon eh.
3: Oo.
4: Sa Miguhon.
3: Kag, ang mga ordinaryo, ang mga tao, pasinsa, di ka mo magambal nga why ka mo namon maknalis. Kaya hindi namon yung masakulungalan niya.
4: Yeah, oo.
3: Pero parehas ang ipanglawag namon, palarihas ang pagtamod sa inyo sa RMN kag IFM.
4: Salamat
3: gid sa inyong pagpakita. Ining duwata ka friends ganiyo, always supportive sa aton. Ang mag-asawa niyo, Mr. and Mrs. Pabiluna sa
4: BAP
3: Agri Trading.
4: Sir, nag good morning.
3: Salamat gid ha. Gaulat-ulat na ni si Mr. Pabiluna tani sa nota ma feeding program. Siling ko patawayan ta lang, no?
4: Patawayan ta lang, sir.
3: Last year po nila ning baby boy nila, kung hibi sa bata, tong pepepe ka kapoy. Kanya duha na lang kami subong kay budlay, may bata gamay. So thank you gid ha kag sa iban nga mga ordinaryo nga mga tawo nga toto.
4: Special mention na Jumanovi sa kay Mr. and Mrs. Stephen Fanega.
3: Ay oo.
4: Alin pa na sila, I think sa abroad di.
3: Oh, from New Zealand pa. Nagpulis sila di, join dayon.
4: Thank you sir.
3: Enjoy ning duha sa retirement nila.
4: Oh,
3: so good date lang sila. Mr. and Mrs. Stephen Fanega kag si Mr. Herbert Bego.
4: Oy, naging kami, nagkita na kami ng Herbert
3: Kagapon. The Daily Guardian. Salamat,
4: kid. Thank you, kid. And of course...
3: Sa iban to, mga random na mga tao, ngaway na mo na makilala. Madamo, kid nga, salamat. May isa tato ka listener from Saraga, pero sa deka na siya kuno subong. Halinggi kuno sa unang sunod niya na sa aton. Bata pa, no? Basta si Mr. Mendoza.
4: Okay.
3: Bata pa siya, no? Lipat lang ko first name niya. Salamat, kid.
4: Thank you, kid. And of course, ang aton nga event dito sa may Robinson's Haro.
3: Yes, ari naman. Thank you, thank you, kid. Haro, pangisa-isa honta mga pangalan nila, Busan Idol siguro. Thank you, kid, sa National Commission of Senior Citizens 6, headed by Director Rara Ganzon. Salamatan ta dayon ang mga Senior Citizens Association ta kag siyempre ang mga doktor ta kag mga partner agencies nga toto. No, salamatan ta ang mga doctors ta halin sa Western Visayas Medical Center headed by Dr. James Joseph Dean Nicolo, ang West Visayas State University Medical Center headed by Dr. Ilito, no, Dr. Charm and Luigi Dr. Luigi and Charm Ganzon Mahinay. Salamat gid Dr. Kinjalim Villanueva.
4: Thank you gid.
3: Kag may duha kita to ka mga nag-volunteer nga mga estudyante Busa Idol. Paano yung ngala nila bla no?
4: Okay, ginapangita ko rigani okay ba si may malipatanta ka magsungod blao.
3: Gani no?
4: Ginapasalamatan man aton Radyo Manubi ang Life Extension Philippines, nag-upod man dito sa aton kagapon.
3: Ang Integrated Bar of the Philippines.
4: Integrated Bar of the Philippines.
3: Si President nila, si Attorney Melinda Pinitrantit.
4: Thank you.
3: Mangali, migo ko nga si Ref, no? Si Mr. Jet Tubong Banwa. Salamat, gid. Kaga sa wife niya, si Attorney, I think, katuman, former President man sang IBP. Tugito kahapon man. Sige, busa sila na, Busa Idol, mga government agencies.
4: Are. Ginapasalamatan naton ang PSA. Kagapon may nagpalapigin sa akon, Radyo Manubi, kay gusto niya man nga mag-avail sang servisyo sa PSA. Ato dito para nga magkuha kamo sa inyo nga mga sinumar, live birth, death certificate request. Kag iban pa ninyong mga kinanglanon, ato dito ang PSA kagapon, ang DSWD desk, social pension concerns naton, amo na nga ang iban nga mga senior. Ang iban way man nga nag-avail sa iban nga mga iban dito nga mga gin-offer ang ila Radyo Manubi ngayos labulig para sa ilang social pension. ato man dito ang nag-lecture dito ang DICT. Thank you gid sa taga DICT. Of course ang NCSC, thank you sa kay Director Rara Ganson, ang bilog nga staff ato dito, salamat gid kagang ila sining expanded centenarian acta queries and concerns. Salamat sa IBP for legal services, sa legal counseling, kay pati nang inyong notaryo, DOH and donations sang aton nga mga medicine Radzumanovi, BFP and BGMP. Why naton makita dito sa gua, ato galito sila sa sulod, ato galito. Ato tong masahe. May kwan pa to, kita ko may pang pedicure pagali, no? May manicure, haircut ang penro naton, madamo sa mga seedlings nga ginhatag mga naga mga fruit bearing trees kag ang native indigenous naton nga mga trees Radzumanovi. Ginavail man dito sang aton nga mga senior citizens. Of course ang WVMC, ang PhilHealth, thank you gid. Salamat man sa WVSU Medical Center kay Dr. Hilito. And of course sa WVSU, WVMC kay Dr. Nicolo, kay Dr. Dalin Villanueva. Salamat man sa pagvolunteer niya 3 years na. 2 years or 3 years? I think 2 years. 3 years. And thank you sa Holistic Pharma Clinics, sa kay Dr. Sloegi and Charm Ganson, nagvolunteer naman na Jumanovi for 2 years na. Lions Club, ang ibang to nga harapon, hindi ka kita magbasa.
3: Sipat na subong.
4: Thank you gid sa ila sa ring eye services kag free nga medicines. Ang sa mga Sanuli products naton, thank you gid. Unilab Foundation, para sa ilang maintenance medicines, para sa mga suplemento para sa seniors. Ang Life Extension, libre nga BP, blood sugar checkup, kag mga supplements ang Hadjanta Pharma para sa ilang mga medicines kag blood sugar test. And of course, sa ang Josmef Pharmacy, para sa libreng mga bulong.
3: Ang Got Game Clothing.
4: Got man, Game no? Clothing Ganson, nga naghatag man sa iya sining sponsor, Radzumanovi. And of course, ang Robinson's Haro.
3: Robinson's Haro.
4: Thank you.
3: Si Ma'am Luisa, guru ma'am. Ang balo mo na ang management mo na ton. Pwede na taguro ka pa, kwan pa, obra, fourth floor. Next step. Ano ito ng event pa lang sa nga remen, pero tigid ya kadamo sa tao. No?
4: Salamat kit sa venue.
3: Salamat kit. Kanami abi sa Robinson's, kaya makaparking ka.
4: Parking ka namin.
3: Mayad.
4: Waya tapos, init mong parking.
3: Waya gapalyang aircon. No? Kay duwata ka mga student volunteers, no? On their own na niya, nga gusto nila mag-join, maka-experience sa mga event. Senior high pa lang ni siya, si Mr. Christine Pacificar. Kag college student subong, si Miss Yana Ganson Indensya. Salamat gid sa inyong service.
2: Tatak RMN.
3: Sa Freedom Run, tapos salamatan taman to nag-donate sa mga saging patubla.
4: Bawo, galit. Thank you, gid.
3: Tapos sa ice cream kay Major Rolando Ranyo. Lieutenant Colonel na si...
4: Lieutenant Colonel.
3: Rolando Ranyo, kag sa bata niya. No, salamat gid. Sa kay Cap Ising, no? Sa Cap Ising Pansit Mulo, Philippine Red Cross sa Roscaldo.
4: Ang ice cream nga
3: duwa ka. May pandisal pa to?
4: Ang pandisal to, pagabot ko yung Radzumanoving, target ko yung pandisal na mo. Why pa ko yung kadlagan, ya, kadto ko to? Gapila na kami damo na. Ang ginahatag sa amon nga pandisal, isa'y nakapuyo-puyo ba na?
3: Oo, hindi man sila maghatag sa isa lang.
4: Hindi, siling ko, boss. Siling ko, pwede, pak isi. Duwa lang niya kabilog, pakiti lang ko na. Duwa lang kabilog, hindi ko isang isang ginya kapuyo-puyo.
3: Daw hindi man ikaw ba?
4: Kita mo naman ang lawas
3: ko. Nga kung ikaw lang isa kapuyo, dalawin mo, pero kung nupon mong sawa mo, di ka pa demure-demure ka, no?
4: Thank you.
3: Tanay ka lang kini busog pa ko, blao. Nagigo ko bihani aga pa. Pag, wala. Isa lang gid ka basong arroz kaldong akon, tapos nagkaon ko isak bilog pandisal, bitin pa kay... Ninagaw na dayon sa mga nagpa-picture. Dayon, why na ko balik? Why na ko kaon saging? Why naman ko nagpansit mulo?
4: Radzumanovi, why na ko sa may kinaon dito gapon? Kay
3: duway isang bitin sa ila, no?
4: Duway isang bitin.
3: Sa mga nag-join, duway man.
4: Wala ko ka-enjoy masyado.
3: Pero dito ko ginrealisar ang mga nag-participate sa Freedom Ranta. Runners gids sila.
4: Runners gids sila, yeah.
3: No? Hindi sila eaters. Runners gitu ya. Pero balaan mo na yan, tistingi bala mga mutong handa, ta? Ibutang bala sila yung lugar? Tapos do, kuya ban eh.
4: Ila to ya, madlagan gid. Pero nami yan mag-upod gin man. Sa 3K ka upod. Kaya rada ya ang mga senior, ara da yang mga mahinay-hinay.
3: Dayon naming istorya.
4: Kadamo da yung istorya.
3: Kada hindi ka mataman kapoy.
4: Oo ah. Te, dayon ang ice cream bala to nga duwa ka tube. Sus. Pertigi manggali ya ka...
3: Nangito?
4: Dasi giman. Sa tanan to nga nauna ubos.
3: Ito tani nga ginaingagaw ko sa 2 weeks. Daw antibiotic na ko sa ubo ko. Kasi ling ko preparahan ko ginang ice cream ni Colonel Aranyo. Galing kay Way, gid mong pawan as nasubong
4: mo sa ido. Radyo Manubi, Way, kuya kakaon mo. Kahit ibala mo naman ang sitwasyon ko bala, hambal ko sa imo. Way, okay. Kuya may kinanaan.
3: Okay.
4: Pag abot ni sa stasyon, kita ko na sa dalom ang duwa ka tube. Li-li ko. Kaya siling ko, basi kung may makuha pa ta. Sipot-sipot. Kita siling abig gamay nga, no? Sipot-sipot, gida. Naging kagot, gida ka, kuhan mo. Oh. Kaya kutsara, blad. So, thank you, gida, sa mga sponsors
3: so, natin. So, na tayo may nalipatan? Kung may nalipatan kami, bawi
4: na kami. Mabawi kami, ha? Kung may manalipatan kami, way namon matamya, way namon mapasalamatan. Mabawi lang kami. Anyway, adlaw-adlaw, ari pa man kami sa kanginan.
3: Alright, sige, ano? Tiyari, ano yun? Ang, segment ni Radyo Manflo, Adventure nanday boss kag idol. Ang isa ka nurse naga sideline subong baligya longganisa kag iban pa nga mga frozen products.
4: Gusto tani nga business oh.
3: Oo. Amo ni ang ginatag sample sa imo. Matian dabla si Radyo Manflo Navarrete.
5: Masubra pa lang sa duha ka tuig ang negosyo ni Tudor Dexter Jacinto nga Bing's Frozen Products matapos nga gininganyo siya sang iya nga classmate
6: ko sang high school.
5: Oo.
6: Tapos inang gin ano niya ko blagin daw gininganyo niya ko nga magma-business ililo ti sili ko sige try ta. Kaya mo na nang okay man actually ang ano may ara na ko mga resellers sa antike, sa tigbawan, sa conception may ara man ko. Tama.
5: Oo. So sir, ano niya, sa saan ulan ni nag-start ang imong business ni?
6: Last, I think 2020, ano ito sabong? 2026?
5: Oo.
6: 2024?
5: Oh, okay.
6: Ma-2 years pa lang.
5: Oo, so bali
6: na... Ini nga, nag-2 years na ko sang last, sang May, I think. May, oo.
5: So, nga Bing's Frozen Products, sarang pangalan niya, sa negosyo mo?
6: Bali, ang ano, ang Bing's nga na, iyan asang classmate ko, gid. Classmate ko, gid, na iyang nag-promote. Tapos, gin-open niya lang ko through, ano man, through social media. Gin-message niya ko kung gusto ko kuno mag-negosyo sang frozen foods. Sisiling ko, medyo sang una, medyo nag-ano pa ko eh, nagapangalang-alang pa ko. Siling ko, inang, sige ah, try ta. Te, amo to, nagsugod lang ko sa 1,000 packs. Tapos amat-amat. Na.
5: Suno kaya sintog nga maayugid ang iyan negosyo sa din may reseller na siya sa probinsya sang Antique, Tigbawan, kag Concepcion, anay broadcaster si Jacinto. Kagkaroon na isa na ka-nurse diri sa siyudad sang Iloilo.
6: Sa subong abing at simpo, kinanglan tagin magdublikayod. Tungod siguro sa natinaas sa mga presyo. Kamanabla, inang ang aton sweldo, kabalo ka man siguro kung anong sweldo sang nurse diri sa aton. No? Lalo na sa private pa po gaubra. Laingid ya bala ng private sa government mo. So, amo na, nag-invest ako sa frozen foods. Para sa ano sa para man sa akong pamilya kag at least makabulig man ko sa mga parents bala nga pang dugang-dugang sa balon sa mga kabataan nila sa aga maka provide sila sang pang lunch sa ilang kabataan sa school. Amo na.
5: Suno pa sa iya ang iya nga mga produkto. Amo ang chicken slice tocino, pork tocino, chicken kag footlong, regular chicken kag pork longganisa kag tocino. Sa diin mahimo ini madistribute sa iya mga customer. Dakogid ang nabulig sang negosyo sa iya pamilya kag sa iya mga kabataan. Ginsiling pa sini nga kinanglan gid nga magdublik kayod bangod sa kamahalon sang mga balaklon na subong nga panahon. Sa pag-umpisa sang negosyo, natural lang ini pero dapat lang nga padayunon.
6: Siyempre, sa una daw hisitan kita no, itumod nga base hindi bala mag-click ang aton nga negosyo, natural lang na sa aton nga mga tawo nga may kumbaga may reservation kita. Pero let it try naton. Try naton sa aton kaugalingon. Bisan sa gamay lang anay nga ano, gamay lang anay nga kapital ang aton nga gamiton, then kumbaga amat-amaton talang ang ano ang pag-umwad sa aton negosyo.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumon Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Salamat gid sa kay Radyo Man Flow Navarrete. So being sa frozen products ni. So may longganisa ti kauno tila, muna to guro.
4: Tilawan ko to karon ang longganisa kay ti nagbisi bla kita sini kamang inadlaw Radyo Man Novi.
3: Sila ko weekend gini disgrasya gini sa daw.
4: Hindi guro sa mahapuna na.
3: Sa bulo bantayan na lang mo sa Idol Vlog, you know?
4: Kung ano ba tayo lang. Kung may gusto ka mo ipano, gusto nyo ipa-review, ha? Ipa-review. Message nyo lang ang Boss Idol 3.0. Kay i-review tang inyong mga produkto. Basi may imanotis kita nga kinanglan nyo pa nga
3: i-improve.
4: Improve.
3: No? Ano pa da. Kay libre lang na yan.
4: Libre na yan. Way na ibayad. Libre na yan. Way kita iga pabayad. Radyo Man Uvian.
3: Sige. So, check nyo yung detalye. Sini sa mga gusto mag-kumpra sa ilaw, bulko, or magbakal. Check nyo lang Facebook page kay i-post ni Radyo Man Flo Navarrete. Di broadcaster ni sang una dayon nag nurse. No, nagpractice na sa dayon sang iyagi diyan nga natapusan ng kurso. Nag-aklan na, no? Tidiri na sa Subong sa Iloilo.
2: Tatak RMN.
3: Pakita taguro ana yung bubuntob lang nga nagakrok layo.
4: Ah, ligod Radyo Man Mark. Radyo Man.
3: Dadasig man lang ni diyan.
4: Ario.
3: Ario.
4: Nagkutkot sila kagapon sang bubon kagapon. Hindi bubon ha, bumba.
3: Ah, bumba gali, bumba.
4: Nagtasok sila sa bumba, credit talang ni sa kay Irving Laas, siya ni ang nagkuha Radyo Man Novi. Nagkutkot sila, ang tagiya ko nung sanduta ngayon na, doara sa barko, Subong Siman, sa Barangay Fundasyon, Duenas. Pero, why pa ko nung mag-ano-ano, may gagawa na nga tubig actually, Radyo Man Novi, may tubig na. Pero, may nasimutan sila nga daw gas.
3: Sinindutan nila. Pero
4: kakalayo. Pero may ang isa ka video bala Radyo Man dyan. May isa ka video da Radyo Man Novi nga ang kalayo niya, dugab ina, nagdako gid. Oraw. Naginapakita natin subong sa inyo. Dako gid ya ang
3: grabe no.
4: Kalayo niya meaning sina ang gas deposit niya
3: sa dalom.
4: Sa idalom. Damo pa. Pero tikon sige-sige na ang kalayo niya, madula man lang, hindi ka mo maghambal nga, hindi na kita magbakal iya sang krudo sa, kwan, sa Iran, or sa iban nga sa Middle East, hindi na kamukwa. Hindi na, madula lang na.
3: Maka-explicar, kado mawadaan obra si DOST Regional Director, kwan si niya, ang RD nila, dabla, kado mawadaan sa obra si niya kung maka-explain ka, oh.
4: Sa nagliga doon duman mo sa may Santa Barbara, si, may ara na.
3: Si Director Rowan Hilongga, gle, no? Director na mawadaan ka, obra mag-explain si Boss Idol, subong ako. Doon naka-itsindi, gitsa sang gas.
4: Batian to malana sa kilid. Na, doon duman ta sa nagliga sa New Lucena.
3: Oo.
4: Sa, then, may ara, sa mulo, Santa Barbara. Sa mulo, may ara.
3: Ang bubon sa mulo, nagliga to, bla? Pero, why niya? Why no? Madula malana sa eventually. Sige, tiwa na kita, Chimpo Busaydo.
4: Salamat gid sa pag-upod ninyo.
3: Salamat gid, ha. Kitay naman kita sa Lunes nga adlaw. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga nagabadami sa kondisyon sa aton nga prostate. Kagintimasi sa mag-asawa. Kani para nga laging healthy ang prostate, ha. Nag-healthy man ang pagpangabuhi mag-asawa kag magnubya. Yari ang kape nga iminti na ron yun sa matagadlaw. Mega Man Gold Coffee Mix. Ako si Radyo Man Novi Guazo.
4: Radyo Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G. Runs! Herbal Kapit!
9: Capsule.
10: Partner,
9: anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
10: Partner, basing na batyagan mo nga ina.
9: Liver cirrhosis?
10: Non! Herbal Capsule!
9: Anong gid malang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
10: Of course!
9: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
10: Oo,
9: ate guwapo.
10: Nons Herbal Capsule.
9: Ang pinakaimportanteng approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nons Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oak, vitamin E,
10: rowers yes,
9: garlic,
10: mushroom
9: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
10: Nons Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Make-a-ma! Herbal Capsule!
9: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
10: Make-a-ma! Herbal Capsule!
9: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
10: Sus, wala problema, partner.
9: May diyahan na iya nga mag-baskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
10: Mega-ma! Mega-ma! Herbal Capsule!
9: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
10: Megaman Herbal Capsule!
9: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
10: maca,
9: honey goat weed, kagtungkat ali, gayara sa
10: Megaman.
9: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, bro.
10: Megaman Herbal Capsule!
9: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Megaman. Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
10: Nons Liniment Oil.
9: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
10: Nons Liniment Oil.
9: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nons Liniment Oil ang imo duwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
10: Nons Liniment Oil.
9: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nons Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
10: Nons Liniment Oil.
9: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
10: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
9: Nons Liniment Oil. Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
10: Mabakal.
9: Sa mga butika.
10: Nons Corn Coffee.
9: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga asagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
10: Nons Corn Coffee.
9: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
10: Nons Corn Coffee.
9: Kung magsigisigi na partner, basi bla kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nons Corn Coffee.
10: Nons Corn Coffee.
9: May vitamin A,
10: vitamin B,
9: vitamin B12,
10: vitamin C,
9: vitamin E,
10: potassium,
9: magnesium,
10: iron,
9: zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
10: Nons Corn Coffee.
9: Wala caffeine.
10: Enjoy ka na?
9: Healthy ka pa.
10: Nons Corn Coffee.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
10: Remind Choco Mix.
9: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
10: Remind
9: Choco Mix.
10: Mega Man.
9: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutu uod nga mga lalaki.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Indi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
10: maca,
9: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
10: Megaman Gold Coffee Mix.
11: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa nabot ka. Sa akin ang panalo.
15: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pagbuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
16: DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
19: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
18: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
19: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
18: Kabuntag na o gabi.
19: O, nakaroon pila na may mong sugar?
18: 136 na lang akong sugar.
17: DTX 500.
20: Kaupod na ton sa diskasyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini aton ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
21: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
20: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang xarantin. Kung kisag ang balkamidri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
17: DTX 500.
22: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
19: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
22: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namit, nag-itsa akong nga mata.
17: DTX 500.
20: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
21: Yeah, one kakao ng puso.
20: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
21: No, para lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
20: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
21: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
20: Husto.
21: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
20: Polyphenols.
21: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
0: Justo.
21: Ti kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan taong malatian sa kurason.
0: Sagid.
21: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
0: Correct.
21: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self regenerate yang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
0: Gusto. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pilang imo blood sugar sang una?
1: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
23: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
26: Ya, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
25: Mang, ano man? Hindi na kamo yung bala mag-entra sa pangabuhi namon?
27: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
26: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
25: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
27: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
25: Mang!
28: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
0: Ama ka na?
28: Diba? Oo, sometimes.
0: Love conquers all.
28: Oo.
0: Amo na galing once.
28: Pero galing kay tiis, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
0: Gani man.
28: Tanugun.
0: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
25: Kun ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
29: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
30: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
29: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
35: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
36: Mabali si baby, mas masamay ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
35: Mighty C,
37: mabaka sa mga butika.
35: TTX 500.
38: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
35: DTX 500!
2: ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylo man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
3: Sarap!
5: Yummy! Everest Refrigerators.
3: Love?
5: Ano ever best food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang. Pero...

0: for diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Number 1!
4: Tanan kaga sa mga pinalangga naton dira nga mga listeners nga nagakuti. Ano ginakuti nyo dang iba na nagalukit sa ilang mga ingro na ibang gamarites? Ang iba siyempre nagabaligya at tungod mainit subong ang tiyempo ka namin ikaon sa mga palamig, mga mais kunyo. Ay! Right timing gini bala magbaligya. No, di ba, Dilayla? Ay, man, ibaligya ginang mga mais kong yelo na. Ano ko lang, dapat pisan ka lang dyan. So, i-grab yung opportunity samtang init pa. Baligya ka muda. Kaya kanugod, balas ang tiyempong ang kalabay nga. Hindi lang yun, di ba? So, tambay-tambay lang ka muda. Para may income kaya, di ba? Kasi namin, pata kayo tambayan ka pata sa mga marites. Tapos, ubos mang baligya mo ko, di? Bunga. Awari na, hindi ko na pagpatugayon pa. Ang sulat ni Ricky naman, ang hataga natin sa pagtamu. Ricky! Hala! Birado!
5: Hello, mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Ako gali si Ricky, ah. Kabalo ka mo? Venus lang, kuya nga ginbata, kuya nga gwapo. Kabalo ka mo? Damo yung babae na galagas sa akon. Loyag magpalahi, blaw. Aba, magpalahi. Ari na lang, ah. Agad nga lubos ninyo, mangpan, kung ano ang ginaproblemaan ko. Suguray ko sa pagsaysayang tanan.
6: Bao, Ricky. Ano ka naman? Wala ka na sang obrahon di, kundi ang magligid. Adlaw na ho!
5: Si mamang, wala man kuya obra, mang. Wala man kuya oras nga ginalagas. Ano gid ang problema daw?
7: Nag-away naman kamo sang bata mo da.
5: Ano naman ang problema, mang haw?
6: Abe, mapagita ka sang balay nga istaran kag magpangabuhi sang imo? Kay kakapoy na hala kasagob sa imo nga animal ka? Abe mo, mayo lang?
5: Mamang, babayin
6: na lang. Ay, nugay na, Ricky.
8: Maying adlaw! Oh. Hi, Mang Pang. Ara si Ricky. Damo ko di ganito lang ang groceries. Pang, ikaw lang kuha sa guwas ang balay niyo, Pang, ah. Kaya hindi ako makasarang maghakwat.
6: Ba? Ay, Day! Ari siya, Day! Ay, sulod-sulod lang, Day! Bao, salamat sa mga groceries mga dala, ha? Ay, Dominador, dali buligin ako kuha sa mga groceries sa guwa. Sulod lang, Day, ah!
8: Hi, Ricky!
5: Ga? Bao, salamat kay Ari ka na. Gutom na gid ko.
8: Pareho, galita.
6: Ay, ayo lang kamo din nga duwa, ha?
7: Ha! Groceries lang katapat, no?
6: Dominador!

0: Ricky!
1: Ano na naman, man?
0: Ano? Palapit, di ba lang nga, animal ka?
1: Hindi ko, ano naman, mang?
0: Oo, gani. Kita mong kusina ta, ha?
1: Kita eh.
0: Oo. Oh. Nagakulog ng mga kalaha, kaldiro. Kagin patay ko ng rep kay wala na unod.
1: Ma'am! Te, ano naman ang problema mo, ma'am?
0: Eh!
1: Agay! Agay! Sakit, ma'am, ha? Ari man niya nga. Ma, napal ka gidya dayon mo.
0: Ay, manapal pa? Manapal gali, ha?
1: Agay! Patuloy, pakit ko yan.
0: Eh, maano ta mga ngalang ta? Kan mahulat nga may masulod naman. Pag may bit-bit nga pagkaon. Ha? Amo na lang. Sino naman, ha? Ay, sino naman, ha? Hoy.
1: Kuan mga chicks ko, eh.
0: Ay, do, kaplog ka. Karami sa imo, no? Ginimo mo kapluga ng balay, no? Dasun ang mga babae nga ina, madalas ang pagkaon. Dasun matusikanay ka mo, kagama.
1: Mang, damo ni Ses ang dala.
0: Aha.
1: Oh.
0: Damo dala.
1: Oo. Oh.
2: Ibo ka naog sa tricycle na kakabanyera.
1: Na, kabate ka, duwa kabanyera.
0: Ano, duwa kabanyera.
1: Oo, oh, mang. Gabaligya is da si Gaudinsya.
0: Ha?
1: Gagara, may dala siya nga duwa kabanyera. Dance! Ano na nga isda ang dala mo? Na.
2: Ari na lang gaho. Si mama mo na ang mabalegya.
0: Ano ko no? Ay, anay ka gani.
1: Malabas si Rakay.
0: Ari sa. Ano na?
2: Ano ni balegya, Mang An? Duhan ni kabanyara. Mahal ba lang esda subong, Mang? Bisan balegya mo na ni 200 ang kelo, dako ni ang makwarta mo. Primera klase ni ang mga esda, Mang.

0: Hi, Mang.
1: Sino kaya?
0: Mang, ako gali si Darling. Ay, may dala ko, Mang. Ara ho, ito nga sa jeep nga tracing itlog. May itlogan kami, Mang. Ikaw na lang baligya, Mang.
1: Ano?
0: Ara si Ricky, Mang.
1: Ikaw galing ginahambal ni Ricky. Nga nagabaligya sang itlog, kag anad magpiti-piti. Ay, tayo maayo.
0: Mang!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng mag-abot sa imong gut, maprodus ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha, kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Mag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo. Ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkaunang mo ni.
4: Oh.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. Te, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila muna.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya. One check lang siya. One check.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
6: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
2: Mm-hmm.
6: Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang nahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
4: bakterya,
2: kagaw.
4: Kagaw, tanang nga klaseng kagaw, i-trap.
2: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
3: sunog. Buslot, gwa ulcer.
2: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio!
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
4: Pulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
2: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
4: Wala.
2: Pero ang D3 Bio, ara.
4: May muna ka-plain siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag-kaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
8: News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok!

0: Ako si Jomer. Petomarket ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio!
3: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang nga may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Ahay. Kadugay na bala sang guwa sulod ko di sa inyo, pero wala pagay ko ay nagbusong, ha?
3: Hindi ka pa. Magpagusto kita?
2: Eh, gusto ko yalayian mo ko.
3: Ay, ma'am. Darling.
2: Oh, Rex. Kabala, Rex. Amokin ang gusto ko matabo mo. Nga makita ko ang liwat ka sa imo. Siguro ko lalaki, makasunod gid sa imo kagun babae.
3: Sa imo makasunod?
2: Hindi, ah. Same mo gihapon eh. Kay balo ka na gid nga ha. Madlo ko mata.
3: Ay, ma'am. Tuod gid no, darling.
2: Same mo lang makasunod ah. Agud nga guwapo. Hindi ka ni guwapa. Kay kun sa ako, ate. Manigosyo na lang na siya kag mapiti-piti sang itlog.
3: Ay, ma'am. Darling.
2: Pagusungan ako. Sige na. Oh, bayangin ako bala.
3: Ay, abahan, nagtuwa.

0: Natingala lang ko.
1: Hmm? Ano naman ha?
2: Saan ano, mang?
0: Naasa ka damo sa babae nga nagakadto di kang nagasulod sa kwarto mo. Wala pagi kuya nakabate nga may ginpabusong ka.
1: Ha? Ano kay lasaw na guroy na?
2: Sabang, sobra ka naman yung muya po.
0: Nay, kabala dominador, anong lasaw man?
1: Kay balo na ang bata mo kung anong buhat ko sa lingon. Ah. Ihambal ko pagi dya.
0: Ano gani ang lasaw?
1: Ah, gamo da istoryanay sa bata mo ah. Aga pa karon mabinastos na kita.
0: Ang ano na ang lasaw ha? Wag nagagwasa.
1: Ari kalipusan ng iloy mo ah.
2: Mang, husto na ah. Husto na nga wakal ngi mo mang. Wala sang may nagabusong sa ila mang. Kay ti kabalo sila nga hindi ko man sila mabuhi kay wala ko bra mo. Sindi?
0: Te kontento ka na sa pangabuhi mong amusina? Nga isa ka katamaran nga klase sang tawo? Ang kagwapo, madula na sa pagligad sa panahon. Ang kamacho, madula ina kung wala ka na sa kalanon.
2: Hulaton ko nga madula ina tanan mang sakon. Pero sa subong, pangin puslan ko anay. Kende?
0: Animal.

0: Ma'am!
1: Oh, Diyos ko! Diyos ko!
0: Na ano ka, ma'am?
1: May tingulang katama nga rin sa gwa. Inabilang dumaranig ng itsura.
0: Aba, maranig? Ma'am! Si Dunya Anabel na!
1: Ano? Dunya?
0: Oo, ma'am! Tag-iiran na sang lumber yard sa pila ka barangay di.
1: Damo kwarta.
0: Oo, ay siyempre, Dunya mo! Tag-iiran na sang lumber yard sa pila ka barangay di.
1: Damo kwarta?
0: Amo gani nga siya ang pagkaslan ko, mang. Kay damo kwarta.
1: Ano?
0: Oh! Agay! Agay! Mang! Mang!
1: Pakahapos ka lang abuisit ka?
0: Ikaw mabulo sa iya, mang. Madunya ka naman.
1: Ha? Agali. Madunya naman ko.
0: Oo, mang!
1: Okay, sanong kasal?
0: Ay, bawa, purata.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Mrs. Anong ganit ka, ma'am?
2: Ikinan. Naging limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Cellphone Plus Gold.
12: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Nag-try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kamulan noong pawan
11: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Megaman, Herbal Capsule.
16: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
15: Megaman, Herbal Capsule.
16: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
15: Megaman,
16: mabukal sa mga butika.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ako si Berselda Karumayan.
19: Ako si Jobin Laran.
20: Si Rose Kaparangan.
21: Si Hermohina Agisando.
22: Barsing Gatingo.
23: Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Nagayong mamatyag ko.
25: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
26: Epektibo ini kaayo.
27: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa atong immune system.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
31: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
32: Ako si Ana. Wala da kamang dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
31: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
32: Balik ang iBerry.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, fab, con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Panggong kumakablog sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: History Pio!
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: History Pio!
12: Ang History Pio!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Matatas mga butika.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
14: Number 1.
15: Subong kasal na kami ni Doña Anabel. Pero ginakulbaan ko bala kayo daw. Mauna pa kuya sa iya. Pati na si Mamang. Kaya umupisyo gali ni Yaya, magwapot sa mga amiga niya. Mamadyong sila bilog nga adlaw, kagkong gabi, gamiton lang niya ako. 75 anyos ng edad niya. Ano man, daw na ginulsol ko bula ay, kagkada gabi, kung may matabo samon, dira lang niya ako ginataga sa kwarta. Ayabaw, na ano man, anong buhaton ko sa inyo be kung kamong pambalon, Ricky.
16: Na ano man si Ricky. Ay Ricky, mapasalamat ka. Hangin at bayaran ka. May asin pa si Mami.
17: Oo, grabe man si Tiyay ba?
16: 75 years.
17: 75, grabe. Tapos pero madjong niya. Tapos siya swimming sa madjongan, ikaw naman na yung madjong niya. Oh, then,
16: imagine mo.
17: Pero damo kwarta.
16: Pero gadugay ko nung kabuhi. Daw mauna pa sa daw mauna pa sa gulo.
17: Grabe. Grabe ka tapos gamay. Ginasulduan. Do ka ba? Do kulboy ka ba?
16: Do plaza boy ka ba?
17: Kami ba? Diba? Do nawaisan ka ba?
16: Ay, kay abi mo, damo siya kwarta. Te, ang ano na da, kung ginpakasalya ka.
17: Mm-hmm.
16: Wala man siya nanugin, no? Ginpakasal sa. Kay kung ginpakasalya ka, te, sa pila kadlaw, agwantahan na lang na. Kay pila naman lang na. Guro, itinerya. Sa
17: ano na lang ka mo? Pabakod-bakod.
16: Hindi ka magpadala. Hindi ka mag-ugtas.
17: Ari ba ako?
16: Kung nagamadyong sa bala, ara ka sa likod niya, yun o tinutas. Ha?
17: Nano, nano. Pero kung mga amo ni Goronio,
16: perde ka na.
17: Ang mga floor, nga mga pegne, ano ka ni, tiba-tiba ka niya, oo. Sa iya pala na yung nga bumper niya, okay ka na niyo, oo. Tao, mga lipstick pala na nga doon tinampa sa sang istibitis, ano? Ay, ano ka na niya, daog ka na niya.
16: Tinamauna pa sa gani ko nung gano'n niya, yaw. Ay,
17: diba sa una pa sa tigulang, sa isa.
16: Tikay, nagamad yung manag. Di ikaw pa, ligid-ligid ka na dahil. Amo naman lang ng imong maimos kabuwi.
17: Panindugi na lang ah, no?
16: Oo. Wala exercise, man, Birek.
17: Man.
16: Oo, kaya mo, agaligid ka malang ga. Amo nang agadali ang imo kabuhi, Rek. Feeling mo gadali. Kaya tungod nga nagaligid ka lang.
17: Hmm.
16: Eh, bangon-bangon man ba na?
17: Oo, hindi kalumpya.
16: Ipotos. Higit po to sa rapin.
17: Kalumpya! Tawo ka, Rek!
16: Tawo ka, Rek!
17: Wala ka sang apa! Tandaan mo na, Rek! Sige, Rek! Bato, Rek, ah!
16: Oo, kay Bema. Mauna, agitoon, mag-amo ka na.
17: Oo, kung makonsumisyon ka, Daya, Rek.
16: Lain niya si Dunya Tuyang. Dunya
17: Tapos, Tuyang. Dunya Tuyang.
16: Dunya Tuyang. Ti, dong... Daw ikaw pang kwartahan ni Dunya, o na, no?
17: Ako yung may kwarta din.
16: Ang problema da, kung nagpakasal ka mo, siguruhon mo nga mauna ginsa para may kuha.
17: Panita ka sang paagi nga maliwat na ang tratasyon niya si imo nga dukol boy.
16: Ako tumos mo sa plaza.
17: Nalipat ka ko si Sinoko.
16: Gamiton, takasubong ang gabi.
17: Muna ka bala, ha?
16: Gamiton, takasubong ang
17: gabi. Iyo, wala pang gawin. Wala na yung dunya. Wala doon ka pang bagets. Wala. Doon hindi. Sa'yo, ano, no? Pamaruli. Yung priyari, yung mga amoy sining. Yung mga, ano, yung
16: pag dunya-dunya, ho, na yung mo.
17: Ti good luck si Morik. Padayo na pa, padalas ang sulat. Sa atong palatuntunan.
16: Kunako, pahambalon.
10: Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santum Plus Gold.
14: Santum Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santum Plus Gold.
19: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
20: Kakanuman si Doc Nelson Cadena.
19: Sa sininga edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
20: UTI,
19: no? Ining pagsakit mag-ihi. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, orange. Ang ila nga ihi. Amun siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
20: Yes, Doc Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito. Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May bandira, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Doc Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
19: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay. Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, sa alagihan sa higko,
20: yes,
19: isa manakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
20: Yes.
19: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. No?
20: Dapat,
19: hindi halin sa likod, pagkadto sa tubang. Baliktad na siya. Dapat halin sa tubang, pagkadto sa likod.
20: Yes.
19: All para safety, nga hindi kadali magka UTI.
20: Yes, oo. So, muna sa tumatag pa natin, pag mag-ihi ganit kita, nga kabatsyag kita sang pain o may arabala sang burning sensation while urinating, isa inapatimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton, mahapdi ang ibang pagani pag start lang sa ihi nila, ma-feel lang nila nga medyo mainit, mahapdi ang pagka ang pag-ihi, but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
2: Sample Plus Gold.
21: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, tamangkot ko dason kun ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
20: Sun sa pagtuon, dapat matap na ina. Kay kung hindi matap na, Dok Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre, sa mga pagtuon, ha, ang makabulig, no, sa ato makauturan, labi na gid kung may mga problema ka mo sa UTI, ang sambong, Dok Erwin, makabulig.
19: Mm-hmm. Oo, lagaon ng ano? Alibhon. Alibhon?
20: Oo, lagaon niya ng alibhon, ang sambong. Mm. Imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection. Mm. Pagsubong man sa mga pagtuon, ha, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon Antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa isang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, wash out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Pagsubong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bakterya dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pagsubong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Dok Erwin.
19: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Dok Nelson, non-acidic. So kung mahapdi inyo tiyan, pwede lang gid kamo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gid kamo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
31: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
32: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: You need toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tama pa!
32: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugalion nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. A Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga may branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buynog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Tindoble, okay! Mang dininata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay! Mang dininata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Bag

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Berlin, sang Rojas Capiz nga aton kitiguluhan. Sunundon nga kinaiyang diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Sa din siya, Aileen.
1: Ha? Kakwan, wala siya diri.
0: Kaya ginpapuli mo sa ila, amo bala?
1: Joven, anak.
0: Piste! Kaya ginpapuli mo, haw! Asawa ko to! Nga, papulihon mo to sa ila! Ay, ano nga nang kapaghilabot kaysa mga buhi na amon mahaw? Nano, amo galing nga, hindi ka gusto nga magpain kami ni Aileen. Kaya gusto mo nga maglumon lang kami diri sa balay mo. Agod makapaghilabot kaysa amon mga buhi.
1: Anak, amo na? Hindi amo sina ang punto ko. Ang gusto
0: ko... Apiste! Basta pabalik ka ni sa Aileen, ha? Basta yun! Kaya kung hindi, maginamugi kita nga mag-iloy. Tandaan mo na, ma!
1: Joven, anak. Abi paminsaraman sang maayong ginabuhat mo. Pasang karang paminsaron mo.
0: Ay, di ano'y bagwa mo, haw? Kitid ko ito?
1: Hindi. Ang gusto ko, anak, nga paminsaron mo sang maayo, amo ang ginahambal ang pagabuhaton mo. Ha? Binagbinaga, kung bala husto ang ginahimo mo.
0: Ah, buot silingon, nga sala ang ginahimo ko, amo na?
1: Oo. Hindi husto ang ginahimo mo nga pagpanakit sa asawa mo.
0: Hmm? Sang-san ho nang insala ang magdisiplina sa asawa ho? Sala ko nakigan? Sala na kong disiplinahon siya?
1: Hindi magdisiplina ang ginahimo mo! Ah. Kag hindi na bagay nga disiplinahon o kung sakiton mo ang asawa mo!
0: Ikaw ho! Ginano ka ni Papa sang una? Hindi pala ginasakit ka man niya? Kagkadalas ang babae si Papa din sa balay! Tapos ginapakita pa nila si Imo ang ilang ginahimo! Ginakastito ka pa niya ma! Pero wala kang galika mo! Ha? Gahibi ka lang mga gahibi! Wala ko ganit magkabati si Imo nga gariklamo ka! Nga nga kuumul ka nga bulagan mo siya. Kag wala akong makapati halin sa imo nga sala ang ginabuhat ni Papa. Anay karon sa akon? Hambalo mo ko nga sala ko. Gaga!
1: Oo, sala! Dako nga sala ang ginahimo sa amay mo sa akon, Santo.
0: Utera mo gali!
1: Pero wala ko ikaw ginapabati nga nagakumod ako. Wala ko ginapakita sa imo nga mahuyang ako. Wala ko ginapahibalo sa imo ang mga desisyon ko nga kung tani, makigbulag na ako sa amay mo tungod hindi ko na masarangan nga makigupod sa iya. Nagahibalo ka ko nga, ah. Tungod ginapamensar ko ang boss damlag mo. Hindi ako gusto nga magdako ka nga wala sa amay. Yari bisan masakit para sa akon, bisan nagaantos ako sa luyo niya, ginpili ko nga makigupon gihapon sa iya agud mapakita kag mapabatyag sa imo nga kumpleto gihapon kita nga magpamilya. Ginaugton ko ang sakit, ginabatas ko ang mga pagpangluib kag kapintas niya. Wala ako nagapautwas ang gibubunot ko sa imo sa pagpati nga maintindihan mo kung magdako ka na. Nga pasangkaron mo ang utok mo nga inaakon, hamtong ka na. Nga hindi ka magsunod sa mga kinaiya sa amay mo nga wala sang pulos. Pero anong ginahimo mo, ha, Joven? Ano ang batasan mo? Ano ang gawi mo? Wala kasang kinalis

Sad. Sang naangyan ko ini sa amay ni Joven. Buyayaw, tampa, sumbag, sipa. Habuyon sang kaldero, pinggan, kalaha. Lampusan sang bangko. Kagunano-ano pang kastigong nadangtan ko. Pero nangin mabakod gihapon ako. Pero subungan nakita ako nga ang anak ko naman ang nagasubong sini. Gano'n sunod niya ang kinaiya ni Edgar. Tuman kasakit ang napatsyagan ko. Kaangay may dagong nga nagatuslok sa akong dugan. Gamisan gamay ko lang ang iyo. Nagalapad nga nagalapad ang pilas. Kang nagadalom nga nagadalom ang ungot sini. Diyos ko! Sala ba lang ang desisyon ko ng pagkabalaka sa anak ko? Sala ba lang magpensar sa pagkinahanglan sang anak sa iya amay? Sala ba lang pagtago sa kasakit sa balatsyagon? Ako lang ipakita sa imo anak, kamapakod ka. Kagmasarangan mo nga batas o nagkapintas ang kapalaran. Paano ko liwato ng ipaminsaron nga sala ang ipanindugan? Paano ko pasangkaroon ang iyauto kamisan ako mismo? Mabatas niya nga sakiton. Hindi na ako makahibalo sa buhaton ko. Buligi na ako, Diyos ka.

0: Si Mama Verlyn na nagapanawag. Hello, Ma? Nakapanawag ka man. Kamusta ka na?
1: Okay lang ako, anak, Eileen. Ikaw ang ginakabalakan ko. Kamusta na mga pilas mo? Masakit pa ba lang lawas mo?
0: Okay na ako, Gawa, Ma. Kinanglan ko lang sang pahuway. May mga bulong man ako nga ginainom. May ginahampol man si Mama para nga mag-ayong akon mga lagop.
1: Magpaayo ka. Base sa pila ka adlaw, makakatudira si Joven. Kag pwersahon kaniya nga magupod sa iya o kon makigbalik sa iya o kon base magpakitluoy siya nga balikan mo siya. Hindi ka gin magpadala-dala, ha, Eileen?
0: Ma.
2: Eileen. Love. Love. Abrihan importahan o.
0: Hindi.
2: Love.
0: Si Joven. Ari siya matuon. Ma, Diyos ko, ano buhatan ko? Ano, Ma?
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy, Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
5: Yes, correct.
4: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Car, pamungkong makablo, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablo sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
11: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Feel better, live better.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
11: Ang D3, nga may Visio.
12: Ang Visio,
11: nga may D3.
12: Mabagal, sumagmuti ka.
14: Mahigro bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
5: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm Fab Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse.
6: Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas naman namit ang sabon.
6: May collagen kaglutathione.
5: Makapahubil pasang na
4: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo.

0: poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagidang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo from the Scoffisers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may dalatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap. Featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above. Only gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
10: Number 1.

0: Aileen! Kabalo ko yung ara ka na sa sulod. Lin! Inano? Hindi pag-ubusan pasinsya ko, ha? Gubuon ko ni kanong pertahan ninyo!
1: Sige! Oh? Distinging ang gubuon ang perta! Kay guya mo man ang gubuon ko, Joen!
0: Papahalito?
1: Hindi ako pagtawag nga, papa, ha? Tuwag ginangidlisan ako sa imo! Ginasikway ka, ginapanginwala ko na nga naging umagad ko, ikaw!
2: Bow! Sa katapusan! Nagpakita ka giman nga gago ka!
3: Gaya mo na, Joy! Gusto ko na gin magbalo sa ginimulis pa kay Sago!
0: Eh, ano ni?
1: Agay!
2: Gusto na! Agay! Ano ka? Gupihonin na mo ng guya mo nga

0: Pasensya kami, Ma'am Bernie. Wala namon mapunggan ang amon mga lalaki sa pagkastigo sa anak mo. Nuyag abi nila makabalo sa ginhimo ni Jovin kay Aileen eh.
1: Sala niya kay nagpakita pa siya dire. Kabalo na gid siya nga nagadumot ang amon himata sa iya. Nalahas pa siya nga magpakita dire sa amon lugar. Ote, kuha niya yung parte niya eh.
0: Parilito.
2: Katuwi lang siya sa tanod

0: Outpost, ma'am. Yun pa po to siya namon, ah. Ikaw na lang to pabulong sa mga pilas niya kaglagob niya.
1: Hindi mo sa pagpabalikon diri, ha? Kay basikot, ano naman ang himuon siya sa kaparentihan namon?
2: Pasensya, hagin ako kung nakatugas ang kaugot. Pagdumot, kagkagamo sa pamilya ninyo ang kahimuan sang anak ko. Oo, nahangpan ko ang buot ninyo si Lingon. Nakahibalo ako nga nagbalos lang sila. Kamo, kag nagapasalamat ako agin punggan pa ninyo ang mga kamot ninyo nga magkastigo kay Joven. Agod nga hindi ninyo siya mapuruhan. Isa ini koleksyon sa iya. Pero bilang Iloy, masakit sa ako nga makita ang nadangtan sang anak ko sa mga kamot ninyo.
3: Ma, sorry. Sorry, kid.
2: Okay lang. Nahangpan ko, Aileen. Sige. Kaduan ko anay siya sa ginputa ninyo sa iya.

0: Doon hindi ako makatulog sa itsura sa anak ko. Naghalabok ang guya niya. Gubagin ang noong niya. Madamo siya sang lagob sa lawas, tugas ang pagkastigo sa iya. Tumangin ang kaugot sang pamilya ni Aileen sa iya. Joven! Anak ko! Nasakitan ako magtulog sa kahimtangan mo. Nakita ako ang kalain mo. Pero bilang iloy mo, nasakitan ako sa nadangtan mo. Makabigin ng eleksyon sa katunto mo. Pero malain, kag masakit inisakakon. Kung tani kung wala ka lang naghimo sa katuntuhan, wala ini matabo sa imo. Habang ari na ini, ipabulong ko ikaw, anak. Hindi ko ikaw pagpabayaan, anak ko. Nakabugtaw na siya. Nak! Joven! Joven! Diyos ko! Hindi na sambit niya ang alam ko. Nakari ako. Ari si Mama. Ari ako.
1: Hindi ko pagbayahin, Ma. Hindi ko pagbayahin.
0: Oo. Hindi ko ikaw pagbayaan. Ari lang din si Mama. Hindi ko ikaw pagpabayaan, anak ko. Hindi.

0: Masarangan mo ng lawas mga magpangon?
1: Medyo ma. Kinahanglan lang sang alalay tungod. Wala pa maipwersa ang mga tuhod ko. Kagpa. Oh. Sado ayan kita makagawa diri.
0: Hindi magdali. Kinahanglan mo sa nagakaigo nga pahuway.
1: Luyag kong makita si Aileen, ma.
0: Joven.
1: Kahibalo ako nga tuman kalahin sa nahimo ko sa iya. Kagbasi hindi na niya ako mapatawad. Lubi na sa pamilya niya. Pero, mapasimpalan gihapon ako nga magpangayo sa patawad sa ila. Sa tiyon nga makagawa ko diri sa ospital, ma. Nabinagpinago na ang talan, ma. Nakamarasmas na ako sa akong nabuhat sa to. Tumon ka na ko isang sala ko, ma. Wala ko dapat ginsunod ang kinaiyan ni Papa. Wala ko dapat ginsiradong pinsar ko sa mga nakita kang nabatian ko sa to sa iya. Kutani pati ikaw. Wala ko mabanapatan sa akong mga kabutan. Patawar ako, ma. Patawar ako, ma.
0: Joven, anak ko.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Pagkakal sa mga butika.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
6: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
2: Sample Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Mahayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
10: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
11: Kilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule.
17: May mangosteen at malunggay.
16: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule.
17: May mangosteen at malunggay.
16: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Okay, sa mga butika. si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa magtsa, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS! Life Extension, Vitamin D3.
24: Mrs. Anogani ka, ma'am?
25: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
23: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension, Vitamin D3.
26: I'm Dr. Shizet Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3
4: Super Fiber.
5: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa may pisara at dami ng choices, panalo ka!
1: D3 Bio!
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

0: Sa natabo kay Joven, na-realize niya nga sala ang iya binuhatan sadto. Sala ang iya pagpati sa mga nakita kag nabatian niya sadto sa iya amay. Diri niya na binagbinag hindi dapat pagsundon ang kinaiya sang iya amay. Sa nakagwa siya sa ospital kag liwat nga nanumbalik ang iya kusog, nagpaupod siya sa iya iloy agud sa pagpangayo sang patawad kay Aileen, amuman sa pamilya sini. Wala makigbalik si Aileen sa iya, apang nahimo ini nga patawaron si Joven. Suno kay Verlaine, nakita niya ang pagbag-o sang kinaiya sang iya anak. Ginpalangga siya sini, kaginhatagan sang bili ang iya pagkailoy. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nga nakahatag sang kalingawan kagpagtulunan ang kasaysayan ni Verlaine sang Rojas City, Capiz nga aton gintiguluhan. Sulundon nga kinaiya, diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu! Ginhatagan kabuhi nila Vanessa Togoto, Felvemri Margate, Caroline Chama, Danny Oberio, Winston Timblor bilang Joven, Jonah Jones Ledesma bilang Aileen, kag sa inyo alagad Elna de la Cruz sa papel ni Verlaine, Soundman Hannibal Istonina, Musical Score Loser June Mendoza, ginsulat kag sa audio technical ni Joss Mides, sa idalom sang direksyon sa inyo alagad Elna de la Cruz, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade, kag ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: DTX 500.
2: Lilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dinadala subong imo
4: sugar.
2: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500. Good bye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang oras sa Mabian Deri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Biloga Pilipinas, 55 minutos na nagkaligat sa tak ng aras 11 sang udto.
5: Mga balitang patok sa inyong pananghalian, komentaryong pinag-iisipan, RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi, RMN Target Anay sa Udto.

May gunto naman mga kabiyanan sa atol sa mga pinalangga ng mga tapalamati. Nagapakalagad na inyo pala tuntunan ng targita na isa unto. Temporaryo na magkita ang magapangalagad. Ang behalf sa inyo sa mga regular host, Radyo Man Ronel Sorbito, Radyo Man Don Dolido, ako naman si Radyo Man Rodel Fulion Agado. Maayad-ayad niya ito na sa aton sining mga pinalanggang mga tapalabati at sa aton sining mga suki.

0: nga mga pagpangalagad karong niya unto. So sa aton sini nga mga drivers, kag sumuman mga kabiyanan sa aton sini nga mga nagapreparar sa ila sini mga palanya gahon. Sa aton sini mga kabiyanan nga mga driver, kag sumuman sa mga vendors na sa mga merkado sa naghanlang yung mga market dari sa syudad sang Iloilo. Kumusta na mga kabiyana pagkatapos nga nag-problema ang Facebook kag Messenger kagabi? Daw iban mga kabiyana, why paka-move uno? Sabi na sa may mga edad-edad, bangod mga kabiyana na once ka mag-failure, mag-problema ang Facebook kag sumuman mga kabiyana ng Messenger, di may lang kung mapag-login mo, mabalaan mo yung sini mga kabiyana nga. Password, di may mga edad-edad mga kabiyana kalipatan na. Ikabudlay gali mga kabiyan nagkakasama nga dyan na Hartwell. Madulaan ka Facebook kag Messenger. Damal buruto ka man mga kabiyan na ngato ni mga kauturan daw ma-wild no? Dali lang mga kabiyan kay may-ari anay kita sang isa ka plus report standby kita mga kabiyanan kay may na diskarelo may na kwano may nahulog mga kabiyanan nga salakyan may plus report kita sa aton reporter standby
1: DYRI flash report.
0: May nahulog mga kabiyan nga isa ka sedan nga auto sa may atubang sang Iloilo Freedom Grandstand. So nahulog ka na dagdag may information nga sakay ang driver. I-check ta mga kabiyan na standby. Ari sa linya nato mga kabiyan na support sakay. Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Radyo Man Rodel Director kita dari sa may Muelieloni area no. Actually, ang tatlong sinindi sa Freedom Grandstand, no, kundi sa may iyan isang tanduway, no, nga butiga, sa uluunhan, no. Siguro from Freedom Grandstand, mga 500 meters, no, ang distansya sini. Ang salakyan, isa ka Suzuki Swift, Rajuman na Rodel. Kagang information naton nga nakuha din, nakuha na ang sakay sini kaina, no? Ang driver sa mahulog diri sa may kilid iya sang Iloilo River. Ang information nga ang salakyan nga ni nagpundo diri sa may area kag nanaog ining driver gid niya nagadala sang salakyan kag nani garilyo. So may upod ini siya nga sigulang sa no. May upod siya nga sigulang amo to ang so, nagsakay kuno sa may salakyan sa transit. Kagsang inali lang, nag-tursi ang salakyan. Siguro ang tapakan ang gasolinador. Nakabig niya ang manibela pa tuo na dagdag sa Iloilo River. No? Kay ang kilid, siniabing Iloilo River na pwede pala mataklas ang rida ka salakyan bisan manubo ang salakyan. Kaya may balas ini, no? Nga nagatumpok, bala radyo marudir sa kilid niya. Makita mo dahil sa may Facebook live natin, no?
0: Sorryo?
2: Na sinagrab ni, ano? So, retrieval operation na ni Subong, no?
0: Pula ang color sang sining auto? Pula ang color sang sining auto?
2: Pula, oo. Okay. Ara na, no? Matamat na nga ginapasaka ni Subong. Gamit iya ang, Urban Search and Rescue Unit sang CTDRRMO, no? Sa sini nga mga tinio no ginamatamat akwat Rajmana Rodelo Pasaka gamit sang rescue unit sang aton sini nga city government. Ang information nga ang nagdala sang salakyan sa mahulog is mga 70 plus years old na may edad na. At the same time sang mahulog wala siya gilayon makagwa no. Naglumpat pa ang duwa ka helper from delivery sang tanduway kagin kuha dito siya. Actually gin wasak nila ang likod na porsyon sang sining salakyan no. Pagkatapos gin pagi nila sa likod ining nasabit iya nga driver gilayon nga ginhatagan sang first aid sang taga Iloilo City emergency responders naton kag mayuman kay wala siya mataman dali sa pilas niya according sa mga nagresponded diri sa ulo pero minor no after sa to abrasion sir no minor abrasion pagkatapos wala naman siya gidala sa ospital ginpapuli lang siya radyuman o gidulo sa sang ICER sa ilabalizer no okay.
0: So maluwas sa driver mo na may aras ang mga pasayro?
2: Wala na. Kay okay. Malamang istorya kani kayina, nagpundo ini siya ang salakyan. May original gid siya nga driver nga nagkasakay nga dagdala. No? So gitpundo diri sa kilid, at the same time ining pasahero niya nga amuning nagsakay sa salakyan nga tigulang. Amo tong nakaupo diya sa pagkahulog sa salakyan sa Jumarodel. No? So pagkaabot dito sa dalom nakita isang mga helper diri kay kadamo ni Stuba na isang bodega man katanduway.
0: So paano mo nagmalfunction? Nagmalfunction ang ang yasining salakyan?
2: Initially ang investigation posible natapakan niya ang gasolina door base man kinas pagpamangkot sa iya. Daw na disgrasya natapakan niya bla nagburhot tapos nakabig niya siguro pa atuo ang salakyan mo nahulog.
0: Okay.
2: Kay
0: daw nakita dira ang area, daw may mga gutter man nga posibleng nga bisan pa malfunction ang isa ka salakyan. May mga pugong sa iyang mga dagdag.
2: Mao may gutter actually no. Siguro are mga one ruler ni, mga 12 inches yung kataason niya sini.
0: Correct.
2: Kaya ini sa mga concrete bollard tawag sini nila.
0: Lumapaw siya.
2: Sa mga barko, no?
0: Lumapaw?
2: Ugaling, kay naran over niya ukon na takasan niya bangod na may balas bala nga daw nagatumpok sa kilid ning balas bala nga natipon na Jumarodel sa karsada nga gipahigad, no? So, amo na ang
0: nag-trigger.
2: Na nga, wala sang nagpugong sa iya. No?
0: Nag-trigger to?
2: Yes, so. So, ari na subong napasaka na ang salakyan. Yung biktima niya, klarunta, nga safe na yung biktima, na dala na sang ICER sa ilaman sining puluyan, ang ining victim na 77 years old, Yara Juman na Rodel. No?
0: Identify na ni?
2: Identify na. No? Actually, inyo man sang pamilya,
0: hindi na
2: ang
0: niya
2: sining identity, no?
0: Okay.
2: Na may
0: address naman. Niya, taga din siya?
2: Molo. Italy, taga Molo.
0: So nag-empleyado ni o na, no? Retired?
2: North Pundidor. Retired na ni kay 77, ha?
0: Retired na ano siya. Teacher, retired na. Kung ano?
2: Retired na, no? Saan may diya ka, sir? Retired niya. Wala sang information kay ina.
0: Okay.
2: Retired lang siya ang balya. Okay, wala nang information dari. Rinaw? Sweet gid man ni sir. Ay to kwando.
0: Ano rin salakyan niya mon manual o kun automatic?
2: Automatic ro jud model.
0: Okay. So ba si nagmalfunction ng iya sa mga computer?
2: O si computer ba no, po?
0: Pero information. Pa ano abi man kun pasayro sa ano yang tinapakan niya nga kita gandar pag
2: gugit niya sa otoridad daton nga disgrasya nga natapakan ang gasolina. Gasolina door no, gasolina door no.
0: Okay.
2: Recently nag-accelerate.
0: So but silingon nga sa nanaog ang driver nag-andar pa ang makina.
2: Yes, nag-andar posible kay ti pagsakay. Espresso gid man no, espresso gid man. Kay tanaw ta kay na pagtalikod yun pala may kwantang espresso no kita mo ning gagmay bala nga Suzuki nga mga salakyan
0: nawigo siya daw nawig
2: niya biyang clearance siya sa ground pala unlike sa mga Swift na Suzuki medyo nubo ina no ini medyo taas ini clearance niya so
0: tingon ng tendency sa isa ka driver once nga bayaan niya manibela ang kwant siya na is ma-handbrake na siya
2: posible no
0: di, pero why yung guru ma-handbrake
2: Why natakabalo? Posible. Kasi inag...
0: Yung driver niya din na...
2: Arangka?
0: Di nang iya siya nga official nga driver, di na?
2: Why naman di subong? Kay nag-upod na to.
0: I see.
2: Sa victim gin mismo, no?
0: Radyo
2: Marudel, no? So, arin na napasaka na ang salakyan. Daw naman sa ato siya nga Facebook Live. Kupod niya Radyo Marudel.
0: Sige, big John Hartwell. John Leo Cobeco na samtangga pasaka, be.
2: Sa Facebook ko kayo na parada, no? Ka-live kita.
0: Sige, ari.
2: Arrangement of
0: there. Daw nag-ari pa rin si Dalom sang tubi ang atong picture, ho?
2: Bien. Picture na. Pero ang nakalaan light na subong, ari na, ho?
0: Ari, be.
2: Sige, be. Napasakas na.
0: Sige, be. Kay ginakuan. Anong nagbutong si Subong?
2: Iyan isang rescue unit. Attractive lang po rescue. Sang City DRRMO. Espresso, di ba, no? Espresso, no? Para makita ta nga buka ang iya sini nga likod mga glass kay amo ni kay nanghambal sang nagkuha sa iya nga ginwasak nila ining likod
0: Suzuki
2: niya.
0: Suzuki Espresso ang model.
2: Yes. So, okay. Suzuki Espresso.
0: So gagmay ni daw mga amo-amo ni sila sa mga Wigo bla.
2: Daw mo sila kategory hatchback bra tawag sila nila.
0: Oo.
2: Pero daw lain ni siya yang kategory man no. Medyo mataas-taas sa bining ground clearance siya sa silingta na sa guba niya. Sa regiment na Rodel, no? Wala, nagtadlong siya. Pwede ganyan mag-taklas sa kwan, no? May tubig po. Nagulawa ang tubig yung buksan sa katon. Sining mga autoridad na gina-inspeksyon subong, no? Para, oh. Ano kinakita mo na sa live na sa regiment Rodel, no?
0: Do motor mo ni ginibutang mo ni kasamang dyan?
2: Ano?
0: Motor ni yo? Dali lang.
2: Yan, nag-motor na na.
0: Oo. Kaya
2: diga ko wa mako disang separate video no. I don't know kung pwede ma.
0: Yung ginapangita pa ni Dano ah.
2: Oo, ang akon ba lang ano?
0: Okay.
2: Ari, okay pa sa ko lang isa ka video na.
0: Sige.
2: Oo, matamat lang. Oh, Radyo Madudel no. Kaya rin sumusunod ba bawa.
0: So,
2: sa tigayo na nga ma akwat pasaka. Gamit ining gamit iya no ang sarakyan na rescue vehicle sang aton sini nga city government sang city DRRMO
0: so sa first, mga tinga. First time nga lumumpat ang sa sarakyan na mon sa area nga na Mulye
2: actually last year may nahulog man diri pero tricycle ato no dito bala sa may unahan na lapit sa may Parola Wharf gin gin na matamat man to no Parola Wharf nga area arjuman na Rodel. Pero tisubong niya sa lakyan, gid, no? Ang nahulog diri kay kalabanan, diri ya daw nagalumpat bala, nag-attempt. No?
0: Tinay lang galing kay Adlaw, kung gabi-abi, ay Diyos ang disgrasyang driver.
2: Ay Diyos, mabudlay. Kuro kung kay palad mo,
0: kagkunwai gina-rescue to siya. Insigida, nakita to, mo ginalumpatan maguro sa para ma-rescue ang arang pasero?
2: Yes, so. So, hari na subong sa babaw, ang ining nasambit iya nga sa lakyan. Di pa di ka
0: arena. Makita na. So, daw mo, amogin, daw wigo nga type ang sa lakyan?
2: Oo.
0: Okay. Arena.
2: Arena, napatakas na siya. Sumabaw na.
0: Napatakas na? Wow. Tigo ba agad ang iyang kristal sa likod, o?
2: Oo. Bato, maluwas na. Ti, ang iya, sining na kwan, eh. Nga bilog na unod. Sinikina, ulog sa tubig. Para di marudel. No? Oo.
0: Importante nga ang ara sa ano ni sa driver seat or sa passenger seat na rescue.
2: Yes, importante na rescue ang sakay sini.
0: Pero nagdugay nagasakay sa idalom sang gingkuha.
2: Mga minutes malang hindi kita sini nga dugay kay.
0: So may lagi kita talupang dansan. May lagi nakita siya. Ay, kung wala, binakita sa mga bystander na, kung hindi, na-disgrasya kita.
2: Ang gani, no?
0: Yung kabudlay nga daan mag...
2: Ang live ta, araw.
0: Hari-hari, kaya kitaon.
2: Kaya nga, plate number is 5 Alpha Uniform, NAU 2491.
0: So, bago pa ni?
2: 5 Alpha Uniform, 2491. Bago pa, no?
0: So, bago pa, oh?
2: Bago pa ni, ang unit ka ni, no? Makita mo ning windshield sa likod, amo ning ginwasa kabal kay inasang na mga helper sang kadway sa pickup no, nagmulig sa iya para makagwa sa Rodman na Rodel. Sa sila susulod iya sang salakyan. Sorry na. So, driver, safe naman ang pagplastar lang karon sa investigation kay ang ambal sa aton sang taga traffic sang ICPO. Hindi sila pwede ka-hambal right now na no? May spokesperson sila. Pero kitagaan ng kita sang ideya pala, no? Kung ano ang dalagan sang investigation sa kung paano nahulog ining salakyan Radyuman Rodel, no? So, rin na napatakas na ang ining salakyan kasi safe naman ang driver sa siniiya ng mga tinion Radyuman Rodel, no? So, maning, kwa na, no, kompleto naman siguro, no? Dugan na nating karoon nga update ang ibalik naton sa sining pagkahulog, sining Suzuki Espresso, diriya sa may Iloilo River, sa kopya sang Mulilo ni, no? City proper Rajuman Rodel. Opo, nakita man diri kay Rajuman Ronald Sanchez, Rajuman mo ni Alice Kapalian at Takaremen.
1: TYRI Breaking News.

0: Salamat din sa kay Radyo Man Mon Kapalihan. Breaking news na ito, mga kabiyanan. Sa sining paglumpat sa sining auto, dara sa may Molye o Molyeloni area. So, maila mga kabiyanan kay na-retrieve kag na-rescue ang nagasakay ara sa passenger seat. Isa ka 77 years old or 70 years old. Nga isa ka retired. Matakabalo ko na nung kwani. Standby sa mga detalye sa inyo papanubalik karon ni Radyo Man Mon Kapalihan. Iban pa karong mga balita sa aton sining pagpanubalik kaya rin ang mga kabiyanan ng aton sining Network News.
1: RMN Network News.
2: Nararamdaman na ng presensya ng El Nino sa Pasipiko. Dahil dito, inaasahan ang below normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng bansa ang tagtuyot sa kawalan ng pag-ulan. Dahil dito, umaapila ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na maging ang National Water Resources Board na magtipid sa paggamit ng tubig. Inalimbawa ng DNR at NWRB na iwasang tumutulo ang tubig sa gripo lalo kung hindi ginagamit. Iklian lamang ang paliligo. Alamin kung may tagas na ang mga tubo at matutong mag-recycle ng tubig para gamitin sa ibang paraan gaya sa comfort room. Samantala, inihayag ng US Weather Agency na ramdam na rin ang El Nino sa kanilang bansa. Bukod sa matinding tagtuyot at mataas na temperatura, nagbabala rin ang US National Oceanic and Atmospheric Administration sa mga pagbaha. Maaari naman ang pinakamalala sa kasaysayan ang mararanasan tagtuyot sa iba't ibang panig ng daigdig.
1: RMN Network News.
2: Bagong sanitary landfill sa Davao City bubuksan na sa susunod na linggo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Kirby Manzon ng RMN Davao.
1: RMN Live Report.
3: Inihayag ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau or DENR EMB-11 at ang City Government of Davao na target nilang simulan ang operasyon ng bagong sanitary landfill sa lungsod sa June 16, 2026 matapos ang patuloy na rehabilitasyon at pagpapatupad ng mga safety measures. Ayon sa assessment ng DENR EMB-11, nagpapatuloy ang concreting ng unloading bay, paglalagay ng high-density polyethylene liner at benching ng landfill cell sa bagong landfill bilang bahagi na mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at pagsunod sa mga itinakdang environmental standards. Gayunman, sinabi ng DENR na hindi pa agad ipagpapatuloy ang operasyon ng landfill hanggang hindi napapatunayang ligtas at talagang sumusunod ang pasilidad sa lahat ng environmental at safety requirements. Matatandaang ipinag-utos ang suspensyon ng operasyon ng landfill noong May 22, 2026 kasunod ng nangyaring trash slide kung saan may naitalang nasawi, nasugatan at na-missing. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman, Kirby Manzon, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Kapitan ng barangay patay sa pamamaril sa Kabugao, Ilocos Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
1: RMN Live Report.
4: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang punong barangay matapos ang pamamaril sa barangay Torod Patak, Kabugao, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na 39 years old, residente at kasalukuyang punong barangay ng Torod Patak sa nasabing bayan. Sa inisyal na investigasyon ng Kabugao Municipal Police Station, mag-aalas 2 kahapon, ang biktima ay kasalukuyang nakaupo at nagseselpon sa harap ng bahay ng kanyang kabarangay nang bigla na lang dumating ang puting pickup at dito bumaba ang dalawang suspek at agad na pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at dinala ito sa Swero Clinic and Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Kabugao Police Station hingil sa nasabing pangyayari. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
2: Tatlong minor de edad na sagip mula sa online sexual abuse at exploitation sa lungsod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: RMN Live Report!
5: Nasa kustudya na ng Women and Children Protection Center ang tatlong minoridad na nasagip mula sa online sexual abuse at exploitation sa lungsod na Bacolod, Negros Occidental. Ikinasang rescue operation matapos nakatanggap ng impormasyon mula sa International Law Enforcement sa kooperasyon ng iba't ibang concerned PNP units at local social welfare authorities. Arestado rin ang 51 anyos na Pilipina suspect na tinuturong sa likod ng exploitation habang kagad na isinilalim sa proper case protection at psychosocial intervention ang mga bata habang nagpapatuloy ang pagkilala sa iba pang imbulbado sa kaso. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang operating teams at partner agencies sa isinigawang coordinated efforts. Ayon sa kanya, hindi titigil ang Philippine National Police sa paghabol sa mga taong nagsasamantala sa mga kabataan kasabay sa pinaigting na law enforcement sa tulong ng komunidad, pamilya at partner agencies para protektahan ang mga bata laban sa kapariyong krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatag krimen!
1: RMN Network News!
2: Posibleng paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng Ateneo basketball player sina Baterbonya at Adili, sisilipin ang kamera. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
6: Bundag Pilipinas sa ito po.
7: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamanat
6: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
10: Apat ang arestado sa paihimo.
11: Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
9: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Sa ating pa rin mga balita, mga kasama, pinuksan na ikalawang araw ng public viewing sa labi ni Ateneo de Manila University basketball player Divine Adili. Natagal ang viewing kay Adili hanggang mamayang alas 10 ng gabi habang magkakaroon naman ng misa mamayang alas 6 ng hapon sa Immaculate Conception Chapel sa loob mismo ng universidad. Magsasagawa rin ng candlelight service ang Ateneo de Manila University para kay Adili. Inilipat ang labi ni Adili mula sa Arlington Memorial Chapel, Quezon City kaninang madaling araw patungo sa Ateneo.
1: RMN Network News.
2: Posibleng paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili, sisilipin ang kamera. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
13: Ikinakasana ng House Committee on Public Order and Safety ang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng mga estudyanteng basketbolista ng Ateneo de Manila University na sina Rene Clark Baterbonya at Divine Adili. Ayon sa chairman ng komite na si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, pangunahing sisilipin sa pagdinig kung nagkaroon ng paglabag sa Anti-Hazing Act na nagresulta sa pagkasawi ni na Baterbonya at Adili. Paliwanag ni Valeriano ang paglalantad sa dalawang atleta sa masamang sitwasyon dahil sa lagay ng panahon at puwersahang pisikal na aktibidad ay maaaring pasok sa mga elemento ng hazing. Binanggit ni Valeriano na titingnan din nila ang posibleng paglabag sa Student Athletes Protection Act. Kaugnay nito'y hiniling ni Valeriano kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ipag-utos ang buong administrative review ukol sa mga naging hakbang sa insidente ng local police at first responders. Pinapatiyak din ni Valeriano ang pagpreserba sa lahat ng ebidensya at records. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Network News.
2: Red tagging sa Central Luzon State University, kinundina ng Student Council at Kabataan Party List. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
1: RMN Live Report.
14: Mariing kinundina ng Student Council ng CLSU at ng Kabataan Party List ang pagpapakalat ng mga red tagging materials na naitala sa Science Ceremonies matapos matagpuan ng mga tarpaulin flyers sa main gate at overpass ng CLSU noong gabi ng June 9. Batay sa ulat ng CLSU Collegian, tahasang pinararatangan ng mga nakasulat na materials ang mga progresibong grupo ng kabataan at kababaihan kabilang ng anak bayan ng League of Filipino Students, Gabriela, at Kabataan Party List bilang mga organisasyong nagre-recruit daw para sa NPA. Sa tulong ng CCTV footage mula sa pamunuan, nakita ang dalawang hindi kilalang individual na nakamask at nakahoodie habang ikinakabit ang mga tarpaulin sa shed malapit sa main gate. Nakita rin sa video na pinicturan pa daw ng mga salarin ang kanilang ginagawa bago tuluyang umalis sa lugar. Kasalukuyang panginiimbestigahan ng University Security Force ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sa pahayag, sinabi naman ng CLSU University Supreme Student Council na ang universidad ay dapat manatili isang ligtas at demokratikong espasyo para sa academic freedom. Ayon kay Chairperson Rachelle Ballesteros, ang ganitong mga hakbang ay gawaing naglalayong marakot at patahimikin ang mga mag-aaral. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Kalihistang ng spray sa mukha ng pulis sa kasagsagan ng Independence Day Rally, tinutukoy na ng NCRPO. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Gerald Ulit.
1: RMN Live Report.
15: Nagpapatuloy na ang ginagawang pagtukoy sa pagkakilanlan ng realistang nakuhanan na inespeyana ang mukha ng isang pulis sa kasagsagan ng Independence Day Rally sa Calo Avenue sa Maynila. Una rito na huli ang suspect habang nagbabandalay sa Center Island ng East Boundary ng naturang kalsada. Ayon kay National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo, tinutugis na ngayon ng Manila Police District ang naturang individual. Inaalam na rin umano ng NCRPO ang mga pwedeng isampang reklamo laban sa ralista. Kahapon na sa 500 katao ang nakiisa sa protest rally sa Calo Avenue sa Maynila. Dito nagkaroon ng tulakan at grian sa pagitan ng mga ralista at mga pulis matapos tangkaing tanggalin ng mga ralista ang metal barrier na nakaharang sa kalsada. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulet, Tatak, RMN.
2: Bantay impeachment campaign inilunsad ngayong araw. Detalye na ang balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
16: Litisin, panagutin. Iyan ang nakasaad sa mga hawak na papel na may mukha ni Vice President Sara Duterte ng mga taong lumahok sa paglulunsad ng bantay impeachment campaign ngayong araw sa Quezon City. Ang nasabing citizen-led campaign ay para bantayan ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente sa Hulyo, na batid na nanatiling hindi tiyak ang direksyon ng impeachment trial dahil rin sa nagpapatuloy ng leadership crisis sa Senado. Ay kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, nililihis ng Senado atensyon para sa impeachment ng Vice Presidente, ukit mahalagaan nila ang masusing pagbabantay ng publiko upang matiyak na hindi maantala ang nasabing impeachment proceedings.
17: Tingnan po ninyo, nung araw na kami po ay nagbotohan, 257, pero ano pong ginawa? Yun din yung araw na nagpalit sila ng literato. Nakipag-agawan po sila ng limelight sa amin. Magkaraan ng ilang araw, nung ang articles of impeachment ay itatransmit na sa Senado, doon naman po nagbarilan. At ngayon, may mga kung ano-ano pang kargador silang mga nilalabas para mawala at malihis ang usapin sa impeachment at makalimutan ng tao ang usapan pagdating po sa impeachment. Maliwanag po ang kanilang gusto. Ang gusto nila ay ilihis ang usapin sa impeachment. Kaya dapat tayo po ay huwag po tayong malilito. Dapat tayo po ay focus lamang. Dapat po tayo tuloy-tuloy ang pagpapaliwanag sa mga kababayan natin.
16: Kabilang sa mga gagawin na nasabing kampanya ang pag-oorganisa ng mga on-ground actions gaya ng mga rally, vigils at citizen monitoring activities sa paligid at loob ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial. Ayon pa sa grupo, dahil sa gagawing campaign ay inaasahan nila na tataas ang kaalaman ng publiko sa proseso ng impeachment, mapapalakas ang panawagan para sa isang patas, transparent at evidence-based sa pagilitis. Kaugnay nito, bukod kay Maynila 3rd District Representative Chua, kasama rin sa mga dumalo kanina sa nasabing forum, sina Kabataan Party List Representative Reneco at iba pang mga grupo. Kasama mo sa BZEC Cell Ormen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Ormen.
2: Isa sa ilalim ngayong araw sa medical at psychosocial counseling sessions ang 13 Pinoy seafarers na sakay ng barkong nadamay sa pag-atake sa Iraq. Partikular ang Pinoy seafarer mula sa MVMSC sa Risca 5 na dumating sa Osiriska V na dumating sa bansang kahapon. Ang naturang barko ay paalisanan ng Port of Qashir sa Iraq nitong June 1, 2026 nang tamaan ng projectiles. Agad naman silang nailikas ng Iraqi authorities kaya walang Pinoy crew na nasaktan sa pag-atake.
1: RMN Network News.
2: Advanced passenger screening ipinatutupad sa NAIA terminals. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
1: RNN Live Report.
18: Kinapirman ng NAIA Infra Corporation na 34 international airlines na ang nakikipagtulungan na sa pinatutupad ng Bureau of Immigration na Advanced Passenger Information na Sistema. Nangangahulugan ito na bago pa man ang pagdating at pag-alis ng bansa ng isang pasahero, ay naipasa na ng airline sa BI ang passenger information. Ayon sa NNIC, layo nito na mas mapalapit at mapabilis ang pagproseso sa mga pasahero. Binigyan naman ng BI ng hanggang June 30, 2026 ang 11 pang international airline para kompletuhin ang kanilang advanced passenger information na system connectivity sa BI. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Culiantas Adra, Tatok RMA.
2: Arestadong 4 na dayuhan na sakay ng yate malapit sa Pasay Reclamation sa Pasay City. Nadiskubre ang mga dayuhan na sumansad ang sinasakyan itong MY Marauder sa bisinidad ng Pasay Reclamation Development Project nitong Webes, June 11. Sa inspeksyon ng Coast Guard Station sa Maynila, katuwang ang mga tauhan ng Bureau of Immigration Intelligence Division Special Response Team, nadiskubre na pawang mga Taiwanese ang apat na sakay nito. Nakitaan din ang paglabag sa proper waste disposal ang sasakyang pandagat. Ang apat na dayuhan na ipinaubaya na sa Bureau of Immigration at lumitaw sa pagsusuri ang immigration record ng mga ito at itinuturing na undesirable aliens. Ipinag-utos na ng Department of Agriculture ang pagsira sa 650 metriko tonelada ng imported na pulang sibuyas mula sa China. Ito'y makaraang matuklasan na hindi ligtas na kainin ang mga naturang sibuyas batay sa resulta ng laboratory testing ng Bureau of Plant Industry. Sa joint inspection ng DA, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Bureau of Plant Industry at Senator ni Senator Francis Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, natuklasan na nabubulok na ang sakusakong sibuyas ng buksan ng mga container van na pinaglalagyan ng mga ito. Ilang buwan na ang nakatenga sa Manila International Container Port ang 26 na containers ng sibuyas, ngunit hindi pa kinuha ng importer na M2000 IMEX Company Inc. kahit pa meron itong import permit. Tinatayang nasa 86.7 million pesos ang estimated value ng kargamento.
1: RMS Network News.
2: Over-importation ng sibuyas at iba pang agricultural goods pinapaimbestigahan ng isang senador. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
1: RNN Live report.
2: Paimbestigahan ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Kiko Pangilinan ang sobra-sobrang importasyon ng sibuyas at iba pang produktong agrikultural. Kaugnay na rin ito sa inabandon ng 86 million pesos na halaga ng imported na pulang sibuyas na iniwan lang sa Manila International Container Port o MICP. Asahan niya ang pagkakasan ng investigasyon sa mga susunod na araw tungkol sa over-importation ng agricultural goods, gayon din ang ulat na hinaharang ng mga operators ang access ng mga magsasaka at mangingisda sa cold storage dahilan ng pagkalugi at pagkabulok ng mga pananim, kasama sa ipapatawag ang mga binigyan ng permit para makapag-operate ng cold storage para maipaliwanag ang over-importation at ang issue na inireserba sa mga traders ang cold storage at walang mapag-imbaka ng mga magsasaka. Sinita rin ni Pangilinan ang pagkakaiba sa datos ng Department of Agriculture at ibang mga ahensya tungkol sa domestic supply at demand sa sibuyas dahil pwede itong mauwi sa oversupply at papatayin nito ang kabuhayan na

0: sa Barangay San Miguel, San Pablo City. Ang suspect ay inaresto matapos na magbenta ng ilegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer kapalit ng buybas money. Nasamsam pa sa suspect ang 5 perasong heat seal transparent plastic sachets at 2 na Thai plastic bags na naglalaman ng hininalang shabu ng standard drug price ay nasa 544,000 pesos, isang genuine 1,000 piso, 2 perasong tig 100 pisong papel, timbangan at iba pang non-drug evidence. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
2: 6 na hinihinalang drug traders arestado sa Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: RMN Live Report.
3: 6 na hinihinalang drug trader ang naaresto sa magkakaiwalay na anti-illegal drugs operations ng pulisya sa Bataan sa loob lamang ng isang araw. Sa kabuuan, mahigit 450,000 pesos na alaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isinagawang kampanya laban sa illegal na droga. Pinakamalaking huli ang naitala sa Barangay Balsik, Hermosa, kung saan isang high-value individual ang naaresto matapos makumpiskahan ng 52 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 353,000 pesos sa operasyon ng Hermosa Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit. 20 suspect ang nadakip sa Barangay Panilaw, Pilar, Bataan, kung saan mahigit 30,000 pesos na alaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Samantala, 2 hinihinalang drug trader ang naaresto sa buybas operation sa Barangay Gugo, Samal, Bataan, matapos mang makumpiska ang nasa 33,000 pesos na alaga ng hinihinalang droga. Isa pang suspect ang nasa kote sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan, kung saan aabot sa 32,000 halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover. Nahaharap ang lahat ng mga naaresto sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Magkasama opisyal na ang sinimulan ngayong araw ang 6 na buwang Philippine pilgrimage ng imahen ng Our Lady of Guadalupe. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Garcera tatagal ang pilgrimage hanggang December 12, 2026 kung saan unang dadalhin ang imahen sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila ngayong araw hanggang June 18. Pangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mass mamayang alas 3 ng hapon habang bukas ang veneration mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bibisita rin ang imahe sa iba't ibang cathedral shrines at parish churches sa bansa at ipepresenta sa ika-132nd Plenary Assembly ng CBCP sa July 3 hanggang July 10. Ang pagbisita ay bahagi ng paghahanda para sa 500th anibersaryo ng mga aparisyon ng Mahal na Birhen. July 16, 1935, nang opisyal na deklara ni Pope Pius XI ang Our Lady of Guadalupe bilang Celestial Patroness of the Philippines. 2002 naman, na ideklara ng CBCP ang Our Lady of Guadalupe bilang Pro-Life Patroness of the Philippines. Beauty queen turned actress Bianca Manalo kinumpirmang hiwalay na kay Senator Win Gatchalian. Alamin natin yan live sa ating studio mula kay Rajaman Myra Jane Sayaw.
4: Magandang tanghali, Rajaman Jenny. 2 taon nga matapos ang pagkalat ng breakup rumors nila ni Senator Win Gatchalian, kinumpirma ng actress beauty queen na si Bianca Manalo na siya ay single na ngayon. Sa post ng kanyang talent management, pinabulaanan nito na sangkot daw ang actress sa hiwalayan ng isang couple dahil ito raw ay wala ngayong karelasyon. Umaasa naman ang management na nasagot na nila ang mga tanong ng publiko at nakiusap na huwag nang magpakalat ng maling impormasyon. Ang tinutukoy na couple na umano'y naghiwalay dahil sa third party ay ang kapwa beauty queen na si Celeste Cortesi at non-showbiz boyfriend nitong si Jonathan Sterling. Pinabulaanan naman niya ni Celeste at sinabing focus sila ni Jonathan sa kanyang pagbubuntis. Una rito, inamin din ni Senator Gatchalian na non-existent ang kanyang love life nang matanong kung kumusta ang status ng kanyang puso. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network.
2: At sumayin

0: po ang mga nangungunang balita. Ako si Ranjomon Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila sa mga taga-Surigao, Marajaw na hapon.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner,
2: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kagso,
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
3: sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ECS.
1: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag
2: Abyan nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast ukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si Yamil Katuyang.
5: May high blood ka man sa una?
4: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon yung tiliya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyo pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala mas gigabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN! Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet, ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mamakal, sumang muti ka.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C,
19: mabakal nga butika.
21: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Kundi may box ina da siya. May mga nutritional facts nda nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
22: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
26: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanugos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
28: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, dito ako believe.
1: Life Extension, Vitamin D3.
33: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Supple Plus Gold.
34: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: I'm there.
2: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Hey, kinikilig time.
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Mauni hinata sa Supplement 2 in 1.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa satong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kung doble, okay. Mauni hinata sa Supplement 2 in 1.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa satong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung dulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
20: Ang oras sa mabiyan dali sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12 sang unto. Paray ka muna kapamati mga kabayan na dali sa inyo pala tuntunan sa targetan ay sa unto. Sa temporaryo kita nga baga pangalaga dali sa inyo pala tuntunan, mga kabayan in behalf ni Radyo Manan Ronel Sorbito, kag Radyo Manan Don Dolido. So ininyo kubos nga lagad Radyo Manan Rodel Fulio Nagado, ang temporaryo anay nga mga pangalaga sa inyo. Sa ato na nga mga balita karon na mga kabayanan nga unto, maluwas sa sining follow-up karon nga report ni Radyo Man Mon Kapalihan sa sining mga kabayan naglumpat nga salakyan sa Molilone. So maila mga kabayan na rescue ang driver nga isa ka senior citizen. So kung paano ni karon mga kabayanan nga an lumumpat ini mga kabayanan sa dagat sa Mayam Molilone area, mga kabayan saan bay sa dugang diri nga mga development. May report man kita, ikoy check tabi nga aton pag-asa kasama nga dyan. May report kita diri mga kabayanan, no, Pinoy, Pilipino, ginhold up ang money changer sa Kuwait. Jesus, marikagusip. Uya-uya naman ito sa mga OFWs, mga kabayanan. Kaga ang report sa aton rin nga nabaton, nadakpan ang ining na-trace, ang ining Pinoy, ining Pilipino, kaga nadakpan ga pangatubang subong sang kaso, ang ginggamit nga armas, mga kabayanan, tiki pa nga pusil. Jesus, marikagusip. So standby ka mo sa Sininga Report kag may ara kita sang fuel advisory. May pinaka-adjustment mga kabayanan sa part sang nagagamit sang diesel, gasoline and kerosene. May isamang kita ka report check ta ni karon. Dumduman ni ang police patrolman nga ginarestar gin reklamo sang isa ka attendant mga kabayanan sa isa ka lodging house nga tuyo tani sa ini mga kabayan nga ripon. So nagkapyan sana ang manyakis yo. So kag may report magita check ta man ni karon may shooting incident sa isa ka banwa tiniro biktima patay. Tanbay ka mo sa dugang dari nga mga information dari sa aton sa nga pagpangalagad. I-check tanay ang aton sa nga pag-asa. Kung bala, pwede kita kapanglabas o bong o kung na hindi mga kabayan sa aton sa nga panahon. So standby kita mga kabayanan dari sa aton sa nga pagpangalagad. Kag ang report pag hindi karon mga kabayanan sa casualties. Latest mga kabayanan dari karon sang dugang mga update sa Sining Linog. So try ta mga kabayan nga magkakuha sa pinaka-latest kung pila na ang patay, missing, kag mga injured. Standby! Dari mga kabayan sa aton Sininga pagpangalaga dari sa inyo palatuntunan. Check tanay nga aton Sininga latest sa lakad sang aton Sininga panahon karong niya daw. Pero magkuhan tanay nga ang aton da nga para sa salinya naton. Okay, standby. Mga kabayanan ang sinasalinya at subong kasamang dyan. Si Radyo Man Perge Robin sa pag-asa sa linya naton. Sir Robin, upon mo subong si Radyo Man Rudel. Mayong uto kasamang Robin sa aton sininga pag-asa, sir.
1: Yes, sir. Maying uto sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis naton sa subong adlaw, Easterlies, ang nag-aapekto sa silangan nga bahin sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Wala man kita bagyo nga ginamonitor sa sulod or gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Subong adlaw, generally fair weather kita. May posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan, pag-ilat, palaguob sa ibang parte sa rehiyon dala sa localized thunderstorms. Hinatutob ka sarangan hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob ka sarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Temperatura naton yara sa 20 sa east of 33 degrees centigrado. Ang aton nga adlaw nagbutlak alas 5:27 sa aga ug matulod ini siya alas 6:12 sa hapon. Amo naton latest weather update for Rubin, madam magini salamat.
20: Sir Rubin.
1: Yes,
20: so
1: sir.
20: Dumayo nga aton panahon pindi na kita kapanglabas ubong.
1: Yes, pwede gid sir. May rakita sa generally fair weather. May init mapapaang ang panahon naton sa subong adlaw. Pero sa hapon or sa gabi, may posibilidad sa galong-galong kag mga pag-ulan sa ibang parte sa rehiyon.
20: Pero ang ibang mga kabanuhan, ano gato pa ang manipis ng ulan na si Robin? Ano explanation sini?
1: Yes, mga localized thunderstorms, sir. Kaya bisan wala kita sa kuano, bisan wala kita weather system nga gina-monitor subong na mga bagyo or LPA, kapin pa kung init ang aton nga panyimpo, may ara na sa mga galom nga gaporma-porma mga clouds naton kag kung hapon or gabi, nga bugatin na siya kagamunang gadala sa mga pag-ulan.
20: Mm-hmm. Kag isa pa, subong daw ay nakita sa mga mataas ng mga heat index, daw nagbalik na kita sa normal, sir?
1: Yes, sir. So far, sir, isang aton na monitor subong dali sa station. Actually, subong alas 12 is amuni siya ang 39. So possible ni subong maga 40 kita. Pero so far, sa dira, mga within that values lang 39, 40, 41. Pero so far is generally may mabugnaw gawa ng aton yung panimpo. Or sure, dahil hindi maging mabugnaw, pero mas hindi siya gawa amuna kainit kumpara sa mga ligad ng bulan sang Abril kag Mayo.
20: Very good, yun, si Robin. So salamat, yeah. Sir, kag maayong hapon sa inyo dara sa pag-asa.
1: Thank you, sir. And saluwat, maayong hapon man sa
20: na. Batihan mga gabihan ng aton sining pag-asa pagi sa kay Radyo Man Perge sa Robin. Mga kabiyanan, so pwede na kita kapanglaba. Mga kabiyanan, sa mga nagapamati subong sa aton sa mga taga Canada. So pwede na kita ka pwede na kita ka panglaba mga kabiyanan diri sa aton sini sa aton panahon diri sa Iloilo nagagabiluguron ng Panay Island kuro kasamang diyan kay may tuod may ara mga pagulan-ulan medyo manipis-nipis man Manigatit si Graciani para sa atong siling mga farmers, ha. Eh, kapanglaba, Canada? Sige, mga kabiyanan, i-check ta dugay-dugay ang isa ka banwa. Di may tiniro, check ta. Kung mga kabiyan, i-confirm ta niya bing report. Pagi sa atong siling, ano ni, sa atong siling PNP. Kaya may tiniro mga kabiyan, patagid ang biktima. So, tanbahin dari sa atong siling pagpangalaga dari sa inyo pala tuntunan. Daligila mga kabiyan na, nariyan na itong mga parikoy!
10: Dit nga bahing nadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang, dugangan niya, amuna ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kaya nga balansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine, oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule, kaya bangod, pito ang parasas ini, may turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo!
21: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo nga kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina, pakadto sa normal. No? Importante, normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Ganit din na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika.
20: Salamat din mga parikoy, mga kabiyanan, padayon kita diri sa ato sining pagpangalagad sa inyo palatutunan sa targitanay sa unto. So mga listeners na ito, nag-upo din sa itong palatuntunan. O gina-shoutout talaga mga kabiyanan, mga Kisay family sa may banwas ang Pabia. Pagi mga kabiyanan sa itong silinga, listeners sa kay Ma'am Jinky Gumban. Salamat kay si Brad Pitt na Madera Bistuerdra sa may Danao, Haniwa, Iloilo. Mga taga-Karaudanda, kumusta na kumuda? Nagsubuman taga-Kalmay sa Kabilugan sa mga taga-Haniwa, Iloilo. Mayong unto gid sa inyo sining pagpamati man. Dere, thank you gid sa pagpamato niya, pagpamati niyo dere sa targitanay sa unto. Mga kabiyan na ni-check ta, malabota ang ininga banwa. Sabi, try tabi mga kabiyanan, kaya gusto ta ni ma-check ang mga kabiyanan ining information. Ginpid diri sa aton mga kabiyanan, i-confirm ta kung matuod din niya information para mga kabiyan makuha ng ang detalye. May tiniro sa isa kabanwa patay ang biktima mga kabiyanan. So daligin lang kaya ginapaloap ta pa ini mga kabiyan, ginatingwan ta ng mga labuot ni matawagan para makuha naton ang ining mga detalye. Kag ang follow-up di karon, detalye sa sining na hulog ng salakyan, mga kabiyanan, dara sa may Muliloni. So check na naman ni karon mga kabiyanan, ang importante dering nakagwa ang pasinte. Ang senior citizen, nga ara sa sulod mga kabiyan matapos nga gin-rescue. Mga kabiyanan sang atong sini nga mga rescuer. Kag gusto taman i-check ining reporto, mga kabiyanan may nag-offer nga 10 million pesos. Mga kabiyanan nga reward para sa kun sino makadakop ka makatudlo. Mga kabiyanan sakay Senator Bato de la Rosao. So may nag-offer nga isa ka LGU. Mga kabiyanan, so i-check tani kay kun hindi kita magsala, from Cagayan de Oro City nga nag-offer sang 10 million bounty mga kabiyanan again sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Uy. So dako ning mga bagay mga kabiyanan kun ing kaso nga interesado ini sa pila ka mga ano ni sa mga interesado mga kabiyanan kagabasya mo ning isa sa mga makahabulig sa pagdakop no sa kay Senator Bato de la Rosa matapos naging tuntuon naging dyan yung bato sa pagpanago. Ay Maria Kagusip, kagicheck naman ni karon mga kabiyanan ining mga nag-circulate ng mga information sa Facebook, mga kabiyanan nga nakanotar na sanggan na ano ni nga nakanotar sa mga ginambal sa presidente ng mga mabantugon mga kabiyanan nga tinaga sang aton sining bagarihan mga kabiyanan nga si Dr. Jose Rizal kaya nag-circulate ini mga information in matapos mga kabiyanan nga ang gimboyan sang vice president. Pagkatapos mga kabiyanan gipasunit niya diri ay dunno ko na hungod ini o kun basikon sa lamang information niya nakuha niya sini kay ang halambalon kag subuman na tinagasad to nga ginanagtulok ini sang ara pagkita sa elementary ginabalik-balik kag ginatulo ini sang aton nga mga teacher nga ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Iti si Dr. Jose Rizal ini nagambal. Pero mga kabiyanan, nag-circulate ang mga information. Mga kabiyanan, labi na sa mga... alam nyo naman, nagkakontra sa DDS. So no, mga kabiyanan, sa sininga tinaga nga ginambal sa atong sininga paganihan ni Vice President Sara Duterte, iya ginaklaim nga si Andres Bonifacio ni ay nagproblema lang ang Facebook kag ang ano ni ang Messenger kagabi nagbag-una ang ining mga tinaga sang aton bagarihan Jesus mga kabiyan na standby diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos nag-circulate man ang mga information kag daw nag-react man di mga netizen na nag-rally mga kabiyanan sa Senado sa mga identify ng mga DDS diehard na kung kaysa mga kabiyanan kasi lang ang iba nga na overacting naman yung mga kabiyanan nga nagasulod-sulod sa lungon kay kisyo mga kabiyan patay ng demokrasya pagkatapos ang iba nito mga kabiyanan nga mga nag ano naman ang mga nag-rally ni mga kulto naman yung mga kabiyanan ng pila ka mga observation sa mga nag-rally nga mga identify mga kabiyanan sa DDS. Malikanta ni Karambala nga mga dugang nga mga information. Pag-standby sa atong pagpanubalik kwantang detalye sa ning report ni Radyo Man Mon Kapalihan. Mga kabiyanan ining insidente for the first time nga naglumpat mga kabiyanan sa lakyan sa may Muliloni area. Standby diri sa aton sa ninga pag panubalik mga kabiyanan. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 1:08 na sang hapon.
0: Bahing ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, bot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit sa buruso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagpananam sa aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Supple Plus Gold.
23: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
25: you need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm
3: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Tok, tok, tok! Lecho Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo, Philippines, Sunset Time, kag oras sa Bilugga, Pilipinas, ala una 14 na sang hapon. Panay ka mo nagpamati sa gihapon mga kabayanan dari sa inyo palatuntunan sa targitanay sa Udto. Check tauna guro si Radyo Manmon. At isang aton sininga connection kay WC patong aton mga kabayan contact sa isa kabanwa. So may aragiman nga information. Pero gusto tanga ang confirmation sa mga kabayan mahaligid sa sining aton sining mga PNP nga nag-imbestigar sa sining report na may gintiro patay sa isa kabanwa sa probinsya sang Iloilo. Ulat-ulat-ulat mga kabayan report ni Radyo Manmon. Kay mga kabayanan, i-check na rin ba lang, okay, may information na may nag-offer mga kabayanan nga mga reward sa diin mga kabayanan ining reward intended para sa sinuman maka bulig arrestar kag maka-locate mga kabayanan sa whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. So, ang ining nag-offer, mga kabayanan, isa ka opisyalis, kag mayor gid mismo gali niyo, sang Cagayan de Oro City, si Mayor Clarix Uy, nga nag-offer, mga kabayanan, sang 10 million bounty para sa pag-arrestar sa kay Senator Bato de la Rosa. So, sa subong mga kabayanan, gina-check ta pa ni kung na mga kabayanan may mga record na ang PNP para ma-verify ta di mga kabayan sa nga tulid kumbala ang ining mga reward ang ara na sa kamot sang pulis na kung sino man sini mga kabayanan ang makamakadakop o either gani makalid sa whereabouts kapag kadakop sa kay Senator Bato. So, maning baka kadako-dako mga kabayanan nga bounty o reward. So, i-check tani kung official na nga nabaton inisang PNP para sa mga kabayanan gin-offer nga personal nga reward inisang sining mayor sang Cagayan de Oro City. Mayor Clarix Oy, mga kabayanan. Uy, sus. di sa ini kadako nga bagay mga gabian nang kuning kaso nga amoy ni ang mga reward nga magka-lead sa pagkadakop mga kabyanan sa ginapangita sang PNP, CIDG, NBI nga si Senator Bato de la Rosa matapos ini nga nagpalagyo mga kabyanan nga ginaligad rin nga ginboligan ni Senator Ruben Padilla mga kabyanan nga makagwa sa Senado kagtubtob subong mga kabyanan wala panimabalaan kundi ng whereabout sang sining senador mga kabyanan si Senator Bato de la Rosa agin report nga na si Platang nga nagsakay sa isa kayate pagkanto sa isa ka probinsya so kundi giman ni mga kabyanan bat naga paniguro ang PNP kag ang NBI nga posible hindi pa ni magkagawa mga kabyan sa Pilipinas kaya nanti wanted na ni sa mga kabyanan sa ICC no, posible mga kabyanan nga magkantuan niya di kung ina kung wala mga kag hindi membro sa ICC ang isa ka country na padulungan niya ng mga kabyanan kaya kung na member sa ICC to is itip mga kabyanan na muna nipa posible nga pagkadakop sa kay Bato de la Rosa. Narilagari na sa linya naton mga kabyanan na follow-up report sa sining nahulog nga salakyan sa Mulyeloni for the first time. Bago pa ang ining salakyan mga kabyanan na may langkin na rescue ang ining senior citizen nga pagkahulog mga kabyanan at upas sa dalom sang tubig mga kabyanan nga gin natalupan dahil kaginisagin na rescue sa mga nagkakita siya sa Maya Mulyeloni. Aring detalye nga report po na dugang nga palawap sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
8: TYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Rodel, yara niya sa luwas nga sitwasyon, no? Ining 77 years old, no? Nga ginpayag sakay sang salakyan sa gamotong nag pungko sa front seat sang time nga nahulog, no? Ining Suzuki Espresso nga pula, no? Bago pa ning salakyan ngani. Ang initial information o kung nang nagwa nga investigation sa aton sining nga kapulisan nga ang salakyan halin ini sa may area sang Parola, no? Padulong ko tani diri sa may city proper or sa may area iya sang Freedom Grandstand, no? Pero pag-abot diri sa may atubang sang bodega ni sang Panduway, nagpundo ini sila, no? Kag nanaog ang driver nga amugid ang nagadala, kag nagpanigarilyo, no? Ang investigation sang kapulisan nagambal, nga mayara pagit sang isang kalalaki, ining 77 years old, nga nagsaylo dito sa driver's side, kag nagsakay, kag sang pagsakay niya, amo na ni natabo, no? Nag-arangka ining salakyan ang investigation nga tigil tapakan ang gasolinador tapos nakabig niya patuo ang manubila kag umawas sa may Iloilo River Radyo Man Rodel, no? Gilayo ini nga ginsalbar sang duha sa mga helper sang delivery pickup sang Tanduway, no? Kag gin palaugan nila, no? Tapos gin ideya nila para nga makuha sa sulod ining lalaki, ginbuka nila ang windshield sa likod. Pagkatapos gin amat-amat nila nga gin butong paibabaw kag gin butang iya, no? Gin turn over sa aton sining mga responders sang Iloilo City emergency responders, no? May pilas ini sa ulo, so, no? Sa isa sa mga nakakuha sini siya nagrescue sa iya nga si Fernan Madera taga Ermita Dumangas Radyo Man Rodel kundi nagatrabaho bilang helper dira, no? Sa may asang delivery pickup sang Panduway Radyo Man Rodel, no? Yari ba lang kabahin sa aton sini nga interview kung paano ini na rescue ining biktima kag na hatag na save sa aton sini nga mga medical responders.
11: Oh, so pag dagdag, ano may tao pang salakyan mo?
12: May tao na sir, ginwasak na naman ng kristal.
11: Ah, kamo nagwasak sa kristal? Anong sakaya? Bata?
12: Kadula na sir.
11: Ah, may dad na? O anong rason nga nahulog sa kuno?
12: Wala lang kami kapalo sa rason kung anong ano to. nakita ko lang kung tungalin ng kapila sa ito daw ay ilang patago man sa kayo sa lang ako po duman mo.
11: De, then, Gaubra, di rin makamusta tanway, Gaubra?
12: Pick up lang.
11: Asa pick up? O, pa, pero pag labay, mga pila na kaminutos na nahulog ng sakyan?
12: Wala lang ko ba, sir?
11: Arang sa...
12: Arang sa dalom.
11: Amo na ng posisyon niya?
12: Oo. Oh. Yan nga, ako lang naman nung pati ang upot ko arang man sa dalom. Ito lang patago man kayo sa lang.
11: Hmm, okay. So, pagka kuha nyo siya, nakainom sa tubig, wala pa?
12: Wala naman,
11: sitwasyon niya.
12: Ilong lang gagawa kagin batak na naman sa lakas.
11: Ah, okay. Wala pagit man anong bilog yung lawas mo sa bird sa ano?
12: Ang ulo yan, may pinas mo ito, may gamay lang.
11: Okay. Tay din sa gindala?
12: Yung sakay ko sa ano? Yung sakay ko sa
11: ambulansya? Sa ambulansya? Okay. Anong ganyan pangalan mo, sir?
12: Fernan Madero.
11: Fernan, taga diin ikaw?
12: Dumanga, sir.
11: Mita. Anong ubra mo diri gani?
12: Pick up at ando ay.
11: Ah, ikaw ang driver?
12: Helper.
11: Helper ka? Ang naglumpat una, ano mo to?
12: Upod mo na ang helper.
11: Helper man? Oo. Sa pick up? Okay. Sa subong ang victim do, okay naman siya, ate nyo?
12: Wala lang ang mga
11: bali. Pero kung ginapag-rescue nyo sa iya, wala siya sa upo?
12: Hindi siya makatindog, sir.
11: Ah, okay.
12: Ginagubayan lang naman sa magsaka sa...
11: Naglumpo kang airbag sa suludway?
12: Wala man.
11: Wala. Pag nalas nyo sa iya, hindi nyo siyang ipagi?
12: Sa buli.
11: Sa buli na?
12: Ang espiyo sa likod.
11: Ah, okay. Espresso na siya, no? Ang susuki nga, espresso ng damay. Ano, medyo, anong galingin ulo niya? Anong...
12: Wala lang kami kapalo, sir. Kaya ang amo niya, inagaw mo lang.
11: Oh, papapagkain siya, lipong siya kung conscious.
12: Man, ginawa man.
11: Ah, okay. So, nagdala siya gila yun sa ano?
12: Yung karga man sa iya to ka,
11: ano. Oh, kailan na ganyan edad mo, sir?
12: 32.
11: Ano ganyan iliwat pangalan mo?
12: Fernan Madero.
11: Madero? Taga Dumangas ka, no?
12: Dumangas.
10: Kabahin sa interview nato, nagduman na Rodel sa nag-rescue, no? Si Fernan Madero. Taga Dumangas sa Iloilo sa Barangay Ermita, no, kay tinaga trabaho ini nga helper sang delivery pick up dra sa may Tanduay, no, dra gina sa tubang nang sang ilang bodega mo, no, nahulog ining sulakyan pero ti mayo lang ni kay gin gilayo, no, nga gin lumpatan sining duwa kag na rescue ining biktima nga na butang ko karon yara naman sa mayo nga sitwasyon, no. Ang initial information natin, 77 years old, taga Mulo, no? Taga distrito, iya sang Mulo, Rajuman Rodel. May gamay sa nga abrasyon sa iya sininga ulo, posible, no? Naka bunggo, inisang mag-aranggang sa lakyan ka mahulog sa tubig, mayo lang, no? Kay nakuha, maninigila yun. At the same time, ang sa lakyan subong, ang gin-ubra, iya sang usar nato ng search and rescue na ito ng unit sa Iloilo City DRRMO ginpasaka na nila, no, kasi may yara naman iya sang magatuka sini sa pag aguyod no, kundi nila dalon ining salakyan.
9: So, na-claim naman ni ang salakyan sa ang tagiya?
10: Ara naman kayo may mga nag-facilitate man na makuha ining salakyan, no, ang pamilya pero sa victim-pikaina ibilin ba lang isang taga-usar dara na isa ibabaw, no? Sang nililo ni road para man nga kapanaog-naog ng tubig, no? Kasi depende ini sa kung sino ang matosin eh, sa sarakyan. Kung ba dalo ni sa may budiga or sa may kasa, no? May bago pa rin, no? I mean, espresso.
9: So, natingala lang kita, kaya mati ko na siguro nagpagpanaog sa driver. Why niya gid makuan ma siguro ma mabutang ma sa isuope na niya kasamang ano kasamang mon nga kun kaso nga magpundong sa lakyan whether nga i-park mo siya or in neutral kag siyempre hindi mo na malipatan gid ang handbrake.
10: Yes. Kaya mo lang isa sa mga pamangkot kina puting hambal initially sang investigator sa ato ng traffic investigator nga ang sugid sa iya sang siring sakay, no? Sa nahulog sa lakyan, na doon natapakan ang gasolina door, kag sang umarang ka na, wala niya na makontrol.
9: So, basi hindi no? Kabalo. Siguro ginagaw-agaw man, kag gusto man sang sining tag-iya, inikot siya ang tag-iya, no? Sang siring sa lakyan. Ang akong nga pag-intindi, hindi guro kabalo mag-drive?
10: Basi man, okay, no?
9: Siguro ginintindi sang mga sitwasyon sa sulod sang sa lakyan, Kaya kung ikaw ang driver niyan, masaling ko balang isupigi, number one, nga mag-park ikaw, di siyempre nag-andar ina, kaya matiga gamit ka sa aircon. Usually, ginahin mo muna, i-park mo, butang mo sa park, pagkatapos handbrake ka, or hindi gani, in-neutral mo, tapos i-handbrake mo. Sige, andar sa aircon. So, siguro, giruan tariyagin na, or atribirean niya, why ma-handbrake, pagkatapos neutral ang salakyan, tapakan mo gani na ang kwan, ang gasolinador, mabutyog na.
10: Hmm. Te, pagkatapos, wala ini ma sagang sang hamal sa kailangan. Oo. Gutter bala, no?
9: Gutter?
10: May gutter. Ito may katipon bala nga bala sa kilid niya, no?
9: Hmm.
10: Nga kung umarang kang salakyan, pwede siya ano ganun yung tawag, no? Palapaw sang iya sining rida.
9: Mm.
10: Kasi ito mga ang angkat ng gutter, mga 1 rural, no?
9: Ti persyado pag nag bago?
10: Yes, yeah, so ti tapos taas ni clearance ang espresso nga ni Abi, no?
9: Gaduda ko, gaduda ko ang tagiyas ang nagtapak sa isang gasolinador, laban na bandiguro ka balo mag-drive kasamang mon?
10: May posible, gita, Regimato Del, no?
9: Well, gidi niya.
10: Kasi kibot ang kuhan mo ang driver kung saan salakyan, pinanaog na ni Garillo, pagkakita niya naglumpat ng salakyan, no? Mamailan to kay Ara Madayon ang mga helper dira sa palibot kag natigayon na makuha ining 77 years old, no? So, subong luwas naman siya, no? Eh, ang information na gindala, ini siya mismo sang ICER, Tansining Emergency Responders, sa may balay nila kaging papahuway
9: na. May pilas ba kuno to?
10: May minor ng injury na bulong na Manila. No?
9: Ah, okay.
10: Pagpasaka sa iya. No? Abrasyon na. Hindi kiba sila nga pilas nga dalos siguro na bunggo or nasag-id bala no? Sa ruwan sa ng sinisalakyan ay posible pag-impact yung paghulog sa dalom at pagsubsob bala sa salakyan regiman na Rodel. No?
9: Mayroon lang gani kay paghulog sa sinimat-amat na gurong tubig na nagsulod kay kung nag-golpiyada ni nalumos kini ang pobre ni kay
10: Gabon
9: mag-open ka sa ano na sa mga pertahan sa salakyan kung naaras sa gulong sa tubig.
10: Kamu gani na ginang pamangkot natin sa kwan kung nakainom na sa tubig, no? Pero ito, ang ilong niya kung nag-guapay, no? Ilong kasi rin, tatlong baba mo, ginawa yaman siguro ka kuan ba lang hindi siya makakana sa tubig ang Jumarudel, no? Sa birds, ang kagalingon niya. Kasi kung matabo na, dasig lang na daan. Close pa bing salakyan nga ni, no? So, good thing lang na yara naman sa mayo nga sitwasyon ining 77 anyos nga biktima sa kaisining nasambitiya na Suzuki Espresso. Amo ni madulo na ton nga update no sa sining incident na nagluntad diri sa Maydalan na Mulilo ni sa may city proper sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian, tatakaremen.
9: Salamat din Radyo Man Mon Kapalian. Mga kabiyanan sa sining update sa sining gabutyog sa lakyan mga kabiyanan na dagdag sa dira mga kabiyanan sa Muliloni. So leksyon na ni mga kabiyanan sa mga natagiyas ang salakyan. Kung daw hindi ka mo mga kabiyanan, hindi nyo kabisado ang inyo sining salakyan. Bago kuya pera, gid nga baga uro at river. No, tanawa mo ning natabo mga kabiyanan posible. Natapakan niya ni ang gasolinyador nga nagaandar. Pagkatapos na neutral lang. Wakag wala mabutang mga kabiyanan, ma-handbrake. Mo rin nga nagbutyog mga kabiyanan, lumapaw sa gutter, lumumpat mga kabiyanan sa dagat. So, ang importante nga, safe na ang ining senior citizen. Ay din nga portion mga kabiyanan, na ari nga itong sini mga parikoy!
13: Nininig nga ba yung inadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, ang antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow. Kung sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabiyanan. Amo na nga ang pinasayagid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy may aras ang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kung sa diin. Kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado nga manabo kita sa antibodies sa atong galawas. So ano pa? Ang ganahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian, mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Salamat yun mga parikoy, mga kabiyan ng standby sa atong sining pagpanumbalik. Nabuton tani ang banwa. Ang aton sining pulis sa isang kabanwa, mga kabiyan ng kabay insidente. May shooting incident, patay gid ang biktima. Standby sa aton sining pagpanumbalik sa iban pagid yung mga detalye kag iban pang mga balita. Standby! Ang oras na dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, ala 1:32 na sang hapon.
14: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
15: Mantumar sa

0: Perks Card members. Kita kids on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kaya mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa pure gold, always panalo! DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
1: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Stress Tabs.
0: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ahoy! Kini-clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa mga uwing sakit.
7: Ang oras na dari sa Remen Iloilo Philippine Standard Time, alauna 40 na sang hapon. Parang kamo nagpamati mga kabayan na dari sa inyo palatuntunan sa Targitanay sa Udto. Kagyapon mga kabayan, temporaryo kita nga magapangalagan. Dari sa ilay pala tuntunan mga kabayanan sa inyo si Ringa. Regular host si Radyoman Ronel Sorbito and Radyoman Don Dolido. So kita na'y mag-talos dari sa ilay pala tuntunan. Mga kabayan ang inyo kubos nga lagat. Radyoman Ronel, dawat dari mga kabayanan sa inyo pala tuntunan. I-check taan na'y kasi malabot mo na. Ang ining lugar, mga kabayan sa Banuas, ang Kalinog. Ang information. So i-check ta mga kabayan kung ano ang report sa PNP sa sining information nga may shooting incident nagresulta gisang kamatayon sa sining nga biktima. So standby kay tingwanta nga malabot diri mabyan ang Kalinog PNP. Ini ba lang nag-viral kag nag-trending man ining boys buhay ning isa ka highway patrol group member. Sus ang tulisan nga ining suspect nga nag-drive mga kabiyanan sang SUV. Pinungguan niya mga kabiyanan. Ginhungod agad nga sa gairan ang ining membro sang PNP Highway Patrol Group. Mga kabiyanan, ginhit and run pa sang gagu-gaguya. Mga kabiyanan, huwag gin sana pundo. So, ang report, nag-surrender ng hanggang halyaw. Mga kabayanan, suno sa report ining SUV nga puti nga involved mga kabayanan sa hit and run na incident sa tung June 6, 2026 sa South Luzon Expressway sa Islek nga ginakapila sini mga kabayanan sa membro sa PNP Highway Patrol Group. So nakita ta mga kabayanan ang ining video. Mga kabayanan, sus daw hindi ka mapati nga mabuhi pa mga kabayanan ang ining PHG o mga kabiyan ng PNP SPG bangod kay pag sagain niya. Sus, bumalang balang ang pobre mga kabiyanan niya police kung patrol highway patrol group member no mga kabiyanan na muring gagin manhunt gidayon ang ining suspect kay bisan na pundo wala na pundo mga kabiyanan. So ang intention na suno sa primero sa highway patrol group may intention gid nga bungguan ang ini mga kabiyanan nga victim. Suno sa report mga kabiyanan balik kanta na bala ni karon. Kaya rin sa linya nato mga kabiyanan ang chief of police ang Kalinog PNP si Police Captain Melvin Mercado. I-check ta lang kung mga kabiyanan ining report nga may gintiro patay. Sa linya nato mga kabayan si Police Captain Melvin Mercado. Sir, upon mo subong si Radyo Man Rodel. Bayong hapon na Police Captain Mercado, sir.
8: Yes, mayong hapon man na Radyo Man Rodel kasubuman sa mga sa palamati.
7: Sir, i-check ko lang I-check ko na ning report, sir. Nga nabato na pong daring. May ara ko nung shooting incident na sa may banwas ang kalinog sa iyo mo siya nga EOR nga may gintiro tapos patay. Ano ining information nga nabato nyo, Police Captain Mercado, sir?
8: Yes, kasamang Rodel, kagatiigin lamang, around 1:20 na baton ko sila ang report with regards sa shooting incident.
7: Mm-hmm.
8: Dire sa may area sang barangay Malagi, sa Kalinog, Iloilo. Mga more or less 7 kilometers in Nisya from Kalinog proper, kasamang Rodel.
7: Mm-hmm.
8: Victimizing a 45-year-old na tanot na tondera sa area. Kasamang Rodel.
7: Sir, paano ning incident nga natabo? Ano ang inyo report nga nabato na sa sining incident involving sa isa ka tanod member dara sa may barangay Malagit, Captain Mercado, sir?
8: Yes, sir. Ang aton sining nga biktima nagaling sa isa ka bilasyonan sa pagpauli na niya dito siya nga ninsundan kaga intiro sa madulong nga bahin, more or less 100 meters from Pagasitan sa Sabang Road.
7: Mm-hmm. So sir, ano ning halinan sa sininga tanod na no, sa isa ka puluyan, may ano, may okasyon?
8: Actually, na bilasyonan, yung may himatayan na kasamang Rodelo.
7: Himatayan. Okay, so ang suspect na identify na ni sir?
8: Actually, may ara kita sa mga persons of interest kasamang Rodel.
7: Uh-huh.
8: Pero until this time, hindi pa natin ma-divulge ang regards ni ay padayon pa sa gya po ng atong pag-establish ang ebidensya man na kontrasin sa mga person of interest na po.
7: I-confirm ko rin, sir, nga ginabantayan ni sa kagintiro? Is it true?
8: Yes, actually, pagaling niya dito, may naga, ano na siya, nasunod ako ni Samang Rodel.
7: So, sir, ano ang motibo sini? Kunalin siya sa namatayan, kadito na nga ginasyado-syado na siya, ano ang investigation sa nga aton sini opisina?
8: Ako nang nilalantaw na aton dari ka Samang Rodel, mga may-ari kita actually ginasundan yung mga tipo. Pero ang isa rin nag-atag sa punsang pagtamubid ang mga previous graduates nila. Hindi lang ni slight nga graduates pero medyo kuan lang, madalo makasama ko.
7: I see. Ining tanod niya ni taga Malagit man?
8: Yes, kasama ko rin.
7: I see. Sir, pwede tayo mahayuan o kung mahingad laman ng tanod member nga ng gintiro, sir?
8: Si alias John.
7: Ay, alias John. Okay, may pamilya ni?
8: Yes, kasama ko rin, may ara. Okay.
7: So, sir, din gilang igo niya, kagpila ka igo sang, anong armas din gamit siya ni?
8: Actually, yung igo kasama ko rin, para sa, initially, duha sa iyang atiyan.
7: Hmm.
8: So, kag may ara man sa perlet portion sang iyang abaga, igo kasama ko rin.
7: So, anong armas din gamit?
8: Pasi sa aton nga recovery kasama ng Rodel, isa ka 45 caliber kasama ng Rodel.
7: So magsiling ka nga duha ang igo, subot silingon nga ma-intention gidya nga patyon na Captain Mercado, sir?
8: Yes, kasama ng Rodel, duha sa tiyan, kagunong isa man sa abaga, maabaga niya ang porsyon kasama ng Rodel.
7: May lead na kami.
8: Initial physical exam sa mga rin.
7: So sir, may lead na kamo kaya ining suspect ko na nga ang may armas ini siya. Ano ni siya? Military, police, o nano? Civilian?
8: Actually, with regard sa identity sa atin, person of interest, kasama ng Rodel, hindi natin ma-day voice yet because we need
7: But,
8: evidence against man sa sila ng mga personality.
7: Ba't may ara na kamo? Ba't may ara na kamo ang person of interest?
8: Yes, sa mga hotel.
7: Okay. Sige, sir. Pamilyado ning tanod, no?
8: Yes, sa mga hotel.
7: May asawa ka kabataan?
8: Wala pa sila pang bata.
9: kasama ko rin.
7: Ah, sige. Sige sir, salamat din sa sining information kag sa thank you gid sa sining chimpong ginata mo di sa Remen Iloilo. Salamat kay Captain Mercado sir.
9: Yes, madamang salamat sa welcome sa
7: Kamo ni mga kabiyanan si Police Captain Melvin Mercado sa COP nato ng Chief of Police. Kamo ni nga nagbulos gali mga kabiyanan kay Police Major Diaron. Diaron mga kabiyanan. O si Police Captain Melvin Mercado. So confirm nga may gintiro patay isa ka tanod member. Mga kabiyanan na tiruhan sa sining armas nga 45 caliber pistol. So daan nga grudges gali mga kabiyanan ang motibo sa likod sa sining pagkapatay pagtiro sa sining tanod member. Para sa may barangay Malagit Kalinog Iloilo. So may personal of interest na kag mga kabiyanan gina check ta pa dugang sa nga aton si DPNP kung ano gid ang madalom nga motibo sa pagpatay mga kabiyanan sa sining tanod member. Oras na rin mga kabiyanan na launa 49. Ariya ka naman yung mga kabiyanan ng atong sining mga parikoy.
10: Ini nga bahin sa atong nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inope nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini masardon, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
11: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3. No? Mabakal na sa mga butika kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
10: Kagkaroon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanda na may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
11: Ang Super Fiber dako gyud nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na ganun ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang ato nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himoon tani nga bisyo para pagkadason ng adlaw, ang ariya suabe.
12: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shave sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
12: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
10: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
13: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
7: Salamat din mga parikoy, mga kabiyan, padayon ko mo nagpamati diri sa targetan ay sa uto. Balikan tala mga kabiyanan ining kaso. Isa gali ni ka Indian Pilipino Nasyonalo ang ining ginatudlo nga nagbunggo mga kabiyan nagsagaid sa sining member sang PNP Highway Patrol Group. So nag-surrender na ni ang driver nga mo itong nagdala sang SUV nga puti ang kulor na makita mga kabiyanan sa video. Nag-hit and run, no? Sa itong June 6, 2026 sa South Luzon Expressway sa Islek. Gagin kapilas mga kabiyanan, ba boys kabuhi man mga kabiyanan ng PNP Highway Patrol Group. Sus, mga kabiyan, gabay-gamay lang itong kung hindi itong mga kabiyanan na protektado sa helmet, kagiban pa itong mga kabiyanan, ining members ng PNP Highway Patrol Group. ito is patay na ni Kutani. Kay sunod na rin mga kabiyanan sa HPG Director si Brigadier General Romil Batangan. Voluntaryo nga nag-surrender ining 21 years old pa lang galing ihudi putin niya. Isa ka Indian Filipino National. So na-trace ini siya bangod sang backtracking operation sang HPG. Samtang na-recover naman ining salakyan sa sining ginagamit sang Indian Filipino na puti nga SUV. Mga kabiyanan nga ginggamit ini sa among insidente sa isa ka talyer gingaray sang gago-gago mga kabiyanan sa Antipolo City. So nagagwa mga kabiyanan sa investigasyon nga ginulam lang gali ni kay mga kabiyanan ginapatalyer ini kay ang ini nga salakyan ginabaligya online ginggamit sang tulisan niya ini Indian Filipino National 21 years old. So nagagwa mga kabiyanan nga na-trace ini pagi sa cyber patrolling sang HPG. So nagapangatuban ang driver subong ng suspect sa kaso mga kabiyanan nga abandonment of one's victim kag reckless imprudence resulting some physical injuries and damage to property. Baka mo ni masakit yung mga kabiyanan, no? Kaya ginarekomendar ang mga kabiyan sa HPG, sa LTO, ang revocation. Baka mo ni nagkabagay sa mga hangag kaganghal ng mga driver, mga kamuting driver, bla. Ang ining revocation sa isang lisensya, kag nagapabilin nga impound ang salakyan. Ang lahi na niko, ginulam lang ni bla. Sus, marikagusip nga problema sang tagiya sin isang salakyan. Kay suno sa investigasyon nag-ako ang ining driver nga Indian Filipino nga nataranta siya kag indi ka suno sa report sa iya nga indi iya hungod mga kabiyan na pag overtake sa center lane nga sa diin naigo na sa gairan ining HPG member kag wala sa sang intensyon niya magpalagyo. Puro ang tulisan niya kung wala matrace ini mga kabiyanan, thank you lang ni Tani. Kung wala matrace ang HPG nato nagalitos garahi ang salakyan sang ihudipute niya. So muna nagkita naman ang driver kag ang biktima kag nagpangayo sang pasensya, no, ang ininga driver. Pero ang maayong balita ipursu sang sining buwis buway nga member sang HPG nga dutaya lang mapatay mga kabiyan ang kaso batok sa sining tulisan nga Indian Filipino National. Siga pa 5-6 pa ni siya mga kabiyanan. Standby! Simon naga-standby man kuang tanaran sa linya naton on mga aton sining nga mga manugtaya nagsubuman sa mga koridores. Ari na ang aton sining nga ICL upod sa kay Radyo Man Mon Kapalian.
14: TYRI Radyo Man Report.
15: Yari na Radyo Man Rodel ang aton sining resulta sa STL. Subong iyangad daw sa Sabado, Hunyo 13, 2026. First draw kita alas 2 sa hapon. Ang aton sining draw ginapangunahan ni Antonio C. Draw Operations Assistant Victoria Custodio, kagang ato ni STL Representative Mr. Glenn Sunyo. First winning number para sa subong nga hapon. 40 ka mga bola sa sulod sa draw machine. Iyari na ang pinakaunang numero. First winning number para sa subong hapon.
16: First winning number is the number 15.
15: Numero 15, number 15, ang atong sinipin, nakauna nga winning number. Atong sininga judges chairperson, Mr. Barry Cortisano. Kapod sa nga sinin members, Ramon Panes Jr., Gerald Vihimino, Tagmabel Gemeroy. Second winning number, and 20 seconds. Sa 39, tanang ka mga bola pa sa sulod sa draw machine. Iyari na, ikaduba nga numero.
16: Ang second winning number, it's the number 37.
15: Numero 37. Number 37. Second winning number. 15. 37. 15. 37. First winning number na to. 38 ka mga bola pa sa sulod sa draw machine para sa third winning number combination naton. So buong hapon, ano yan, ay katatlong ano, meron magkakompleto sa itong sining resulta sa probinsya sa Iloilo. Iyari na, ikatatlong ano meron.
16: Our third winning number is the number 34,
15: numero 34. Yari nga itong sininga kompleto ng resulta sa probinsya Sang Iloilo.
16: 15, 37, 34.
15: Maling atong sininga resulta sa mga tumalayan atong sa probinsya Sang Iloilo. Congratulations. Kahit sa wala papadayon lang sa pagpaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sang PCSO, ang sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kapalian, tatakarimen.
7: Salamat din sa atong connection mga kabiyanan sa draw sang atong silinga STL. Upon sa kay Radyo Man Mon Kapalihan. So mapalaron niya nagagawa sa buong mga kabiyan sa first draw. Mga kabiyanan sa Small Town Lottery sa province sa result. Numero 15, kinsundan sang numero 37 kagga 34. 15, 37, 34. So mga kabiyanan sa mga nagdalaog, gabay pa mga kabiyanan, para magkabulig-bulig man sa kapinot sang pangabuhi subong. So congratulations samtang ang iban, mga kabiyanan nga wala magdaog, sige taya lang kay STL. 15, 37, 34 para sa mga koridores. Nagalantaw ka, siyempre nagahulat sang result sa mga kabanwahanan, mga kabiyanan sa probinsya sang Iloilo. Thank you, Geda, kasamang mon. Kag mga kabiyanan, balikan ta, rin naman ang aton sininga mga parikoy.
17: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalang luya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Gibanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami users gid kami sang NANS Super Plus, gusto mo namon mo palabot sa ila kun ano yang nabatyagan na namon kag epekto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sang nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
11: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abe, nagaplanakita lawas, si lolo kung si lola, abe, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may aray ni soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tutok, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
17: Yes, hindi ka magka-dengue. Gindengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi pa kagat sang lamok, pamanyos gid sa guwa ka man kung sulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sang kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
11: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaaw ko ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
17: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
11: Ay, karaming.
17: Sido ba? Sini, no? Kagang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tong katali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na mga kabyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa gadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
11: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, do ka da, ka grabe sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Aranda. Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, gani yung pasabaw iyaho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapilig niya, why man niya sa anong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula, kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pagpuli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
7: Salamat din na mga parikoy, mga kabyanan, na standby sa atong siningapagkapan umalik. Balikantan ni mga kabyanan ang isa ka Pilipino, Pinoy. Ginhold up niya ang money changer. Sa Kuwait, mga kabiyanan, maluwas nga ti arestado ning suspect kag na-recover, mga kabiyanan, ng kuha yung kwarta. Nanon man nga kahuyanan, mga kabiyanan, sa mga Pilipino community, mga kabiyanan, dito ng mga OFWs naton sa Kuwait. So daw, lain naman nga mga pananaugur, mga kabiyanan, sa Kuwaiti, sa mga Pilipino. Sabi na sa ato sila nga mga OFWs, bangun sa papakahuya naman siyang Ihudi Putin, yung nga pininoy namin nga puro-puluho ng ulo sa nga gagugaguya. So, dako ini mga kabiyanan nga, sit back na naman sa mga Pilipino, hinawas ang Pilipinas, hinawas ang iba niya mga Pinoy, nagkabantugan kita sa bangun sa mga pagka terrorism. Sabi na mga kabiyang ginhimot to sa isa ka Pinay sa Hong Kong, ginsalbar ang iya sini nga ginabantayan niya bata. So ato mga kabiyang nga bagay na medyo nag positive kag na maayo ang trato sa aton sang international community bangod sang heroism sa mga Pilipino. Nang gagoyo nang hold up mga kabiyanan. So money changer sa Kuwait pa nga ang penalty sa mga kabiyan uton ang kamot kumpol eh ang pagpuli isang gagu-gagu. Balikan tanay mga kabiyanan sa aton sini nga pagpanumbalik. Ang oras na diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 2:08 na sang hapon.
18: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: mo, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang oras na mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, kagora sa Bilogga, Pilipinas. 17 minutos na nagkaligat sa tatak na ang alas 2 ang hapon. Paday ka muna kapamati, dari mabiyan sa inyo pala tuntunan sa Targitanay sa Udto. Mga kabiyanan, isa naman nagka-negative din ng mga balita para sa mga Pilipino, mga kabiyan, matapos nga nagpapakawian na magkita to sa nga atong kababayan, no? Nga Pilipino, mga kabiyanan sa Kuwait. Kaya ang information nga itong rabaton, ini nga Pinoy, ginhold up ang money changers sa Kuwait, no? Arestado ang suspect, na-recover ang kwarta, kag ang piki, mga kabiyanan, nga pusil gago. Na-hold up ka ni ginawa, nang tuntuuda, na may pakog sa ulo yung mga patulon, mga kabiyanan, ng armas nga piki, oh. So, according sa Filipino community, arestado ining Pilipino sa mga otoridad sa Kuwait. Inibatapos, mga kabiyanan, nga ginhold up niyang isa ka branch ang money exchange company sa Al-Shahad, kaginataban ang 21,000 Kuwaiti dinar or masobra, mga kabiyanan, sa 4.2 million pesos, mga kabiyanan, kundari sa aton nga currency. Nga suno sa Interior Ministry sa Kuwait, gilayon nga naghiwat sa investigasyon ang mga pulis matapos ang nagkabaton sa sining report, mga kabiyanan, tuhoy sa sining hold up incident. So nagwa sa investigasyon nga nakamaskara ang suspect. Pananaw ko taga Manila, garoon ni ganit taga Quiapo, mga kabiyanan, ining suspitsado nga nagsulod sa establishmento nga may dala nga piki nga pusil gagu-gagu, kag isa ka container nga ginapatihan nga may unod yung gasolina. Ay, ano niya, tutdan. So, antes na mataban, mga kabiyan, ng kwarta, so, ginpahog pa sa ning suspect, mga kabiyan, kaginsakit ang isa sa mga suspect, ang isa ka empleyado, antes nga nagsulod sa restricted area sa opisina. So, matapos nga magkuha ang kwarta, mga kabiyanan, magkatuhang nga currency, madasig ini nga nagpalagyo ang ining palatyon nga suspect. So naglunsal sa maid-id nga operasyon na operation ang otoridad gamit ang forensic kag technical investigation nga nagresulta sa pagkakilala, pag-identify, kagilayon nga pag-aresto sa suspect. Pila lamang kauras nakaligad matabo ang krimen. Pagsunod sa mga investigator, mga kabiyanan, ginako sa Pilipino nga suspect ang krimen kagintudlo man ang nahamtangan sang iyaging kawat nga mga kwarta, bawd kang halgit. Kag ginggamit nga armas nga sang ulihi na pamatud-an, mga kabiyanan, nga piki ang pusil. Nga tiruhon mo makawat, igo tag-iya. So ginalaaw, ginapaidalom na sa maidid nga investigation sa legal nga proseso ang suspect, mga kabiyanan, samtang ginapasiguro sa mga otoridad kapadayo nila nga lagson ang mga involved nga mga krimen, labi na sa sining mga katulad sining nga mga incident nga nagapamahog sa mga seguridad sang ila sining mga kabiyanan komunidad. Gabi, na ano naman yung kahuyanan, mga kabiyanan, ano naman naong nipakita ni sang mga OFWs ta, mga kabiyanan, nga inawa na ka panami isang halan sang Pilipinas kagmayo ang pagtrato tanit sang mga Pinay made naton sa ila sining mga employer nga mga Kuwaiti, pero may ganghal kag gagu-gagu nga mga buisit nga duluduon nga mga suspitsado kag isa pa ka Pilipino buisit. Ay ambot, mga kabiyanan, mga bisan pa gani akundari, no, nga himuon ba pato sa iba nga mga lugar, mga kabiyanan, ti balantang medyo kapital, mga kabiyanan, nga mga kaso ini daw hindi ini matolerar yung mga kabinasang Kuwaiti government. Eh, stricto ni sila sa mga katulad sila mga kinamatay. Kakumpidi pa rin, kumpulo na lang ganing buisit yan yun. Diba, si kung madalasa pa rin kung magpuli pa rin sa Pilipinas, mga kabiyanan. Muna, mga kaluluoy naman yung ginatulok, masakit ang mga OFW pa ng mga Pilipino to, ng mga matarong. Bangod lang sa ginahimo sa mga ganghal ka mga gago ng mga Pinoy, mga kabiyanan padalaig sa mga kagnagahimo sa mga negative ng mga impression sa mga foreigners. Katulad sa mga Kuwaiti. Kahit mga kabiyanan, ini mga Kuwaiti government, kagang Pilipinas, Philippine government, yung mga pinagsinalayo sinikay. Tuod nga sang una, ginbanta din mga OFW, bangun man sa mga, may pilaman ka mga ganghal nga mga employer, mga waipa mga kabiyan malutas, kagamay-gamay lang ginapagutma na nga itong OFW o mga kabiyanan. Pero uliing nga ginban natin ini, daw medyo nag-tarong-tarong kagnag, medyo nag-kwa na sila, na-civilize na ang mga ganghal man nga, mga mango nga klase sa mga employers sa Kuwaiti at sa Middle East. So mga kabiyanan na muna nga, doon nag-ayo-ayo na ang relasyon sa Pilipinas kag Kuwaiti government, mga kabiyanan, sa bangod sang mga pagtrato nila sa aton silinga mga Pinay made, mga kabiyanan, OFW or OFW ta nga nagatrabaho sa Kuwait. So, pero mga kabiyanan, subong latest dami doon nagtarong-tarong na civilized na ginman sila. Matapos nga itong mga ginapang pamatay itong mga kababayan ta, ginasulod niya sa mga preser, mga kabiyanan, gwa man po, patay na, tiskog na, itip na. Ang mga Pilipino, ito mo ito nga, isa sa mga bagay nga nag-triggered nga naglainay ang buot sang Kuwaiti government kag sang Pilipinas. So mo ito nga daw na reforma na amat-amat na, nga na-civilize na ning mga employer nila, mga kabiyan nga ng mga mapintas sa mga pagtrato nila sa mga Pilipina, labi na sa mga OFWs, mga kabiyanan, naton nga mga kababayan. Hindi lang kay Pinay, may mga iban pang mga rasa man nga mga domestic helper nga kasubong ginamuman ni sila. Pero kita, mga kabiyanan, daw medyo masupog-supog lang gawa ang aton gobyerno. Amo to nga ginbanta sila, mga kabiyanan, nga magpasulod sa mga OFWs. Amo to nga nag isugtanan sang ulihinga, may mga kasugtanan na protection para sa mga OFWs. Sige, mga kabiyanan, kagabay pa nga ididen maliwat mga ngining mga klase sa insidente mo nagulamid sa mga kahuyanan ta dito sa iban nga mga pungsod. Ito nga mga kaporsyon, mga kabiyanan, nari sa liwat ang aton yung mga parikoy.
0: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuligid iya sa aton nga ikaayong lawas. Ganiano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kun mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
5: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amuning pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Mel, oy, din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
0: Kini tara nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mga Mighty kasama, C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline indi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga indi magka magisi ang lining sa tinai o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw maginom Mighty C nga vitamin C.
5: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo balan
0: nga. Mighty.
5: Very mighty gid no. Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta pero suggestion ko pagit sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya. Ang DTX 500.
0: Correct.
5: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level, kung di layo ka, sa diabetes pare ko.
0: Correct ina Master Don kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sang aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100% wala balatian ang tawo mo nakaperpekto ang ginimo sang Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
6: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
4: Salamat tiyod mga parikoy. Pabalik na rin mga biyan sa ato sa inyong pagpangalagad. Mga kabiyanan na medyo na intriga lang ko naman sa sining mga pagbilib sa mga DDS. So, why magkita mga kabiyanan nga nagasiling pagkamalain sa mga iba niya mga dayaw gid sa ila sining vice president. Kaya wala ang mga kabiyanan, gusto ko lang klarawon din ha. Ako yan, hindi magkuya mga Maki Duterte, hindi magkuya Marcos. Kaya sa pagkabatoon mga kabiyanan, may magkuya nagbuluto ni sa ila. Sa kay vice nyo President Sara Duterte kag Bongbong Marcos. Line Robredo kaya pagbuha presidential election mga kabiyanan. Kung bisa na perdi toon si Line, taas noo man ko gyapon mga kabiyanan kay ti ang pagkasimple sang sining kandidato mga kabiyanan for president toon nga na perdi. Pero ti taas noo yung mga kabiyanan kami yung mga nagakatabo subong. Sus, tanong lagi lidawa yung mga Yudi Putin nila o. So, nang naintriga lang ko rin mga kabiyanan. Kay ang ini mga hurbaton mga kabiyanan, kagalamalanong gilang sang aton sa ding bagarihan. Si Dr. Jose Rizal, grade 1 ka pala ni elementary mga kabiyanan. Ginakwa na ni sa aton na lecture. Ang mga tinaga nga ang hindi magbahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Mga kabiyanan, si Dr. Jose Rizal ang nagambal sini. Ang vice presidente, former mga kabiyan DepEd secretary, ang iya di mga kabiyanan nga ginpahayag da rin nga nagambal sina mo si Andres Bonifacio. Ay sus, kumbuhi si Andres Bonifacio, nilinabo na sa guro ni mga kabiyanan. Why get DepEd secretary grade 1 kaga elementary kaya parang gilicture na isang aton ng mga teachers. And yet mga kabiyanan, aling nga gawa sa inyo president, vice presidento, why siya kabalo, kagtapos, why sa ma-inform ko no, ay, sus marika gusip santisim. Nyo na lang na, isak-sak na sa baga nyo. Tari na kita sa segment, tawa. Mga kabiyanan na nagala, saan ba na, salinya naton mga kabiyanan, upod si Radyo Man, Rizzi Bordon.
7: TYRI Radyo Man Report.
8: Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang may pinakamadamo nga tawo nga kulang ang tulog sa bilog nga asa? Santo sa pagtuon sa Consumer Research kag Data Analytics Company nga Milyo Insights ng 2023, ang Pilipinas ang may pinakamadamo nga tawo sa asa o kung 56% nga may manubo sa 7 ka oras ang tulog sa tagsa kadlaw. Ining ginasundan sa Thailand nga may 49%, Indonesia nga may 44%, Vietnam nga may 43%, Singapore nga may 42%, kag Myanmar nga may 39%. Sa muman nga pagtuon ato kiban nga Filipinos ang ika-apat sa bilog nga kalibutan nga may pinakamanubo nga tulog. Sa sleep tracking application nga Sleep Cycle, makita an sa survey nga ang Filipino adults ang mayara sang average nga 6 ka oras kag 30 minutos nga tulog sa tagsa kadlawa. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, Aremen, Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, Aremen.
4: Salamat din sa kay Radyo Man Rizzi Bordon, mga kabiyanan. Kagyari man sa linya nato, mga kabiyanan, para sa aton sininga turista segment. Upod sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz.
7: DYRI Radyo Man Report.
9: Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate na si Mrs. Irene Rita Manican ang isa sa mga dalayawon nga buluhaton sa Netherlands. Ini among pagpakigpartner sa gobyerno sa pribado nga mga kompanya agon makahimo sa bago nga teknolohiya nga makasuporta sa sustainability. Ginhalimbawa niya ang Great Bubble Barrier sa diin ginausar ang air bubbles agon makolekta ang mga plastic nga basura sa mga suba, kanal kag iban pa nga mga katubigan. Pahayag ni Manican nga kung nasarangan ini sa iban nga pungsod, mahimo man ini sa mga Pilipino, ilabi na sa mga Ilonggo kung nagabuligay lang ang gobyerno kag ang tanan ng mga sektor. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Salamat man sa kaya Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. May ara ka pa da? Isa pa mga kabiyanan si Kwan Mon.

0: Masika mo nang mapalaron ng winner sa December draw, mga kabinan, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila silang showroom. Dira sa may...
1: Yes, siyempre, dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinalan, dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha, indi gid magbakal sa ibang taki base kun maha biktima kamo kay indi bala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog nga Panay Island. Nagabaligya man sila, mga kabyanan, sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugarcane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
2: Salamat mga paripo, parikoy, mga kabiyan, na pabalik na rin sa atong palatuntunan sa Targita na isa unto. Natamiyaw tanay mga kabiyan ang nag-celebrate siya ila sininga mga kadawan karong adlaw. Labi na mga kabiyan na nangakon sininga, pinalangga man nga hinablos. Si Claire Nicole Agado Biaco. Nga nag-celebrate siya ila sininga birthday karong adlaw. Dahi happy birthday lang ha. O kagsubo man ang mga aton siling mga nag-aupo dari sa aton palatuntunan. Si Wilmar Domingo, present. Si Kim Ibon Ferrari, so salamat din. Nag-alantaw man sila dari sa Targita na isa odo. May bilin pa kita na kasamang may isa pa. Wala na, si... Kona? Mga parikoy gapon? Hindi na? Why na? Oh, approve na? Diretso na ta? Sige, kawain na kita mga kabiyanan na chimpo. Si Amoroso Glenn, present man. Romel Palmares, nagalantaw man dari sa atong kag si Maria, Maritalia Michelina is watching. So salamat kayo sa inyo pag-upo dari sa atong palatuntunan. Mga kabiyan sa Targita na isa, Uto!

0: Tatargeta na isa to in behalf sa inyo sining regular host. Si Radyo Man Ronel Sorbito kag Radyo Man Don Dolido. So mga kabiyang kita nagtemporaryo anay nagpangalagan. So salamat gid sa inyo pag-upod. Mga kabiyanan, so karon sa gabi si Radyo Man Mon anay magatalos sa tong sining program sa RBN Patrol 774. Salamat mga kabiyanan sa inyong pag-upod rin sa atong palatuntunan sa targetan ay sa unto. Upod mga kabiyanan ng atong siling technical partner, si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo, Anchorman, Radyo Man, Rodelfo Yun Agado, Tatak, RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin, nadluadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Community. Health Alarm. Kaupodi Papaji.
7: Nuns Herbal Capsule.
8: Pate,
9: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di pahalad mo partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na partner?
10: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina. Liver cirrhosis.
7: Nuns Herbal Capsule.
9: Ano gid ba lang

0: Talinan sang cirrhosis of the liver.
1: Of course,
0: una gid ang sobrang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
1: Oo,
0: ate gwapo.
2: Nuns Herbal Capsule.
0: Ang pinakaimportanteng approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, rowers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyuhan gid ang imo atay.
2: Nuns Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Make-a-ma! Herbal Capsule!
0: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
2: Make-a-ma! Herbal Capsule!
0: Partner, hindi anay bala mag-give up.
1: Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan.
0: Luya na gid ang uraraw.
1: Sus, wala problema, partner.
0: Maidiyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pa rin yun ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
2: Make-a-ma! Make-a-ma! Herbal Capsule!
0: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mag- nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
2: Mega Man! Herbal Capsule!
0: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
2: maca,
0: honey goat weed, gagtong katali, kay yara sa
2: Mega Man!
0: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, bro.
2: Mega Man! Herbal Capsule!
0: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Mega Man! Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Partner, nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa partner, amon ang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Inakuha ang tanang yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay. Kag gimaras.
2: Nuns Liniment Oil.
0: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
2: Mabakal.
0: Sa mga butika.
2: Nuns Corn Coffee.
0: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga asagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
2: Nuns Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes. Sobra na nga stress. Malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
2: Nuns Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na partner, basi bala kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
2: Nuns Corn Coffee.
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
2: Nuns Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
2: Nuns Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Remind Herbal Capsule.
0: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
2: Remind Herbal Capsule.
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind Herbal Capsule.
0: Also available
2: Remind Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
2: Remind
0: Choco Mix.
2: Mega Man. Mega Man Cold Coffee Mix.
0: Yari ng kape para sa matuntun uod ng mga lalaki.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
2: maka,
0: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Zongtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Maayong adlaw, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Aton pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw aton pag-istoryahan ining importante nga topiko when it comes abi sa sining sitwasyon naton, sa sining mga ginapatuman nga manual load dropping sa gihapon for a very long time kaka-experyensyahan naton, and month long amuna sini ang aton nga topiko for this time. Maghahatag naman kita sang available nga information nga nakuha natin subong semana kag kung ano bala ang mga nagkalatabo. And at this moment in time, no, mangin kaupod natin, good istoryahan sang maayo ining topic ko nga ni, mangin kaupod natin subong episode mismo si Engineer John Dave Habatan, ang Assistant Manager sa Bahin sang System Planning sang More Power. Good day, Engineer.
1: Mayong adlaw, Ma'am Angel, and sa tanan nga nakatutok sa aton More Power at Your Service, mayong adlaw gid, and we are pleased to give updates, no, para yes, maging transparent kita sa aton mga customers, no, sa about sa realistic nga gakatabo subong sa aton nga system.
0: Sir, okay. Dave, actually do medyo gakabalaka gid kita because maintindihan

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Bagong Joy, bagong butilya Joy Swakto Pak.
2: Ng kuryente around 2 to 3 hours. Sir, as we speak right now, kamusta ang aton nga sitwasyon when it comes sa sining cost abing sang sining manual load dropping kag nga ang asud-asud or kumbaga biglaan from time to time ining
3: yes,
2: katabo
3: ang declaration. We yes. understand no and again, we sympathize with our customers no.
2: Yes.
3: Ang epekto sang brownout gid it's budlay gid especially for those nga kinanglanon gid sang kuryente, mga gaobra from home
2: mm-mm.
3: or those nga gari like sa electricity, for example, kisa may pasyente pa sila sa ilang
2: yes.
3: mga balay, ganun. So, ginainsindita na. But, again, ara kita sa situation subong where kinanglan taman i-perform ang manual load dropping para i-preserve tagid ang integrity sang aton nga power grid. Kaya kung hindi tap na pag i-perform, as we have said multiple times, ma-destabilize ang bilog nga grid and it will cause mas dako pagid nga problema.
2: Matrip pagid
3: so, imbis ka MLD lang nga, pila lang ka feeders ang ma-out, posible nga mag-cascade siya kag mas dako pagid nga portions ang maa blackout or God forbid bilogin nga system no ang mag-collapse which we do no. not want kid.
2: Yes.
3: So again gina-emphasize ta gid manual load dropping as much as possible nga hindi naton gusto but it is something nga kinanglan ta gid siya obrahon. So maybe the question is
2: nga
3: sa gihapon nga padayon siya.
2: Bay na gid nga is Engineer Dave Man.
3: Sige. I believe may araman kita ipakita sa aton mga
2: consumers
3: no nga mapa sang aton nga transmission network no. Gaan ta lang sa sang gamay nga recap no,
2: yes.
3: recap liwat. So ang Visayas grid subong as established kulang sa power kay damang power plants
2: kulang sa supply
3: out, okay? Mm-hmm. Or nubo ang ilang capacity sinatawag naton nga derated. Number two pagid is because taas ang aton nga system demand especially kung tama kainit ang adlaw. Especially nga nag-declare na si pag-asa sang El Nino nga season. So, dako ang effect niya sa demand. Taas ang pagsipa sang demand pababaw. So, amo na ang aton nga duha ka scenario subong. Kulang planta, taas ang demand. Now, kung tulokon naton sa transmission map, ang kakulangan sang Visayas ginasuportahan sang Luzon. Gaagi siya sa Luzon, then matabok siya sa Leyte, ang aton nga power flow, then matabok siya sa Cebu, Negros, and then sa aton sa Panay. Ang constraint to that subong is, hindi tama maximize ang available ng power halin sa Luzon, kag sa Leyte, damo na geothermal sa ni sa Leyte,

0: Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gikan

0: kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mighty C. Ang alkaline, ga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may araw ko, sir. Intigit ko makakaunsang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C.
5: Mabakal ang putika.
3: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isamang ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio, Physio, ang Physio, yung may D3.
5: E3 Bio,

0: sense and bacteria kag virus testing. Gindayaw sa mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado.
2: I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Life Extension, Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior, sa kamanban na uton. Ang advice ng doktor, ang patirahan nga. Kung baga, ang piyako ng solusyon, ang kipot na kung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, every day. Ano na ba siya gan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon, ito yung number ko na Life Extension.
4: Hindi siya katabo through the latest Cebu line. Kay, as we have said man sa
0: the science of a healthier life. Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
4: Previous naton nga
5: episodes
4: no nga hindi naton mapasobrahan ang power flow through a certain cable kay base gulpi lang siya mag overheat kag mag trip kag mag breakdown, so amo na siya ang limitation naton. Ang halin naman niya sa Dalom, halin sa Mindanao, ga connect na siya sa Cebu, then sa Negros, and then sa Panay. So amo lang duha naton ka additional support. May isa halin sa Babaw from Luzon, and then may isa halin sa Mindanao, halin sa Dalom. Now, ang tabo, recently, balaan taman tanan, no, with the happening sa earthquake, no, sang
5: to Jensan.
4: Yes, recently lang. So, natabo is, pag natabo, sang natabo to, bumagsakid na yun ang demand, I mean, ang generation sang Mindanao.
5: Mm-mm.
4: Okay, just to give perspective, si Mindanao actually is helping a lot sa situation sang Visayas Subong, nga kulang ang plants. Pero, ara subong ang Mindanao sa state nga
5: state of calamity ganit to be ang iba
4: yeah, I believe, no? Kag ang mga facilities ang Mindanao subong is ang mga planta nila nagtrip.
5: Mm-mm.
4: May mga transmission facility sila nga I believe nga gina ayos pa, no, because of ang effects ang earthquake.
5: What happened?
4: Yes, so in short, si Mindanao tanay makabulig sa aton, may gamay kita nga bulig from Luzon, si Mindanao dako man ang bulig sa aton. But number one, because hindi to gani katabok, full capacity ang power mo. Mm-hmm. Halin sa Luzon, plus ang Mindanao tani nga nagat-bulig kag nakatpagid ina, because damo-damo plants nga nag-trip sa Mindanao, that's why we are in this condition pagid subong. Kumbaga kung tulokon tapagid do mas ara kita sa medyo
5: ital-ital.
4: Mas ital-ital pagid subong because of what happened in Mindanao. Kay sila taning aton nga additional back support.
5: Okay.
4: Pero because reduced ang ilang generation, amo na ang point is hindi sila kahatag dako sa aton kay sila mismo ginakulang man. I believe this week lang recently gin paidalo man si Mindanao sa yellow alert nga condition. So ang point is kay ara sila sa yellow alert nga condition,
5: hindi sila kahatag
4: towards Visayas, hindi sila ka-export. So kumbaga si Visayas is only relying sa aton na lang ang sariling mga plants. And unfortunately most of them are on shutdown or reduced ang capacities. So, we are in that situation right now. Isa pagid na yun, ang generation sang Mindanao nagbagsak, pero samtang gina-restore ang mga distribution utilities,
5: yes,
4: dito to facilitate disaster relief, emergency response, amat-amat surge ang demand nila, pero ang generation nila, gyapon, medyo nubo. Kaya may mga plants pa nga wala naka-restore from the earthquake.
5: Sir Dave, so, ikuan tagad, siguro hatagad tagad emphasize Sir Dave, no, sa mga consumers naton, nga ang ginaistoryahan natin subong is on the generation side. Kumbaga, kung diin kita nagakuha sang kuryente, we are not talking nga may guba sa facility sa more power distribution side. Mm-hmm. We are capable and we are ready to accept pagid sang, yes, mas dako kontani nga supply sang kuryente. However, ang gakatabo sa subong supply mismo sang kuryente ang ginakulang.
4: Correct.
5: Sa aton,
4: no,
5: tama, Sir Dave.
4: So kami kita sa distribution side, we can only deliver kung ano man ang available na,
5: yes,
4: power nga mahatag sa aton. Pero kung sa generation side pa lang, hindi
5: ginakulang
4: na, sila
5: hata, na
4: ginakulang na. So si NGCP wala man may mahatag para sa aton, and then kita wala man may mahatag para sa mga
5: consumers.
4: That is why we are performing manual load dropping. Kaya ginamanage naton kung pila lang ang available nga generation, we have to work with that, limited as it may be, dira gid kita mahampang. So, amo na siya ang ano, ang situation subong sa Visayas. And gusto ko lang i-emphasize no, sa aton mga customers, just to set their expectations, public naman sa media, nga we are expecting this situation to prolong as long as sige-sige ang El Nino, kag hindi ma-restore ang mga coal plants ng Visayas, which they expect nga either July or August pa. So, unfortunately, aratasamo na ang scenario subong. But again, we are trying our best nga i-save aton nga system while at the same time hindi naton siya ma-compromise nga basi mag-collapse ang system. So amo na ka ano ang aton nga balancing act subong nga ginahimo no.
5: Actually yes, yes. Sir Dave no, kaiti kabudlay maghatag sa atong mga consumers kung wala kita sang kuryente mismo nga tigakabaton as we speak right now. Kaiti kumbaga sa pinakalipot kag pinakahapos ng istorya ng ato niya source ng kuryente sa bayan sang Luzon kag Mindanao, may mga problema kunya hindi makahatag sa aton sang flowing o kun insaktong numero sang kuryente kun tani nga makalabot sa aton. Plus the problem itself diri sa bayan sang Visayas grid ang aton mismo nga mga sources sang kuryente aharaman sa punto nga ti hindi sila maka-maximize hatag sa aton sang kuryente natin nga kinanglan. But ang aton nga demand is stable kag gasaka. Pero Sir Dave, luckily no, kita na doon medyo malamig-lamigaw ang panahon. Hindi tuman kataas ang demand subong adlaw kag ti indo medyo nag-ulan-ulan. Inulan gawa doon, hindi gawa muna. Which is nakabuling.
4: Amo nang gusto ko i-mention sa aton mga
5: consumers
4: na mga gatutok. Ma-predict nyo na ang power situation when you look at the weather. Kung gatagi iti ang init, i-expect mo gina nga dira nag-aamat-amat nipis.
5: Spike gid yan, no?
4: Gasipa ang demand, tapasaka ang generation naton, ganipis ang ilang duha nga margin.
5: Mm-hmm.
4: So, kung magdubo ang demand mo kay malamig ang panahon, siguro less ang gamit sa mga tao sa appliances nila, sa aircon nila, kagang mga commercial establishments, hindi man guro mag-full force gid sa ilang nga aircon, dira gamat-amat panaog ang demand.
5: Ang mga ganang ba ko, Sir Dave, no? If we will really go back sa kung ano sini ang pinakasimpleng explanation, we will always go back sa laws ng supply and demand.
4: Yes,
5: niya. At the end of the day, all of these technicalities, all of this parang mga terminologies, kumbaga, no? Mabalik kita sa gihapon sa punto nga, ano kadako, i-assess natin, ano kadako ang energy nga ginagamit nato sa tagsa natin ka mga panimalay. Pero however, ginapanumdum taman, Sir Dave, nga gahatag kita sa patiya nga, kumbaga, normal as we are, nagagamit kita sa kuryente because we need it.
4: Kinanglanon gid siya. It's a necessity.
5: Yes, ang problema, kay ginakulang kita sa supply sa kuryente, nga kinanglan natin kung tani, Sir Dave. Amunang doon medyo maburubudlay nga i-set aside mo ang amuna kinahanglan sa bagay nga kinahanglan mo man on your end, Sir Dave.
4: So, ang ma-advise ko lang da siguro is practicality-wise, again, emphasize natin, sa supply nga scenario, ara na naya sa mga power plants together with the NGCP and the government agencies, kung paano nila ma-restore ang supply. Do kung ako pa pambalon, in simple terms, wala ta may mahimo sa supply.
5: O, ilan na yan.
4: Ilan na yan. Pero may mahimo kita sa demand side.
5: Consumers.
4: Consumers. So that's why, ginaliwat din natin ang call natin to conserve and save electricity whenever we can.
5: So, smart use. Do
4: yes, wala. Ang tsakto nga paggamit. Nga, gamiton mo lang kung anong kinanglan mo. Kag panumdumon mo, nga
1: Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Kapag doble, okay! Ayan dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Ayan dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento. 2 in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gin,
9: may free collagen,
8: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
12: You care? We care! Kidney Care!
13: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: And polycotton, samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Makigiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay arina ang iBerry.
10: Ako si Anna.
11: Wala na tani isang iba na tao. So, practical tips lang. For example, ang aircon naton, basi pwede natin iset lang medyo 24 degrees lang ang iyang hapoy. Yes, instead, ngayon full blast mo siya. Mm-mm. Ngayon, sakto lang pala nga comfort level ka.
12: Room temperature siya.
11: Alugid. Or what if instead be, for example, nga maglantaw ka sa TV, basa ka na lang libro. Kung baka ngita ka sa other sources.
12: Alternative ways, yes.
11: Habis mo nga wala ka involved sa kuryente. No? Mm-hmm. Samtang ari kita sa situation nga amo ni sa
12: crisis ka amo na yung situation.
11: Yes. Kay, again, we are expecting this crisis to
12: last until July.
11: July and August. And especially kung mag-init golpe ang panahon, okay, sabong kay medyo malamig. Pero kung magsugod naman na init liwat, we will be facing the repeated occurrences sang aton mga manual load dropping.
12: Speaking of manual load dropping, Sir Dave, medyo, I think, gusto tagin ipa-attag sa ating mga consumers, no? From time to time, mami, nag-post kita sang updates, plus si NGCP. Una, may alert status, after sina, mahambal sila nga. Amunin nga mga areas, magkapatigayon kita sang MLD. So, sir, ano good man bala ang aton during protocol? Ano ang ways nga akis? Ano, posted kita 5 minutes ago, tapos deload na yun, sir,
11: okay.
12: Dave.
11: Sige. Regarding sa amo na nga status.
12: Yes.
11: Ang alert status, again, gabase na siya sa margin.
12: Yes.
11: Yellow kung nipis, kung mas red. Taas na ang demand kaysa sa supply, red na siya. Based na siya sa forecast for the day. Ang gina-expect nila nga, pila ang kinahanglanon nga demand, kag pila ang aton nga supply, dira na sila ma- calculate na yon kung pila ang kinangla natong i-drop para ma-maintain ang stability sa system. Pero ipa-attag naton. It is only a forecast.
12: Forecast.
11: Forecast lang na siya. So in short, wala gid na kasiguraduhan nga masunod ang forecast. Eh pwede na siya nga ang demand mo gulpi magsaka.
12: Pagintapat.
11: O pwede man siya magnaho nga mag-improve. Sa generation naman nga side, wala ka man kabalo kung basic gulpi lang da. Wala mo ginapangayo, gulpi lang da. May nag-reduce
12: Trip.
11: Naman
12: ng planta.
11: Or may, what if may nakabalik nga nag-improve ang margin. So, forecast na siya nga ginapadala ni NGCP. Let's say, hours before, ginapadala na sila sa amuning gina-expect na ito nga numbers.
12: Yes.
11: Nga, for example, si More Power. Example lang.
12: Mm-hmm.
11: For example, mapadala sila kasi More Power, alas 4, 10 megawatts. Pag alas 5, ma 15.
12: Forecasted na siya.
11: So,
12: nga i-deload.
11: Forecasted na siya nga i-deload. So, ang ginahimo naton sa bahin naton is, lantaw man kita, ano sa aton nga system ang aton nga pwede nga i-out para ma-meet ang ina nga requirement. Again, as much as possible, gina-rotate na siya naton kay sige-sige siya adlaw-adlaw. Inasigurado naton nga wala sang feeder dira nga matamahan nga basi.
12: Maliwat sa, naman.
11: Nga basi adlaw-adlaw na ni siya yung mabranautan. So, gina-rotate na siya. So, for example, kung amo ni nga feeder na branautan, subong, sa sunod naman na siya nga rotation. Ang pagka the next day, lain naman anay.
12: Mm-mm. Pero, kaya, ang mga hospital ni Sir Dave, doon ginapaiway tagitin
11: yes,
12: because it is like considered.
11: Sa humanitarian nga rason.
12: Yes. Mga vital institutions, kumbaga ni sila.
11: Yes, gina-spare tagit ang hospitals. No? We understand, gid. Ang mga hospitals naton, as much as possible, kinanglan gid sang kuryente. Mas kinabalon pa nga may generator sila, but mas for the humanitarian reasons lang nga gina-preserve tagid ang power sang hospitals naton. No?
12: Okay.
11: They are critical and vital institutions. With regards naman sa MLD, nga gin-mention ko nga may mga numbers, again, it is based on a forecast, pero ang pagdagdaga na isang loads, it is based on actual nga condition.
12: Okay,
11: so, may forecast sila nga may gina-expect, Pero, wala ta kabalo kung ang gina-expect nila nga forecast, amuma na ang matabo karon. For example, may ambal ko sa imo nga number nga karon alas 5, 5 p.m. Pero, wala na kasiguraduhan nga pag 5 p.m. ang muna ang matabo eh.
12: Mm-hmm.
11: So, pwede nga magsaka ang demand, pwede nga magnubo, pwede nga ang generation magsaka, pwede magnubo.
12: Which
11: so,
12: happened na.
11: Which is amuna happening, amo na siya. That's why, amo ni ang ginapangayuan, taman sang understanding sa ato nga consumers, that's why KISA, though gulpihanay ang manual load dropping,
12: yes.
11: Gulpi lang gali nga na-realize nila nga, ay hala, ang ato nga gin-forecast gali.
12: Mas taas.
11: Gamay. Oo. Tapos ang kinanglanan gali dako. Yes. Tiga critical na ato nga system. So they have to act. Hindi nila pwede hambalon nga ti, nahambal ta na. Galing, hindi na nila pwede, yamo na, kay magiging at risk ang system. So again, real time, ginamonitor nila ang mga parameters naton, supply, demand, kung ano pa na nga parameters, mga voltage, frequency, tanan na ginabantayan nila. Kung may nakita sila nga possible cause nga mag at risk aton system, they have to take action. And sometimes that happens within 5 minutes, 10 minutes.
12: Dasigay, yes.
11: Oo, dasigay. Kay, for example, magalom subong, what if gulpi nag-init? So that's why malain naman
12: damo
11: ang actual. Damo-damo sang factors,
12: yes.
11: Actually. So, amo na ginapangayuan talang sang pasaylo not sa aton mga consumers.
12: Yes.
11: Nga, amo na ang real nga gakatabo subong. It is based on actual nga condition, which is not necessarily the same sa gina-forecast ni NGCP for the day.
12: At least, Sir Dave, no, ang ginatawag natin yung forecast is something we can look forward. We can like be our basis, no? Kahit mag-ari, halimbawa lang, Sir Dave, aga katambugid niya siya. Magpagwa si NGCP sa yellow alert status and then after sina, naka-standby kita for MLD because that is based on their communication.
11: Yes,
12: however,
11: yes.
12: May mga times na rin nga makita naton nga nagnubo ang demand kag ang supply is as is. Kumbaga, good thing ini siya because may possibility nga hindi madayon ang MLD. Yes.
11: Correct, correct.
12: May mga postings kita from time to time makita namin nga standby sa amon nga feeder because there is a possibility nga mag-manual load dropping kag madulaan sang kuryente ang amon nga lugar. However, kitaan ko nga wala makamili na dulaan kuryente amon ni oras. Mo silingon, that's a good thing because
11: nag-improve. Grid, yes.
12: Correct. So may mga times kaamusin. Asa gihapon, nakadepende na siya sa madamo ang mga factors. Pinaka-basic ang aton nga loss ang supply and demand. Pero, Sir Dave, right now, looking forward, ano, sir, ang aton dring nga ginobra sa bayan sa more power, standby kita, monitoring kita, things like this, Sir Dave?
11: Ang ginobra na ito, no, we have the 24/7 control center nga constantly in communication man,
12: yes,
11: sa NGCP, no, sa counterparts man nila sa NGCP, to monitor closely ang loading condition. Kaya ang gusto natin matabo is, ang kinanglan lang gito yung MLD, amo lang gid na. We don't want nga ma-MLD pa sa sobras more than sa kinanglan. Kaya again, as much as possible, gusto natin gamayon lang gid ang maapektuhan as much as possible or pwede ganit wala.
12: Mm-hmm.
11: So that's why they are maintaining constant communication para every hour or let's say every kada minuto balaan nila nga pila ang megawatts nga kinanglan namon ni MLD. Kay kung mag-improve man lang, pabalikan namon ang iban nga mga feeders ka pwede na pabalikan.
12: Mm-hmm.
11: So amo na ang gakatabo. They are in constant communication with one another, NGCP and more powers, bahin sa nga aton nga control center.
12: Mm-hmm.
11: Siguro ang ma-advise ko sa aton mga customers is kay ga-posting man si more actually. Diba? Kung makabaton sila sang listahan sa mga feeders nga possibly ma-out, i-anticipate na lang nila nga pwede madayon, pero worst case scenario is, pwede
12: lighter
11: nga hindi madayon.
12: Yes.
11: Pero worst case scenario is,
12: madayon
11: na nila nga madayon. Para that time, handa na sila.
12: Mm-hmm.
11: Kay ang, again, ginabase na siya sa actual nila nga makita.
12: Mm-hmm.
11: So, may baseline kita, for example, mambal, si NGCP, amo ni nga na number, amo ni nga certain megawatts ang kinanglanon. Tilang taon na kung ano nga mga feeders ang maka-satisfy sina. Pero, pag actual na implementation, lang tawo na nay kung amugin man na ba lang kinanglan or posible nga mas dako or posible nga gamay.
12: Okay. So, at yung mga siya consumers, no, Sir Dave, no, we would really like to highlight nga ining mga tikangan ni wala kita ga pinagusto, Sir Dave. Kumbaga, this is based on the coordination na ginahatag sa aton sang atong partners in grid. Kinti isa po yung question, Sir Dave. Nga, aga lang nagakadula ang or nag-implement sang manual load dropping. It is because nga, during sang daytime, dirigid ang pag-spike, pagsaka sang demand sang kuryente kung ikumpara sa gabi. Kahit ikong gabi, may times nga tulog ang mga tao, kumbaga mas longer ang time nga taas ang supply kung ikumpara sa demand. Pero as we speak right now, ang aton din ginaayo sa ating mga consumers, ang paghangup kagati, ang aton din proper education sa kung anong gakatabo sa subong. The reason why nga ti, upod kami ni Sir Dave, habatan agad nga ti, ipathag sa inyo kung ano gidman bala ang nagakatabo sa bahin sang more power kag ang sitwasyon sa nagakatabo sa bahin sang transmission grid naton. Sa liwat sa ating mga konsumidor, madamo gid niya salamat sa pagpamati sa aton subong adlaw kag ti ang aton driga isa liwat ginapathag nga education ni nga kind of explanation para nga isa inyo nga bakin maintindihan ninyo ano gid man bala ang nagkatabo halin sa generation pakadto sa bahin sang distribution kag si more power sa gihapon nagapadayon nga maging transparent from time to time mapaproblema man ina o kun mapagood news yara si more power agud nga ti magpaathag sa inyo. Again, ang inkuupod naton si Engineer John Dave Habatan, ang Assistant Manager sa bahin sang System Planning sang More Power. And again, sa masunod naman nga semana, updan nyo naman kami. Agud nga ti istoryahan naton kung nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo diri sa bahin sang Iloilo City kag Province of Iloilo. Again, this has been your host, Angel Pichilyertan, for more power at your service, bringing more to life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: Gitrive Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Gitrive Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Gitrive Bio.
10: Gitrive Bio. Ang Gitrive Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Gitrive. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
10: Mabaka sa mga butika. GTX 500.
16: Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500. Buntag na o gabi eh.
17: Parang pila na may mo sugar?
16: 136 na lang. Naami inidyo kaya kong tulog sa GTX 500.
10: GTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao may madubungan levels ng vitamin D sa lawas. Daku ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
4: Top, top, top! Lechon manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
5: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika. Kinikel.
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Red Bell. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Habibig sa natin ka.
16: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1.
17: Samsung Plus Herbal Capsule.
16: Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
17: Santo Plus Herbal Capsule.
16: Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa supplement 2-in-1.
17: Santo Plus Herbal Capsule.
16: Ang dunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
17: Santo Plus Herbal Capsule.
16: Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Need

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio
3: ang D3Bio.
1: You my Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You my D3.
3: Mga butika.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Oras tatak alas 3:30.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular din na interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang yung carrots.
16: Oo, hindi lang carrots, mga kanduran.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nuno.
13: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Gusto din ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
14: Ano na yung impormasyon?
12: Maitukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
17: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
14: Gusto.
17: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
14: Mm.
17: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kaangay ni Sir GP sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud indi magidanay ang duha mo katul-an sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
14: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
17: Sigurado may intindihan ni sa mga ano? Mga
14: may edad-edad na.
17: Hindi, mga mekaniko.
14: Ah, oo, siyempre.
17: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
14: Hosto. May mga
17: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
18: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubong sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkagubag sang kidneys, kag paghubag sa imo atan. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
14: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang hubok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, Amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambalid dok na masakit ang imong tuhod.
17: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
14: Mm-hmm.
17: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 ay pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh, Mighty C, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga klase nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
14: Mm-hmm.
17: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
14: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
17: Kay wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
14: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa.
17: Mm.
14: Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
17: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gitawag inflammatory response.
14: Mm.
17: Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gitawag oxidative stress.
14: Ka?
17: Ini ang nagaresulta sa gitawag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
14: Mm.
17: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gitawag matamis.
14: Mm-hmm.
17: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga

0: sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisikan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw adlaw.
3: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no, gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
1: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sang ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no, bisan may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan nga hindi magbaho?
1: Klinika Diopres.
2: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape nga tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, ang pabulito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapik.

0: ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX coffee mix. Mm. Mm-hmm.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Mm-hmm. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Mm-hmm. Ah, oh, naman niya pang habon.
2: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Huwag mo kung nag-habon ng rabo.
3: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan tadi.
2: Sabi ko, ya, arabuhok.
0: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: Mm. So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Mm, puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
0: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Uh-huh. Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan yung sa duwa ka D3 Bio may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo kanan mag-extend ka. Kaya ang extend wala na niga patindog sa imo antenna sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awon din ra ba gawa panag nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig siya taguay?
1: What's up, panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidad? Sir Boy?
2: Dising ko no, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year 18, plan to mo. O yan, 19
0: na. Kampiyon ni
1: Magpitch. Kabalo ka ang pisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto ginadi kay Mercolis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-attacking sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo. Kailang adlaw, no?
2: Basic.
0: Maligo. Basic.
1: Ang pagligo is natin, ha?
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakapapante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya na lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio?
4: Talk ni Doc!
0: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gid ni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. damo di wayo sa pak sir. Pero subong din sa pak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
2: Sa alingag-ngag pala.
1: Alingag-ngag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo ba-ba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3Bio.
4: D3Bio!
5: Ako si Jomer. Tumagit ko sang D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akong buho kag mukinis ang akon puti.
4: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio with Visio.
7: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, may TC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building.

0: City, Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy, nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balong kagaproduce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid, amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
2: Oo,
1: so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang inaa ang ditribayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta nung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya hindi lang na-sure boy, may harakagalas ang ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom siya ng ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imong microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ga D3Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imutan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man, nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na, Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
5: Ikarami.
3: Siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio nami imo tul-an magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginawlat mo no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mamakal, sumangguti ka. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na
6: at syagan ko ang ipikto ng pagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E na tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gin sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga aton nga ginatumar, Sir Boy.
5: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Bakit wala pulos ang magnesium? Kung hindi mo ma-absorb, tingnan na kayo mo bata, sige magkaon, grabe pakaunon nga, ganihuang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 Bio na, agad ma-absorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no gyapon. Ang D3 Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why gaklat, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyuhin na na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
6: D3 Bio!
9: Ako si Maria, basta afdid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga magabot ka! D3 Bio with Physio!
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga muti. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto
11: ng mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
12: Oras, tatak, impunto alas 4.
13: Maayong adlaw mga pinalangga na kung natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
14: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sato, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin na ko. Subong yan, nagawa. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano bala ko no ang rason nga may dugo sa imuhigko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ahoy! Kinikilig time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Semenja menepit sahamai mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Char, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong nga Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Pilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: T3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang T3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
6: T3 Bio. Ang T3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may T3.
8: TTX 500.
9: Gina Kano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang.
10: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: O ay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagoginabatsak.
6: TTX 500. Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. Kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club Singapore Chapter.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Nalig kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
8: Ay nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor. Daw pareho sang gabon. Nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much. Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema gid ang nanagtian sa kidney.
15: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Ang lamig!
18: Tika, yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
17: Han, ano ever best place mo in the world?
18: Siyempre, right here with you.
17: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain!
0: Rainaway Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: TTX 500. Q7 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko?
25: Ano sa una ang imo?
24: Blood pressure. 180 over 100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
23: TTX 500.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
21: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
26: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
27: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: Be MXtraordinary with MX3.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Busog-busog ikot nila.
32: Ako man, bro, kalot.
31: O, ito yung bro, kusti.
32: Busog-busog, eh.
31: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
32: O, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
33: Yes, sir.
32: Ay, ay, ay!
31: Ano nga, ay, ay, ay?
32: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
31: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
32: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
33: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh!
31: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas yung takarong pinggan. Wisit ka man, imo.
32: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
31: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
32: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unod?
31: Ba? Uy, hala.
33: Ba man,
31: tanga?
33: Hala, tanga masuot.
32: Shhh! Diskarte lang na iya!
31: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
32: Hey! Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
33: Sir?
32: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
33: Ay, tanga na, sir.
32: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakong may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkawin ninyo!
33: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
32: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
33: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo. Naulaan niya na muriatic acid.
32: Ay, ay, ay!
31: Kalot kag tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Dilen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
9: Pumabakal sa mga butika.
11: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Remind Herbal Capsule.
3: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
2: Remind Herbal Capsule.
3: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind Herbal Capsule.
3: Also available.
2: Remind Choco Mix.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
9: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
0: Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlong atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus sa Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay...
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Nakabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
15: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1!
19: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
20: Nay malakat ta
21: sa DNNing.
20: Mabakal sa mga notebook ko eh.
21: Wala pa ta kwarta. Ito hindi kakahulat ka ron, ah!
20: Isa na bala kasi mana nga nagka-klase, Nay. Pero wala pa ko yung notebook siya. Ako na lang yan sa classroom namon ang wala kakompleto sa requirements namon sa school, ya. Hey! Porgit tayo, ah!
21: Nasiligan niya hulat to. Nung panagtag sa syudad yung mga school supplies kay kompleto na. May bag ka na, may notebooks ka pa, kag may bullpen pa, kag papel.
20: Si nanay bala mo, sana na mga butaw?
21: Eh... Ha? Ay, sus, nalipat ko. Ate, sige, sige. Baklanta ka, ah. Bisan, duha lang, anay, ka-notebooks, ah. Kay base bala kon pareho, man bala sang nagligad nga, tunga-tunga na sang klase, nagabot ang mga nagapangatag sa syudad nga school supplies, ha?
20: Nay!

0: Yet, di ka makadto?
1: Nga ama mangkot ka gid, maupod ka?
0: Uy, si Marieta, oh man. Namangkot lang gid ko pala sa imo. Kay makadto ko sa ilan ni Kalot, kagtulilot ah. Sino ko ba si kung dito ka man pala makadto, ti upod na lang ta?
1: Ah, dito magi ko makadto kay napangita ko si Gusting.
0: Ay, gali. Tiubod na lang taa kay makatago sa allowance ni Tulilot para sa eskwilahan.
1: Mayo eh.
0: Nga nga wala kami yagabulay kay Tulilot, ha? Ako yung mabulay, kuya, sa iya kay daw bata. Ako na lang sila ni Kalot, ya.
1: Ay, sus, libertada. Pag-ipos ka kay bago ka lang yung nagbulay kay Tulilot, ya, ha? Kami ahalin pa sang una. Ganipusa okay, ng sungad mo, ha? Nugay pa tikal-tikal. Kaya kagamay lang sa bulig mo nga ina. Kaya nagakalingan ko sang tinikal mo ah.
0: Ay, ako. Marieta.

0: muning lain. Kay duha kami ang nabayran mo, pero ako lang isa yung nagaubra.
1: Wow! Sir, kini ko mo di mo ay?
2: Nag-iisip naman na siya sa obra niya.
0: Hindi ko mag-iisip nga kakapoy balayas ang panghugas. Si Tulilotya, nagahayon-hayon lang. Maulpot di siya kung tapos na ko yung panghugas. Dason, mamutos na lang na siya sa sobra ding asudaan nga nabilin sa karinderya. Kagdalon sa ila pa uli.
2: Hasue!
0: Okay, sa diin ang hustisya naman.
2: Hasue!
1: Hasue! Nambala talang ka ngayon si Diabalaan na istulilo.
2: Correct!
1: Eskwila mo na siya, God!
0: Sa pag-inchindi lang, Winslet, grabe na nga pagpasinsya kagpag-inchindi ko sa iya. Pero sa Badoso Bong, wala klase. Sa diin siya!

0: Lib.
1: Mikey C. Alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo, nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mikey C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mikey C. Mabasa nga butika. Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kitty Care Time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Alas 4:46.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Pabakal sa mga butik.
9: D3 Bio.
12: Nans Corn Coffee.
13: Bisan diin ka pa
12: sa trabaho
13: kag mga ulobrahon sa balay,
12: ang Nans Corn Coffee
13: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
12: panghuna-una.
13: Magtimpla na sang Nans Corn Coffee
12: para magpabilin ka nga healthy,
13: focused kag energized.
12: Nans Corn Coffee.
14: Goodbye.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
7: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santum Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santum Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santum Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong kumakablong, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pamong kumakablong sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.

0: kayo ba nang malagaw ta pala?
1: Hindi, kuya. Kaya kigan, kuya, ni nanay, ha?
0: Nadlo kaya kay nanay mo, ha?
1: Hoe nga, ikaw, ha, wala.
0: Kung kisa, eh. Kung kisa, wala man, ha? Ako, panagani, nag-aakig siya mo.
1: Ano?
0: Hoe, kay kaulugtasan, bala kay nanay. Nagasakit ulo, kuya, bala sa ugtas siya.
1: Kaya kigan mo, Ged. Hambalan mo lang, eh. Dapat, ya. Marespeto kaya kudang sa ginikanan mo ya, hindi tayo magpasawaya.
0: Ala, dopiho ka ba?
1: Ako gani o, napati ko si nanay ng mga laba ko. Ay, damo-damo sang lago ko. O, oh, kita mo na eh. Wala pa ko galing kasugoy, kitty do. Natamad ko mo.
0: Ay, hindi ba nang ah? Mga laba kagidya, nugay tinamaran. Ambal mo ba ay marespeto kakag hindi magpasaway? Hala, labina! Kung magpaninlo ka sa balay nyo, ha? Kay buot kaya, bay? Wala kaya, bay, nagapasaway?
1: Hala! Kudam!

0: Sino ba lang?
1: Hi, ma'am.
0: Uy, tulilot, ari ka man?
1: Ma'am, may dala ko galing bulak para sa imo. 3 red roses.
0: Hala, para sa akon?
1: Oo, ma'am. Bato na naman. Gin, pangabudlayan ko na bala kuha sa garden ni Flower. Ginlaot pa ko sang ido.
0: Ano?
1: Ma'am, gusto ko na gid gani nga maglunis na agud makita tanaka.
0: Ano? Tulilit pa uli na sa inyo, ha? Kag-obrahan ang mga assignments mo.
1: Ma'am! Natabog mo ko, ma'am? Wala ka nagapati sa akong nga labda ka?
0: Tulilot, kung gusto mo makatapos ka sa pag-eskwela mo, focus ka. Siguro na namian ka lang sa akon, pero hindi ina love.
1: Love niya, ma'am!
0: Kung love ina punggi, kay ako wala ko yan naluyag sa imo. Ang gusto ko lang buligan ka agad nga makatapos ka sa pag-eskwela mo.
1: Ma'am! Hala! Wala ko gali chance sa imo?
0: Wala, tulilot. Abi pa ulit na sa inyo. Kag-obrahan mga olubrahon mo, ha, para sa Lunes. Pag-abot sa eskwelahan, ready ka na. Hindi pag-unaha ang love-love nga ina. Tingo ha, kagunyo makatapos ka. May edad ka na bala.
1: Ma'am! Ma'am, charot!

0: Bro, Tolilot, anong problema mo?
1: Damo, bro, kusting!
0: Damo, bro!
2: Sa piho kang haslo ka. Kami ganin naga problema sa imo. Subong, ito po, damo problema sa amon!
1: Tulog ka mga duha sa akon. Kagprangkahan ninyo ako nga duha. Sadiin ko na kulang!
0: Yay!
2: Bro! Sala na, hoy haslo. Ang silingon mo, dapat sa amon, damo-damo ka kulang!
1: Mga kalot!
2: Hoy, hindi na mag-inom. Unta, tinala kayo, may istorya ta.
1: Le! Gusto ko magpahubog kang matulugan ko!
0: Bro, amo man na gyapon pagbukta mo. Dumduman mo man gyapon ang imukuan.
1: Ano?
0: Problema.
2: Hindi na mag-inom. Pamati sa amon, Tulilot.
1: Bro, kalot!
2: Nalainan kami ni Chong Kusting na nagbulikan ka naman sa pagpag-eskwela mo tapos ka binuti ka sa amon!
1: Ma'am!
0: Ha? Tagahan ka nagalisweldo ni Winslet? Hambalon mo kami nga wala!
2: Tunto ka?
1: Mga bro, patawaran ninyo ako! Ano bigay? Nabulag ko sa lab ko kay Ma'am Charot!
0: Ano?
2: Ikaw, Tulilot, ha? Hindi ka gano'y makapangilam mo sa mga lubra mo sa eskwilahan dahil sa lubra mo sa karitirya sila ni Winslet. Magkukumabangin mo nga, haslo ka.
0: Bro, Tulilot, ang gugmaya, aral ang nasa igadigad. Wala mo ba eh? Kung gusto mo nga makatapos pagtuon mo, didikar ka.
2: Na,
0: hindi na magpaminsan sa kung ano nga makasablag pa sa pagtuon mo. Damo, dira babae, kung katapos ka na sa pag-eskwela mo!
1: Bro, gusting!

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang anhambaya, Dok. Sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
2: Wow.
1: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, anhambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. D3 Bio.
17: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
19: you need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Halaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
0: TTX 500.
20: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
21: Ang husay,
22: so easy to use. Everest washing machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: Alas 5 sa is.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
23: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
23: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber,
0: the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ugali si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si May May Nano.
11: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
10: Oo, oh, tumarko Ibiregreen. Wala, ay wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibiregreen capsule, kay biktimo kayo.
9: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Alas 5.11.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
13: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: D3 Bio!
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika.
6: Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo? Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cell phone plus gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May sis ko sa ovary.
2: 3 cm na galit.
3: Ini-try ko gininom ang cell phone plus gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagin ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, fab, car, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bango ng char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
1: Herbal Capsule.
10: Wala side effects.
1: Wala palpitation.
10: Kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
1: Yara lang.
10: Sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sanson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
3: Pag-ibig sa mga gusto.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
6: Vita D Plus

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
5: nga amo ang kaspa.
4: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
6: Alas 5:23.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
8: That time check was brought to you by
9: Bingo Plus.
8: Bingo sa saya,
9: plus sa panalo.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panubos ang ibo blood sugar.
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: DTX 500!
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
12: Southon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na.
12: Nanakas.
14: At gaganda ka pa.
12: Southon Plus Gold.
15: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Southon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Southon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Southon Plus Gold.
12: Southon Plus Gold.
14: Mamakal sa mga butika.
12: Southon Plus Gold.
16: Megaman Herbal Capsule.
17: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman Herbal Capsule.
17: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman.
17: Mamakal sa mga butika.
18: Gigan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid na ni bulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: DTX 500. Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kina nalang subong imo
5: sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
0: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start. But

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganda ng Pinoy!
6: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaunin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa RMN Iloilo, 5:29 sa hapon.
11: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
12: RMM News and Public Service.
11: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
12: RMM News and Public Service.
13: News and Public Service.
10: Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, siyudad kaga, probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado. Pets sa 6 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2000 or pets sa 13 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Welcome sa atin siring pagpangalagad subong hapon sa ngalan ni Radyoman Maggie Maleriado. Kagsangalan sang serbisyo publiko, ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
14: Arimin.
10: Mayong hapon sa aton sining nga mga kauturan, welcome sa aton sining nga pagpangalagad sa kinangdan magadulong kita sang labing talalupang don nga balita kag impormasyon. Upod sa aton sining nga RMN News Team subong iyang hapon. Ibalawon ta sa dili madugay ang sitwasyon sa aton sining nga panahon upod sa pag-asa Iloilo. Kamusta ba lang dalagan sa aton sining nga panahon sa subong iyang weekend, no? Kag sa palabuton nga inadlaw mga karadyuman. Medyo nagagoom-goom ang aton sining nga palibot kag sa pila ka porsyon sa probinsya sang Iloilo subong hapon, nagatupa iya ang ulan mga karadyuman. Palaon tani sa dili madugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. I-check naman karon pila ka mga update, no, sa aton sining RMN News Team sa palibot sang syudad naton kag pila ka mga balita kag impormasyon upod sa aton sining RMN News Team sa dili madugay. Dali kita kay check kanay nato ang aton sining panahon upod sa pag-asa Iloilo.
15: RMN News Panahon.
10: Pod natin sa piyakalin niya, Engineer Perth Rubin, Pampagasa, Iloilo Field Station. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
16: Yes, sir, mayong hapon, yung sa aton mga tagpalamati. Hamon yung aton latest weather update, subong June 13, 2026. Latest analysis naton, wala man kita may ginamonitor ng low pressure area or bagyo sa lod or guwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang easterly nag-aapekto sa Mindanao, kag sa silangan nga bahin sa Southern Luzon, kag Visayas. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita. May arasang posibilidad sa mainit kag mapaanga panahon sa aga kag sa udto nga makadala sa mga pagulan-ulan paglat panaguob sa hapon or sa kagabihon sa ibang parte sang rehiyon nga dala lang sa mga localized thunderstorms. Kinatugob kasarangan na hangin, halin sa nawagat daan nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, diin makanay tubtob kasarangan at ang mga pagbalod sa kaligatan. Atong nga temperatura, 25 tubtob 31 degrees centigrado, adlaw matunod alas 6:12 sang hapon kag mabutlakbo sa alas 5:27 sang kagahon. Amo na ton latest weather update, Ferns Rubin, madamo gid kay salamat.
15: RMN News Panahon.
10: Madamo gid kay salamat sa aton sininga pag-asa Iloilo. Dragan sang aton sininga panahon mga karadyuman subong iyang hapon.
14: Amen.
10: Standby sa aton sining pagpangalagad subong iyang hapon. And of course, aton sining pagdulungan sa inyo sa mga balita kag informasyon. May mga update kita karon sa nagkalanabo o natabo ng pagtayog sang linog, sang nagligad iya nga adlaw, no? Dito sa may region sa Mindanao sa nagligad nga simana, no? Kung sa diin, nagsaka na karon sa 61 or 61 ang mga nagkalamatay bangod sa magnitude 7.8 ang linog mga karadyuman. Ito yung datos sa suno sa Office of the Civil Defense, no? Suno kay Assistant Secretary kag Deputy Administrator Bernardo Rafaelito, no? Alejandro IV, no? Nga katamaan sa mga napatay ang bangod sa landslide o kung natampukan iya sang debris mga karadyuman. No? Payag niya nga ginabalidate pa ang mga ngalan sang biktima samtang nagnubo na sa 33 ang mga tao nga nagapabilin nga missing kag naglabot, no? Sa 1,221 ang napilasan mga karadyuman. Na nagdubo na ang missing pruti ang mga nagkalamatay nagaamat-amat saka naman, no? We just do hope and pray nga kamay ko tani hindi na madugangan, no? Ining mga nagkalamatay galing kiti sa numero blasang mga missing iya mga karadyuman, no? Daw manipis ang tsansa nga mayara pa iya, no? Sang buhi sa sining nasambit iya nga mga biktima. Gaganta na karon sa aton sininga pagpangalagad ng dugang pagiging mga update direkta dito sa Mindanao region mga karadyuman diri sa aton sininga pagpangalagad. And of course dugang man sa aton sininga pagdulong sa inyo sang labing talaro pang don nga mga balita kag informasyon kainasang aga, no? May yara sang isa iyag ka salakyan nga nahulog dala sa may Iloilo River ang Suzuki Espresso, no? Isa sa mga

0: mga helper from delivery pickup, no? Sang isa iya ka ilimnon, kagti na luwas. Ining nasabit iyang biktima, 77 anyos, no? Ang nakasakay dito mga karadyuman, no? So, mahilani kay safe, kagti salamat gid sa sin duwatanan ka mga helper, no? Sang delivery truck nga nagbulig iya nga mapatakas ining biktima kag napalayo iya sa problema, no, o kon sa risgo sang disgrasya nga mahimo pagid sa iya natabo. Dali gitang kay check tanay ang aton sining RMN News Team. Kamusta untang palibot naton sa bungapon? Kagang balita upod sa RMN News Team with Radyoman Marjorie Herbomian.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Duman mon, mayong hapon. Happy Saturday sa aton nga mga kauturan. Ang subong hapon, do hindi ko mabalan kung maulan niyo, kung hindi. Pero do okay pa man ang tiyempo naton. Do medyo, hindi pa siya dulom, pero do feeling ko do man naguong-guom.
0: May pero, gatabon lang gamay, pero ang, ano, hindi maging tama ka siling do matupa, gid nga, ining damol-damol, gid nga pagkadulom, no?
2: Oo, doon ang ako gani ano man, doon nagadulom or what, pero basi magulan man ikaroon sa gabi, pero as of this time, wala sang ulan, diri sa palibot sang syudad, Malakalaka, subong ang pila naton ka mga kauturan na makita naton, subong nga hapon, nga nagabiyahe, kagang kalabanan diri makita naton, mga pribado nga salakyan, pero may mga naka-orange diri, hindi ko sure kung ano niya sa St. Therese, duro niya yung graduation niya or what, or opening. Hindi ka bala aware kayo ka na yung college. Ang naka-orange silang upper t-shirt and naka-puti, no, nagabantay sang jeep, no, dira sa may kanto, dabla Radyoman Mon, sa masamita nga ginatabukan, ka ginabaklan. May mga pila ka mga naka-uniform siya na ang nagabantay sang salakyan. Radyoman Mon, subong sini, nga hapon, may iban man dari galakat-lakat. E, siyempre, yung mga HHWW, bula, Radyoman Mon. Nagyan, tamani isang bataon, tatabala.
0: Dugay naman na tapos ang panahon, Radyoman March nga
2: gani?
0: HHWW ka?
2: Oo, sa una, gamuha mo, patay gani kiti. E, siyempre, kung kasal ka na, puro agbay-agbay, basta magtabok sa karsada, alalay-alalay.
0: Ay, sa ganito, kinapabayaan ka na, no?
2: Oh, pindi, pero tayong kilala ko, abi, why na, hindi inauso, abi, ang HHWW sa mga sa kilala mo. Pero kung magtabok lang natin, do, siguro do, gentleman 101 lang ako, dira sa tubang kasalakyan, masaylo dira. Pagtabok sa tunga, masaylo naman sa piyak. Do, kinaandan lang bala. Pero mga HHWW, do, do, wala na, iti. Basta, gagbay mo, okay naman, ha? Pero tila, ingin ako ng HHWW, holding balag hands mo, while walking.
0: Sa mga inang magkahagugma, mga first bag time lovers. Lang.
2: Ara sa ginatawag ng honeymoon stage, ng bit-biton ang bag mo, bit-biton ang tanan. Subong way, mabasa bala, kada. Mabasa na bit-bit mo muna sumatag-adlaw nga tanan. Anay nga, ara ko, hindi ka nakadala.
0: Dula to, oh, nga muna, oh.
2: Ano nga mo nang laki ha? Sa una lang. Nga mo na, Radyoman Mon ha? Sa una, ginaburubit-bit niyo pa na ha?
0: Nga, pamangkot ko si mo na, balik mo pa sa akon.
2: Sige sa lalaki, na sa usually, may bit-biton. Pero abi mo, ginaubra pa mo na sa mga bana, subong, balan mo kung saan o. Kung kasi nung gudana, isla nga duwa. Ang kilala ko gani, ginabalan ko, ang balko, dati, mag-ulon ko sa abaga mo. Do, hindi ka man kabatsyag ka kapoy or bering. Aba na, mabiring ko nung na kung mag, ano. Aba na, kaya ko pa man obra ko, may magsungguna na ito doon. Depende gali sa sitwasyon.
0: Oh, isabong ti, iyan na sa mga kabataan.
2: Ang hatag to sa ila.
0: Moments, moments.
2: Oo, hatag to sa ila. Graduate na tada. Sugti lang, bala mga gatubo man gugma ka tao, si... gabat ka gani, bahaw-bahaw.
0: Si Radyoman Jason, guro ti mga mamo na.
2: Ada pa na guro si Radyoman Jason? Ara pa sa dapit-dapit era niya sang kabuhi niya.
0: Ambot ko experience na negit, o ay makukita, ni nga may ginadapit-dapit na eh.
2: Hindi mo sure. Anyway, sa madulong naton nga balita, Radyo Man Mon, ginapreparar na sang Haro PNP ang kaso nga murder. Batok sa mag-utod nga nagtiro ka naghaboy sang

0: Bangkay, sa ilang kasilingan, sa floodway, sa zone 1, barangay Balabaguharo, sang Hunyo 11, daw basura lang, no, after gintiro, gintuangan, ginhaboy. So, ginkumpirma rin ni Police Captain Marvin Laranyo, hepe sang Haro PNP, ang biktima diri amo ining si Shani Caso, 34 anyos, sang barangay 4, Isabela Negros Occidental, kag temporary nga nagapuyo sa barangay Balabaguharo, samtang ang suspect nga nadakpan, amo si alias Jumel, 44 anyos ka pumuluyo sa nasambit nga barangay. Pangayag nila Ranyo nga nagapadayon ng ilakat pursuit operation. Agud madakpan ng isa pagkikasuspect nga si alias Jaime, 39 anyos, kagmanghod ni Jumel Nebaluan nga nasapuan ng bangkay sa biktima Rajimanwon nga nagalutaw sa floodway sakop sa barangay Balabago. Kagsang na-recover ini, nakita kami mga igo ini sa pagkaluthang sa lawas. Daan naman nga hiligot-anon ang ginalantaw nga rason sa nasambit nga insidente. Ang manang matulong natin nga balita nagikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
1: Tatak, RMN.
2: Madamo, gid nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Oras natin na sa 5.42 na sa hapon. Dili sa RMN News and Public Service. Mayong hapon lang sa aton sining mga listeners, no, nga nagatuto ko pa tayo, nga nagapamati sa aton, Security Guard ni Mundo Munding Montalbo, happy fiesta sa Barutak Nuevo Iloilo, sa Banwang Pesta Subong. Okay. Mayong hapon lang sa mga kabataan ni Security Guard ni Mundo Munding Montalbo, si Joy Joy, Pitaw kag si Tami. Okay, sige. Salamat gid no sa pag-monitor banwasang Barutak Nuevo Iloilo piyesta no. Aton sining ano subong aton sining RMN News team naton subong sa Barutak Nuevo galing kay sa barangay niyang ilang pista no nagligid tong Mayo si Radyo Man Marjorie kay Cas Broadpet Madera Bistuer mayong hapon gid. ginakiligid ko, no? Ang bali ni Casper Pitt, si Regiman Marge. Sir Stephen Panega, sir, mayong hapon. And of course, kay Cas Jan Pirutso Sumagaysay, dala sa barangay Papututan, Iloilo. Pirutso kag Sumagaysay family, salamat, gid. Cas Rocky, Sir Rocky Penuela, kag kay Cas Retuto Brickshow pa rin nyo. Cas Marjo Umayaw, thank you, gid, no? Sa pagpamati. Pamilya Girhen, no? Dira sa may Banati Iloilo sa Barangay Wanico no again of course sa may area iya sang adri sa may Libong Kugon Saraga na pamilya Amido kaga Dioso thank you gid no sa pagpamati kay Sir Joey Turmon Aheno Esteva no listening from Puganan Lambunaw sa mga taga Lambunaw dira mayong hapon gid salamat sa pag tutok sa pagpamati diri sa aton sining pagpangalagad subong iyang hapon mga karadyuman no kapon na tigayon nga maging successful ang aton sining event no para sa aton sining RMN Freedom Run mga karadyuman nagpasalamat gid kita liwat sa mga nagpakigbuylog nagupod no sa kausa nga ginapakigbato sa RMN Iloilo no ang kontra sa fake news mga karadyuman dako gid ining bagay no kagti nakahatag man kita sang benepisyo sa aton sining mga kauturan ang aton sining mga senior citizens no damo man gawa no ang nakaabil sang serbisyo kahapon sa RMN Public Service Expo dira iya sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro mga karadyuman. Congratulations gid, kag salamat gid sa kabilugan no nga nagabulig sa aton mga karadyuman. Sa piyag gabayin sa ginpatigayon maniya kapon nga kalayaan job fair sang Department of Labor and Employment mga karadyuman naglapot no sa 160 ang kabilugan nga na-hired on the spot sa sining kalayaan job fair mga karadyuman. Tingambal kapo ni attorney George Firares, ang chief, no, sang Technical Services and Support Division sang Dolly 6. Kadamuan sang mga na-hire ang sa idalom iya sang government internship program mga karadyuman, no? Gina-offer ini para sa mga estudyante kana mga bag-o graduate mga karadyuman, no? Natagan sang oportunidad maka trabaho man ati dako man nga bahin nasa experience man iya, no, sa pagpangita sang trabaho, no, sa aton sini nga mga bag-o graduate mga karadyuman kadamo-damo nga dan sang mga nag-graduate naton nga mga pamatan-on, no, nagadugang ini sila sa mga numero sa mga job seekers kagang iban kon hindi mapalaron ti mabutang naman sa numero sa mga unemployed iya mga karadyuman. It's good thing may mga kasubong sining programa ang aton sining nga gobyerno para makabulig man sa mga kabataan, mga pamatanon, no, nga nagapangita sang trabaho mga karadyuman. 116 medyo dako-dako na, no, ang nag-increase man abi ang mga applicants nga nagpakigbahin sa sining nasambit iya nga job fair mga karadyuman, no, may local kag may yara sang mga foreign nga mga trabaho, no, or abroad, no, kadamuan to local mga karadyuman gidamo gid sa naga pangita man diri subong sang bakante nga trabaho ang vacant work mo almost 6,000, no, ka mga bakante nga trabaho kag may mga na hired man tawag nila nga nearly hired, no, siguro may mga kulang na lang nga mga dokumento, no, kag makahatag na sang tion, matagan na sang tion nga makatrabaho ini aton sini nga mga utod nga nagapangita man niya sang trabaho mga karadyuman. So kabay ba, no, nga magpadayon ang desire sang aton sini nga mga pamatanon, no, sa pagpangita iya sang trabaho para man makabulig sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Napiag kabahin ining update naton sa natabo, no, nga pagkalumos sang duwa sa mga ginakilala mga star players sang Ateneo de Manila University men's basketball matapos man nga nagpangayo sang pasaylo si Tab Baldwin. May reaksyon diri karon ang pamilya kag Iloy ni Rene Baterbunya mga karadyuman, no, nangayo kuno sang pasaylo si coach Baldwin pero daw kulang na kulangan ng pamilya suno sa Iloy sang napatay nga si Rene Baterbunya mga karadyuman. Kapon madumduman nga tinagpagwa ni si Baldwin sang iya sining Zori, no, statement niya nga nagapangayo sang pasaylo sa kamatayon ni Baterbunya kag ni Divine Adili nga nalumos iya sa training camp dito sa may Aurora. Sa isa ka post, no, ginpahayag ni Roveline ining Iloy ni Baterbunya nga hindi makabayad o kung hindi makabayad ang pagpangayo o sang pasaylo sa kamatayon sang iya anak, no, ginpahayag pa sini nga ti luyag nila nga may buluan kung ano gid ang natabo iya mga karadyuman. Dugang pa ni Roveline nga ti kung aksidente gid man, no, wala na siya na update kung ano ang matuod nga natabo. Giti dapat ang University ako ng Ateneo de Manila University mag-coordinate man sang maayos sa pamilya, no, kag dapat sila gid mismo ni mahatag sang update kag i-explicar kung ano iyang nagkalanabo para nga ang pamilya hindi man nagkaragay ka haom-haom, no, kati masakit mo ara pa nga daan nag-grieve pa subong ng pamilya ti tanan iyang magsulod sa paminsaron nila mga palamangkutanon nagadugang ina ko nagadugay nga nagadugay no sukon magdugay nga hindi maexplicar may mga palamangkutanon man nga daw nagadalom sa mga sa paminsaron sining pamilya no so dapat sa Ateneo de Manila University mag-coordinate kamo kag i ano na bala i-update nyo regularly ang pamilya na muning kulang siguro muning nga nagapangayo sang explanation ining pamilya karon ni Batarbonia mga karadyuman na po ni binga bagay nga may yaragit sang coordination iya sa napatyan no tindihan taman siguro nga ti video daw ga ano man ni nagaduro distansya man ang universidad karon po dapat tani may yara sang i-designate dira nga persona nga amuning maalalay sa pamilya kag i patag ang matuntuod iya nga senaryo. Matenti, may mga legal process basi kon amo na malaning gusto iya sang eskwelahan kiti ambal ni Robilin nga gin anunsyo na sang eskwelahan ang kamatayon sang iya anak apang wala sila sa may gindala sa iyang picture nga makapamatuod nga napatay gidman si Rene. Ti amo nang palamangkutanon nga ban naton nga daw gray area pa para sa pamilya nga hindi pa nila lubos gid ma baton, no? Gusto nila nga mayara gid sang pruweba sa nangin kamatayon sang ila sini nga himata mga karadyuman. Kanugon, no? Ining mga star players kini sa legit mga karadyuman future panitani nga mga basketball stars man sa aton sining pungsod, no? Eh kabalo ka mo iti kun sa ball games lang daw hindi pa kita gani bisan sa FIBA do hindi pa kita maka sulod-sulod iya sa mga international games, no? Daw kulang pagid ang pagpaningwa sa sports iya kon sa team events like this basketball mga ball games sa aton sini nga gobyerno di may ang mga private school di may ara ni sila sang mga sports program iya sa ila sini nga mga team nakiti sa UAAP nga daan grabe ang competition no alin sa high school pa lang ang estudyante or elementary plan gani no gina-scout na iya from the National Capital Region sa mga dalagko ng mga universidad dito kag amoning gina pirate nila na opera nila kung gusto makasulod sa high school or pag-abot iya sa college mga karadyuman kiti grabing competition sa siling tanagani sabayin iya sang UAAP no sa junior kag sa collegiate iyang basketball competition mga karadyuman nagahalalin ang mga stars naton sa basketball no kay sa sining mga grassroots nga mga game like the palarong pambansa no ang palarong pambansa naton ang mga players naton diri sa may Western Visayas ya unsay gini tanan taga Western Visayas no pero pag abot mo dito sa may NCR ha nagligad to na kwentrong NCR may mga atleta dito nga from Western Visayas man no so Ilonggo man ang gahampang sa piyak dito mga karadyuman kontra man sa mga taga Western Visayas no ang mga players naton dako tani ning gumakusog-kusog tani may regional kon ara ni sila gampang sa aton galing kiti kon sa junior kag sa collegiate pa lang ginapirate na kay ti prospect ang potential dako no pareho sining mga national prisa ah dira pa lang ya ara na dang targeta na isang player para man nga i-pirate no kagimuon iya nga mga varsity player sa mga universities dito sa may National Capital Region mga karadyuman. So kabay pa nga ma-explicar inisang klaro sa pamilya sang Ateneo de Manila University bangod man kay Don Raculangan pa ang pamilya, no? Nag-anunsyo na nga nasa natabo ang Balsang Iloy ni Bater Bunya, pero do wala gid sang litrato nga gipadala mga pruhiba, no? Kay nagapinamangkot sila kun ano gid ang natabo, no? Nga ang napatay ining duha tanan ka mga basketball player, mga karadyuman. Ha? Nabatayan tanang dugang mga update man sa masunod nga semana, base pa lang may mga development, no? Ining kaso ni Bater Bunya kag Adili. Oras na to nalas sa 5:57 sa hapon. Itamiyon tanay nga aton sining mga kauturan, ang aton sining mga listeners sa subungapon nga nagatutok gid sa aton sining pagpangalagad, no, diri sa RMN Iloilo subong iyang hapon, no, sa kay Sabinagora Sukal dito. Mayong hapon, Ariel Buko from Magdalo, Banate, no, mayong hapon gid kas, no, Evan Dinuevo Sudario, Jane Hinon, no? Jenon, no? Sa May Sydney, Australia, mayong hapon gid, ma'am. Si Rebecca Cain Tres Plasios, mayo katersang Kandado Cabana. Thank you gid, no? Salamat gid sa pagpakigupod sa aton sining pagpangalagad sa Remen Iloilo. Nagligad to may gin report kita ng high impact, high visibility inspection sa bahin iya sang Department of Labor and Employment kag sang mga ahensya nga nagabulig monitor sa kinamatarong sa mga workers naton, no? Like sa mga baton sang benepisyo sa SSS Pag-ibig PhilHealth, sa safety sang construction site ang Department of Public Works and Highways, Office of the Building Officials, no, nagpatigayo ni sila nagligad sang inspection. Ginahibulo naton karon kung ano nang nangin resulta sang inspection nga ginpatigayon mga karadyuman sang sining multi-agency nga team, no, sang government sa pagpanguna iya sang DOLE, like sa mga labor issues, no, may mga labor malpractice bala nga nakit-an ang team. Nabantayan ta ina kay first batch na nagasigi-sigi to June 10 kag 11 sang gin-conduct ining inspection sa palibot iya sang Western Visayas mga karadyuman, no? So bantayan ta na, no, ining nasambit iya nga update sa bahin sa aton sini nga Department of Labor and Employment. And of course, mayara man sang ginapatigayon nga or patigayunon nga pagpanagtag naman sang ayuda ang DOLE, o darap man ni ayuda, no? Ang DSWD may ayuda, 5,000. LTFRB may ayuda sa mga driver, 1,500, may taraman nga taga 5,000, no? Subong ang DOLE may tuloy pasada naman, no? Sus, no? May tuloy pasada naman mga karadyuman. Antay ka mo kay update naman yung adugang iyang information kung saan o ini kag pila ang mangin benepisyaryo sang sining nasambit iyang assistance under sa Department of Labor and Employment. Ha? Sige, no? So, madamo agad nga salamat. Salamat sa pagpag-iupod ninyo. Subong iyang hapon, diri sa aton sining pagpangalagad. Mayong hapon, kay Sabinagora Sukal dito, Almaagenga, no? Thank you, Gid, no? Sa pagpakig-upod. Standby na sa pagsulod o kung sa pagbalita sa RMN Evening News. Subong iyang adlaw sang Sabado. Sa ngalan ng Gid lamang ni Radyuman Magi Maleriado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan. Tatak!
1: RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
1: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Gigan.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: In vitamin D3, ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And doctors,
3: ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation. USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
10: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
9: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita subong sang Sabado Hunyo 13-26.
9: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 7-7-4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
11: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
9: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
11: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
9: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, 160 ka job seekers na hired on the spot sa Kalayaan Job Fair sa $6 kahapon.
11: Sa balita international, Elon Musk, pinakauna nga trillionaire sa papel matapos ang initial public offering sa SpaceX.
9: Balita sa showbiz, Atisa Manalo mag-serving a judge sa Miss Universe Myanmar 2026. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Naglabot sa 160 ka mga job seekers ang na-hired on the spot sa Kalayaan Job Fair sa $6 sa ika-28 nga Independence Day. Kahapon nga adlaw, Hunyo 12, 2026, sa Robinson's Place, Main, Iloilo.

0: Iloilo City. Sinuki Attorney George Ferrares, Chiefs on Technical Services and Support Division, is on Dole 6. Mas madamo ang nagpakigbahin subong job fair kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Kadamuan sa mga aplikante nga na-hired on the spot ang mga kabataan paagi sa government internship program. Nagdagsa man ang mga aplikante sa pagbukas ng job fair. Sa diin naglabot sa malapit, 2,000 ang nagpadulong sa jobs nga job seekers sa pagpasimpalad para makakita sang trabaho. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Superfiber, pinakamadasig, kagapektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer, Superfiber mabakal. Sa tanan nga Life Extension, Medical Clinic and Pharmacy, para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension, Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Superfiber and isang panihapon. Superfiber, pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pang balita lokal, ginpangunahan sa Department of Labor and Employment sa Dole 6 ang high impact, high visibility inspection sa ginakonstruct ng mga high-rise building sa Bilog nga Rehiyon 6. Senator Attorney George Ferrares, OIC Chief sa TSSD Dole 6, tinutuyo sa nasambit ng inspection nga mahibaloan kung nagasunod sa labor code ang mga construction company kagsubong man kung ginapatuman ang safety protocol sa mga construction sites para sa mga trabahador. Pahayag pa ni Attorney Ferrares, kaupod nga naglibot sa inspection ang ilang mga labor inspectors, kaupod ang mga representatives halin sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DPWH, OBO, kag representative halin sa LGU. Sa una nga duha kaadlaw sa inspection sa Hunyo 10 kag 11, taglima ka construction sites ang ginpaidalam sa inspection sa tagsaga probinsya sa rehiyon apang magapadayon ng inspection tubtob maubos ang tanan nga construction sites. Ang pagpatigay sa inspection ng kabahin sa pagpasiguro nga safe ang mga construction sites sa rehiyon kasunod sa natabo nga pag-collapse ng isa ka building sa Luzon sang Damlaglang, Santo Samando ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Sunphone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigo lang na ganubo ang natural nga collagen sa lawas? Ang collagen ang responsable sa pagkinis, kag sa softness ang supat. Gani ko ining magadubo, madawang man ang wrinkles, kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunphone Gold Coffee Mix, nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko, gangaton yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis, kag mahinay ang pagtigo lang. Para sa glow nga natural, mag Sunphone Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyag nga bahin, mabaskog ang pagpati sa tag-iyas ang ido nga si Max nga si Angela Villena nga naghimbunanay ang iya nga pakaisa. Ang iya nga pakaisa nga si Leo Santo Romana kag iya kasilingan nga si Susan Erlano Gatmaitan kag pamilya sa ni para taguon i-torture kag patio na nasambit nga hinuptanan sa Zone 6 Ungka 2 Pavia, Iloilo. Sa interview sa Aramin Iloilo kay Villena, ginsaysay sini nga nagabakasyon siya sa ilang abalay sa si Santa Romana sang Abril 25 sa isang aga. Nadula si Max matapos niya ginpagwa. Sa balay kag wala na ginpasulod, bisan pa nga nagbalik sa gate ang sapat suno sa mga witnesses kag nagpanugid sang natabo. Dugang pa niya nga halos 40 kaadlaw nga ginpangita nila si Max. Apang wala gid nila ini makita tubtob nga may duha ka bata nga nagahampang sa bakante nga lote sa ila lugar. Nga nakakita sa bangkay ni Max nga nakalubong apang hapaw lang kag nagapanimaho na. Pagsaysay ni Villena nga natukiban nila nga isa sa ilang mga kasilingan nga amo si Gatmaitan ang naglubong kay Max sa bangod niya nagakabugto na ang ginhawa sini kay nagabaho. Apang sang ulihi, ginpahayag naman sini nga lain nga ido ang iya nga ginlubong. Suno pa sa agalon nga base sa kondisyon sa ginapatihan nga bangkay ni Max. Wala ini ginpakaon kag gin-torture pa bangod nga nagkalabali ang tiil sini. Wala naman sang ideya si Villena kung ano ang motibo sang iya pakaisa. Sa pagsasko sa iya hinuptanan kag ang rason naman sang iya kasilingan sa ginaaligar pagtago, pagsakit kag pagpatay kay Max. Sa karon nagapanawagan sang hustisya ang pamilya ni Villena para sa ila pinalangga nga hinuptanan nga ilang nga ginakabig kuntani nga bata. Si Max na nagaedad sang halos siyam katuig kag isa ka shipo o kag mixed chihuahua kag poodle nga lahi sang ido. Sang ginpakigangutan naman sang Aramen Iloilo si Gatmaitan hungod sini nga ginpanginwaling aligasyon ni Villena kag nanindugan nga lain nga ido ang ila ginlubong. Ang iningabahin ng mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, the food supplement ba lang nga epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo, aray nang solusyon at Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, ikaw nagapabas kung saan ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. So 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: Sa iban pa nga balita lokal, nakuhaan sang video ang pagkalayo sang tubig sa isa katasok sa tunga sang talamnan sa Barangay Fundasyon Duanyas, Iloilo. Sang 2014, ginkatingalahan man sa mga pumuluyo sang Barangay Tinukwan Duanyas ang kalayo nga nagasigrab kung sindihan halin sa sungaw sang tasok sang tubig sang pamilya Ladublan. Sino sa Environmental Management Bureau kung EMB6, posible nga tugas sang kalayo kung may presensya sang methane gas. Ang inigabahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpa-epektibo kag mas ginapabaskog. Gintigabang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak nga bahin patay ang isa barangay o isa ka barangay Tanod matapos gintiro sa Barangay Malagit Kalinog Iloilo kaina sang kaagahon. Ang biktima amo si alias June, 45 anyos, residente sa nasabit nga lugar. Sunod kay Police Captain Michael R. Melvin Mercado, officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station. Halin sa bilasyonan ng biktima sang ginsundan sang suspect kagintiro sa madulom nga bahin sang lugar. Pahayag niya may duha kapila sang biktima sa tiyan kag isa sa abaga. Na-recover sa crime scene ang 5 kabasyo sing caliber 45 pistol. Base sa initial nga investigation sang kapulisan, madalom nga daan nga hiligot ano ang motibo sang krimen.
2: Mayari kita sa libi na sundan yung mga tipo. Pero ang isa rin nag-atag sa atin sa pagtamubit ang mga previous graduates nila. Hindi lang ni slight nga grads, pero video kuhan lang, madalo ma.
3: Actually, with regards sa ito, sa IDBC sa atin, person of interest, hindi natin ma.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Melvin Mercado, sa subong, ginasundan sila or may ginasundan silang a person of interest kag nagpamalibad anay nga maghatag sang detalye sa Mercado agun hindi maapektuhan ng ila operasyon. Ang iningabangin ang mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea ang alkaline nga baramin sinagabulig. Agod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kang isa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka ba lang nga nagatigab? Masami ba lang may hangin ang imo nga tiyan base may deparensyo ng imo nga liver? Mag DTX 500 mga kay Radyo Man na DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
1: Sa katapusan ng balita lokal, naglumpat ang isa ka salakyan sa parte sang Iloilo River sa unhan sang Iloilo Freedom Grandstand sakop sa Barangay Molloloni City Proper kaina sang aga. Nagalin sa Parola Wharf ang salakyan na ginamaneho sang 77 anyos nga lalaki kagpadulong kontani sa City Proper. Yara na sa mayong kahimtangan ng driver matapos ginuwas sa mga nag-agi kagin papaulit na matapos sa ginbulong. Sino kay Fernan Madero, helper sa delivery pick-up sang Ilimnon, nga isa sa naglumpat sa suba, wala na siya nagpangduha-duha matapos makitang iya upod nga una na nga naglumpat. Pahayag pa ni Madero ang ginbuka nilang windshield sa likod sa salakyan para ipagwang sakay sinis sa sulod.
4: Yan nga, ako lang naman lumpat. Yan ang kutsuara man sa dalo mo. Ginlumpat ako mga kaysa lang.
5: Wala ang sitwasyon niya.
4: Ilong lang gagawa, kagin batak na naman sila. Ah. Ang ulo yan may pilas mo ito, may gamay lang. Hindi sa makatindog, sir. Ginagubaya lang naman sa magsaka sa...
5: Sa buli na?
4: Ang espiyo sa likod.
1: ang kabaisang pahayag ni Fernan Madero. Base naman sa investigasyon sang polis, human error ang natabo matapos nga aksidente nga natapakan sang biktima ang gasolinador kag wala na sila nga kontrol ang sarakyan nga nahulog sa suba. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
5: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
6: Banda sa Ibayong Daga. Sa Ibayong Daga.
1: Naging pinakaunang trillionaire sa papel si Elon Musk matapos nagabalor sa $135 per share ang initial offering sa SpaceX sa calculations ng kompanya kag Tesla filings. Nagabalor sa $135 kada isang Class A shares sa Space Exploration Technologies Corporation o kon SpaceX nga nagsaka sa nga halos $75 o kon billion dollars sa pinakadako nga IPO sa history. Bagod sini mangin $1.77 trillion ang kompanya kag ginalauman nga magahimo sa SpaceX nga isa sa pinakamahal nga publicly traded companies ka kun magsugod ang trade sa Nasdaq sa idalom sang ticket nga SPCX basa sa IPO prospectus sang SpaceX natala na nga magkapot si Musk ang ginabanta $849.5 million Class A shares kag $5.57 billion Class B shares pagkatapos ang offerings nga magahatag sa iya sang 84.4% sang combined voting power sang kompanya. Nagapanang iya man si Musk ang ginabanta sa $717.1 million Tesla shares sunod sa Tesla securities filings base sa recent share price nga $399.15 sang Tesla ining nagabalor sang halos $286.2 billion. Kontingbo ng SpaceX kag Tesla Holdings, magadangat ini sang halos $1.1 trillion sa papel. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita sa luwasang pungso na ginadulong sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal ng NANS Liniment Oil, myosarthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po ay palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipit, kinaparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog. Naundan ng mga balik, kinagadugo ng pila, siya inipang tutunokon patugunon, buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Erzmann Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
6: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, artista manalo, mag-serving a judge sa Miss Universe Myanmar 2026. Kasama mo sa balita, Rajuman Lynette Yulatriz.
7: Mag-serving a judge, artista manalo sa upcoming Miss Universe Myanmar 2026 pageant. Sa Facebook, gin-welcome sa Miss Universe Myanmar ang Filipina Beauty Queen bilang official judge sa preliminary competition kag Coronation Night. Ginpakigbahin naman ni Atisa ang announcement sa iya page. Madumduman niya gintiglawas ni Atisa ang Pilipinas sa Miss Universe 2025 kag natapos bilang third runner-up. ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mauhiyan kay partner o kun kay misis sa tiyon sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakag sa palmetto, na kilalang ang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Leneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
0: Misis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
8: Kabloom!
0: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
8: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
8: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS! Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Rajuman Resi, ginagreet natin, happy happy fiesta sa mga taga-Barotac Nuevo Iloilo sa Banwa lang. Fiesta dito sa
1: Banwa. Mga kaingat na to di Banwa.
0: Yes, walang maoy karo sa gabi. Pinagligad to may mga linampusanay. Ang ilim nun, balay butang lang sa chan, sa ulo. Mga balaan mo na karo mga launa, alas dos, alas tres. Anyway, ginagreet natin, happy happy listening si Erby Joy Dolar, Doliete family sa Banwa sang Dumangas. Kay Tonorbing kita Didang Acero, kay Tita Lulu Medina nga nagatutok diri sa atoin. Saka gapamati mandiri kay sa Ilonggo Blind Massage, happy happy listening kay to Pablo sa Pablo Inasalan, kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal, kay Lola Milanya Padernal nga always nakatutok diri sa atong pagpangalangkad kag di ka may itiri, happy happy listening.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, Rosal Gaya Pagamilya, Sir Stephen Fanega, Mel Gargaran, Tessie Sardal, Araman si Romeo Saberi, Rodolfo Espadero Hico, Imbong Celoberis, si Florencia sa Caldito Kalampay, si Laura sa Magaysay, kag si Joven Atundukan. Sa ibang sa natong atag palamati mayong gabi, of course, kay Maninoy Hector. Sang tatoy is manok ng seafood si kay Maninoy Maricho. Mayong gabi.
0: Kay Mayet Gamino, nga nakatutok na rin sa aton ng pagpangalagad, happy happy listening. Kay Joel Agutang Tolentino, kag John Perocho Sumagaysay, happy happy listening. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Sabado, Hunyo 13, Tagnis Mill 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
1: Radyuman Jason Renzi Cabatania.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo,
1: Radyuman Rezi Danioso Bordon,
0: Radyuman Marjorie Herbo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
7: Wow.
6: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung ko, Dok, sa unas, niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
9: Kung doble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Hello, anak.
17: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
18: Ganyan ang Pinoy.
19: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number 1.
22: Kagkaroon sa katapusan ng bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan Tawong Manog.
23: Ano nga pagbag-o, ma? Ang pagliwat sang dagway ko. At ublang yung sugit ko sa imo.
24: Ano? Dubu ang kabalalusi.
23: Hindi ka magpati, ha? Oh. Ara na. Ba, ara na. Oh. Hindi. Ano yun ang sapanit mo sa wala mong akamot? Kagang sa guyam? Hala! Kabasa! Abi! Ay! Pilit-pilit! Amo man ang sa abaga kag sa kamot mo! Kapati ang sa tiil mo kag

0: May, ano
1: singgit?
0: Ato?
1: Inga aayan?
0: Aanay ka. Aanay ka, aanay gilang. Kibagwa ako, ha?
1: Magwa ako. Ay, ano? Maupod ko, maupod ko. Ay, ano? Ay, kundo ginanervyos ako. Sino to, ha? Kag daw dirihalin sa sunod sa balay,
0: sige, bangun, dira, nasiga. Kibasi ko ano matabo sa bata mo. Kag sa amigan niya. Dali.
1: Gusto. Kasi sila matuod at tutingog.
0: Ha?
1: Nga aayan nga nagasinggitan siya. Nga ah!

0: Oh. Wala man itaw sa kwarto sang isang bata mo, Rima.
1: Eh, sa diimbala siya nagkanto, ha? Kagpati si Zelda, wala man.
0: Sa diin sila nagkanto? Ano natabo sa ila?
1: O Diyos ko. Base kung ginsulod sila sa malaing tao, kagindala nilang bata, takal si Zelda.
0: Anay ka, naabukas ang mayon nga puwerta, kag sa kwarto ni Lucy.
1: May malaing din siguro nga natabo sa ila nga duwa ay. Kinahanglan may bala ninis ang iloy ni Zelda. Kaya base kita pang mabasulan, kay di rin nagtulong nga daan ang bata, ya?
0: Ano ba lang ba sa ila, ha?
1: Kabati
0: ka?
1: Oo, nabatean ko. Daw nisang sa mga gagmay ng manog.
0: Oo, matuon. Pero wala man sa manog dire sa kwarto sang...
1: Ano iha? Hindi! Duwa ka gagmay ng manog ang nahulog alin sa ibabaw.
0: Tutulukang ang balayan sa balayta. Tuluka!
1: Ay, hindi! Ang mga gagmay ng manog nagapalungyot lang sa kahon sa balayan sa balayta. Kaya nagkatalahulog sa katre!
0: Hindi!

0: Ether Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ether Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: Ether Bio. Ang Ether, gamay Visio. Ang Visio, gamay Ether.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
3: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500.
5: Ang husay.
6: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Alas 6:36.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagiko sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
12: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santhol Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Santhol Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: nadala mo ng talibong mo.
1: Oo, oh, oh, ari na, ari na.
0: Base ko na, kung ginkuha sa taong manog ang anak ta, kagang abyan niya.
1: Mapatay ko ginsa kung makita ko sa pro. Ang sulo, uyati sa mayo.
0: Oo, oh, gani. May nasukbit man ko di sa hawa ko nga binangon, ho.
1: May nagahibi.
0: Halika. May tao sa ilalong sa puno kahoy. Kaya nagapungko sa ugat sang dako ng kahoy.
1: Halika, halika. Silda!
0: Silda!
1: Si ikaw, ina!
2: Joy! Joy! Itira yung baka mo!
1: Day, day!
2: Nanloko! Nakapulay ko tanong sa amon, pero nahatlo ko nga maglakad sa dulong. Ibasi ko na natin ang tawang manog!
1: Hindi siya makapalagyo sa pinangon kita na ko!
0: Sandi ina si Lucy! Silda! Sandi ina ang bata ko! Idala mo na sa taong manog, ha? Isalag ka ko sa kwarto!
1: Swin!
2: Wala, Jay!
0: Wala! Di nga, ano ba nalangon ka mo? Sadiin na si Lucy!
1: Kung ano gitman ang matabo sa bata ka, patsyon ko din ang taong manog na ito!
2: Hindi niyo siya pagpatsya!
1: Ano?
0: Ano?
1: Ito nga, oh! Gindala yung bata ko! Tapos hindi ko pa siya pagpatsyon?

0: na ipatawaran ninyo ako. Wala ka man hugit sa inyo kay inaadok ako.
1: Kag nga nga mahadlok ka kay kinikanan mo kami.
2: Diyos ko, kung ginpatay kagali nila, wala gi kami kay balo nga ikaw ang...
0: Hindi na pag-imit lang inanay. Sa tagsa, magpatag sa alas 12 sa tungang gabi. Nagating baliw ako kung nagaliwat ang dagway ko. Nagabalik sa normal sa ikaduwa ka best nga pagturuturuok sa manok.
2: Be,
1: ano?
2: Ano?
3: Hindi man ko gani magpati sa sungin-sungira niya ako, pero matuod galing.
0: Sa natandaan ko, nagamo ako sa inisingin tapakan ko. Kay ginapusan sa bato ang gamay nga manok dito sa lugar sa magulang ni Zelda.
1: Ano?
2: Ano? Ipabulong ko ikaw, anak. Bisan ano pang matabo, hindi ko gusto nga mahalitan ka sa mga kasi mariyota kung mahibalaan nila nga ikaw ang taong manog. Mapatay siguro ako!

0: Halit. Ginalita ng bata ninyo, Yoy Rima. Oh,
1: ano?
2: Mabulo pa bala ang pagliwat sa dagway niya, Choy.
0: Amot. Pero ibuon ko ang akong masrangan. Agod mabulong siya.
1: Manugbolong ka, hindi mo ako mapaayo? Lucy!
2: Lucy!
1: Baba mo! Amo na siguro nga ginhalitan ka tungod sa kasuplada mo!
2: Dapat mapakitlooy ka pa. Agod nga mabuligan ka ni Choy Uwak. Pero ikaw pa yung akig!
0: Day! Kung hindi ka magbago sa batasan mo, hindi lang rin matabo sa imo. Siling mo, katungas ang lawas mo ng inmanog. Sa uli, bilog mo na ang lawas ng inmanog na kung hindi ka magbago.
1: Lolo! Anak, hindi na bala magsinuplada? Mga matinahuron ka. Hindi lamang sa tao, kundi sa buta nga may mga kabuhi. Nay!
0: Sabi mo, Inday. Hindi ka magayo. Bisan ano ko kabulong sa mo kung hindi mo pagbaguhon ng batasan mo tungod sa halit sang manog sa imo. May sumpa ang halit nga ito. Kag nasiguro ko nga mientras hindi mo mabagong ugali mo, maghalala ang sitwasyon mo.
2: Wait.

0: ano? Ko na mo? Magabago na ako, Choy! Himuon ko ang tanan nga magbalik ang normal ko nga dagway kong gabi. Oo! Mangin maayo na ako nga tawo! Hindi na ako magsunoplada! Choy, maluhay ka! Hindi ako gusto nga mangin isa katawong manog! Choy!
1: Lucy!

0: News History Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may PCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pagin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayon ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: Oh.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. B-complex. Mm. De, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila muna.
3: X. Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Kaya arang bisyo
4: mo. 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: Uh-huh. May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya. Tatlo.
3: One check.
4: Isa lang check. One check.
2: One check.
4: One check lang siya. Gaano na. One check.
2: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, si boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang klase nga kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kandugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot-buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: Ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh, correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
3: Check.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gintry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Fab Car with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
9: Evergreen, herbal capsule.
10: Ako si Maymay Nano.
11: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
10: Oh, tumarkos Ibirigreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirigreen capsule, kay biktimo kayo.
9: Mangtumars ang Evergreen herbal capsule. Adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
13: Number 1.
14: Kag mga pinalangga na mga tagpalamati, diri naman nagtakop ang atong sugilanon sa simana nga ini. Kaway, nga nakahatag kami kalinawan, kagkakugmat. Ini naman ang inyong ginuong mistiko nga nagasiling. Madamugin nga salamat sa inyong

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Gold sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit patama.
1: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
9: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, ang gunyang ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
13: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
15: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Pog si Ansang Sumag, isa kang studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yumay Visio.
1: Ang Visio.
0: Yumay D3.
1: Mga buti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na kabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansi katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS
1: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
1: Vita D Plus Coffee.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Nons Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nons Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nons Liniment Oil.
6: Alas 7 sa East.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: That time check was brought to you by
10: Bingo Plus.
9: Bingo sa saya,
10: plus sa panalo.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound.
11: Ganagapanubos ang ibo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Para mismo!
12: DTX 500!
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
13: nanakas,
15: at gaganda ka pa.
13: Sanfon Plus Gold.
16: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Sanfon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sanfon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Sanfon Plus Gold.
13: Sanfon Plus Gold.
15: Mamahal sa mga butika.
13: Sanfon Plus Gold.
17: Megaman Herbal Capsule.
18: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
17: Megaman Herbal Capsule.
18: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
17: Megaman.
18: Mamahal sa mga butika.
19: Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sunsol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunsol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunsol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Sunsol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunsol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunsol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sunsol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isipin ninyo, sinimang orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi.
5: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
6: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
7: Mayari kita sa ligo na sundan ng mga tipo, pero ang isa rin nag-atag sa sunsang pagtamubid ang mga previous graduates nila. Hindi lang ni slight niya graduates, pero video ko ang lahat madalo ma.
8: Actually, with regard sa ito, sa identity sa itong person of interest, hindi natin ma-voice just because we need to finish evidence against man sa sila ng mga personality.
9: Hindi nga ko lang naman nung pati ang kutsuara masadalo mo, tinumpata ko mga kaysa lang sa.
10: Wala ang sitwasyon niya.
9: Ilong lang gagawa, kagin batak na naman sila. Ah. Ang ulo niya may pinas mo ito, may gamay lang. Hindi sa makatindog, sir. Ginagubayan na naman sa magsaka sa...
10: Sa buli na?
9: Ang espiyo sa likod.

0: Ginpahibalo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOX DOST nga nakaangkon sa coastal uplift sa Glan, Sarangani Province sa nabagatan nga bahin sa banwasang Glan sa nasambit nga probinsya kag sa banwa naman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Natabo ini matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa kadagatan sang Sarangani sa tung June 8, 2026. Oras ang Lunes nga adlaw. Nagpatigayon sang aerial survey ang DOST FIBOX kag Mines and Geosciences Bureau or MGB Region 12 sa tung June 11, 2026 agod nga hibaloon ang mga epekto sang linog sa mga komunidad kag infrastructure sa probinsya sang Sarangani. Nakita sa aerial survey ang co-seismic coastal uplift kag ang mga landslide nga naobserbaran sa mga barangay sang Glan, Sarangani kag sa nabagatan nga bahin sang Glan, Sarangani kag Jose Abad Santos, Davao Occidental nga magkalapit lamang pero nabukid na nga mga kabanuhanan sa duha ka probinsya. Base sa obserbasyon, ang mga koral nga sadto anay nagasalop sa kadagatan ang karon nagagwa na kag makita, no? Tapos nagbag-o ang kadagatan dulot sang 7.8 magnitude nga linog sa dagat sang Sarangani. Sandig sa una sining obserbasyon, yung nabulubanta nga nag-taas, no? Or nag-ulbo mga kasama ang hunasan sang hindi magnubo sa duha ka metro. Bo, perti kataas. Kag dalayon nga nag-atras, no? Or nagpa-atras or nagpalapad sang hunasan sang hindi magnubo sa 200 metros. Bo, grabe, no? Naglapad ang hunasan. Tapos nagsaka mga kasama ang kwan, ang duta, no? Nagtaas. Grabe, eh, kwan, no? Ang pagtaas sa mga kasama, mga 2 meters. Nag-ulbo bali siya, no? Doon nagpababaw siya mga kasama bukod sa natabo ang linog. Kaya manti, di ba, tectonic in origin ang linog na natabo, ang duha ka mga plates, natipag ang isa, kaya di ba daw nagabungguanay sila, ang isa yan nagpababaw mga kasama. So mga 2 meters gig. But silikon, mga 6 feet, more than 6 feet or mga 7 feet. Ang gintaas mga kasama, isagawa ka panalgan sang balay. Kag naglapad ang hunasan. Hindi kaya nagtaas siya mo. So but silikon, ang tubig, hindi na tumakalabot kaya nagtaas siya. So malapad siya ang iyasining hunasan. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome! Nagapangalagad ang palatuntunan ni Regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, Sabado na kita, petsa 13 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ikaduhan nga Sabado nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kag install aton mobile application, DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok, kaya kita sa account nga RMN Iloilo Official. Kag syempre sa inyo tag sa mga radio, kaya kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Dawa ilang nagamo ng mga taga-gobyerno, no? Empleyado sa gobyerno, long weekend gali sila son, no? Kay manti holidays ang kahapon ng adlaw. So way bis pala yung galing, nag-iskerda ng iba.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ang sa private sector yati, ari kita. Sa pribado nga sektor, gabaka-baka. Kun ka isa, ga kanding-kanding man. Kanding-kanding, IFM.
1: RMN
2: Palabra de Honor.
0: Hey, kamusta ang inyo siningaw weekend? Matapos ang ato nga pag-dumdum sang 128th Independence Day sang pungsod Pilipinas, ika-128 sang kahilwayan sang aton sininga pungsod. Hilway naman bala kita, di nang aton nga pagpalangga sa pungsod ta or sa mga politiko nga amo ang nagabilog sang mga ulo ninyo nga mga bango. Bisan mga maalaman gani, gakabilog man kisa, no? Depende kung di nang iya sininga interest. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama sa balita nasyonal. Mga numero sang mga tawo nga nagkalamatay bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Yara na sa 61. Sus, perti kaduro ng mga kasama. Ang una pa lang to, mga 20, no? 27. Subong iya, halos na times 3 na mga kasamang kadamuon. Ang missing, 33 kabilog, no? Ito yung ginakangawaan nyo yung mga missing basi nagkalamatay. Pero kabay pa, nga nakasurvive lang ining iban mga kasama. No? Amuna nga sa mga emergency kit naton, gina-require sa National Disaster Risk Reduction Management and National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC sa OCD naton, sa nanoy ito yung mga government agencies, ang aton sininga mga survival kits, no? Sa aton sininga balay, may mga bag kita nga dapat may mga ready to eat ano ganina? Ready to eat foods, no? Hindi mo na kinanglan lutuon bala, parehas ang sardinas, hindi mo kinanglan lutuon. Ang biskuit, no? Hindi mo na kinanglan lutuon, no? Sa mga worst case scenario, sa mga emergency scenarios, no? Pwede ka na makakaon bala, makasurvive ka. Then may tubig, and may mga bulong. Amo na, no? May mga flashlight. Kay sa mga pinaka-worst nga scenario, parehas ni may mga linog, no? Amo ni subong natabo dito sa may Jensen, Davao Occidental, Sarangani. May mga building na nag-collapse. Kag ining mga missing, mga kasama, ginapatihan, nga adto dito natabunan sa rubbles, no? Adto dito si idalong sining nag-collapse ng mga building or mga balay. Tikon wala ka man tumapilpilan, nga naipit ka abito mga kasama, parehas na daw may yuhub-yuhub abito, daw may kwanto, daw may bubon-bubon, kag dito ka nahulog, kag dito nagtabon ang pader abe. So, why kaya mapilpilan? Galing, hindi ka makagwa. Diyan mo na kung may survival kit ikaw, bisan pila pa kaadlaw to, samtang ginapatigayon ang retrieval or ang rescue operation, makasurvive ka, mabuhi ka sa pila kadlaw, kay may tubig ka to, may biskuit ka, may tinapa ka, or may sardinas ka, no? Kag, kung pwede ka man kahulag, nga makapangita ikaw sa maagyan ni mo pagwa, pwede mo magamit ang flashlight ni mo kung madulom.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Pero pila na kaadlaw mga kasama, no? Halos may isa na kasimana dugay-dugay, matapos nga natabo ang linog, madamo pagyapon sa mga missing, 33 pakabilog. So kabay pa nga buhi lang ni sila, no? Pero sa pinaka worst case scenario mga kasama, no? Ining 61 nga numero sang mga nagkalamatay, pwede pa nga madugangan pahilayo lang. Samtang pagpangayo sang pasaylo ni Ateneo Blue Eagles coach Todd Baldwin matapos ang pila ka adlaw nga nalumos patay ang duha niya ka mga rookie student athlete nga Sanday Rene Clark Baterbonia sang Agusan del Sur kag Divine Adili sang Nigeria kulang, no? Wala managasiling ang iloing wala niya ginabaton ang pasaylo, no? Pero para siya kulang ang pagpangayo sang pasaylo ni Tabaldwin. Ang masakit pa kag nagpakomplikado pa kay isa ka babae karon ang nagwa sa social media kag naghambal nga siya asawa ni Tab Baldwin, no? Ni coach Tab Baldwin kag nagbuyagyag nga si Tab Baldwin hindi maayo nga klase sang tawo, no? Nagakabutang sa peligro ang mga tawo, especially mga kabataan, ang mga atleta nga ara sa iya nga poder.
2: Palabra de Honor.
0: Sa piyak nga bahin sa balita lokal, mga kasama, Haro PNP, ginapreparar na ang kaso nga murder. Ngayon pasaka sa mag-utod nga nagpatay sa ila kaingod kaginhaboy sa suba sa Haro. Helpers ang delivery pickup sang ilim nun, no? Nagsugal sa iyang kabuhi para maluwas ang sakay sang salakyan nga nahulog sa Iloilo River Daos. May atuba lang sang Freedom Grandstand. Una, no man iawa niya matulupang. Dan, although may mga railings na mga kasama nga pwede makasagang sa mga salakyan, galing kay in between, medyo malapad ang iya sining opening or area nga wala sang railings bala or ang iya sining gap mga kasama, malapad nga makaigo ang gamay nga salakyan. Do, ano to ginan? Suzuki Espresso nga salakyan. No? Nahulog sa tubig. You deposit the money in the banko. Timayo lang kay may handa kang magtaya sa ilang sining kabuhi. Palihan na bala sang amo nang inspiration sang kantang Istambay mo? Ano ganing Istambay, no? Tunog amakan or ulihing tubo band, no? Basta inang hiligay non song balang Istambay. Istambay ang tawag sa tawo sa dalan, no? Kung kisa ginapasipalahan. Pero may mabulig man kay kung may mga sunog, makabulig sila bit-bit balde. Kunti galing ini, hindi man niya istambay, no? Kunti isa kahilber sa salakyan mga kasama. Ipakita na karon ang video, no? Kaya na-cover ini kagina ni Rajuman Mon mga kasama kagang pahayag sa sining helper. Barangay Tano naman, patay matapos gintiro sa Kalinog, motibo daan nga hiligot tanon, pero padayon pa nga ginapaduluman sa aton sining kapulisan ang investigasyon. Samtang tasok, isa na naman katasok, dira sa may talamnan sa Dueñas, Iloilo, may gas, no? Methane gas. Nga kung imo sindihan, nagakalayo. Although may tubig man siya nagagawa, galing kaupod sang tubig, ang gas. Nga kung sindihan imo, nagakalayo. No? Hindi gas iyang liquid, kundi gas nga oxygen. Tama, no? Oxygen, mga kasama. Hindi iya gas nga liquid. Pero galing nag-kwan siya, nag-upod siya sa tubig, ang sungaw niya, so amo na nagakalayo mga kasama. Ti, ano, may gas deposit dira sa idalom, no? Hindi you deposit, amani in the bank. Gas deposit.
2: RNN, palabra di honor.
0: Okay, pakita tara karon ang video sina mga kasama, diri sa aton sining pangalagan.
2: Sa tao na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Gindolong kaginboy lugan, ining bahin sa nga aton sining pagpangalagad mga kasama sa nga klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imong kabugaton, diabetiko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga gihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan, nga mo naman ang ginatunaan sang high blood. Payohon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikuan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Nga masarangan ang pagtapna o kung pagtuhaw sang mga cancer cells sa aton sining lawas. Gina problema mo balang mataas sining blood sugar, mag DTX 500 na. Ang maraming nga proteksyon para sa atong kidneys tugas ng diabetes, ganin din maghulat pa nga maguba ang imo sining kidney bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500, isa ka kapsula duha tub-tub tatlo ka beses sa isa kadlaw upod ang exercise kag dieta. Bye-bye diabetes kana. DTX 500 mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C na pamatudan sang mga eksperto may natural nga antihistamine properties gani magabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C para sa manami kag epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag DTX 500. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
2: RNN, palabra di honor.
0: Karon gali mga kasama, istoryahan taman, no? Sa mga nagapamangkot parte sa ila sining nga mga birth certificate, mga sinumar, mga marriage certificate. Manging kaupod na karon ang in charge sa mobile civil registry system sa kwan mga kasama, no? Sa Philippine Statistics Authority nga isa sa mga ginpilahan kahapon sa aton sininga RMN Public Service Expo dira sa may Robinson sa Haro mga kasama, no? Bangod perti kadamo sa nagkuha sa mga birth certificate pero madasig lang mga kasama. May ara dito nga iban nga gusto nila pakoreksyonan ang ilang birth certificate kaysa lang spelling, no? Iti istoryahan ta nagkaroon anong pwede mahimo sina mga kasama, no? Kag sa diin pa nagakadto ining mobile CRS para nga mapadasig ang serbisyo sa kinanglanon sa aton mga kauturan. Kagti ang mga kwan national ID pagid mga kasama, no? Maging kaupod na karon si Sir Jean Lito Isapol, statistical specialist and mobile outlet supervisor sang PSA Region 6.
3: RMN News Panahon.
0: Yari anay, balunta pinagkauling adalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo ay Karajuman First Rubin. Kamusta nga aton silinga chimpo subong mga kasama? Lain chimpo. Dadamo ginasipon. Pati kita ga tangso ang aton sipon. Karajuman Ferge, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sa aton mga tagpalamati. Amon niya itong latest weather update subong June 13, 2026. Latest analysis naton ang aton nga hangin ni Easterly sa mong nag-aapekto sa Mindanao, kagsilangan nga bahin sa Southern Luzon, kag Visayas. Samtang kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may aral lang kung kaisa sa posibilidad sa mga isolated, yung mga pag-ulan, pag-ulan, pag-uob, dala sa localized thunderstorms. Hinatugtog kasarangan na hangin, halitsan na maganda nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din makanay tugtog kasarangan at mga pagbalod sa kadigatan. At ang temperatura, kaya sa 25 tugtog 32 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6-12 sang hapon, kang mabutla kinibuas, alas 5-27 sang kaagahon. Amun niya itong latest weather update, Ferds Rubin, Madam Maginig, salamat.
0: Karajuman Ferds, why magkita low pressure area, sir?
4: So far, sir, wala man. Pero sa karon may mga pagulan-ulan na kita nga na siplatan, nag-monitor, muna siya mga localized thunderstorms ni na posibleng magluwag sa isa tubtob-duha ka oras.
0: Ah, okay. So, muna gali nga sa iban nga areas, no? Nag-ulan, like diri sa Iloilo, nag-ulan sa may Leganes, Pabia area, diri yung syudad, why? Bangod sa sining localized thunderstorms sa gali ni Karajuman Ferge.
4: Yes sir, mga hindi man siya magdugay, no, ang pinakatayo ginis 1 to 2 hours kung mga severe thunderstorm man, pero usually mga labay lang siya ang mga pagulan-ulan.
0: All right. Sige, with that, Karajuman Ferge Rubin, sa pag-asa Iloilo, madam, o salamat, mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Thank you sir, and salamat, may gabi sa tanan.
3: RMN News Panahon.
0: Pinagkauling nga dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa Iloilo, Karajuman Ferge Rubin. Kalaw ay isang pagkakambyo sa atong sininga klima, mga kasama. Mahina-hina lang resistensya ni mo, maapektuhan kagit. Amo na, aton, ginabatsyag, naga-kuan kita, naga-siburo. Pero wala sang siburo nga makapauntat sa aton sa pag-alagad sa banwa. Bisan malayan ang pamatsyag, padayon ang aton serbisyo. Bangod isa lang ang aton nga bisyo. Salamat, Gid, Karajuman First Ruin, sa pinakauling adalagan sa inyong panahon.
2: Palabra di honor.
0: Gindulo naman kayo yung buhilugan, hindi nga bahin sa aton sining palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended gid para makadugang sang proteksyon sa aton nga immune health batok sa threat sang kon anuman nga mga masakit kag mga epidemya nga nag-abot sa aton. Gani pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa naman nga klase sang balatian ilabi na gid sa mga kamamatay nga cancer, no? Standby ang aton sining nagalupad nga mga balita son, no? I-check natong dugay-dugay mga kasama, no? Gani maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy sa Davis Building, Puro 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kang Subongman, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinag-unang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahilawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sang madamo nga immune boosting properties. Ang tagsaka sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid ini isang 200 dayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinagkamanamit kag pinagkauna nga kape nga may vitamin D3, mabakal sa tanang mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: RML, Palabra di Honor.
0: Yari na posible ito naton, nagalupad ta ang mga balita. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
5: Tokmo News. Yari na ang atong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Sinoy niya kolon, paagi sa daadong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginhinyo ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagpanabat kalayi sa mga sadkod sang pagpanghack sa website sang Senado. Gintumod ni Gatchalian nga ang hacking incident sa website sang Senado amo ang pinakulihi sa nagdala nga pamahaw sa seguridad kag independence sang institusyon. Ginpunto sang senador nga hindi dapat pagkabigon nga isolated incident ang pag-atake sa sistema sang Senado kag iban pa nga mga pamahog sa karon kundi dapat inikabigon nga krimen. Gipayag ni Gatchalian nga hindi sila mag-surrender sa intimidasyon kag hindi mag-untat sa pagtrabaho para sa mga Pilipino. Nanawagan si Gatchalian sa National Bureau of Investigation o kon NBI, Department of Information and Communications Technology kon DICT, at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC na maglunsyar gilayon sa wadalom nga investigasyon sa insidente para nga mapanabat sa labing madali nga panahon ang mga kriminal. Wala naman sang nakompromiso kasensitibo kag importante nga impormasyon kag record sa website apang ang pagpanghilabot kaini katumbas na sang paglapas sa integridad sang institusyon suno sa acting Senate President. Sa dugang pang balita, formal na nga ginakasuhan sang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Department of Justice kon DOJ sang reklamo nga tax evasion nga nagabalor sa masobro 1 billion pesos si Anay Bamban Tarlac Mayor Ali Siguo. Sunod sa BIR, wala mag-file sang income tax return sa kon ITR Siguo halin sang 2019 tubtub 2023. Natukiban ang banggad sa Nipal expenditure method matapos niya nga ginako sa Senado ang pagpanag-iya sa mga kadutaan malahalon ng mga salakyan kag helicopter nga paglapas sa iya zero tax filing. Priso na karon si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos inigit pamatbasan sa pagkapriso samtang nagkakabuhi sa December 2025 bangod sa qualified human trafficking. Sa dugang pang balita o kung sa dugang pagiging balita ginaprubahan sa International Criminal Court o kung ICC ang hiyo ni former President Rodrigo Duterte nga magdugang sang tawo sa iya list of approved non-privileged contacts nasunod sa kung ginpatuman nga ICC communication restriction sa pangayara sa kustodiya sa International Court. Sa mando nga may petsa nga June 11, ipaboran sa ICC Trial Chamber 3 ang hirit sa kampo ni Duterte nga mapasugtan ang pagpakigangot sa iya sa isa katawo nga ang identity na lakip sa non-privileged contact sa idalam sa kondisyon nga ginset sa nabigat nga desisyon sa ICC. Sunod sa ICC judges entitled sa pangkabilugan ang mga detainee nga makikistorya sa mga miyembro sang pamilya. Sa iban pa nga individual, pamaagi sa sulat, tawag sa telepono, tag-ila o kung tag-ila-pisita sa selda. Base sa desisyon, mahimo man nga baguhon o kung mag-propose ang mga abogado ni Duterte sa anuman nga sa isang komunikasyon nga mahimo nga ma-monitor gihapon sang otoridad. Bisan nga wala mahayag kung sino ang tawo nga ginapanagutan nga makigistorya sa anay presidente, matandaan nga gin-suspend ang visitation rights sa iya sang iya common law partner nga si Hanelet Avancenia sa detention facility sa ICC. Ginsuling ni Avancenia ang iya suspension may kaangkanan sa isa katawag kay Duterte sa Hulyo 19 sang siya pa o kung sang siya ang ginapahayag na nagkomento sa kaso. Ginpahayag niya nga wala siya kaangkanan sa isyo. Natala na ang magatubang si Duterte sa ICC trial sa November 30, 2026 para sa iya kaso nga crimes against humanity. May kaangkanan sa drug war nga iya gipatuman sang iya o kung sa lalong sang iya administrasyon. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi ay ang mga tiraga ni Will Gunnim. The power of the people is much stronger than the people in power. Kag amuyad to mga nagilupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
6: Talk more news.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat ye, Drajman Julian Tamayo para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Talk Mo News.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Gindolo naman kay Genboy Lugan, edikabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabag-og kaga epektibo nga produkto para sa hindi regular o kon normal nga pagpagwa sa atong higko. Girimo gikan sa lagri line kag purong ingrediente nga naghalin sa fiber, wheat fiber and spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagaan sa nagakaigo pag-amlig atong achan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Kag subong man evergreen herbal capsule nagalimpyo nga pabako kag regabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang evergreen herbal capsule may turmeric, saluyot, balonggay, marguso, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gani magtuwar na sang evergreen herbal capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dughiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Ang aton galiliwat nga pag-extend sa condolences sa mga kasama sa pamilya Hiko and Hinoba dira sa Banwa sa Gimbal, no, sa pagtaliwan ni Tatay Danilo Hiko Hinoba Senior, no, sa adtong May 23, 2026 kagbuwas inisya ang igalubong na, no, June 14, 2026 sa Gimbal Municipal

0: tatay Danilo kag ang tatay ni Doc Kiko magutod gid, no? So adto to kagina kita nang talabuanay kita to mga kasama sa pag-igunong naton sa pamilya Hiko kag Hinoba sa pagtaliwan ni tatay Danilo Hiko Hinoba Senior. O kun naton si kwan si Ambot sa Anding Amay Bangs, no? Si Idol Roger Saragosa, si Parimotok, si Cap Noel Kapalya sang Kotsero Molo, kag si Barangay Kagawad Pastor Ariel Kasipe, no? Ang mapisan nga Barangay Kagawad sang Kotsero Molo mga kasama, no? Nagbisita kita dito kagina. So was na ang lubong, our condolences gid, no, sa pamilya sang asawa ni Pari Motok.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Indi mabaton mga kasama sang ornakulangan ang iloy ni Rene Clert Batermonia, no, ining promising young basketball player from Takalugon, Takalugan, no, sa may Sambuanga, sa may Agusan del Sur, no, tama ang iya sini nga banwa. Check naton kun anong iya sini nga banwa mga kasama. Talakugon, no, Talakugon, gamay lang gid ini nga banwa, lapit lang sa may San Francisco mga kasama, no. Tabok sang kwan galigid sila, amo tong hambal sang iloy nga siya kabalo na maglangoy, no, kabalo na maglangoy si Rene Clert. Kaybalan mo ara kami lang skilled sang suba, no? Husto man gid ang Talakugon, Agusan del Sur, mga kasama, kilid lang gid sang Agusan River. Yang Agusan River isa ini sa pinakadako man nga suba dira sa Mindanao, halin sa kabukiran ini sang Davao de Oro, mga kasama, diri pa ni nagailig dito sa syudad sang Butuan.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Dito na siya nagabuswang mga kasama, no? Sa Butuan City kag banwa sang Magallanes mga kasama. Tiambal sang iloy, siya kabalo na maglangoy si Rene Clert. Kay kilid kami sang suba, no? Tindako-dako ini nga suba mga kasama. Ang Agusan River, amot nga way naging himuan sang dam, no? Pwede ni himuan sang dam, okay, may kwan siya diyo? May marshland siya di mga kasama, o, diba? Dito to nadakpan si Lulong, ang pinakadako ng buaya. Kabalo ka na, son? Sa may kwan, no? Ano ganito nga banwa? Trento? No, Bunawan, no? So Bunawan, dito nadakpan si Lulong. Mandira pa naghalin ang kwan, ang Agusan River mga kasama, dira pa naghalin. Tapos gailig pa babaw pa north, no? Amo ni nga suba nga halin iya sa kwan, halin iya sa south, nagailig siya pa north, no? Tani pa kwan siya, pa dalom siya mga kasama, no? Halin sa north, pakanto sa south, no? Pailig, pero ini halin sa south, pakanto sa north. Do parehas man sa Cagayan River dito sa Luzon. Ngahalin siya sa kabukiran sang Sierra Madre dito sa nag-iilig pa sa ibabaw sa may Apare, Cagayan.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Ikot ginubrahan na di sang dam mga kasama. Damo pa makwandero, mapundar ng mga talamna, no? No?
1: RMN Palabra de Honor.
0: Brahan mo sang dam, may isa lang ka 100 megawatts, may sarangan niya nga ma-produce siguro sa hydropower, then ma-irrigate pa nimo mga talamnanan along diri sa Agusan River mga kasama, oh, no? Panaog dito sa Butuan, kundi mangin rice granary pa ning Kwandrio, mangin rice granary pa na di ang mga lugar nga ina diri pakadtutos may Butuan City.
1: Palabra de Honor.
0: Ti hambal sang iloy nga silingya kabalo na maglangoy ang iya sininga anak, no, kay man ti nagdako gani skilid sang kwan sang Agusan River, kay ang ila sininga banwa kilid lang sang suba, lapit lang ini mga kasama sa kwan, medyo bukid na gani ini, no, malayo siya sa mga highly developed nga mga banwa dito sa kwan, no, sa banwa sang nga mga banwa dito sa may

0: Agusan del Sur, no? Like ining San Francisco nga amo ang center sang trade and commerce dito sa Agusan del Sur, or ginatawag nila nga San Franz, ang isa sa pinakamanggarano nila nga banwa.
1: RNL Palabra di Honor.
0: Kung baga ang San Francisco mga kasama, kung i-plastar ta diri sa aton, no? Daw amo ni siya ang Iloilo City, ang talakugon do mga tigbawan siguro mga kasama na do amo nang iya sini kahimtanga, no? Pero layo ini sila sa baybay na ti hambal sang Iloy ni Rene Clerk ta Baterbo niya, matapos nga kagabi na batian naman ninyo nga ginpalayag naton nag record sang video si coach Tab Baldwin, no, sang Ateneo Blue Eagles, multi-awarded na ini si Tab Baldwin kag veterano nga coach, kay naka-coach siya sa Gilas, naka-coach man sa PBA, di ba, sa TNT, sa basketball team ni Juan, ni Manny Pangilinan mga kasama, no, naka-coach na si Tab Baldwin. So veterano ini nga coach, tanda na nga coach mga kasama, no. Ti kahapon silingya, sorry, nabatsyagan ko ang ginabatsyag man ninyo. Maduloman ining party sa akon, maduloman ina sa inyo. No, silinga sorry gid kon napaslawan ako. Something amo na ang iya silinga statement mga kasama. Tiambal sang Iloy ni Rene Clerk Baterbonia. No, ining 6'4 nga basketball player mga kasama. Silinga kulang ang pagpangayo sang pasaylo ni Tab Baldwin. Why na nagpa-interview ang Iloy pero nagpost ini sa Facebook kagin pahayag ni Mrs. Robilyn Baterbonia nga hindi makabayad ang pagpangayo sang pasaylo ni Tab Baldwin sa pagkadula sang iya sining anak nga may ginapangatubang nga isa ka masanag nga buas damlag, isa ka masanag nga palaabuton. Amo na, some sectors are suggesting and imploring the Ateneo de Manila University nga providean sang livelihood ang pamilya ni Rene Clerk, patindugan sang balay, baklan sang house in luck, no, kun hindi balay, no. Ti anong pinakamalapit nga syudad sa ila to? Sa Butuan, or kung hindi man sa Butuan, either sa Bayugan or sa San Francisco, no, or sa town proper sang Takulugan. Baklan sila sang house and lot, no? Galing daw ay pwede mga subdivision sa kuno sa San Francisco. Bisan sa Bayugan o ay dito sa kuan gyud eh. Dito sa may Butuan City na damo na to subdivision, no? Pwede nga dito na sila magbakal. Baklan sila sang balay dito. Kaghatagan sa palangabuyan like grocery store. Kay ang pagkadula ni Rene Clerk, pagkadula man ini sang ilahandom nga mag-asinso ang pangabuhi. Kay medyo masanag-sanag ng palabuto nila mo. Kon nadayon abi si wala abi napatay si Rene Clerk mga kasama. No? Kon wala napatay si Rene Clerk, nami na niya pangabuhi nila yung Radyo Man Jason. Bisan sa Ateneo pala nga daan niya, may maayo na nga income ni, maayo na nga pala nga buhi aning bata mga kasama, no? Ti, amo na ang iban, sila nila dapat tatagan ninyo na isang pala nga buhi ang Iloy. Dapat tatagan ninyo na isang, anong tawag sini? Isang balay kag lote, kaya ang mga utod niya dapat hatagan scholarship sang Ateneo para makatapos sa ila sininga mga pagtuon mga kasama. Amo nang ginahambal sang mga netizen, no, sa kay or sa Ateneo de Manila University to compensate, no, although nga hindi mo gani mabalik ang kabuhi ni Rene Clerk, no, pero ti bisan paano wala mapahagan-hagan ang ginabatsyag nga kasubo sang pamilya. Siling ni Robilyn Baterbo niya, siling hindi na mabalik ang kabuhi isang akon nga bata sa pagpangayo ninyo sang pasaylo. Sila kon aksidente man gid. No? Wala sila niya ako na pahibalo. Kung ano ang matuod nga natabo. Asta subong ligom dulom ang Iloy. No? Wala nagapanugid ang Ateneo de Manila University. Sanday coach sa Tab Baldwin. Kung anong ila sila ginhimo. Kung ano gina natabo. Anong ginpaobra dito sa mga atleta? Sa mga players nga ara adto sila sa dagat. Ginano sila to, ginpalangoy, ginpasalom, matuod ginman balang, nga ginpa-practice sila sa paglangoy, kabahin sang training para nga mangin sagad pagin sila, mangin maayo pagin sila nga player, kag isa dira sa ginhimo amo ang pagbutang sa mga weights, no, pabugat sa ila sini nga til. Para nga magdasig sila magdalagan, maayo sila pahulagon, mataas sila patumbuon.
1: RNL, palabra di honor.
0: Di bla? Di wala sang amuna nga pahayag, no? Sa Iloy. So ang Iloy, ligom duloman, ang iya sining kahimtangan, bangod wala siya gin-brief mga kasama sang Ateneo de Manila University kag ni coach sa Tab Baldwin kung ano gina natabo mga kasama hasta subong, no? Amo na nga kadamo sa nagaguluwa nga mga pagduda nga base kung tama ka pintas man gid bala si Tab Baldwin sa mga baguhanon nga mga players niya or base ginhatagan niya sang initiation, no? Or welcome rights. Ang rights nga RITES, no? Welcome rights nga daw ala Hising. Ining duha si Divine Adilay kag si Rene Clark Baterbonia kay mga bag-o pa lang sila, bag-o lang kalupad actually after sa Palarong Pamansa, bag-o lang kalupad pakadto dito sa Manila si Rene Clark Baterbonia. Ti while why sang klaro nga patag kon ano gid ang natabo mga kasama kadamo sa naga guluwa nga mga pagduda. Kadamo sang mga painuino nga nagatuluhaw kun basi may mga maltreatment, no? Sa mga baguhanon na do mo na bla masiling tong iban siya ti mga baguhanon ni basi malapawan nila kita sinay. Do mga amuna mga kasama hindi na madula bangod nga wala man sang pahayag, no, ang Ateneo de Manila University man pila ka mga private institutions ang ila sining response, basic response or basic act, basic move sa tiyon sa mga controversy to keep silent. Iya ina sang abogado kisa panugyan, no, kay may halambala nun, the more you talk the more mistake. So sa legal side hindi ka lang anay maghambal, no? O galing sa public relations naman iya nga side sa media relations side kung hindi ka maghambal balan damo pa sang mabuo mabugos nga mga pagduda, madamo sa mga mabugos nga mga sugilanon nga hindi matuod. Tiyawan ka pa na karong kadepensa kung hindi ka maghambal. Kung ano pa karon nga akusasyon ni Haboy sa imo dati, sa baylo nga nagpatag ka, nagdepensa ka pa karon, no? Sa baylo lang isa lang ipatag nimo, isa lang isugid nimo, nagpangapin ka pa sang naguluwa nga mga isyu. So kung wala ba lang sang anomaly or kamalamalahan sa kamatayon sining duwa, kung purely accidental lamang ini ang natabo, no? Nga na-miscalculate nila ang kadalumon sang dagat sa ilang pag-practice, no? Although, ang term ganito, ang ginhambal sa Ateneo de Manila University, team building eh. Hindi ba lang mag-team building ka mo kung mga company outing at team building activity mga kasama, may mga games ka mo da nga para mag-kirelahay ka mo, maka-develop ka mo sang camaraderie, maka-develop ka mo sang rapport, maka-develop ka mo sang kwan gid, team building, ma-build ninyo ang team, no? Ma-promote gid ang team, di ba? Nga maka-binuligay ka mo, magka-assist ka mo, di ba? Amo na tani, like matag-ubwar ka muna, di ba? So nag-promote siya sang ina Pinay, kayo sila siya, papir di honda na sila. Sige, was-was sa butong. Amo na akong team building, di ba? Ti, iniiya, nag-agwa karon sa mga raw information. Amo nga daw ginpaidalom sila sa rigid training, no? Nga nagalungoy, nga may pabugat ang mga tiil. Ti, kung na kwan ka abi, no? Na sumalang mo to abi ang violent current sa tubig. Kaya diba, lagko ang balo dira sa Dipakulaw Aurora. Or sa Aurora mismo. Kaya isama na sa mga surfing site sa Pilipinas. Basi, nabudlayan mag-maneuver. Ining duha. Kaya si Rene Clert, kabalutuod maglangoy, pero lain man iyang suba. Sang sa balod. Ang suba iyaw ay balod. Ang dagat iya, grabe ang balod. So, budlay man mag-adjust.
1: RML, Palabra de Honor.
0: So, amuna mga kasama, nga damo pala mangkutanon ang ining Iloy. Despite sang pagpangayo sang pasaylo, sang coach sang Ateneo nga si Tab Baldwin. No? Nag-expect ako ma-resign na lang si Tab Baldwin. Nag-expect ako mag-declare ang Ateneo nga ma-kwa na lang anay, no? Mapaiway sa UAAP season, ano subong, 89. Ng hindi na lang sila anay mag-participate. Galing po, pero tika na kong repercussion sina mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kung aksidente malang ito natabo, no? Pero why sa announcement ka subong sina? Or masiling ma-suspend anay? Or pabakasyonon anay si Tab Baldwin? Why? Mga kasama. So it seems, nga daw ginapanindugan sa Ateneo, nga there's nothing wrong sa ilang team building nga nagpauli lang sa aksidente, nga purely aksidente ang natabo.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Pero may nagalapta karon nga video sang isa ka babae sa social media nga nagapakilala nga si Ify Calugiro. Kag nagaklaim nga asawa ni Tab Baldwin. Kagang hambal sa babaeng ini sa video, Radyo Man Jason, ipakita tablason, kaya ipabati, i-ready mo da. Hambal ni Ife, nga, do delikado kuno ang mga kabataan, hindi safe ang mga kabataan sa ingod or sa puder ni Tab Baldwin, mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sadto pa lang kuno, ginpandaman niya ng Ateneo de Manila University, nga delikado ang mga estudyante sa pagpamuno ni Tab Baldwin, kaghingyo, nga kakason ini, pero wala nagpati ang eskwelahan. Iniya siguro ba si may away lang ni mag-asawa, may hindi pag-insindihan na yung mga kasama. Kamuna nakahingyo siya sa Ateneo. Ngayon niyo pagbatuna. Pero matiyan ta bala, yari mga kasama, ang nagapakilalang asawa ni Tab Baldwin.
2: Hello. My name is Effie. And I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe.
0: Mag-up lang gani, buyong-buyong na siya son. Ano na yung internet na tondo, ginasabotahe kita sang telecomau.
2: Kids to keep us safe.
0: No, oh, naintindihan ko lang safe. Oh, ano man ang internet naton? Ako ka mag-answer ng video do hindi ka dala utok niya.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ti, sige, porsyon lang. Ano pa ni kagina mo naging prepare zone daw Uber hit man
2: utok. I have been married to say since 2011. Myself and I'm officially still married to
0: sige, porsyon lang. Ano pa ni kagina mo naging prepare zone. Nagwa man kita da, son. Nabatian ko man ang akon niya tingog. Buka na may galis ang akon niya tingog.
1: Palabra de Honor.
0: Diba sa konteksto, mga kasama, sang asawa, no? Bulagay na ni sila Riz. Tiyan mo, man. No? Dawidyo, may sunggod mo ng asawa, no? Pero ti, hindi naman right away dapat pag disregard ang iasining hambal mga kasama. Hindi pa matian taman, no? Na meaning, bisan paano, may, although nakakita lang niya sang pamaagi siguro ang asawa, sang opportunity to get back at Top Baldwin, no? Pero pwede man mga kasama nga basi may kwan man, no? May pulupunto man ang ginahambal niya. Nga daw, hindi matinatapon ini si Top Baldwin nga klase sang tao. Galing sa experience niya diri, di ba? Nasundan man natin daw ay man may natabo sang una sang ga-coach sa Tocuintex. Di ba? Sa Gilas. Tama, naka-coach siya sa Gilas sa national team na to, no? Do I man, first time ini na may natabo mga kasama sa iasining nga coaching career.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ang iya bata, nagpahayag man, no? Nag-post sa Twitter, no? Mga ex-ex niya ni Elon Musk niya do, tinangkuloy niya classic, brad. Tama daw na may gagamit sa ako, ano? Yun na, ano na yung imo yung social media account X. Current pa gani, may X ka na. Nami ito yung Twitter, kung ginminti niya lang, di ba? Nami yung matianan yung Twitter, unique mga kasama, ano? Sige, balikan to ni Coron ang pahayag sa bata. Kaya naguliin, tramandi ang bata ni Top Baldwin mga kasama. Ay, check tanay, resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na, Rajuman Herding atun sining resulta sa STL. Second row kita lasutso sa gabi, Hunyo 13, tuwag 2026. Ang atun sining nga first winning number sa subong gabi, numero 40, number 40. Second winning number na toan, numero 20, number 20. Kag third winning number na ton sa subong gabi, nagkumpleto sa aton sining 3 winning number combination, numero 23, number 23. Sa liwat ang aton sining 3 winning number combination para sa probinsya sang Iloilo, 40, 20 kag 23, 40, 20 kag 23. Ang aton sining draw team head Mr. Mitchell Sulurin, ang aton sining draw so operational representative si Adrian May Miliesa. Aton nga STL representative Mr. Glenn Sunyo. Ang register person Mr. Barry Cotisano kaupod sang iya sini nga mga members Jubel Tidor, Ernesto Baricuatro kag Mabel Gimeroy. Congratulations aton sini nga mga winners sa second row sa subong gabi para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga wala pa magdaw, padayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman, Mon Yales Kapalian, Tatakarimen.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Salamat gayud, Radyuman Mon Kapalian. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 40, 20, kag 23, 40, 22. 20 and 23. Wala naman, Cas Nicolay. Si Cas Jesley. Sa mga nagdaog, congratulations. So wala, sige tayo lang kayang inyo. Tayo nagakanto sa Kawanggawa.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Gindulo naman kagin Builugan. Inigabahin sa aton nga pala tuntunan mga kasama sang non-slenement oil. Ang pinakapuro kag pinakaibiktibo apang haplas herbal. Non-slenement oil, mayuman sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali. Nagasurab sa sorok-sorok kag sa mga nagadugo ng apila. Siya ini patugunon, pauntaton, patuloy ilang sa non-slenement oil. Non-slenement oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, sa wala pa nakapasakop, ano pang inuhulat ninyo? Padayon sa gihapon ang pagbaton sa mga entries sa Kubota, kagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Ihulog na inyo sining mga coupon kag mga ticket, no, sa sining promo. Para makakuha sang coupon or ticket, magkanto lamang, magpamalaklon sang Kubota Products and Genuine Spare Parts sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Sa unhan lang sang Ceres Terminal dira sa Tagbakaro mga kasama, no. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kay si Mr. Erljan Fodadera. Kaysa inyo sinang pagbakal, in every 3,000 pesos, ang pagbakal sa Kubota products and genuine spare parts, mayara ka mo sang isa ka coupon. Filapan ina kang ihulog sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw patigayunan sa December 5, 2026, 3 p.m. Sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na gahulat, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, dugangan ta ni, no? Ang pahayag sa bata ni Tab Baldwin. Angot sa sining natabo, then may ginafollow si Radyoman Mars, may disgrasya, ginapahayag ang duwang patay. Kag mangin kaupod na karon ang Philippine Statistics Authority or PSA Iloilo mga kasama. Ang ila sining specialist, no? Si Mr. Jean Lito Isapol, Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6. Paano makadiin pa nagkadto ang mobile CRS, Civil Registry System sang PSA, kag paano makakuha sang mga bag-ong mga dokumento sa ilang mga kasama. Standby. 4 minuto sa kaligad sa takna sining alas 8 sa gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: DTX 500. Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan na lang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: you need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Kaya, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
3: Yung may D3!
13: Mga butika!
14: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr.
19: Ito po si Dr. Bernion.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
22: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
23: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
24: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagkita ng akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
13: Mabaka mga butika.
3: Nuns Liniment Oil!
26: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil!
26: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
3: Nuns Liniment Oil!
26: Feel better! Live better!
27: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: PTH 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Kina tong score gani?
1: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: PTH 500.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Nuts! Herbal Capsule!
10: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
9: Nuts Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood gid ko.
5: Ano sa unang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. Supple Plus Gold.
7: Ako si Vibo, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold, mamakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Partner,
9: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
10: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: May ginseng,
9: tungkat ani,
10: maca,
9: kag so
10: palmetto.
9: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Yara na sa mga butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Santong Plus Gold. Makat sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. TTX 500. Ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. TTX 500. Masalikan. Epic. TTX 500.
1: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas Undertime. 20 minuto sa kaligad sa takna, sining alas 8 sang gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Ang mga winners naton sa kwana sa ano tawag sini sa raffle, no? Sa RMN Freedom Run ang inyo sini nga mga nadag-an, no? I-claim lang ninyo diri sa studio sang RMN. Nagahulat diri si inyo, no? Ang mga winner naton sa raffle sang RMN Freedom Run kadto inyo lang diri sa studio sang RMN, no? Diri lang ninyo i-claim, no? Karon lawago nato na ang mga winner sa raffle nato, no? Kay ang iba no ay panaka-claim basi isa ko, no? Basta ari lang diri sa studio sang RMN.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Standby, check naton si Rajman Marjorie Herbomiani kay may yara sang aksidente mga kasama kay ginapahayag nga duha gid ang patay, no? Naka-standby na si Rajman Marge, standby ang aton nga tingog hiligay nung dugay-dugay. Kag basi may mga pamangkot kamuda sa Philippine Statistics Authority sa mga birth certificate ninyo. Ngayon kaupo na itong dugay-dugay ang si Sir Jean Lito Isapol sang PSA Region 6 para sa pagpatpatdugang mga kasama kay kahapon isa sila sa pinakadamo nga pila, no? Wow, pero grabe mga pasinsya ni Day Sir Jean Lito Isapol. Mga kasama, way ga do hindi maghralin ang mga tao kay kanami nga dasig lang makuha ang papeles mo. Ano komento mo, no? See, that is why gusto naton i-highlight gid ang PSA sila sang PhilHealth. Mga kasama, no, next week ibalikan naton ang PhilHealth kay kanami manis ang ilang mga programa mga kasama nga dapat mapahibalugid naton tanan kay bisan kami diri nga nag-obras media way gani kabalo. Ining mga bulong ini da pagisa nga daan may mga murumintinan sa mga nag-iidad-idad.
5: Palabra di Honor.
4: Check tanay si Rajman Marjorie Herbo miyano yung mga kasama may disgrasya kag ginapahayag duagid ang patay.
5: DYRI Rajman report.
6: Henry, patay ang driver sang motor kag tricycle matapos nagluntad ang or matapos nga nabungguan sang pickup truck sa sitio Cubay Barangay Poblacion Mingawan alas 7:15 kay ina sang aga Hunyo 13. Ang mga biktima sakay sang ining motor kag tricycle ang gikilala kan ni Felix Catuera, 64 anyos, driver sang tricycle, asawa sining si Bessie Catuera, 65 anyos, kaglunsay residente sang barangay Lagdungan Tapas Capiz, alias Joy Joy, 17 anyos, babayi, driver sang motor, nga residente sa barangay Buyo, Pasay City, kagangkat sining si Daven Heroche Porlas, 20 anyos, sang barangay Buyo, Pasay City. Suno kay Police Lieutenant Philip Hirao, hepe sang Bingawan Municipal Police Station, nga base sa ilang investigasyon, nagasundanay ang motor kag tricycle padulong sa banwa sang Bingawan apang pag-abot sa likuon nga porsyon sang barangay poblasyon naglapaw sa iya linyang pickup truck nga ginadrive ni alias Robert 55 anyos residente sang Kinarupan Bingawan kag bumunggo sa mga biktima Rajuman Henry dugang padiri nga pahayag sang angkasang motor nga si Porlas sa kapulisan. Nga sa nakita sining manugbunggo bala ining pick up nga madasig ang dalagan lumumpat ini siya sa iya ginasakyan nga motor kay ti angkas ini siya sang babayi nga si alias Joy Joy 17 anyos paglumpat niya nakita niya gidra juman Henry nga natapakan sang pickup truck ini si alias Joy Joy nga driver sang motor. Naugin pangdala ini sa ospital pero si Joy Joy ni mga kainasang ugto ginbawian sang kabuhi kag pasa kainasang hapon nag-informa ng pamilya ni Felix Catuera ni driver sang tricycle nga ini siya ang ginbawian man sang kabuhi sa ospital. Suno kay Captain or Police Lieutenant Kirao nga subong nadakpan ang suspect iti nag-surrender ini Rajuman Henry sa isa ka barangay kapitan kag sa bulig man sang isa ka pulis pero hindi pa ni nila may istorya tubtob sa karon bingod-bangod nagahipos lang ini siguro posible ara bala sa state of shock sa natabo nga aksidente kay ina sang aga si Police Lieutenant Philip Hirao Hepe, sang Binggawan PNP sa atin ni Interpol.
7: Oo, natabo ini siya ma'am sa Sitio Cubay, Barangay Poblasyon, Binggawan, Iniedo.
6: Oo.
7: So ang aton si ni mga biktima, ang nagasakay sa tricycle, ang ating driver ng si Sergeant Felix, 64 years old, married. Kag-resident din siya sa barangay Nagdungan, Tapas Capiz.
6: Oo.
7: Then, ang iyasin din naman.
6: No, ari ang sugpuan.
7: Pasahero ang iyang asawa nga si Sergeant Felix, 65 years old.
6: For the na ito mayari?
7: Then sa subong naman nga hapon, okay. Hospital nga napatay si Sergeant na Joy Joy.
8: Oo. Kaman ang ano, sir, ano na, minor na or hindi? Either na siya?
7: Minor na siya ma'am, ang iyang driver mismo nga si Sergeant Joy Joy. Then sa subong naman nga hapon, mga 3-3 ako na noon.
8: Oo.
7: Sa Mission Hospital. So, nag-inform ang pamilya nga na katanaman ang driver na si Sergeant na Felix.
8: Driver, kaya mo sa dali lang, kalaruan ka, ang nagkalamata, hindi ina siya sa nga back rider kag driver, para tricycle or motor?
7: So, ang aton ma'am nga kwan, ang aton ma'am nga driver sa tricycle. Amon siya mga alas 3:30, subong nga gagpos, nga gagindiklid sa district hospital sa Kalino nga napatay.
8: Bali, duha ka driver ang napatay, sir.
7: Yes, kung duwa ka driver ang ato yung napatay.
8: Bali, anong sino ning driver ka sa lakyan, sir? Ano ni pick up? Mga kabunggo ni sa ila?
7: So, ang driver sini nga pick up ng Isuzu, nadakpan ni siya o kung nag-voluntary surrender no sa punong barangay na doon, sa barangay Kinaropan.
8: Mm-hmm.
7: Kauko na nga ito nga pinting si Sertin Robert. So, kaina na nag-voluntary surrender ni siya mga alaon na 25 sang hapon. Ang edad ni Robert, sini, 55 years old, ma'am.
8: Oo. Pagano ko, Brian, eh, sir?
7: So, ano niya siya, ma'am? Job desk ko niya siya.
8: Oo. Okay. So, sa inyo investigation, ano, nisundan niya sila nga tatlo or kasugata niya ni ang motor kag tricycle? Paano nga nabubuan niya ganyan, eh, sir?
7: Ang sa Sitio Cubay, ma'am, video ni ko, hindi siya nga porsyon, no?
8: Mm-hmm.
7: Tapos ang pick-up, moving to Kalinog.
8: Oo.
7: Ang tricycle naman, kaya ang motor na kasundan na, ipakanto sa Banwasang Binggawan.
8: Okay.
7: So, nangagaw sa linya, ang pick-up, kag nabunggaan ng tricycle, sunod ang motor sa likod.
6: Hey, Police Lieutenant Philip Hirao, Rajuman Henry, sa atong din interview, gin, ano gid naton, ginusisa, kay I mean na ngayon kita clarification kay si alias Joy Joy una nagagwa nga aning babayi bala nga 17 anyos so muna siya nagagwa nga back rider pero sanggin check kag based sa mga witnesses sa naga drive gali siya so ang cast niya ni ang lalaki Rajuman na Henry nga si Daven Hiroche Porlas kay lumsay ni sila taga Buyo Pasay City si Porlas lumumpat ni siya kay tinikita niya na nga pakadto na ang pick up sa ila kag medyo madasig ang dalagan likuon pa nga porsyon pagbunggo natapakan pa sa pick up si Joy Joy nga gintunaan sang iya nga kamatayon karon ang driver hindi pa mausisa maayos ang police kay tiara pa sa state of shock matapos natabo ang insidente pero tigin na preparar na dari sang kapulisan ang posible kaso no nga ipasaka sa iya kay tiyang pamilya subong naga asikaso pa sang ilang nga mga himata nga nagkalamatay.
9: Amun nagaharalong ni isa sa pag-travel sa dalan ba chuman March?
6: Gani ang tama gani ka delikado to yung babae
9: to. Labanan gid nagamulutor pero may nagakala disgrasya.
6: Gani oo. Ti amo na pero ti ang according diri sa police, hindi pa nila matawag, hindi pa nila ma-plus target kung ma-file kaso ang family, hindi pa nila ma-istorya. And even ang driver, amo na gani, ara lang kung sabong sa police station, ang nag-ano lang, nag-ihipos, Radyo Man Henry, kay ti ara siya sa state of shock, ang ining driver, nga si alias Robert, kadaga kinarupan, Binggawan, Iloilo. Munang madulong naton nga balita, nagikan sa Banwasang Binggawan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
10: RMN, Palabra di Honor.
4: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa sining report mga kasama. Nagaralong gid kita no sa pag-drive naton sa dalan. Kalabanan gid sa mga nagakaladisgrasya ang mga nagamulutor mga kasama. Kay bao ang buto. Bisan eksperto na kamo, sagad na kamo sa pag-drive sang motor, halong gihapon, no? Hindi magsalig, hindi magkumpiyansa nga. Sweet ko ni rider nitoy.
10: RMN, Palabra di Honor.
4: Kay gamay lang diferensya, no? Gamay lang sala nga desisyon, dako na ang iyang reperkusyon mga kasama. Pero sa bala sa kwan, sa natabo sa San Antonio Spurs, sa nung ila sining game 5, buwas nga dlaw. Gamay lang nga desisyon, no? Abi ni De'Aaron Fox, hindi nakalaga siya si OG Anunoby, no? That is why with 12 seconds, abansi sila isa, mga kasama, gin tinguhaan niya nga ili up kay gusto niya nga makascore and perhaps ara man sa pinsar niya nga kun mapasulod niya manginhiro pa siya dayawon siya no pero sala nga desisyon mga kasama kay ti abansi ka hindi mo kinahanglan nga magdali hindi mo kinahanglan nga dasigon kay abansi ka kinahanglan pahinaya nimo agud nga maubos ang oras kay paubos naman ang oras. What is 12 seconds kung i-dribble mo na lang anay ang bula and give a little time, no? Usually, ang mga veterano, amo na, ginakonsume ang oras, kung gamay na lang, mag less than 24 seconds na lang nabilin sa time sa final quarter mga kasama, ginadribble nila anay po ubos antes magtira. Para nga kung hindi man magsulod, gamay na lang ang tion nga nabilin sa kontra to convert that ball position. Tigamay nga desisyon kisa dako ang reperkusyon mga kasama. Di mo man isa nag-drive sa mga motor, no? Masiling ka, malusot ko na eh. Sarangan ko ni Lutson, hingagawon ko. Tapos ay mo mahingagaw na miscalculate mo. Disgrasya ka.
10: RMN, Palabra di Honor.
4: Nibla, no? Ti, amo na nga maghalong gigita sa pagmaniho mga kasama, no? Ibutang gid permi sa safe side, no? Sa safe situation ang inyo sining kahimtangan para nga siguro mga kasama, no? Likaw sa disgrasya, no? Di ba kanta ni Glock 9 sa ano gani ng kanta niya nga ang nagmamadali ay do something permi nagkadisgrasya. So dapat hinay lang, no? Kung may mga ginadalian man, okay lang na, basta klaro kayo ang dalan, no? Kung do mga lang-alang, mga likuon, do not ignore sa mga signages, no? Sa National Highway mga kasama, hindi mag-overtake kung naka-yellow line or naka-double yellow line.
10: RMN, Palabra di Honor.
4: Kag stay good always, no? Sa imo sining kwan, sa imo sining lane mga kasama.
10: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawas.
4: Eh, stand by ante sa atong kadtuan ng aton nga interview eh, mga kasama, pabati ta ni atong ating og hiligay noon. Gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa atong apala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsika na palugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kag-horny goat weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gali mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mabutika sa Panay Island, kag-Gimaras. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing. Bangon may ginseng, tungkatali, maca, kagso, palmetto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate. Sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
10: RML Palabra di Honor.
4: Yari anay, ato niya tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fea May Otero.
11: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
12: Ning binalaybay ginatiguluhan shrinkflation. Pagsaka presyo sa mga balaklon indi gid mapunggan. Isa ka libo kon manindahan tama na kamag-an. Lain sadto sang una nga tiempo hambal sa mga tigulang. 100 pesos modo mabuktot kana sang pasan. Subong nga tinion tama na gid kamahal sang balaklon. Gani nagresulta sa ginatawag nga shrinkflation. Balaligya nga ginabakal sa tindahan. Literal nga nagkupos o ginpagamayan. Pandesal subong daw itlog na lang kagamay. Wala labot nga nagkupos para nakot ginbuhinan. Ang isa kabilog halog na sa tutunlan. Indi na makabulong sang gutom nga nabatsyagan. Parehas man sa nagkakatabo sa mga kalanan. Daw sang kahakop na lang ang kanon sa pinggan. Afritada kag adobo na himo sinabawan. Samtang KBL, laban langka na lang ang matilawan. Sulod sa mga dilata, may buhin man imbis 100 gramos na himo 90 na lang. Wala lang madiparahan sang kadam-an. Presyo nagmahal, ang sulod gamay na lang. Ining binaraybay gindihon ni Ginang Ruby Herzabalino, retired teacher sang Partisyon Gibal Iloilo kag Kuymi sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page kag DYRI RMN Iloilo.
10: RMN Palabra di Honor.
4: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay no. Ang partisyon gina nagyan ta to no, dito kita nag nag kadto no sa barangay nituan sa lugar

0: kahapon mga kasama nga kadamo gid sang naserbisyo nila nga mga kasimanwa naton nga nagkuha sa mga birth certificate, marriage certificate, sinumar, death certificate, kagang iban may mga pamangkot pa parte sa mga koreksyon. No? Di ka namin gid sini mga kasama sa mga ehensya sang gobyerno nga mga frontline agency nga naghatag gid serbisyo sa aton sini nga mga kasimanwa. Nga kanami mga kasama sang ila sining mga serbisyo sa aton sining mga pumuluyo dapat ginaton dayawon kaghatagan sang dako nga chimpo diri sa aton nga palatuntunan. Sir Jean Lito Isapol, maayong gabi, welcome again diri sa RMN Iloilo kag welcome diri sa Palabra de Honor program, sir.
1: So maayong gabi gid Radyoman Henry Aspera lumawag sa paghatag sang kagayunan sa amon sa PSA agad nga mapahayag man amon kun ano man ang dapat aton ipaalinton sa aton nga mga pumuluyo.
0: Sige, thank you gid sir no, na appreciate gid na namon diri sa RMN with the National Commission of Senior Citizen Region 6 no sa pagpanguna sa atong Regional Director Ma'am Rara Ganson ang inyo sini nga serbisyo no sa aton sini nga RMN Public Service or RMN and NCEC 6 Public Service Expo kahapon sa Robinson sa Haro no kag nakita naton nga isa kamo sa may upod sa PhilHealth kag DSWD sa may madamo nga pila nga ang mga doktor naton nagparauli na ang mga nurses na nagparauli na kamo inyo nga tatlo dito no adto pa dito nagakita kay perte pakalaba sang pila kag kadamo sa mga kauturan naton nga nagatransact sang business sa Philippine Statistics Authority. Una-una gid ano ang mga concerns no nga gin cater ninyo dito sir kag ano ang mga masamigid nga ginapangayo nga serbisyo sang aton sini nga mga pumuluyo, Sir Jean.
1: Okay, Radyoman Henry, no? Antisina, no? Magpasalamat gid ako sa aton nga National Commission of Senior Citizen, no? Kay sila gid niya nag-spearhead, no? Sang aton man nga activity sa aton gid nga very energetic nga regional director, no? Si Ma'am Ann Rapunzel, no? Rara Ganson. Kag subong man, no? Sa collaboration man sa RMN sa kantanan sa inyo man nga 20th relaunching anniversary, no? Nga nangin na din na madinalagon kag very significant din ni para sa aton nga mga senior citizen. So ang Radyoman Henry no ang ako nga assessment daw damo man ako learning sa amon nga activities no daw lain gid ni nga activities kumpara sa mga mobile namon gin katuan nga mga lugar no. So una nga na ano dire na obserbaran nga kadamo gid sang aton nga nabuligan no nga magkuha sang ilang mga dokumento sa pinakamadasig gid nga tinion in less than 30 minutes no ang after sang encoding ay ang ilan ng request gina-encode na naton kag upon after payment sa cashier nga wala na kita sang appointment amo na ang kinalain sang aton nga mobile CRS kag subong man no sa mga walk-in clients kag mga mall goers. So isa ini ka dako gid yang at bintaha sa amo nang sitwasyon kun naka-mobile ang aton nga CRS no. Tag sa ikaduhan madamo gid nga naka-avail sang amon nga serbisyo sa mobile CRS nga nagdangat ini sa 143 clients nga wow. Na naton na
0: ang kahapon no? Ang kahapon sir 143 ang inyo na serve.
1: Oh, 143 clients nag-elaborate na. So mostly again prioritize na to ng senior citizen pero tungod nga kung mag-request sila dira sa aton sa mga mobile ako na nag-screen una no before mag-plan. So ginapamangkot ko sila may add-on ako mangkot nga diin kamo nakabalos nga may-ari kami nga mobile diri sa Robinson Saro na sir nabatian namon sa radyo no. So very effective gid basta kun kamo nga sa media naga-promote ni Radyoman Henry no kay kadako sang scope ang actually mo region 6 makabati kag sa out of 143 clients nga na cater naton naka-issue kami sini sang mga birth marriage death kag sinuman no combination na ini mga 303 documents ang pa-release namon printed ini sa security paper on ginatawag naton nga SECPA no. Ang SECPA ini nga ginaprintahan sang dokumento naton this is not an ordinary paper nga do sa bank paper ang printed ini sa security paper nga nagahalin ini sa Central Bank ba parehas ina sa blasang kwarta nga may mga special features ina kung ibutang naton pa ano sa detector makita nato na ang mga special features na dira
0: kag may
1: pinakanamin sini to detect na nga hindi sa fake no gage kwan ang aton na

0: civil registry documents ang namin sinasubong ka may QR code na. Meaning, ang kuan subong ang aton nga ano ikaw mismo maka-scan ikaw dira nga sa imo nga cellphone ipag i-scan na ang QR code nagagwa na da sa kilid sa imong cellphone ang data nga naga-coincide man sa entries sa mga documents nga nauyatan mo. So amoy na ang kuan ato no tag wala ini expiration amo nang pinakanami bisa next year mo pagamiton ay ang tungod nga may QR code na ina lifetime validity ng aton nga security paper except kung sinumar no ay nabalaan aton nga ang sinumar niya actually mga 6 months daw ga expire sa kay ang aton user nagapangayo naluwat another document
1: eh basi after 6 months nagpakasal na siya blaser lain ang record correct. Niya no
0: correct or may ginagawa ng kaliwat nga iban so makita na data sinumang verification kung ang sinuman na ton may gagwa na dira nga kon kung single ka, amo na ang gina-release na nga sa imo da certification does not appear on the indices of marriage, meaning single ka. Pero kung married ka na ya, ang ginahatag na naman, ang issue naman, hindi na sinumar. Ang sinumar meaning is certificate of no marriage. Sinumar na yun, meaning advisory on marriage. So dira na makita kung ang isa katao kapila sa nagpakasal, sino ang ginpakasalan niya, sa diin kagkun ano nga pizza. So amo na nakadetalyado ang sinumar. Kung ang sinumar, yung medyo lawig-lawig na yung atong processing ng 1 to 2 hours or more than kay ang verification sina, nationwide din sa database ng PSA. Unlike sa birth, marriage, or death, dasig na yung mga 30 minutes ma-process na kung pag-release. So medyo madugay-dugay na ang sinumar. So kung notisyahan mo yung Radyoman Henry, no? Pagka 4 o'clock na to, wala na kami nag-baton kung may sinumar. Kay may processing ina
1: ng time. Okay. Pero sang earlier pa iya, pwede maka-process ang sinumar. Pero daw ay gani kalabot, sir, sa birth certificate. Daw ay gani kalabot 30 minutes, sara na, di ba?
0: So, medyo madugay lang ina. Tungkol nga nakapila pang iban. So, once makalabot na sa nga cashier, kag magagawa ng resibo, ginamaran niya na. After 30 minutes or less than that, ma-release ng documents. Ang pinakanami lang yung tungkol nga holiday ina. So, ga-request ako na sa maila nga pwede makabertime sila. Kaya ang tanan na nga mga documents nga gina-request na sa outlet, ginahaboy ina ya sa Manila ng processing. Kag kami dire, ang cashier na makita naman sa computer na kung process na kagamuno na mag-release na ton. So medyo dasig-dasig sa kay kung office hours na Monday to Friday, nagasabay kita sa more than 80 outlets nationwide ng processing gadungan ina sa. So kung nakamobile ka, na nakita ko may group chat kami nga do mga 5 regions lang ang naga ano so madasig pagyada mo pagyad ng ano kagka namin sang
1: okay.
0: Bisan Sabado, Domingo or holiday pwede kita yaka process dira so amo nang kinalain sang sa regular lang days nga sa outlet kita nga Monday to Friday lang na ang kon holiday Sunday hindi na sila to ka process pero kung naka mobile ka amo nang isa ka advantage kag isa pa no ang na-expect ko na Radyoman Henry no nga tungod mga senior citizen ini nga aton nga process kag nagsakto gid ako nga panagupnom nga kadamo kami na isuhan sang negative result so anong butang balon sini
1: okay bali sir nagkuan sila nag-request sila para sa birth certificate nila wala record
0: wala record kay normally hindi pa kita nakabalo kung may record ka kung hindi unless nga ma-apply ka daw normal lang nagakuha ka sang birth certificate so tungod nga ang ini nga mga senior na to nagatao sila mga 1940 1943 45 mga pre-war inisya tungod nga ang database ng PSA mga pre-war wala kita na ang record pero sa subong niya iban nagapa-late registration so iban man to nga senior citizen bisa 1940 to may nakita ko to may birth certificate siya so new form na ina tungod nga siguro do mga last year lang nagpa-late si registration sila so amo sa to nga naka-call man sa akon nga attention sa mga senior citizen nga gin outright pagkita ko nga no gabalik na sila sa akon sir ano nang ubrahon so tungod dire negative result na ang ubrahon naton mabalik kita sa aton nga local civil registrar o kon city civil registrar. So in this case no, tungod nga ari kita sa Labanto mga city man to na nga tao. So i-precision ina ginambalan ko sila nga starting Monday kadto kamo sa office ni Ma'am Cherry Ampig amo nang aton dire nga city civil registrar. Kay pa late registration kamo didto kag itagaan lang kamo sang mga requirement kay laban sa to Radyoman Henry no. ara manugatang ka sila sa 80 years old. So, sila ko, hingagatan mo na ina kay...
1: kay kinangla na kami may beneficyo, sir, no? Di isa sa proof sina nga halimbawa kung mag 80 anyos ka diri sa syudad do may ihatag sa imo nga cash, ang proof sina birth certificate mo pamatuod nga amo na gid man ang imo sini nga edad.
0: Oh, kaya correct na rin. Tungod nga sa law na to may law kita subong nga ang pwede mo kuha sang benefits do 10,000 ina di bla no. Edad ka sang 80, 85, 90, 95. So, mag 100 years old ka, definitely 100,000 na inangin na fan mo. So, between sa mga mo na year, dapat ma-process mong imong birth certificate kay may 10,000 kina. Kita mo kadamo sa nag-process. Among to, hambal ko sa mga senior citizen ko, kadto-kadto kay Ma'am Cherry and Pigberry. Ako mo dating na sila kay nag-mobile, magkani kami mobile station nga nag-barabranggay na sila kag ginalantaw kung sino pa itong wala birth certificate kag gina-register nila. So, may ngagaw kasi na kay ang isa naman kang senaryo subong kung mag-edad ka sang 80 years old and above, medyo madugay ang processing sinasang light registration kay may law subong nga may memorandum circular kami nga mag-edad na gani 80 and above ang mga senior citizens may verification na sa Manila, so madugay pagid na kay ubahanin nila sang birth certificate sa local civil register pero email pa sa Manila seek for approval nga ma-register ina. Kaya siyempre, mga senior citizen, may mga further verification ina sa. So, advice ko sa bong, no, nga wala pa naka-80, dapat gid. Kaya pagtangka mo sa 80, dapat may birth certificate ka na kaya mo na, may mga benepisyo kita. Kaya once nga maglagpas ka na sa 81, 82, hindi ka nakakuha sa 10,000 mo. Dito ka naman sa edad nga, 85.
1: So, dapat sa pagka-80 gid, no? Pero usually kung mag-apply abi sila sir sa mga late registration nga ini like mga 79 sila no 79 yes. Hindi man guro malabutan tinuig kag ma-approve ang mga verification nga na no.
0: Yes, ang nagadepende ina sa may ano sa may registrant. Kay nakita ko iba negative nila nakuha naglisan ng mga December 2025. So ginpabayaan na nila nga ano na. So ang iban mga August 2025 ay may low kami sa bunga. Ang validity man sa negative result is only 6 months. So kung magkato ka sa civil registrar, ginapakuha ka bago nga negative. Ay at that time tani nga pagkuha mo to sa August 2025, may mga instruction na da ang ginatapik na da naman sa negative result. Ang white copy man kung ano ang ubrahon mo. So guro ang mga nakakuha na sa negative, wala lagi na mind lap. So diyan ang instruction na dapat balik agad sa local civil registrar kag mapalate registration. Pero kung magbalik na sa local, ang ginahimo na sa mga local civil registrar, tanawan ay na nila na sa ilang libro. Eh, base, kung may ara kaya nga record, so hindi ka na hindi nga i-late registration. Ang ila record dito ng file copy sa imo birth certificate, i-endorse na sa PSA. Hey, meaning sina may ara ang record sa local nga wala lang ma-endorse sa PSA.
1: Oh, Do kalabanan, sir, wala lang ma-endorse, no? Pero dira sa civil registrar nila, sa Banwa, sa kung diri sa syudad sa city pero kalabanan sa mga banwa ara sa municipal civil registrar may record dira pero wa lang to na endorse sa national amo na wa record ang PSA.
0: Oh, kadamo kay de Man Henry amo na nagakatabo. So ang civil registrar hindi man na mag-register sa imong late registration o kung mag-endorse kung wala ka sang negative result nga amo to kahapon nga ilang proof nga wala ka sang negative result, hindi man na sila makon. Kay upon submission na sa Manila para nga ma-register nila kag ma-approve, bigi na scan na dito kag para magsulod sa database.
1: Ang negative. Okay. So dapat gali sir, before sila mag-kwan, kinahanglan man na nila ang negative result sa inyo, yes. Anti sila okay. Makapa late registration.
0: So ang ginakuha diri sa amon sa PSA, damo man bisan gani mga ara mga 20 years old, iban mga pila lang dan mga 5 years old, negative result. Hey, meaning ang ilagali nga record wala ma-endorse sa ano sa PSA, ara pa lang sa ospital or wala lang ma-endorse. So that's the time na ipag-abot na dito sa local civil registrar, tanawon gina sang civil registrar concerned kung may record sila. Kay definitely kung mga edad ka 20, laban-laban may ara na sila yung mga record pa. Pero kung mga beyond, mga 1940s, definitely daw laban-laban wala gina record sa PSA.
1: So, okay. Ang hambal mo, sir, nga lifetime na ining mga birth certificate kay may QR code, hindi na sagad ka balik-balik, di ba? Kaya nagakatabo kisa mabalik dira sa PSA. Yeah. Sang una, in-ISO, makuha sang birth certificate, mga enrollment kasubong sini, or iban pa ng mga kinanglanon. Susubong ang ginahambal ni mga lifetime na. So, meaning, abisan din lang nagamiton ang birth certificate ng ina. Like, dira magkuha ka sang birth certificate, to may ginafill upan ikaw nga form, kag daw ginakwestiyon da kung para sa ano. Chikan ni muna may box sa authentication, travel abroad o something nga muna. So, ining gina-issue subo nga may QR code nga birth certificate, bisan din na lang ni nga mga transaction or appointment, pwede na siya magamit?
0: Yes, definitely, regimen na rin, no? Kanang mga nakuha mo na sa magamit na doon. Pero, gating ala kang nakakuha na sila, nagabalik naman sa PSA, daw la untat ang, ano, no, ang kuha ay sa mga birth certificate. Bisan din kami mag-mobile, by untat. Tungod nga, pariyo sa imo, magkuha ka sa birth certificate, ihatag mo sa school, kuwaon ina sa eskwelahan. Kaya file mo na nila or sa mga may mga application ka dito sa mga iba pang mga agency. Definitely nakuha man nila for file purposes. So anong matabo tungod nga lain naman nga transaction to imo kinahanglan. So makuha ka naman bag-o. So amo na nga ang nagakatabo dira. Kag actually ang NSO lang ano nga birth certificate mga before na mga 2013 ay 2013 nag PSA na mo. Actually may law ina siyang valid pa ina sa nga document ay basta PSA wala sang expiration. Kag mga later lang mga siguro mga after sina may PSA man to pero wala pa QR code. So ang matabo sina nga ang depende naman sa user ay may ara sila nga ineso to pero ginahambalan ka na kapinto sa DAP nga kuha ka lang bag-o. Kay dira sila gusto nila nga bag-o ang imong resibo kag bag-o.
1: Kag ang original gid amo na pangayo nila sir hindi pwedeng photocopy, no?
0: Depende sa user ay laban-laban ginang kumagambal sila nga photocopy lang pero gina-present man ang imong original. So that's why nga kahapon nagakuha tag tatlo tag apat ay in preparation nga kay nagdayan sila kon may kinanglan sila nga dokumento. Kwaon mo lang sa mga file, hindi ka na magkata sa office. So, amon ina ang isamang ka-advantage kaya ang aton nga document, wala na siyang expiration.
1: Okay. O, kag may QR code na siya, no? So, mabudlay na yung PK on. So, bisan si Rox lang yung isubmit ni mo kay may QR code siya, ma-detect na yan, sir, no? Ang sa photocopying QR code kung i-scan mo sa cellphone mo, ma-detect na siya, no?
0: Hindi lang ko
1: sure. So, original lang.
0: Actually, original lang amon ginascan mo. So, itry lang nila kung manda ang panay, kung ma-detect man sa QR code. Kaya original copy kami, nag-scan.
1: Okay. And ining mobile CRS ninyo, sir, ano ini? Pirmi ka mo nagagwa or limited lang ang inyo sininga pagwa? Kag usually, sa din ka mo nagakanto, no? Kaya nami isa, madasig siya, sir, no?
0: So actually regiman Henry no ang mobile CRS ini special project ini sang PSA. Nga ang mobile CRS gin deployment sini is one per region. So do ako na na-assign sa region 6. Bali amo na kadamo ang last time nga wala pagtan ginayar nakalabot kami sa Sagay City as sa Kabangkalan City. Ang tungod sini nga mobile CRS upon request ini sang LGU kag pauna-una ini sa submit sa kwan kung sino mag-request sa office. Si regional director naman si ma'am, madam, nilida si Amular, nag-a-approve ina siya, kag-i-wrote niya sa akon. So, kadamo, wala untat ini ang mga mobile CRS, no? Kag last time gani, sang bulan, sang Mayo, kadamo-damo sa nga mong ginatinan ng mobile CRS, nakalabot kami sa Kaluya Antique, first week. Wow. Kaluya, kag si Mirara. So, grabe ginakataskay, no? Pero ganun ang services mo sa mga tao, do heart for feeling gid nga kun. Sang May 11, May 18 to 21 ara man kami sa may Manggahan Festival no nang sa Gimaras. Bilang. Tapos ang May 25 to 29 ara man kami sa Dumalag gag Ibisan. So amo nang ka hektik sang amo si Dion no sang May.
1: So halos gali daw ay ka na nagatinar sa opisina, sir.
0: Nadumduman ko rin man rin no nang daw May 14 lang ako nakabalik sa opisina tapos pag ano.
1: Okay.
0: So kwandumduman mo kapon ganda medyo naga ano kita daw piripis mo na tungod sa ticket
1: kon sa mobile travel ka no. By the way si Ma'am Rara Ganson ka pa mati isa subong sa imo sir no na kanami gid sang sining mobile CRS ng isang PSA no dapat damuon gali magamo na eh no pwede guro madugangan eh no Galing doon, kinahanglan mo naman tao kung mag-operate, sir?
0: Yes. Ay, ang allocation si Regiment Henry is one per region. So, kuba rin na sa kagdong mga special ini nga kuan. So, it's very ideal kini sa mo nga kuan nga ano nga activities no nga mga target sa inyo. Kage ga very happy gid ako nga bisan paano no nang tungod sa inyo nga pag disseminate sini kadamo kag daw halos na ano first time pa ini naka kuan nga na broadcast sa radio. So, damo na ini nga ano naga nakabalong may mobile phone line gid ako na pagi sa radio no para sa inyong bantugon nga radio station kadamo minsang nakabati kag pagpuli og gani sa amon sa Migao kag ano nag mga friends ko nagambal nga karami gila sa mobile service no nabati alam mo sa amin men so
1: okay.
0: Kag isa pa Regiment Henry no hindi lang kami nga sa mobile service ara man nga amon nga national ID kapon kun man mo no naka-cater man kami sang a total of 59 ano no ara lang sila sa kilid naman 59 clients mostly mga senior citizen. Out of this 59 ara may new registrants kami nga 20 city gid no daw mga labantong mga senior nga wala gid yan ang national ID so pinsaron mo mga 2020 paning roll out sang pro iban tungod nga demand gina sila nga needed dinha sa mga purpose sa mga na, ano kay ang nakabalid ID mo national ID owner na ina saya. So may ara man nga nagprinting no nga in paper form kay tungod nga wala na ton ibang nga ID na ton nga sa PBC na no daw ATM wala pa siya nakaabot. So pwede kita maka pa-print in paper form kag i-laminate lang ton. Ipareho lang na sila pagdating sa PBC type nga ano nga.
1: Pero subong iya sir do halos kwa naman di ba? Do halos kompleto na. So, hula to na lang nilang ID card gid nila, no? Kag aware naman subong ang nanuhay-tuhay nga mga agencies kay isang primero pa lang ang national ID, damo reklamo nga kayo ay kuno pirma, way ginabaton sang mga manol man nga mga like sa mga bangko. Pero subong iya, manabat na sila sa inyo kung hindi nila pagbaton-batonon, sir, di ba?
0: May law ina ang Regiment Henry no kung ano i-report lang na sa office kay may ma-reprimand na ang mga user nga hindi siya mag-accept bisan sa bank na ginabato na subong ang ano tungod ara sa QR code mismo makita na kung i-scan sang mga bank dira na bisan wala dira na tanong makita ang ano mo ang mga imo biometrics mga iris scan dira na open.
1: Okay, no? Bisan ako gani sir personally subong lang ko ka encounter sinisang inyo mobile CRS. Siling ko ano ning CRS baliskan pa pag text ni Ma'am Rara Ganson sa ako nahimo nga si SR, no? Pero sa ulit silang CRS again research ko, CRS gali Civil Registry System, no? So pasalamat gid kami kita sini no kay Ma'am Rara Ganson sang NCEC 6, no? Nga na-introduce niya ini sa public service expo naton, naka-create kita karon sang awareness kag na-educate kita, no? May nagapamangkot di ba sir, no? Nga nagapamati nagalantaw live gali sa atong Facebook live si Clementine Nardo, siling niya mamangkot lang siya nga may bayad kuha sa PSA kay siling niya ti government agency man ina sir Jean.
0: Okay. So nadumtiman na to no ang unlike sa national ID daw libre na siya tod nga pan. Ang ano abis ni ang sa PSA ni na balaan na ton nga ang ginagamit na ton sina nga papel it is not just like nga ordinary paper sa ginambal ko kay na no special paper ini nga ginabakal na ton sa Central Bank. So that's why
1: okay.
0: Hindi ka paano hindi lang ni basta nga daw sa bag paper lang i-print. Amo nga that's why may cost man ina sayang aton nga pan. Kag ang kanan nga mga ma-proceed na gina sa remit na naman sa central office. Amo na sayang may cost. Ay, siyempre, kung mag-request ka sang birth certificate, tagaan ka muna mo sang form nga special paper. So that's why may cost ina sa.
1: Okay. Si Ireneo Dacola, nagapamati sa kuno sir si mama kag si papa niya, wala nila kuno gin process kay damo kuno requirements, no? Tapos damo reklamo no do nabudlayan sila kuno no sa civil registry siguro ni pero kung sundon mo ni Ireneo simple man lang na da no I don't know kung may idea ikaw sir no parehas ni sa kwan guro ni kung wala birth certificate no kay maklaim na sila sang ilang benefits sa National Commission of Senior Citizen no kay Ma'am Rara Ganson kung mag 80 ano gani ni Ma'am Rara no kung mag 80 85, 90, and 95 and 100, no? Ang National Commission of Senior Citizens sina mahatag. Ang mga LGU sina, may mga ordinansa sila nga nag-provide man sila sang financial assistance, no? So, amo na guro namin niya, sir, nga manog 80 na, or manog 85, or manog 90 na, si mama kag si papa nila, wala pa sang dokumento, parehas na sa birth certificate, no? Pero do kasimple mo lang, sir, magkanto ka sa civil registrar, no? Bisan paano subong ang national government, kadamo na sa mga layi nga nagapinalay sa inyo nga mga government, mga civil servants, kung wai ka mo ga-attender, sir, pwede ka mo pang reklamo. Bisan sa mga LGU man, no? Nagatatap gina, kay gina gamit man na sa politika sa kung sino man yung official, kay kung damo da reklamo karon negative man na, madulaan man siya buto, no? Do simple ba lang, sir, no? Magkanto sa civil registrar, ay doon may idea ikaw kung anong i-comply nila kung wai sila sang birth certificate pa, mapalate registration sila, Sir Jean.
0: Yes. Sa ginambal ko kay na Radyo Man Henry, no, nga kung amo to kay na kung mag-negative result, pag-issue naman sang negative result niya, may instruction na dira mabalik sila sa ilang local civil registrar kung diin sila na tao, kay may verification ina sa local civil registrar. Kung wala sila dito record sa ilang libro, sa ilang file, that's the time nga mag-palate registration siya. Dapat mo lang na ang pag-cater sa civil registrar, basta ma-comply lang nila ang mga requirements, no? Kung mag-before below 80 years old, mga muna, mga 79, medyo daw gamay-gamay lang ang requirements, whereas kung nag-80 na above ka, amo itong hambal ko kayo na nga medyo damo sa mga requirements. Established ka dyan ang 80 siya. So, may isa na ka mga requirements, siguro mga baptismal nila, mga siblings, mga utod niya, para ma-relate da ang ilang mga edad kag kung paano sila magpasunod.
1: Okay ho. Kay hindi lang na basta-basta, sir, nga makanto ka lang na kamapay siling late registration, kay verify man na. Kay karon basi kung nuay man nagasugid sang tuod, bala gusto niya lang iya pa taso ng iyang edad, kay ti may benepisyo mo, no? So, i-validate man na amo to hambal mo nga may mga kung mga baptismal certificate, mga birth certificates sa kabataan, i-kuro-compute man da. Pero sa pag-insindi ko, dapat unahon gin nila anay kung ay pa birth certificate ang mga malam nilang manug 80, manug 90, manug 100, i-unahon anay nila kadto sa PSA nga magkuha sang certificate of no registration, no? Sir?
0: So, daw normal lang na Radyo Man Henry nga daw nagkakuha ka lang sa birth certificate. Ay, after tira ka na ton, kung magwa ang result nga, wala ka record, amo na tong proseso nga magbalik. So, may ara man kita subong nga bago na nga isaman ka project nga may pre-registration kita sa birth certificate, no? Amo na ang BRAP namon, Birth Registration Assistance Project. Nga, ang sa mga indigent pala naton nga wala sang ikasarangan magpalit registration, pwede sila magdo sa civil registrar. Pre-ina sila nga proseso sa ilang dokumento. Kay kung mag-option sila nga hindi sila magbayad, medyo may ara na daan mo ma-enroll sila sa amo na nga project, ang Birth Registration Assistance Project. Kag amo lang na garing, medyo madugay-dugay ina sa kay ang verification sina sa Manila mo. Pero libre na birth certificate. Kag later on, mga 3 months or 6 months, i-award na sa imo ang pre-SECPA mo man nga birth certificate. Pero, medyo mahulat-hulat ka lang kay medyo madubay-dubay ka ang proseso kaya may verification na sa Manila. Pero kung pariyos nga dali ka nga may ano, nga may mga claims ka, so ma-undergo ka lang sa normal nga pag-proseso sa late registration nga muna makuha ka sa negative result sa opisina.
1: Okay, no, kay naintindihan ko ni sir, iba naton nga mga nagapamangkot ni siguro kag mga listener ang mga layo blang mga umaki sa mga balay nila nga mga sa bukid bla, no, ti manabudlayan sila kisa kag konpigado pa, wala pa militi pa kadus banwa or ang PSA nga daan naton daw diri lang sa syudad, sir, no, or may ara ka mo mga branch sa mga banwa or mga district, Sir Jean?
0: Diri lang kita ang PSA, diri lang office. So, amo ini ang isa ka project na to ng PSA nga upon request ng LGU, pareho bisan municipality of Gimbal daw mga sang second week to sang Gimbal. No, gakadto kami yan sa mga barangay. Meaning, pwede naman madala ang amon mobile and CRS sa mga barangay. Upon request man sa amon to nga civil registrar, no, kay Ma'am Presilet Kidato, active isang daan daw, halos kada bulan, damo kami nga barangay. Ginadala na kami sa mga barangay kami nag-process yung birth certificate. Provided, nga mo lang isa ka requirement nga may strong internet. Kaya ang tanan naman nga, ano na nga, proseso.
1: Internet.
0: Nila, that's why
1: so, nga. So, ara na sa Kwangali Subong Sir, sa mga barangay officials, kung damo pa mga malamdira sa inyo, nga barangay, nga wala pa na rehistro sa, wala pa na rehistro sa PSA, pwede sila ka-request sir, no? Papadala lang sila sulat sa kay Ma'am Amular.
0: Oo, sa mga regional. Eh, actually, ang nag-initiate na ang aton ng mga civil registrar eh. Or, bisan hindi man nga, kwan, bisan mga private person, pwede man, maka, ano, mga organization, nga ma-request letter lang sa regional director naman kay for documentation nila kag para ma-schedule man ang aton nga mobile CRS kag para maka-deploy dito. Kung once ma-approve na ni regional director Amular ang request sang mga LGU, ginaroot niya na dayon sa akon to calendar sa schedule para nga mapag-abot sang adlaw nga ina makadto kami dito barangay.
1: Medyo ko na lang, baluo na lang nila sa gamay nga pasensya kung kaysa dira. Kag yes. Chimpuhan gid, no? Kag preparahan kay ti may mga balayran. Pero gamay ma lang ang balayran, sir, no? Hindi man dako gid ang balayran.
0: Yes, may ara man nga sa mga civil registrar. Nagahatag man na sila sa mga pre-registration. Sa na, kung dire ganit sa City Hall, kami ang Chiri Ampig, no? Mag-mobile CRS sila, mag-mobile registration, I mean. Nagakatom na sila ang staff niya sa mga barabarangay, sa mga barangay Kubay, kundi hindi nga damo man ng taon. Damo nagakadto, ato gani may lapit to 100 nga nagkadto pag nag-register man. So, daw tama ko taxing ato regiment Henry, no? Nga may mga edad gali nga amuna nga wala pa sa mga birth certificate. So, na-process ato kag ginabuligan gin. So, sa mga civil registrar nga ini, nagakadto-kadto na sila sa mga barangay, nagakandak man sila sa mobile registration.
1: Okay. May mga pamangkot diri sir, no? Weekend man subong, ah. Makuhan ko sang imong time gamay. No? Extra public service, no? Sabado na, gabi pa, no? Si Jerome Dikilya, silingyawa ay kuno kabot ang iyang national ID, sir, no? Gin-verify niya sa eGovPH, not available daw, no? Anong iya maayo himuon, sir?
0: Mas maayo sina no sa other department na damon nga kwan mas maayo gid sa amon nga case ay ang sa ano sa nabalaan ko lang dira man amon sa kilid no another division ina ang national ID nga may verification ina sila so something siro nga may mga problem ina so advice ko lang sa iya mas maayo gid nga makadto siya sa may PSA diri lang sa amon gid sa regional office para ma-check ina ang iya nga data gina-include ina sa sa computer makita dira kung kaysa may kahit sa blog may duplication dira na naton mabalaan kung ano ang iyang problem sina nga national ID.
1: Oh. Okay. Meaning ba si Y Goroto na sulod ang pag-apply niya sir no? Hindi valid no?
0: Makita na dira tanan sa ano sa amon nga system sa so advice ko nga mas maayo gid makabisit sa amon nga opisina para maklaruhan natin kung ano na ang problem sa iyang national ID nga sa subong wala pa na
1: pwede man guro sir makuan lang sa liwat eh no ma-apply siya no
0: gina-discourage na to na regiment Henry no amo na ang cost man sang hindi okay. Ma-release ang imong pan kay once ka lang magpa-register the same thing man sa aton nga civil registration no nga law nga kaisa ka lang mag-register dapat kay damo dira kaduha sila gali nag-register so ara man da ang mga system so gina-verify na sa mila do gina do problem referral na ina kun once nga kaduha kay imong
1: kay maduruble na ang kwanto ang record yeah.
0: Record mo amon that's why may duplication sa so mag-amo na hindi ka gid na yan kakuha sa imong national ID kay for subject for ano na daw gina-investigate nila nga nagdurble ng imong apan. So dapat kaisa lang kita hindi gid mag ano kun wala pa nag-abot pwede man kamo ka visit dire sa office kay ang opisina subong pwede sila ka print ina ang paper ID ina lang sa in paper form lang.
1: Okay.
0: Na libre na kag-ipa laminate lang kay the same function ina sa sang ano sang daw ATM daw PBC type nga ID.
1: Okay. No. So amo na kunwai kadto lang sa opisina kay may ang record dira i-print lang anay kun kay basi wa pa na print ang ID no. Si Kasmarji Cubillas no ang magulanya ko no 18 na complete na ang papeles. until 82 na siya, wala pa na-release ang 10K niya. Ate kay Ma'am Rara Ganso na yung concert. Eh, pala po ito kay Ma'am Rara Ganso. Nabal ni Chusang Dilag, no? Sila yung nakakuha ako for my mother, 80 plus na siya. Hapos malang ang process, no? Ate, na kung ano yun, nasundan nila yung siguro, no? Si Myla Shine, sir, nagapamangkot. What if ang idea, lain iya birthday sa baptismal, lain man, senior na siya, pwede pa sundon ang sa ID lang or need gid sundon kung ano ang sa baptismal niya. 76 years old na siya. Wala pa siya birth certificate, Sir Jean.
0: So ipa-certain lang sa ato nang ano nga registrant ha, ay may nauyatan sa nang ano nga baptismal. So sa akon pag-insindi kon baptismal ina daw basic ina nga document eh, at the time of birth mo daw sa pag-insindi ko daw sakto gid ina guro nga data ang sa baptismal ay pagbata niya na ginubrahan sa den baptismal certificate nga gin ano na dira kon san o san tao iyang parents kagun san o sa gin baptize. So kung gusto niya na ipakorek ang iyang national ID nga hindi siya magtali sa iyang ano nga baptismal nga amo gin ang tuod, ang correction sinaara da sa amon sa office, no, sa national ID, ipakorek na ina ang iyang kuan nga data sa iyang ID, dalon niya lang ang iyang ID siya na parang makurikan ina dira sa office.
1: Okay. Hambal ni Ronalyn Acoyado Villanueva, sir, no? Namin kay interactive kita, no? Paano kuno mag-process kay ang iya sining nadala sa manghod niya ang apelyido ni tatay kay wala sila makasal ni nanay. Ang record sa PSA, apelyido ni nanay ang nag-appear. Pwede man na siya kapalit registered para madala ang apelyido ni tatay.
0: Ah, okay. So asa mo na region man Henry, no? Amo na ginaubras ang una sang iban kun sala ganyang ilang birth certificate, nagapa late registration sila, no, thinking nga makorek ina. So hindi na ton ina paghimuon, na iyang matabo sina ya. Sang una kun nagkapila ka nagpa late registration, ay ikaw na wala pagid man mga verification, wala pa sang ko. Ang narehistro ina sa kaduha sabi man strong na ang late niya sina. Sang una nga mga NSO time pa, baka kuha pa na sila sang amo tong late registration kag eventually amo na ilag na gamit sa school nila hasta magdako sila mag college. Kag after that nga subong mag-graduate na sila sa college, naguha sila sang ilang birth certificate. So pagguha po ang nagguha gali iya apelyido sang iya nga nanay. So nag-confirm na ang ginpadala sila sang ano sang bata iya ni tatay niya apelyido. Amo nang sitwasyon, di ba? So ang matabo sinaya kung kasado na sila sa subong ngang ilang ginikanan, pwede na sila maka-apply sa legitimation nga makasunod na gid sang pilido sang tatay, no, ang bata. Once nga ano ang proseso sina, mabalik lang sa civil registrar pero makuha ina sa sang senumar nga wherein dira nag-reflect ng ginikanan nila both ang nanay niya kag ang tatay niya nga nagareflect niya nga may kasado sila kag marriage contract sang ilang parents kag ang birth certificate sina nga sa nanay pa ang apelyido. So proseso ina iya sa civil registrar sang legitimation. So may kun once nga mag-ara na approve na sa Manila, may annotation na ina nga legitimated by subsequent marriage and the child is known as na complete na sang iya subong ginadala. So amoy na ang proseso. Pero may ara makita subong nga wala sila nakasal pero gusto pa sunod sa tatay ang apelyido bisan hindi pa kasado. May under ina sa law na itong Republic Act 9255 wherein nga basta ma-acknowledge lang sang tatay ang bata even though wala sila makasal, pwede na makasunod ang bata sang apelyido sang tatay. Pero paminsaro na ito nga still ang status ng bata sina is still illegitimate even though maging dala niya ang apelyido sang tatay niya. Kay dira sa date and place of marriage ang birth certificate sang bata is not applicable or not married. Nabutang na dira.
1: Okay. Si Ireneo Dacula, no, ang concern mo di i-text sa akon ang kwan, i-message di sa akon na diretso Ireneo, no, parang ma-refer nato di kay kaya reklamo di 80 nang iya sining Iloy kag ang tata niya si mama niya 81 na, si papa niya 80, so ginareklamo mo ni Guro Ireneo, no? ang party sa claim. I-forward di kay ipa-check na to kay Ma'am Rara Ganson. Kay gapamati subong si Ma'am Rara Ganson, no? May gapamangkot diri sir, si Lynn Valencia Landoy, siling niya. Mga pila ka months nga makakuha ang PSA, sa PSA, ang death certificate, no? Kay karang January lang tanan na patay.
0: Ah, yes. Amo na ang Rajman Henry, no? Ang isa man ni naka-case na kun. Kung ang isa sina nga kun, January, kung wala mo na gin request nga advance endorsement, mahulat kita na mga 6 months to 1 year kay mag-online. Kay, abo sina nga, ka-January sa to, gina-forward na ina sa 10 days after the succeeding month, ang kanan nga na-register sa January, month of January, include na dira ang death certificate, marriage certificate, kag-birth. Sa amo na nga banwa, gina-forward na sa Iloilo Provincial Office kay dira na tanan nga tingog kag gina-include na dira tanan na nga banwa materingan na ta. So after sina mga February 10 na nila i-submit ang deadline sa kada local civil registrar. So matiner pa na dira sa Provincial Office ang almost 1 month ay gina-encode din na sa before ipadala sa Manila. So kung tungod nga wala sa, na, sa pag-insindi ko, pagpatay to sa January, wala na nila guro ma-request nga advance endorsement. Anong bottom balance ng advance endorsement? Meaning, nga kung ari pa diri ang document sa within January to February, ari pa na diri sa provincial office, pwede mo pa sina ma-request sa so, local civil registrar kung ato pa to sa ila or kung ari na di pa sa amon, ma-advance endorse. So kung ma-request na to ni ng advance endorsement, i-request na kag i-scan na mun ahead so mga 5 days to 1 week ma-online na ina saya. Pero sa imo lang document ay gin-request mo ina advance endorsement. Pero kung wala mo gin-endorse, wala mo gin-request advance endorsement, masunod lang ina sa regular nga processing wherein nga tanan sina nga document gina-submit na sa Manila kag nationwide na ina. So considering nga bilog na ina nga Pilipinas, amat-amat na dito scanning. So subong ang amon nga online pa lang mga month of December and parts ng January. So meaning no, kung subong kaya na tao nga ano, mga March, April, wala pa na sa nag-online. So kung January sadto, so definitely base sa mga first week of July na o kung dira sa month ng July, i-try natin kung mag-online siya. Kaya wala na sa nag-request nga advance endorsement kay kinanglanon niya. Amoy na kami kumbira nga magdasig. Siyempre, claims ina eh. Bet nga, no? So, tungkol nga naging na request for advance endorsement, meaning, mahulat kita sa pag-online sina nga regular processing na sa Manila. So, example man, may ara nga Rajuman Henry, no? So, buong abi, ang pariyo kung ang imo nga ginpamana, usually, mga, ano, no? Mga pariner. So, definitely, kung makasal sila, so, buong daw laban sina, mga 1 week, after o kung 1 month, malakat ina sila sa ano sa sagwa, dalon niya ng iyang wife o kung husband nga Filipino citizen. So, kinanglan na nila ang PSA copy ng marriage or pwede ang birth and death na parehas na sila. So, anong himuon mo para magdasig? Ma-request ikaw sa civil registrar na ton, kung diin kang nakasal, nga for advance endorsement. Once ma-register pa ina, bisan subong kung first week of June ka nagpakasal, ara pa na ang mga dokumento sa banwa o kung sa city civil registrar. Tungod kinanglan mo, i-request mo to sa ila, samtang ari pa din ang dokument for advance endorsement. So meaning, i-pull out na hindi mo lang dokument kag i-scan ahead diri sa amon sa regional office. So, punara na da sa regional office, simpre, damo mo nga request, ginapasunod mo na namon. So after scanning namon, the most na mga 5 days to 7 days online pwede ka nakakuha sa imong dokumento samtang June pa subong ano.
1: So bali so, hulat-hulaton lang sir no kay ti damo nag-request no. Damo pa gyud nagapamangkot sir. Do indi ta ni maara pala no. Si Kasason Pineda ang iya birth certificate ko na nadula magpuli siya sa din sa makadto sa PSA or sa civil registrar. At iara na niya sa PSA no, may record na da Kasason. Si may-ari diri si Harvey Halagpas sa Sergin. Ang birth certificate niya kuno negative. Ano maayo himuon ang iya national ID ara na no?
0: So sa ginambal ko kayo na no, gin-discuss ko tong ang negative result ko na noong process.
1: Ang mo siya ko nilang. Okay. Late registration na lang siya. kadto siya sa kadto sa anay sa PSA, kuha ka to sang certificate nga negative result, and then dalon mo sa inyo nga so local civil registrar kag iban pang mga dokumento dira nga makapamatuod kung saan ikaw na tawo, Harvey, no? Si Maria Dolorosa Arañador, no, medyo dasigon ta lang siguro gamay sir, no, kay do lang alang atong oras kag lawig nang simpo ko sa imo, no, ang concern niya. Ang ID ni father, ang father's ID niya, ang iya baptismal certificate, Mina ang address, ang iya senior ID, Lopez Haina Street sa Pututan, no? Sa, and then nag-transfer naman sila sa Subong 2014. So ang national ID niya from Barangay Dapitan, also from Pututan. So wala nagasanto ang iya sining address. Anong himuon sini sir? Ipa-correct niya lang.
0: Oh, so actually no, kun aton pagaintindihon ra jud man Henry no. Ang address naton nga daan hindi bla moving ina sa eh, pwede nga next year excited ako sa isa ka banwa barangay moving ina sa eh. Lain niya sa birth certificate nga kun anong imoto nga place of birth constant ina sa. So kung gusto niya ilis, pwede sa kakadto dire sa amon sa PSA ang national ID niya, i-update niya lang ang iya nga kun. So kung kabato na kami sang updating kag
1: ma-correct. Okay. Ipa-update niya lang ang national ID, no? Si Ronaldin Acoyado Villanueva, ang tatay namon kag nanay patay na pero wala gid sila nakasal. Paano ang manghod ko madala niya ang apelyido ni tatay, no? Buligi so, man kami, sir.
0: Sa amo na sir ang regimen Henry, no? Once nga ang kabudlay sina basta kun patay na ang atong ginikanan kay mo na si Republic Act 9255 wala sila makasal. Dapat i-acknowledge sina sang tatay. So kung mag-amo sina nga gusto nila ang lain ang sinabasi ang pilido na sang tatay sa buong ginasunod niya nga wala sila makasal. So ang isa sa remedy, hindi ina madala sa mga Republic Act 948, no, nga mga correction, mga administrative correction. So ang isa sina masik sila sang sang advice, sang help sang lawyer kay i-petition.
1: So ipabugado na gid nila da kay para nga do may mga hearing-hearing na sir, do amo na.
0: Amo na sang
1: okay.
0: Knowledge si isang tatay na unless silang mga PHI na lang 100 written instrument nga nagapamutuod nga ginaknowledge sa isang tatay na.
1: So, pwede maniguro sir kung halimbawa ba siway sila kwarta sa PAW, ano? Kanto sila sa PAW?
0: Oo, pwede gid. Pwede gid kita sa mga sikita sa service ng aton nga PAW.
1: PSA ko certification lang kag record ko sa laang name kag date of birth, no? Ati ipa-correct lang niya sir, pwede na da, no?
0: Ang sa date of birth naton ang na-include lang ang month and day. So one Republic Act 10172 ina sa pwede na sa ma-correct. Pero kung mag-yon ang involved, so masiki kita sa judicial order, no, mangita kita sa help sang abogado, no, kay wala ina madala sa administrative correction year of birth.
1: Ipa-declare na bali do may mga madeklarar ang korte nga amo na kinanglan sang correction sir. Amo na basis.
0: Birth.
1: Okay. Last na lang sir, si Mila Amparado Soriano. Silingya, ang marriage certificate kabata ko, nagbaliskad ang entry sang place of birth nila sang bana niya. Ano ang himuon nila kag pila ang fee sa pagpa-correct?
0: Okay. So ang amo sina nga mga case no kung sa marriage contract do medyo mahapos-hapos lang na gawa kag medyo barabarato ina ang fees. So maandam naman sa Republic Act 948 ang typographical error kag makadto lang sila sa ilang place of marriage kung din sila gin kasal no, halimbawa kung sa Iloilo City dira sila sa kay Ma'am Cherry Ampig ma-file sang correction no, kag i-support niya na ang ilang mga dokumento pangayuan na sila sang mga birth kag tantanan nga necessary dokumento support nga amo nang ilang place of birth kay pailan ng ina sang petition sang clerical error. Kag ang at mga fees no, standard price na ang petition sa correction sa 9048 is 1,000. Pero may ara ang mga miscellaneous, so gabari na sa mga per municipality no ang mga miscellaneous fees. Pero gamay lang na nga hindi na siguro kalabot 1,000.
1: Sige, no? Tikon may mga concern sila, ma-interview lang galing kita, liwat naman sir, no? Kaya damo gid mga pamangkot, no? So, importante gid ini nga naka-educate kita kag we really appreciate, no? Sang imo sining time kag patience no mag-respond no. Mas mabudlay pa gid guro tong personal to kay Domingo Magahod kahapon na Sir Jean no, pero grabing inyo sining patience no to attend to the concerns sa aton sining mga pumuloyo Sir Jean.
0: So exactly regimen ano ang Henry no, naanad na kami sa mga amo nang pero bisan ang kabudlay mo kung pinsaron mo bilog ng adlaw ara kasi sa gym mainit ina sa pagpuli mo sa balay mo maragkot ka amo na siguro nagabaylo-baylo man ang klima tapos gabatyag man kami bilang mga tao no. Pero very heartful feeling gid nga makita mong mga clients sa mga especially mga senior citizen mong nagadukoy-dukoy na magkanto. So gina bisan magsulat gani sa mga application form do hindi pa kakuan. So maawat naman ni mga tipo kay instead nga makita.
1: I-assist mo pa.
0: Duga-duga may manguhit sa imo, sir. Amang problema may harap. Kita piyak ang manguhit. Mangkot daw. Hindi ka kabalo kung din ka mag-una pro. Bisan paano na satisfy naman sila. Kag na tagaan naman.
1: Kag siguro sa katugayon nung sir, anad ka na sina nga nag-istorya kasi isa. Ga-explain ka ang imo talinga gapamati ito sa pamangkot naman sang isa may nagakuhit naman sa imo nga gapamangkot pagid kon ano naman ang himuon no, veterano na kamo sa amuna.
0: Yes, kag nasa nga mon nga ano eh bali dedicated pro sa public service. Kagapon gani nagambay umrara ganson sa mon nga sir nakapanyaga na kamo kita na guro sa mon nga wala kami galit. Ana sana kami ni Juan Henry no dira mismo sa tubag sa klayan nagkakaon kami nang kay ang 10 minutes mga break mo kada ko sina sang impact na mon nga madelay ang mon nga pagkag damo damo.
1: So bali sige kaon sige serbisyo.
0: Bisa nang mga sibilo sa sinagamba sa mong sir, sa ilo ka mong sa piyakto, manyaga. Man. Kung ma'am, dali na kami isang sa food box na nakapas na kay diri na kami mismo sa among tungkuan, mga kaon. So, ang muna nga mo ganyan nga, kwan.
1: Incheon Dihon, Manila, no? Ang aton sining nga mga civil servants. Although, iba naton nga mga tagpalamati kagkauturan, siguro may mga experience man nga daw ginsupladuhan mula sir, no? Pero sometimes, uli incheon Dihon man naton kay kadamo sa ginaservisyon, ikaw isa lang, amulan na nimo na inchindi kamo iya sir damo pagid na inchindi no, so inchindi hanay lang kay inawiti ang mga taga government ni maserbisyo gina sila kay pangakigan man kamo sir kun indi yun ipag-attend ron di ba or basi pangmimuhan pa kamo gani or sa mga ratings ninyo da magkalapiktuhan pa kamo, so amo na nga gina naga-focus man kamo sa maayos sa inyo sining trabaho Sir Jean.
0: So hanas na kami regimen Henry no, hindi magina ma-perfect ta may ara nga mga ano. Yeah. So ginasito it manamon nga kun ano da ang mga problema sita namon kay kun may problem da gina-repair man sa kun nga staff dira kun ano ang mga problema. Kag even pali mas well man natin. Siyempre ang gaano lang sinada, kapilahay, amo lang na ang kwan. Siyempre may iban, nagadali, amo na sa normal lang ina sa akong kuga, ano lang ko kay kontido pa mo sa outlet, yawan ka mo sini. So, opportunity ni...
1: Mas lawig ang pila dito kung magkantugin sa opisina ninyo diri sa may Isnar Chair, no?
0: Yes, kag ma-appointment kagid. Ano sina iban mo? We best pa lang ma-appointment sila pero wala na batras ina mo sa 16 pa sila makadto or 17 kay full na ang ang
1: so, so bali mag-walk-in ka da ang boat silingon sinang ma-appointment mag-walk-in ka da hindi ka dayon ma-attend kay damo na sa nakapila nga naka-appointment, so ang ubrahon sina da mapaschedule ikaw pa-appointment ka and then balik ka sa adlaw nga gintalana sa imo nga amo na dapat ka magkadto.
0: Makita mo man sa appointment system nga amo nang slot nang available so dira ka masulod garing kung kaysa ang prop pool na biyang Lunes, so Martes pool na, matras ka sa Wednesday. Miraculous. So, problem. Kung may mga, ano ka, may mga, nadalian ka mo lang ng medyo problem.
1: Pero, kung malayo pang halinan bala sir, no? Kag amo to siling kong mabasi mga pliti alang-alang bala, ti mabalik naman siya, na do amo na ang mga concern dira, no? Pero ti, kinanglan tanga preparahan ina, kaghatagan man sang chimpo kay ti importante man sa aton yung mga kinahanglanon no. Sige Sir Jean, thank you gid sa oras mo diri sa RMN. Tubtob sa masunod naman aton nga pag partnerana eh, no, feel free sa pag message diri sa akon or sa amon diri sa RMN kung may ara kag gusto i-announce dira para makabulig man kita sa inyo sining mga serbisyo dira Sir Jean. Thank you gid kag happy weekend sa imo Sir Jean.
0: Gusto ako mag-exit no, mapasalamat na ako sa aton nga regional director no sang commission national commission sa
1: gapamati subong si Ma'am Rara no.
0: May very good ano accommodating si Ma'am do kanami lang daw fill up is ka kun siyang mga upod So kay ma'am ano ang Anne Rapunzel Clara Ganson, so salamat din ma'am no nga nagpartner kita sa PSA kag subong man sa amon man nga regional director kay ma'am Nilida Amular no nga sa tanan ko nga mga request kaninyo ng mga agencies sa approve tanan na ang pagdeploy sang mobile CRS kag subong man no sa aton man nga RMN station manager si Rajuman Ronel Sabito no kag sa imo gid Rajuman Henry, salamat gid no sa pag-opportunity sini kag na-reach out naton bisan pa sa mga kaumahan kag sa mga bilog nga mga six no kag bantugon gid ni nga ano nga istasyon kag kadamo kag pag lakat ko lang ga ano sila nga nabatian naman sa RMN so meaning kadamo nagapamati sa RMN so liwat madamo gid nga salamat kasi opportunity nga nakahatag man kami sang gamay nga impormasyon. Salamat gid sa Radyo Man.
1: Thank you gid sir. Kag gamayong gabi. Happy weekend sa inyo sa PSA Iloilo.
2: RMN Palabra di Honor.
1: So sa mga naka-intindi mga kasama, at least balanan ninyo ang proseso sa PSA sa mga late registration, sa mga may sala nga mga entry, no? Bulig ka mo explicar no sa inyo sini mga kasilingan dira mga kaingod nga wala kay intindi para nga hindi na sila mabudlayan kung magkanto sila sa PSA kung may mga i-process sila. Tapos sa mga concern naman sa Kasmagic Cobillas sa imo to concern to sa wala pa na baton nga benepisyo sang imo katigulangan. I-message sinasako no kay i-forward na kay Ma'am Rara para mapacheck kung anong natabo.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Gindolong kag Yenboy Lugan, idigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Nance Herbal Capsule, kag subong man sang Nance Corn Coffee. Kag syempre, ang Balanyos nga makapamagan sa atong pamatsyag tonight, antes kita magtulog mga kasama, Soft Touch Wonder Oil, ang Balanyos nga may vitamin C, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil, Soft Touch Wonder Oil, kag syempre, ang kape nga may 14 ka mga ingrediente mga kasama, pero barato lang. 25 pesos lang ang suggested retail price. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika upod sang Soft Touch Wonder Oil dira man sa may Shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Kay Ma'am Rara Ganson, good evening gid. No, kag sa mga winner naton sa raffle ta sa RMN Freedom Run, ari lang diri sa station ang inyo sini nga mga premyo kuhaan ninyo as soon as possible or kon makachimpo kamo. 35 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Sa field, upunta, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Brokok Agustin. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dari naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Kabatanya. Ako naman ang inyo sinialagad, ang imo anchor man, si Councilor Alan Dudoy Saldivar. Good evening, Gid. Ang iya mother ko no, why isang baptismal kag birth certificate except sa senior voter's ID, no? Tikad to gid councilor sa PSA, no? Kag magkuha sang certificate, negative result. Tapos kadto ka kay Ma'am Cherry, ang pigda dayon aton. Ma'am Cherry, why pa ang akon mother sang birth certificate? Ang baptismal ti sa simbahan siguro ni councilor. So 82 years old na, hindi na siya ka-avail kaya dapat manug 80 na maka-avail sa mga benepisyo, no? Ako naman ang iyong sinialagad, dire sa studio, Rajuman Jason rin siya kabatanya, na-mention na kason. Ako naman ang iyong sinialagad, imo anchor man, mga kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko, Tatak RMN. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen ka glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
4: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dream Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw.
6: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at

0: sining nga pagpadayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sining nga mga informasyon parte sa ato sining ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kon paano naton mabulong ato sining nga mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita magadiskusyon upod ang ato sining nga mga guest consultants sa natural sining nga pamaagi sa pagbulong sa ato sining nga mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sining nga pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sini duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sini nga pagpalayag diri sa The Secrets of Health.
1: Yes, madamong salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928-287-4637.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
0: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
3: Yes, welcome gid sa tanan aton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan aton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
0: Kadami gid sini unay pangapi.
3: Oh, siyempre. First thing nga ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butan mo sa kalaman si Doc Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin, makauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces ka.

0: naman si in a lukewarm water, a glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init ka tama, inang labaab nga tama-tama.
1: Mainom mo dayon.
0: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban Doc Erwin nakulbaan sila.
2: Mm. Nya, mga acidic.
0: Oo, kaya kay basi mag-acid chan ko.
2: Basi magsadugang sulabang sulok.
0: Oo, basi may ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
2: So, unang-una, mag-react Sergio sila nga ton chan, maghapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
0: Yes, so the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo. Pati ang aton nga Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o siya gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold!
4: Uso Mercy, harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold! Kalusugan ugalan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, nami siya.
2: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jocel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
0: Hmm.
2: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blang nakaon naton nga may mga poison, may mga
0: additives,
2: preservatives. Uh-huh. Mm-hmm. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
0: ginapang-convert na neutralize.
1: Amo na siyang classifier no hambal mapusla ni hindi ni. Mapusla ni hindi ni.
0: Niya daw ko niya dapat i-neutralize na gid ha.
2: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling nga namitani kay gatambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung gafati liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo.
0: Mm.
2: Mag-take ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Mag-take ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
0: paano mag-function si atay?
2: Kaya
0: ang sales ni atay, nahimo na tambok.
1: Mm.
0: Oh, siyempre, once you have to deliver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa na gawin.
0: Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok, dito ano pala mag-function, ano pala magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka si grillo, mahilog sa alcohol.
2: Mm.
0: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. So, it's atong itudlo na ton. Just a part lang, no? Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
2: Yes.
0: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Sige sa kumigo, Premium D3, ang inun ko daw ko, no? Kag sapat pag inom ko, nawala na ika ko. Anamin na si Kampang Basbogo.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Euro Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang langit sa Marayo Bank. Available ang tanan sining mga produkto sang Yes to Health Incorporated, just like sa panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kay isa hindi ni party lang sa ginasiling ta nga ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, way gihapon nagaayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gid gihapon gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagkapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
2: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mangapi kita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jocel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang week sang aton nga atay.
1: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala bulong sa ira hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta
2: yes.
1: Gadala na sang problema sa lawas ta
2: amo na nga sakit balatian dugay-dugay balatian tapos kita pagka may sakit ulo naton ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever labi na mga over the counter ang ginatawag bala ang prescribed medication Sir Jocel isama na ka delikado man sa aton lawas gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon OTC man ni siya nga bulong ti pwede lang ni pero gali ang aton gili na batyagan hindi match dira sa ginainom naton nga bulong nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney Doc Nelson so amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya sige ka na inom dira sa mga pain reliever hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bululungan makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor grabe naman ni galala sa imo problema kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication wala sang recommendation nga gihatag pero nag-inom kaya bulong okay lang kung suplemento kang suplemento Sir Jocel wala kontratiempo pero sa aton gani ang mga Santon products naton kung gusto gid nila san ugid inumon may guide sila ano nga mga pagkaon nga akon kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto sang Santon Plus Gold may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic amo na bisaya higid ang aton clinic agud makonsulta man kamo mabal-an nga san umo ni inumon aton produkto ano nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya Sir Jocel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party. Mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO. Kundi vitamin D3 may BCO na. May Moringa Oil pa.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
6: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa premium D3?
0: Yes.
2: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Jusel.
1: Mm.
2: Kag ang nakanami pagid sini ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system.
0: Mm.
2: Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
0: Mm.
1: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos din sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
2: Yes.
1: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA, and ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
2: yes.
1: Halal certified.
2: Yes.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
7: Damo na gid kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gid kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan?
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema doc kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
0: Yes, sa aton utod no nga nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend gid naton sa iya inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inom ka sina. Kay manami ini siya no, because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton nga may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita ka mo sa clinic naton.
2: Yes,
0: kay may ara yang hindi kailangan yung makatulog. May ara yung insomnia na gidya.
1: Mm.
0: May iban pa gidya nga depression. Bila.
2: Mga gidya. Ano, ako, so, kis, Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza 30.
1: 14?
0: Oo,
1: pizza 29.
2: Oo, mga
1: susunod
2: tulog. Ano, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo, si Judith.
0: Judith.
1: Ako, pirmi, laing gidya pa matyag ko. Pero may gidya galain matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
2: Okay, mapaminsar ka paano kung igasto ni nga kon nga umalabot nga sildo.
1: Pag-abot sang sildo, blado ka kadula, mandayon.
2: Amo na kung isa. May mga
0: ano. Okay lang na iya, Doc Erwin, Sir Jusel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i...
2: Paano mo i-budget?
0: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
2: Makasurvive ka sa
0: pero ang sulod nga sildo. Ang pinagid niya kabudla, Doc Erwin, pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
2: Muna gani, obisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imutawgan ang imugin utangan. O kay... para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pagbuktaw mo ara man gyapon. O ang imo problema ara man gyapon.
0: Pero ang nakatulog ka.
2: Nakatulog ka. So amo na sa mga kautura na to no. Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang maka kung maglala na siya makadto na sa ano saan sa ating problema. So mas malala na hindi manami.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
8: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Ito ang gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat good kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
3: Vision Lex, sila'y ang epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Isa naman kot diri, Doc Nelson.
0: Oo.
2: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
0: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel?
2: Oo.
0: Nga maglabo ang mata mo.
1: Kita ganitiwan na, way pagapanti para.
0: Oo.
2: Madamo sang mga kautura naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kay nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gid imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka baita karutin, kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to slikod, Sir Jusel. Ah, takaan ka magkuha.
0: Mag-green ay ang ipon ko, Dok Irwin.
2: Yes, oo.
1: Tapos, ayawan ka pa kapang...
2: Ari lang yun nga. May uga man din, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
0: Tinabal. Ang ibang bilo, Dok Irwin, yung dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
1: Hotdog naman.
2: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta karotin. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
1: Fried pero chicken.
2: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito besang mga Koreans. May mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
0: Ang beef.
2: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon.
0: Lutin.
2: Ang lutin.
0: Hindi mo na pangitaon.
2: Ang vitamin A, pwede ka kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-pubrigid ang imo nga mata, imo nga panulukan, magnubugid. Labi na kung abusado kapagid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina, gakaguba.
0: Yes.
2: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
0: Yes.
2: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo na ang panglulukan, maamat-amat na siya.
0: Yes.
2: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki. Biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi. Pero kung pigaw imo performance, galungo ang imo nga partner.
0: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Indi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
1: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
2: Labong pasang una nga ano pirtigid si gigid hayo bisan mo hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo nga kauturan na tundra sa Negros kain chindi na sila mo si gigid pangulit pero sang ara may mga bata na may duha tatlo ka bata na no, wala na ang schedule nga sang una kung pwede lang before and after meals sigihon
1: pirmilang tarde no
0: ang ambag yan nila Dok Irwin niya pangihilan Dok nung pahuway
2: pero sang nag ano nag edad na hindi magiging siyang edad na gali kay ga ano na
0: gapalya na
2: kay gataas na umpisa ang blood sugar ang iban pagid may problema na gali sa prostate bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake plus alcohol ang iban siling nila ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, pagkatigo lang ang mga lalaki kuno katrupang Josel, nag-engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na. Pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mong gidma, pukpok na pukpok. Mula, sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
10: Daghan ang utanan na ako, unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo supplement for men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
2: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner inom ka turbo kay ikaw ma problema na.
0: Okay. Matingala na ron inyong ano ang inyong mga upot sa bala di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina na dula kaldiro.
2: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
0: Wala sa kabalok Irwin pag-agi na sabit. Kaya katurbo sa eh. Wala man sa gamit. Wala yung man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohalaya na iya?
2: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sa turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
0: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante tigid sa ato na.
2: Sa mga kautura na ton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health. Kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kayong lawas. Kaga siyempre sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. A good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So hasta naman sa dason ha. Ini naman inyo alternative medicine doctor. Dr. Erwin Lapos, maying adlaw gid sa tanan.
1: Salamat, Doc Nelson.
0: Yes, sa itong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kag siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. Ano man si Dr. Thompson ka din na nagasiling, ano man aton kaunan, kaya ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
1: Salamat si Doc Nelson Kaden and Doc Erwin Lapos, aton siling nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Josel Banyas.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomenda pa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kakinhanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang
4: Evergreen Herbal Capsules.
2: Kag ang
4: Evergreen Coffee Mix.
2: Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man Bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulog. Daw para sa ninyo ginaabusuhan talawas na daw para sa ninyo ginadali ta aton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di man, tos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sinayin kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay magmanage sing imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo gid sa chronic diseases na siling ko na kaina. Parehas lang ni sila sa wala karbala nag-exercise o kon sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ni inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, hindi karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi kali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon naton naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. I mean, tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay confirme kaga pulaw, kag wala kapigid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
4: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
4: Evergreen Coffee Mix,
1: makapabalik sang aton sininga husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang nagabagrong, nagatagring kag nagabalang-balang nga mga paminsaron.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, confirme kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. Baskong immune system, layo ka sa balatian, nga konsiderin ang mga sobra ginabuhinan sini, sobrang uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halustanan nga mga vitamins and minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga kung sa din hindi matawag naton nga cleansing. Kay ginalimpiyuhan niya nga aton siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing. Kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon! Edukasyon para sa ikayong lawas!
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Tapos nasubong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akong arthritis.
9: Sample Plus Gold.
11: Mas pinanakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
14: Alas 10:18.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
16: This time check is brought to you by iBerry.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
15: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
11: Mapagat sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
15: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
18: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian.
0: NANS Herbal Capsule.
18: Mabakal sa mga butika.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalitbo kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
0: Yung may D3.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si baby, mas masamay ko bin allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, Las 10:19.
1: sa gabi sa aton nga mga karadyoman.

0: siya sangkanginan. Emergency hotline Sangpululigan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 1074.
1: Maayong gabi sa ating mga karadyoman. Welcome na sa pagpalagad sang RMN Patrol 774. Andang kita sa buong sang Sabado sa ating mga karadyoman. Hunyo 13, take this meal, 26.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa ating mga karadyoman, kitang mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa buong gabi, sa ngalan ni Radyoman Rodel Fulgenagado, ako inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa liwat sa ito mga karadyoman, live na kita sa ito niya Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Pwede ka mudra ka comment, pwede ka mudra ka hatag sa inyong opinion sa ito niya ginaistoryahan, sa ito niya pagpangalagad. Pwede man ka mudra ka... gumigusto ka mo nga ipatamyaw sa inyong mga kilala, inyong mga special friend, sa inyong mga loved ones, pwede gidra sa aton nga Facebook page. Again, DYRI RMN Iloilo. And of course, sa aton man nga YouTube channel, sa aton nga mga karadyuman.
0: RMN Patrol 774.
1: Kainasang adlaw, mainit to man actually kainit sang tiyempo, but pag huluhapon, mayara sang mga senyales kung tani nga maulan, pero daw wala ginagtupa. Nag-expect kita nga maulan subong nga gabi, kay ti grabe kainit kaina, kag kinanglan taman bala nga makabatsyag sang malamig, no? Kay ti amo na ginahambol naton or ginahugot sang iban nga hindi ko naman nami ko nalamigan ka. Bas, pero sa subong nga mga tiyempo sa aton mga karadyoman, manamigid kon malamigan kita, no? Kay grabe ka init bisan nga magtulog ka tungang gabi, grabe ka paang pagbugtaw mo sa aga, puno ka na ya sang balhas. And ang worst, no, for those nga wala sang mga aircon sa ilang panimalay, no? Ang bugas ang electric fan, mainit man. So, instead nga maghatag inakuntani isang malamig no, or kalamig no, sa aton, mahulawasan makita sang init, nagadugang pagani. No? Tiyan mo ng iban, nagatulog sa gwa sa ila panimalay, kung pwede man lang, kung safe man lang no, sa sulod na sa gwa na lang sang balay, kung adlaw tiara sa mga handong sang mga tanom ngara sa palibot. You know, ma-appreciate gid naton kung tama, kung damo, I mean, sang mga pananom sa aton nga mga palibot. Especially sa may probinsya, no? Kung ang balay ni mo na palibutan sa mga dalagko nga mga kahoy, especially fruit-bearing trees, no? Mapuslan mo na makahatag pa sa imong sang handong. Hindi tuman kainit. Unlike diri sa aton sa may syudad, nga tama kainit sa aton nga mga karadyuman, no? Tama ka, wala sang guaan ang hangin, no? Wala sang agyan ang hangin, wala gid sang nagahatag sang handong. Except lamang sa mga atop, of course, no? Pero ti mainit man sa aton mga karadyuman, mainit man, or mapaang man kun atop lang, no? Kun wala yabla sang natural nga makahatag sang kahandong kaghangin sa aton, no? So muna importante gid nga mayara kita sang kahoy sa aton nga palibot, kay ti ma-appreciate gid naton ina, ma-appreciate gid naton sa mga tiyempo kaangay sini nga nag-ano na kita, no? Nag-start na kita sang El Nino, sang nagligad nga, or this week, ginanunsyo na sang ato niya pag-asa. No? So, dako, gina ang bulig sang mga kahoy. Oras sa ato mga karadyuman, Philippine Standard Time, alas 10:24 sa gabi. Karon, check karon man naton ang sitwasyon sang palibot sang sudad sang Iloilo. Usually, abikon Sabado, kung hindi man lang ang muna kasako, kung wala man lang sa mga selebrasyon, matawhay man diri sa may syudad sang Iloilo. Unlike sa una, pre-pandemic, no, na notice naton nga, especially kung Sabado kag Domingo, kadamugid sang tawo sa palibot, no, bisan gabi na. Pero tisubong, manotara naton nga laka na gid, no, pag close ni sang mga mall, daw wala na gid man halos ang tawo sa palibot naton. So, muna ang isa sa mga long-term effect sang pandemic. And now, mayara pa sang gina-experyensyahan kita nga crisis, oil crisis nga ti nag-aapekto man. May domino effect man ina sa aton yung mga karadyo man. Hindi lang ang aton yung mga motorista, hindi lang aton yung mga drivers, kundi mangin ang mga establishments, no? Because nga ti, kung magsakang presyo sang gatong, masaka man na, of course, ang cost of production, ang kinahanglan sa logistics, no? Sa mga resources, kinahanglan mag-dugang ka sang imong or mag-invest ka, no? Maggasto ka gid, madugangan gid ang imong gasto. That is why sa aton yung mga karadyo man nga apektado gid ang tanan once nga magsaka ang presyo sang gatong. Dito tabo na ina sa aton kung ang pinaka recent, no? Nga hitabo, no? Nga na-experyensyahan naton ang krisis. Pag-start gito bala sang giyera sa between sa Ukraine kag sa Russia, which nga ongoing pa subong, no? Wala pa natapos-tapos, wala pa sang may na nasirado nga deal or wala pa sang peace agreement between sa duha ka mga pungsod. Dito nag-start and subong nga nag-inaway man ang Iran kag ang bahin sang Estados Unidos. Ti amo man ning ato niya na experyensyahan subong. Last week lang or sa nagligad lang mga inadlaw, mayara sang pagbalusay between sa duha ka mga pungsod, no? Ti apektado ang Strait of Hormuz na naman nga among ginagyan sang almost 20% sang world trade sa aton nga mga karadyoman. Very significant, no? Importante nga waterway. But because ining geraya sa tunga sang duha ka pungsod, di mangin kita diri sa bahin sang pungsod Pilipinas apektado. Manang ginahambal bala nila nga kung yara sang krisis, mayara sang problema, whatever man ina nga krisis nga ginaexperyensyahan sang iban nga pungsod, especially sang mga dalagko nga pungsod, kita diri sa bahin sang Pilipinas nagasido na. Amo nang worst, no? Amo nang kalain kag amo na ang dapat naton nga masulbar, no? Amo nang dapat nga ma-address sang aton nga gobyerno. Pero ti while nga mayara sang giyera ang iba niya pungso, diri sa aton sa Pilipinas mayara man kita sa aton kaugalingon niya giyera. Not hindi ano ha, hindi tawag sa ni, hindi giyera nga inaway gid nga tinuruhay gid pinatsanay gid, kundi mayara man kita diri sang problema, mayara man kita sang mga issue man diri nga ti hindi masolbar, no? Kag wala masolbar sa subong nga mga tinion sa aton mga karadyoman.
0: RMN Patrol 774.
1: Anyway, sa aton yung mga karadyoman, pila sa mga isyo nga aton hambalan, of course, masubo-subo man ni, no? Para sa aton tanan, because even hindi naton inikilala, we are talking about Rene Baterbonia and sa isa pa ka player sang Ateneo de Manila University nga napatay bangod na lumos dito sa bahay niya sang Aurora. Hindi man naton sila personally kilala, hindi man naton, maybe ang iban sa aton na subaybayan na halin pa sa palarong pambansa, maybe sa aton na familiar na, no, sa sining mga players, pero ti na kilala pagid sila sang natabo ining drowning incident dito sa bahin sang Aurora sa ginapahayag team building activity. Pero may ara man nagagwa nga ti hindi to team building activity kundi isa ka training camp, isa ka boot camp. And unfortunately, manong nagkuha sang kabuhi sang duha and mayara sang mga nagagulawa man yung mga videos, actually mga past interviews ini. Wala pa ning drowning incident na interview na ang pila ka mga players sang Ateneo Blue Eagles or ang mga former players nila nga nagapahayag, no, nga may ara sang or ginakabig nila ini nga Hell Week or military type nga training, which nga ti ang iba naman in naga disagree, no. Mayara sang nagahambal nga ti anyway, lain-lain man lain-lain man dynamics when it comes sa training, depende na sa ilang coach, batamban nila ang ining ginatawag or ang ginahimo ni particularly ni coach Tab Baldwin, sobra-sobra naman kag wala na nagakaangay eh, based ina sa mga interviews sa iban man nga mga kilalaman nga mga basketball coach diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Later on i-discuss naton ina sa aton nga mga karadyoman. Going back sa kay Rene Butterbonya sa aton mga karadyoman, ang Ateneo di Davao, no, dito sa bahinsang Davao sa aton mga karadyoman, mag-provide sang scholarship program para sa nabilin nga kauturan ni Rene Butterbonya, o kung tawag nila dito nga Bebot. Amo ning iyang hayo dito sa bahinsang Mindanao sa aton nga mga karadyoman. Ang ining ginpromesa ni Father Karel San Juan, ang university president dito sa bahinsang Ateneo di Davao, nga hambal niya kay ti amo ning handom no ni Bebot no sang buhi pa ini siya, isa sa mga rason nga tinagadto sa dito sa bahinsang Metro Manila para nga ti mapaeskwela, mabuligan niya sa pag-eskwela, pagpa-eskwela I mean, ang iya nga mga utod. But because natabo na gani ini, ti wala na tamang himo, amon ini natabo, no? Hindi na ina mapadayon, no? Hindi na ina matabo because nga ti napatay na siya sa aton mga karadyoman. So bilang ti bulig isang Ateneo, we all know nga ti hindi na mabalik ang kabuhi niya. Kag isa ini sa paagi man, no, i-recognize naton ang Ateneo di Davao nga ti bisan paano bala, no, ang worries sang ilang ginikanan, ang ginabatsag sang ginikanan, hindi man totally nga matapos, hindi man totally nga makuha ina, kag hindi amo na kagilayon nga maka-move on ang iya nga ginikanan, at least, no, bisan paano maka pulo pa ayo man sang ila pamatsag, no, maka may kumbaga do gamay lang bala nga comfort for them, no, nga mabatian ang assurance halin sa Ateneo di Davao. Kay ti ang reklamo, especially pangadaan nga ang reklamo sang iya Iloy, hambal niya ti kun na aksidente gid man ang natabo, no, wala gid man sang foul play or wala gid man isang mga ginapahayag nila nga ti may mga weights pa sa iya nga kamot kag sa tiil, kun aksidente gid man ang natabo, at least gin provide man nang sa iya ang proper explanation nga mati maathagan siya, no, mo na bilang nagakasubo siya pero wala pa siya kabalo kung ano tuod gin natabo, no. Ang Ateneo di Manila, ang ADMO, very limited lang man. Although nagpagawa sila sa statement, but very limited. And worst, tambal pa sang nanay, nagpagawa na sila sang, nag-announce na sila nga napatay ang ining duha ka player, pero ang iya nanay, huwag pakabalo ko ano tuod niya tabo. Or wala pa siya sang may ginakaptan, nga pamatuod man nga ti bata, yagid man tong napatay sa aton yung mga karadyuman, no? Tama kakulang sang explanation sang ADMO sa pamilya mismo sang asining mga players, no, ti kon gusto nila nga, I mean, hindi man nila guro kinahanglan mag-explain gid todo sa publiko kung hindi sila gusto. Ang importante nga ti ang pamilya bala, no, ang pamilya sang mga natungdan mapaathagan sang maayo, mapahibalo sila kung ano gid man ang natuod niya tabo, kay ti kadamo-damo sa mga istorya nga naga surround sa sining insidente, no, para nga ti hindi na bala magdugang or hindi na magdako pa nga magdako kung ginuna kung tani na ang pamilya ginpahibalo, ginexplain, ginaisa-isa ang natabo sa pamilya, hindi amunituman kasakit para sa ila, no. Of course mahambal kita nga ti sakit ginituod sa pamilya, kay ti sino ba lang ang hindi masakitan sa nakon madulaan ka sang family member, no, pero ti I mean bala hindi na mag lain pang buot sang pamilya, no, kay kalain bala nga nagagrieve ka tapos damo pa sang mga palamangkutanon sa imo isip nga wala mo pa nasabat, then mayara ka pa sang kalain man sang buot. So daw too much naman ina para sa pamilya. So muna ang basang iya Iloy, ang pagpangayo kagabi kahapon sang pasaylo ni Coach Tab Baldwin, hindi enough, no? Hindi makwa sa pagpangayo sang pasaylo lamang, no? Kinahanglan nila ang explanation. Kinahanglan nila ang truth, and kung mayara sang dapat tatagan sang hustisya, kinahanglan nila ina. Accountability sa aton mga karadyoman. Kada ko nga eskolahan ang inang Ateneo, no? Pangayo sila subong, no? Hindi lang ang pamilya ni Butterbone niya, kundi mangin ang mga abyan niya, mga coach niya sang una, mga malapit sa iya. Ang munang ginapangayo nila subong, kasanagan, hustisya, kung mayara sang kinanglan ihatag ng hustisya, kag most of all, accountability. No? Accountability. No? Bisa sa diin niya bagay, amung ginanginapangayo natin ang accountability. So, going back dito sa pahayag sang University President sang Ateneo de Davao. So, tanan, kahit pito na sila kabilog na mag-utod. So, ang anom nga nabilin niya utod ni Butterbone niya, hatagan ina sang scholarship program sang Ateneo. No? Pwede man yan sila ka-eskwela sa iban pang campus sang Ateneo, sa bahin sang Mindanao, pero tinag-istoryahanay man ang University President kag ang ginikana ni Butterbone niya nga dira na lang sa Davao kay ti amo nang pinakalapit sa Agusan del Sur. Ari bala pamatian naton ang anunsyo ni sang University President ni Father Carl San Juan sa ikaduha na ining adlaw sang haya ni Rene dito sa University Campus.
2: Ay unang punto. Pangalawa po, gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anin ng kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Handa rin pong tumulong ibang Ateneo.
1: There you have it. Oh, nautod. Wala pa natapos? Okay.
2: Kaya tulad ng Xavier University sa Hagendo Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So, pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po

0: sang siling bata dito sa ila, amo nang ilang way nga pagbalik kag pagbulig sa pamilya sang isa ka player nga ti once naghatag man sang dungog sa ila eskwelahan sa aton mga karadyo man. Ang oras naton, Philippine Standard Time, alas 10:40 sa gabi.
1: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit ni kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sining lawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga bitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato sining lawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo basta sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
2: RMN Patrol 774.
0: Sa ato ni mga karadyo man, no, magluwas sa kay Bobet, no, nga napatay, ara man napatay man dito si Divine Adili, no, from ano ni siya yan, Nigeria, sa ato ni mga karadyo man. Malayo-layo pa ni, and sakit man ni sa party, of course, no, kay layo sila sa ilang bata, and muna mabatian nilang patay na kag ti just like sa pamilya ni Butterbonia, wala man sila sang kaathagan pa, no, nga nabaton, and right now until now, I mean, nagapangayo pa sila sang clarity sa sining kamatayon ni Divine, and according sa iya, sorry is not enough, no, the same sila sentiment sang iloy man ni Butterbonia nga ti hindi bastante nga ti mangayo ka lang sang pasaylo, especially, no, I don't know kun nga ang amuning natabo nga wala pa yan naka istorya si Baldwin, si Tab, si Coach Tab kag ang pamilya siling duha ka mga bata, no, kung nang tawo ni mo ba lang na andan abi naton, no, especially mga ginikanan sang mga athletes, siguro makarelate gid ka mo sana nga ang first gid ang una gid nga gina pakigangutan ang permi gid gina istorya sang ginikanan sang sining mga student athletes or sa sining mga athletes ang coach gid, no, so naga tingala kita nga ang daw wala ni sila yasang communication, nga ang daw wala pa niya nakaistorya, may nagapugong basic kun may nagapugong kay Coach Tab, pero sa amuning nga mga higayon, sa amuning nga mga tinion, especially nga may nadula nga kabuhi, kinahanglan gid ni Coach Tab nga magistorya, magpaathag sa pamilya mismo sang sining duha ka mga bata, and hindi ni madala sa public apology, no, actually hindi nila kinahanglan ang public apology, personal apology sa aton mga karazoman, amo ni clarity kung ano gid ang natapo kay tiga katinga.

Tala kita pila na ni Kadlaw ang nakaligad wala sa gihapon ya sang kaathagan nga nakuha ang pamilya sang sininduha ka mga bata no. So ang iloy ni Divine nagapangayo sa gihapon sang kaathagan. Nagapangayo sa gihapon sang explanation. Kun ano gid ang matuod nga natabo. Just like sa ginhambal sang iloy ni Butterbonia, kunti aksidente gid man ang tabo ti. Aksidente, be it, no? Natabo na ina. Hindi man hungod. Pero, nga ti, wala gihapon sang kaathagan, wala gihapon sang kaklaruhan, nga ginapalabot sa ila. Amo na ang ila nga ginakwestiyon sa aton mga karadyaman. And speaking sang training, mayara sang interview, ang, I think, a Filon ngayon, sa kay Coach Yang Giao. We all know him, no, sa PBA. Magambal ka nga Yang Giao, ti. One of the most respected gid nga mga coach dira sa PBA. Ang ba niya ti sila or siya mayara gid man sang mga water training. Ang hambal nilang explanation niya dira is may ara sang muscle ang mga player nga kinahanglan daw i-cool down or kinahanglan nga palamigan para mag-heal or para mag-develop. Kumbaga ti may bulig ina sa ilang nga mga muscle. Nga tama ka importante. Once ang isa sana punto diri ni Yang Giao nga dapat ara ina sa controlled environment, sa controlled area. And isa sa typical base usually and amugid na no amugid ang gina-follow nila sa isa ka pool because makontrol mo ang tubig ang palibot and isa pa gidira is dapat may enough damo-damo dira sang lifeguard mayara ka mo dira sang parang akon may emergency nga matabo ara gila yon hindi na mag result sa kamatayon. No, pero tiyang natabo ni Abby sa iya sang Ateneo, dira sa Aurora. We all know at Aurora, grabe dira ang mga balud, no? And open sea. Wala kaya kabalo ko ng matabo sa dagat. Amo na nga hindi ina siya ang nagakadapat nga area or ang lugar nga magapatigayon ka sang water training, no? Sa controlled nga area, no? Kag given sa sitwasyon, malikawan gid kung tani. No, hindi kita nito matabo ang natabo to sa duha ka mga bata, sa duha ka mga players. Kung gin-consider ang ina nga mga factors sa aton nga mga karadyuman. Actually, I don't know if it's legit, no, pero nakita ko ni isang nagligad ang video right after to sang siling naglupok ang balita sa duha ka mga players nga napatay. Nakita ko actually ang video ni Wemby, no, sang San Antonio Spurs nga may ginadala siya actually nga dumbbell nagalakat siya sa pool no then sa bubble niya sa palibot niya damo sang mga tawo damo sang nagabantay sa iya. Amo nang nakita ko nga isa ka video no normal ang water training for them pero with the precautionary measures with safety measures nga ginaano sila gina-consider gid permi because nga ti we are talking about the life no we are talking about sa kabuhi sang sining mga players so kinahanglan gid permi sa bisan ano lang man yung training di ba kinahanglan gid permi ang safety sang aton players safety sang personnel safety sang tanan no nga ara sa palibot or involved sa sinang training sa aton mga karadyuman. RMN Patrol 774. Ang oras naton, Philippine Standard Time, las 10:49 sa gabi mang acknowledge kita diyan ay sa aton yung mga Facebook live viewers diri sa aton yung Facebook page. Again, live kita ha sa aton yung Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Sir Arnel sa Unoy, ma Mary Recabar dira sa USA. O kamusta dira sa USA? By the way, nagsugod naman ang World Cup. And the tatlong host mo ning masibod no kay tatlo ka countries ang host USA, Mexico and Canada.
pasaylo-saylo na. Anyway, may mga group man na ang

0: mga teams, no? So, may naghahampang sa US, may naghahampang sa Canada, may naghahampang man dito sa may bahin niya sang Mexico. Ilan na kahampang actually ang natapos if ma-recall naton ang Mexico versus Czech Republic, dagdaog ang Mexico, then may isa pa kid ang kontra bala sang South Africa. Hindi ko na ma-recall sa aton mga karadyo man, pero nag-start na no ang tawag sa ni ang World Cup sa aton yung mga karadyo man, ang mga natapos na sang nagligad no. Ang Mexico kag Czech Republic no, amo nang daog ang Mexico, ang South Korea kag ang South Africa, nagdaog man ang South Korea sa Group A na. Sa Group B naman, ang Canada versus Bosnia and Herzegovina, nag-draw ni, no? Pata sila sa 1. And nakahampang naman ang USA versus Paraguay, 4-1. Ang funny ni sa Paraguay kag sa USA, kay ang first nga score sang USA, ang taga-Paraguay man mismo ang nagpasulod, no? Sala na na wala niya guro na-anticipate niya nagdiretso dito sa net ang ilang nga tawag sini nga paghampang. Then, ano pang nakatapos na hampang? I think ang sakto na, no? Ang amo nang last nga naghampang. Subong adlaw, kung basa nato ng Philippine Standard or sa Philippine Times sa aton mga karadyo man. Ang iban nga mga dalagko nga mga teams, wala pa man so far nakahampang ang Brazil, no? But si Neymar hindi pa makahampang sa game 1 because ang iya injury. Ang Australia, wala pa man. Ang Germany, wala pa man. Ang mga dalagko bala nga teams, no? Ang hambal nila ganun, dapat yun Iran kagang ang Iran kagang US, kuno na, may kung magkontrahan ay. Ang Spain, ang France, no, nga ti, sila ang second place ang nagligad. Wala pa man ang Argentina, ang defending champion. Wala pa man Portugal with Reynaldo. Wala pa sa aton mga karadyo man. Samo pa ng mga balantay ng England. Wala pa man nakahampang sa aton mga karadyo man. So, batayan nyo na ang aton nga, ano ha, nga mga updates sa aton nga World Cup. Kahit amo na bilang ginahambal nila nga greatest show on earth sa aton mga karadyo man. Every 4 years lang na yan nagkakatabo ang World Cup. Last nga ginpatigay nila sa Qatar sang 2022, no? Mark Tristan de Asis, Charlene Alegria, no? Subong lang siya kung nakaano diriliwat yung nagmasakit siya. Rolin Tiham, Agosto 5, watching from Kuwait, no? Gatamiyan yung dila sa Concepcion si Eva Alasso. Rex Goco Verde, si Jabe Ministro, no? Good Eve, Radyo Manresi, tanay si Petra nga jugila na lang kag si Marcoleta ang nalumos kay mga wala pulos, no? Sana na sila ti. You know, may mga kabuhi, manina sila, may mga pamilya, manina sila. Romel Palmares, Richie Magos, Brad Pet Madera, Bistoer, dira sa barangay Danau, Haniway. Bistoer, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsilio. Joven at Tundukan, mayong gabi, Nerao, Parado, Dairo, Nagalio, Anelia. Si Nerao ara sa Wargan, niguro. Watching from San Rafael. Sino pa dali? Okay. Sige. Ang iba naman nato, karon yung mga viewers, no? Aton nga balikan dali sa aton nga pangalagad. Dari sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang oras naton, Philippine Standard Time, las 10:54 sa gabi.
2: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, magmigaman herbal capsule. Ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island kag Guimaras, kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Sa ato niya pagpanambalik sa ato mga karadyuman, sarihan na tundugang rin nga mga balita, rin sa ato niya pagpangalagad, pagkatapos lang sa mga importante nga mga pahanamdum.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Blast sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS! D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Mga, mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Vizio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
7: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, gin paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
9: Ang probiotics.
7: Kag gadamo pa gin ang imo probiotics.
9: Mm-hmm. Correct.
7: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, maapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
9: Correct.
7: Pag abot sa pag-abot sa tinae,
8: sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
7: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
9: probiotics.
7: Probiotics kay ari pagkaona mo ni.
9: Oh.
7: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
9: vitamin B.
8: B complex.
7: Wow. Te, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
9: Wala na.
7: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
8: So, D3 Bio.
7: D3 Bio na ta, sir boy.
8: D3 Bio, check.
7: Check.
8: Plain
7: D3, wala sila muna.
8: X. Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D, wow. E, and K.
7: Tiki arang bisyo mo.
9: 4 points na. 4 points.
7: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
9: vitamin K. 4 points.
7: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
8: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
7: May good food nga good fats ang D3 Bio.
9: Correct.
7: So, D3 Bio, check.
9: Apat ka check.
7: D3X.
9: Apat ka X.
7: Plain nga D3
8: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
9: May vitamin D lang siya. One check.
8: Isa lang check. One check.
9: One check lang siya. Gaano na. One check.
7: One check. D3

0: ang D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang nga klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog.
4: Buslot-buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: Ikis.
0: D3 Bio!
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag gid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si Liam, galing ka siya.
11: May high blood ka man sa una?
10: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
9: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: D3 Bio with Visio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
19: Charm, fab, car,
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
0: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Tapos taasubong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Supple Plus Gold.
22: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo, gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
0: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika. Sample Plus Gold.
23: Ako si Jovin. Subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and glutathione ka pa.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Jack, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Gigan sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. D3 Bio.
3: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Santum Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ng akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santum Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santum Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung asporsyon ng kisipot na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel everyday. Ano na batyagan ko nga daw na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, nakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kahalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nagkaedad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
11: Yes, correct.
10: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
7: Vita D Plus Coffee Mix.
0: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
16: Ang oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, alas 11:12 na sa gabi.
17: RMN Patrol 774.
16: Pabalik nila sa ating pagpangalagad still with Radyoman Rezi Danioso Bordon. Sa bahin sang Sarangani, sa ating mga karadyoman, sa sining natabo nga linog sang nagligad, no? Ang death toll o kanang numero sa mga napatay naglabot na sa 61. Ako nagsaka na sa 61. And may aragyapon sang mga missing at iginakabalaka niya tiba si kon nagkalamatay na sila. But hopefully, buhi pa ang ining mga missing sa ton nga mga karadzuman. Based diri sa data sang Office of Civil Defense, sa kan OCD, nga 61 na ang reported nga dead casualty. When was a casualty sa ating mga karadzuman? Amo ni pirming gina-confuse mo, no? Sang iban. When you say casualty, hindi ba't silingon nga patay na ina? No? Kung casualty, tinaapektuhan. So, hindi ba't silingon nga patay, no? Amo na i-clear natin, pirmi, ha? Ugo nga ti ananda nato na binga muna no nga casualty ginaparumdum naton pirmi nga napatay na no pero hindi na sala ina no hindi na insakto sa ato mga karadyuman. So ang napatay nga casualty according sa OCD is 61 and ongoing pa diri ang validation sang aton nga authorities no kay ti mayara sang mga report nga may napatay no. Pero ti gina-validate ina, no? Because ti kabuhi ni mo, hindi ba na pwede nga, or tama ka insensitive, no? Nga, magambag kita ka, ti napatay na inisag, i-report na nato napatay isa katawo, pero actually, wala pagali, no? So, kinang na nila nga mag-validate pa anay before i-announce, or before i-confirm, no? Nga napatay ang isa ka tawo, no? Mayaran actually sila sa mga numbers, no? May mga ano na, no? May mga may na-recover na, no? Nga but kinahanglan pang verification and identification and confirmation. Sa mga numero naman sang mga napatay, nagpanaog ini sa 33 while ang mga injured yara na sa 1,221. Oh, by the way, ang first reported niya missing is 40. But ang iban na kapauli na, unharmed, or napilasan man, but buhi. And ang iban, tiyan mo na ning nagkalamatay sa itong mga karadyuman. Nagdugang sila sa death toll na ton. Mostly good, no? Sa mga injured naman sa Region 12 according din sa data sang OCD and ang cause of death sang sining mga biktima mga nagid mga because ang landslides natabunan natiphagan after sang sining linog ko kag mga nagkalahulog ng mga debris damogid sa General Santos City. Sa Jose Abad Santos, mayara man to sa mga napatay bangod sa landslide, kag dito man sa Sarangani Island sa may Davao Occidental. Padayon pa ang search operations, bangod damo pa dito sa missing, especially sa Sarangani and sa Jose Abad Santos, nga mga lugar, no? Ang problema pagid sini sa itong mga karadyuman, kahit wala pa to sa kuryente. Ang ila to nga mga generator nagakaubusan man sang gatong. Ti may crisis pangadaan kita sa aton mga karadyuman, no? Amo na nga nabudlayan man sila when it comes to communication. And ang ila gid pananaw nga after 2 to 3 days, no? Ti wala na gid sang supply sa mga gatong at iyan mo nang ginagamit sa ilang mga generator sets. And sa ilang means of communication. Nag-focus sila sa ilang rescue operation sa Sarangani Island, sa Balot Island, and sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kag sa Glan dito sa bahinsang Sarangani province. And padayon man nga nag-alabutan ang mga bulig halin sa nagkalain-lain niya grupo, actually mga non-government organization, mga grupo, no? Mga random, mga grupo nga ti meras ang ikasarang nga magbulig nagapalabot na sing ilabulig dito sa bahay niya sang Mindanao. And even ang atin niya national government, no? Nagkadto na to sa nagligad si President Ferdinand Marcos Jr. Ara man to naguna ng ilang mga cabinet secretaries agad personal nga malantaw ang sitwasyon dito sa bahay niya sang Mindanao sa aton niya mga karadyuman. Ang problema naman sa NIOR ang tutukan naman ni isang gobyerno kung paano makabangon, no? After nisang matapos, maklear na ang tanan-tanan, ang next naman siyang himuon is ang pagbangon. And we need budget, of course, no? Allocation, gid fund allocation, gid ang kinahanglan sa sining pagbangon sa mga lugar nga apektado sang linog dito sa may bahay niya sang Mindanao sa aton mga karadyuman.
17: RMN Patrol 774.
16: Ang oras naton, Philippine Standard Time, las 11:19 sa gabi.
11: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan, kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain ng mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol, nga hindi mag-sobra kanubo, kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric ng mga makabulig pakupos sa mga nagulubag, kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw, sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingom ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
17: RMN Patrol 774.
16: Kahapon sa aton nga mga karadyuman, no, wala lang nato rin nasa pakan siguro. I mean, wala nakita sang kadamaan, no? Nag-live gali si Senator Alan Peter Cayetano sa iyan na naman niya Facebook. Kay ti mo na siya mo. Best in live sa Facebook pero absent sa sesyon sang Senado. Ti kahapon, nag-live naman siya gali kadungan sang Independence Day. We all know man nga tingato yung mga public officials every time nga may mga celebration, nag-ano sila, nag-post sila, nag-attack sila sa statement, mga reflection nila, no? Ano ang amuning isa ka celebration para sa ila, nga importante ini, nga ang ginahiwat natin ini, anong relevance na subong ng mga panahon or susubong ng mga tiyempo. Di kahapon, si Senator Alan Peter Cayetano, nag-live siya, no, sa iyang Facebook. Mareklamo naman na siya nga tik kahapon do wala na obrahan sang mainstream media. Reklamo na naman na siya. Ang hamba kahapon nga hindi na or ang ila grupo sa Senado, ang Cayetano Block sa Senado, may mga pangabudlay man, may ginagyan man, may na-experiensyahan man nga ti nagapakigbato man kuno sila. Ginpaanggid pa niya ini sa pagpakigbato sang una ni former Senator Ninoy Aquino. Ngati, we all know, no, na napatay sa dito sa airport sang 1983, no? Sang August 21. Ginpaanggid pa niya ang ila kuno nga pagpakigbato sang iya nga grupo sa Senado sa pagpakigbato man sang una sang anay senador, and nag L sign pa siya, no? When you say L sign, hindi na iya hindi lang na yan liberal party nga tiyo mo ng grupo sa mga kino, kundi laban sign ina. No? Laban sign ina. So muna ang iyang ginhambal, and hambal niya, maisa pa di siya sa ginhambal, ginmention niya pa, kuno, ginmention niya pa diri, ang famous quote ni Aquino, niya actually, sala man gani ang paggamit niya kay Baliskad, no? Sa aton niya mga karadzuman. Hambal niya, no? The Filipino is worth fighting for. Amo na actually ang ila ko nga ginasandalan subong, no, sa ilang nga grupo. But actually, no? Hindi si Ninoy Aquino si naghambal sang the Filipinos are the Filipino is worth dying, the Filipino is worth fighting for. Because actually, ang ginhambal iya ni Ninoy Aquino, the Filipino is worth dying for. Kag ang naghambal iya sang the Filipino is worth fighting for was former President Benigno Noynoy Aquino III. Ang bata iya ang naghambal sang the Filipinos, or the Filipino I mean, is worth fighting for, no? Tiyan mo nang ila kuno subong nga ginasundan. That is why sila padayon sila nga nagapakigbato. I don't know kung we don't know kung ano nga klase sang pagpakigbato ina sa kung ano ang kausa sina para sa ano ina ang ilang pagpakigbato. Because kung nantawon naton ang mga pahayag man sang legal experts, ang pahayag sang mas nakahibalo sa konstitusyon, valid ang quorum sang nagligad sang block ni Senator Sherwin Gatchalian, no? Senator Sherwin Gatchalian nga ti amo nagbutang siya bilang Senate pro temp or pro tempore nga amo man ang gina-acknowledge sang Malacañang. We want to clear lang this kay last time may dinduman yung tumayara sang isa ka senior high school teacher nga nagkadto sa Supreme Court, agod question noon, agod mahatagan sang kasanagan, no, kon ang ining ang legality sang quorum nga gin sang quorum sang nagligad nanday Gatchalian yung nagbutang sa iya sa posisyon, yun ti ginatawag man nilang acting Senate President subong, no? Because after ito nagwa nga tigin basura to actually sang Supreme Court. Ang reason sang Supreme Court, wala pa to actually sang decision. I mean, wala pa sang conclusion sa mismo case. Pero wala lang, ginbasura because wala sang legal standing ang nagpetisyon. Not because nga invalid ang quorum, no? May ara lang abis ang technicalities nga natabo, that is why ginbasura. Pero wala iya sang decision ng Supreme Court nga invalid o convalid ang quorum nanday Gatchalian. Kaya ti damo na sa nag-jump sa conclusion niya, ti amo lang natabo, pero actually may technicality lang sa aton yung mga karadyuan. Going back sa kay Cayetano, so muna ginhambal niya, ginpaanggid pa niya. Pero after to sang nagwa na to, naglapta na tong iya nga Facebook and ang iya papaghimo sang L sign, ang laban sign, nagpagwa man sang statement ang bahiniya sang Atom, no? Ang Atom, amo ni siya ang August 21 movement. August 21, dumdaman niya muna napatay si former Senator Ninoy Aquino. August 20 1 sa aton yung mga karadyuman. Ang Balila, ang ila dito nga hambal nga ti kaladlawan ang ining mga dilusyon no ni Cayetano and gin ano nila ini gin pakamalaot no nga ti gin paanggid pa ang iyaya personal nga pakigbato. Actually it's not para sa pungsod, actually sa aton yung mga karadyuman iya niya personal nga pakigbato sa Senate leadership no sa nangin sakripisyo sa una ni Senator Binigno Ninoy Aquino against sa Marcos Sr. dictatorship no sa aton mga karadyuman. Hambal diri sa bahin sang atom no hambal nila at the very least laughable kaladlawan ko no at the very most highly insulting, in general, delusional. No, kalain nung ginahambalan nga imo ka delusion ka lang imo ya permi, no? Amo ni actually ang word na nga ginagamit halin pa sa nagliga, delusional. Delulukon para sa mga Gen Z naman, no? Amo ni ginahambal sang atom. And according pa rin sa ila nga si Aquino nagpakigbato batok sa pasista, sa korupsyon, kag sa kakulang sang ka-accountability nga ti ining nga mga kalidad no ang ining fascism, corruption, lack of accountability makita ini or very evident mismo sa ginapatronize sang kampo ni Cayetano. So contradicting nagasaligmato sa aton yung mga karadyuman according sa bahin sang atom. We all know mabalaan mo gid bala no nga ang patronage sang Cayetano Black is towards Duterte sa aton yung mga karadyuman. Actually, even ang mga Duterte nag-support man sa ila, no? Sa kampo ni Cayetano. Ti, upod sa mga Marcos, ang balpan sa nagligad, di ba, nag-updanay sila, nga isa lang sila ka-grupo, nag-represent sang very nature of evil. Nga ti amunang ginpakigbatuan sang una ni Ninoy. So, hambal sang atom, kung lantawon mong sitwasyon, naga kontra ina sa qualities kag sa matuod nga sitwasyon sa pagpakigbato sang una ni Ninoy Aquino. And sa last part sang ilang statement nagpanawagan sila nga mag-resign si Cayetano. Not just no kay hindi naman siya dapat mag-resign kay hindi man siya ang Senate leader. Nagpanawagan sila nga mag-resign si Cayetano bilang senador. No? After isang amuni nga mga issue, still, si Cayetano daw, wala lang yan, no? Padayon lang siya sa iyang Facebook Live. Wala ni nagdakong problema nga ini. Kung gin tungdan lang nilang ila responsibilidad. We all know ang rason sa to ni Cayetano, siguro nga ti, wala nag tambong sa session upod sa iya mga senador man. I don't know kung ano nagsululod sa utok nila. Bala nila nga unconstitutional kung magsagad sila dira ka or kung hindi mag patigayon sang session within 3 days, consecutive 3 days, without sang agreement or without sang pakigistorya o wala sang agreement sa both the blocks, no, sa majority sa minority, wala na istoryahan nga ti, hindi kita mag-session, no, ma-adjourn kita. Ti, hindi na pwede, based sa constitution, ti, 3 days, nga sunod-sunod na nga adlaw, nga hindi ka mo yung mag-session, nga wala man lang yung sang na-agreehan between sa majority and minority, that's unconstitutional, illegal. That is why, nga ti, ang grupo man yan ni Gatchalian, for 3 days, naglaom sila nga ti, may matabo nga session. Ti dito sila nagstay sila dito sa session hall. Pero nagwa sila once nga timera na siyang mismo information from Cayetano Camp, from Cayetano side, nga wala sang session nga matabo. Now comes the third day, nagkadto iya si Senator Cheese Escudero. Kung sa din timera na sila sang quorum. Ang ginapakigbato pagid nga ti dapat aragid ko no ang tanan. No, hindi ko no quorum ang 12 because 24 ang senators. Ang needed niya quorum is 13. Now, ang sitwasyon is, hindi available ang duha ka senador. Si Senator Bato de la Rosa, nowhere to be found. And si Jinggoy Estrada, gin dakup. No way nga maka attend sila sang session. Pwede man actually kat attend sang session si Senator Bato de la Rosa, pero tidakpo naman siya. Amo naman ina, wala gid siya sang wala hindi gid siya maka-attend. Hindi gid siya ma-force nga maka-attend. That is why 22 is agin basa nila is 22. Actually may jurisprudence man sila nga ginsunod sa aton yung mga karadyuman. No? Tikon wala lang kung tani sila to nag-absent. Kung nag-attend lang kung tani sila. Ti wala to sang problema subong. Wala kita nag-inagaway dira sa Senate leadership. Galing kay ti we all know Cayetano. May history sa House of Representatives. May term sharing sang time pati ni former President Rodrigo Duterte. May term sharing sila pero wala niya gin-follow. Nagpamalibad siya nga magpanaog supposedly. Actually, mabulos na sa iya si former Speaker Lord Alan Velasco. Pero wala siya yan, hindi siya gusto. Ginpadlakan pa niya ang Kongreso. Ti wala niya gin-follow ang term sharing agreement. Tiya mo na, sa ato niya mga karadyuman, nasulit. Diri sa bangin niya sang Senado. Ti kadamo sang problema actually. Kadamo sang mga pending tong mga measures na kinahanglan nila nga i-discuss. Kinahanglan nila nga matakol. Ti wala sang may natabo. Because sang pag-absent sang mga senador. Ti, ang nagapanawagan ka mo, against ka mo sa corruption, no, nagapangita ka mo sa accountability, and yet, kamu mismo nagapakita dira, kamu mismo nagaviolate man. So, hindi gid natin mag-gets, hindi gid natin maintindihan, kung nga ang wala sila nagtambong. Kung nga ang wala sila nag-attend dito. Imagine ko ano naka-insulto para sa aton ng mga Filipino. Para sa aton nga everyday nagatrabaho. Para sa aton nga mag-late lang gani pila ka minutos may deduction na sa aton sweldo. May emergency sa families naton, hindi pa kita dali kun kay isa maka gwa because may responsibilidad kita. Kung mag-absent kita, wala kita sang sweldo. No work, no pay kita. Pila ang aton sweldo. Mas mabudlay pang obra naton kung i-compare sa ila. Mas mainit pang aton obra, arak na sa tunga sang initan. Arak kita sa delikado nga area. Sila, diin sila, no? Dako pa ila sweldo. Tapos sugot ka mo nga no work with pay sila? Dako na yung atampa para sa aton. The same sa natabusang nagligad kay Senator Bato de la Rosa. Those nga nag-question or those nga nagapabor sa iya nga hindi magtrabaho, pero for pila ka bulan, nagabaton siya sa sweldo. Pilang sweldo sa senador? Ti wala ka obra, ka panago ka, may sweldo ka? Ti unfair ina para sa aton. Amo nang aton niya lantawon. Pabayaan ta na yung mga political colors nga ina. Lantawon ta matuod ang sitwasyon. Ato bangon naton. Ang reality. I know, tanan kita, mayara kita sang tagsa ka mga biases when it comes sa politika. When I say bias, hindi ang, mambal ka mo bias ang media. No. I mean, bala mayara ka mo sang inyong gusto, no? Sa politika. Mayara ka mo sang ginasuportahan ng mga politiko. Pero kung kwaon mo ina, no? Kung kwaon mo ng imo nga political allegiance, kaglantawon ang matuod niya sitwasyon, makabinag-binag ka actually. And from there, makapanindugan ka and bawi ka sa next niya election. Amoy na ka-importante ang election. O galing kay ti ang election man is ginakabig natin man as opportunity para makakwarta. Hindi bala? Ti imagine, sa isa ka senador, hindi bala, anong nakatuig ilang service sa nila ka-term, anong katuig? Ti pilang ginhatag si mo, pilang nabaton mo, ibaylo mo ina for 6 years? Even sa pagka-presidente and vice-president, ibaylo mo inang pila na baton mo, 1,000? Kung nag-ubra ka na 2 days, makuha mo na. No? Makuha mo na. Eh, hindi mo na kinahanglan magsalig sa mga politiko kung eleksyon. Tibutuhon ta sila, then antos naman kita sa sunod yung mga tinuig. Tiwala kita sang basulon actually. Kita kay ti kita nagbutang da mo. No? Pareho bala subong? Ang mga kaliado ni Duterte or supporters sa mga Duterte. Grabe ang buyayaw kay Marcos.

0: na sila. Inaway niyo man siya. Di, dira na balaan nga ti, actually. Boto ka muya kay Marcos. Picoso po niya si Duterte. Balaan niyo naman ang mga background sa mga Duterte kag sa Marcos. Ti, inyo man ina choice. Natabo na ina. Wala na eh. Ara na ina. Ti, kamo man mismo nag-ilinaway man. No, tiyan mo na ang Iran kag ang US. Nag-gera sila to. Ang Russia kag ang Ukraine. Kita nag-ilinaway man kita dari because ang politics. Nga ti, dapat hindi kita yung mag-ilinaway because na. O galing kiti kisabala. Ginarespeto natin inang inyong tagsa ka mga political political standing. Kung anong pananawa nyo sa politika. Pero ang isagid sa hindi nato nagustuhan is that nag-share ka mo bala sa Facebook? Nag-palapta ka mo na sa mga impormasyon niya sa lakag balingag? Amun ang kalain, no? Amun ang kalain. Muna lang nagapagguba sa aton niya demokrasya actually. No, ti subong expect ko din nga may mahambal naman nga bias ang RMN ha, bias ako ha. Well, ti di ta nabasol ko na mo nang inyo ginapanumdum. Kay ti hindi naman bagong pensar niyo. Bisan siguro na nga ma ipakita pag na sa inyong ebidensya ihaplak sa mata niyo kay ti mo na ang gustuhan niyo ti ano. Wala na makapabago sa inyo nga isip. Ibala ka muda. Di ka magpararati, inyo naman ina. No? Pero again, dapat maging critical kita. No? Dapat mag-research kita. Hindi kita magsalig sa mga bayaran ng mga vloggers ngayon na nagahatag sang ilang political analysis daw may nabalaan gid sa politika. Wala man gaya pa masabasa. No? Gashare lang man sang fake news, ti ara. Iban sila nagkalasuhan na. Proud pa sila kay ti feeling nila relevant sila pero no! Hindi ka mo relevant, ah. Kamu lang gid yang problema. That is why ginahatagan ka mo sang leksyon. Oras na ton Philippine Standard Time, alas 11:42 sa gabi.
1: Naginig ang porsyon na ginadulong na sa inyo mga kabiyanan, sang pie water. O'y gamit ka mo mga kabiyan sang pie water. Kung ikaw ang nagainom sang mga bulong, bilang maintenance mga kabiyan, marami gid nga pa dalundunan kag imnan nyo sang pie water. Kay kadasig siya mag-absorb mga kabiyan ang bulong sa aton siningalawas. Kung wala ka sang sakit, pwede man ini mga kabiyanan ang pie water bilang pang-maintenance prevention as your water supplement. Kay bisan mag-inom ka mga kabiyan sa isa kalitro nga pie water, wala yan nagabutod ang imusin nga tiyan. Pero kung iban nga tubig ang imnon mo, nagabutod ang imusin nga tiyan kay dalagko sang iya sining mga water molecules. Ang pie water makabuling mga kabiyan patay sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Kay tungod mga kabiyanan sang oxygen-rich cellular kag naga, pataas ang aton siningang body stamina kag energy level. So, ginawardan ni mga kabiyan bilang the best medicinal water sang National Consumers Award. So, pwede na mga inimang mga kabiyan na mabakal sa Sirudo Complex. Araw Iloilo City, formerly Lopez Arcade. Beside Benito Hospital. Mag-contact lang sa ilasin nga number 0933-874-9968 kag 0917-128-4745.
0: RMN I-check naton ang linya ni Radyoman Marjorie Hervo Mianes sa sitwasyon sang palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag subong man sa iya mga natipon nga balita sa patrol.
2: RMN Patrol 774.
0: Jeprox sa Makaday. Koon ni Cayetano, give me 13 votes and I will resign. Ken Andrino, shoutout galidra sa Lublog, Dumangas. Margarito Espejo Maramento, maayang gabi. Mary Ground, cause Rezi watch the movie War Machine, a war sci-fi movie with Alan Ritchson as the lead character. Actually, nalantaw ko ni. There, you can find the training of the U.S. Army and there is one scene where they have a rigid training submerged in the pool carrying a dumbbell. Hoping the late Mr. Matarbona did that underwent the same training. Controlled, no? Controlled environment ina, no? Lain ang sitwasyon abi sa open sea. Nga ti, expect mo sa muna nga lugar.

0: gabi pa ang balod, no? Amo na ihambal ko sa kay Wemby. Nakita ko ng video niya kakapot man sa dumbbell, naglakat siya actually sa pool, no? Pero titas taas man niya si Wemby, hindi man siguro malumos, no, sa aton mga karadyuman. Pero damo yatawo sa palibot. Damo sang nagabantay, no? Kag sa pool ina, no? Sa aton yung mga karadyuman. Makita mo ang sitwasyon sa dalom, actually clear pa nga daan. Makita mo kung anong gakatabo sa dalom sa aton mga karadyuman. Edna Mohal, mayong gabi, no? Amo ni ang napila sa mga mensahe naton. Patayon na kamo sa pagpadala sa mensahe sa aton nga Facebook ka page sa aton nga mga karadyuman. RMN Patrol 774. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 11:46 sa gabi. Okay, sige. Check naton sa dili ilang madugay ang report ni Radzoman Marjorie Hervo Mianet. Yan muna ang sakay kay Tano ni Blah, no? Ang budlay ni, no? Ang hindi pa naton subong ma-picture out. Ano ay hanang sitwasyon sa Sona? Kasi di ba lang mabalik sila sa Sona na ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address. Mayara sa matawag sini ma-open ang Congress, no? Sino ang malid sina sa ila? Si Gatchaliano, Konse Cayetano. And sino ay han? Ang matindog, mapungko sa kilid ni Marcos, no? We all know nga tindra sa batasang complex. Ang gapungko dira sa kilid ni Marcos ang House Speaker kag Senate President. Sino ay han? Ang upod ni Speaker Boje D. Pero ang gina-acknowledge sang House si Senator Win Gatchalian, no? Ang gina-acknowledge sang House. So, we'll see kung ano ang matabo sina, kung sino ay han ang sa kilid ni Marcos. Sino ang ma-open sang Congress, sa upper chamber sang Congress comes July, no? Sa aton yung mga karadyuman, pag-open naman sang second pag-open naman liwat, no? Sang Kongreso sa aton mga karadyuman. RMN Patrol 774. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 11:48 sa gabi.
1: Tapos yung ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakas ang DTX 500. Pipian nyo gin ang original. No? Kaya man mga madamo sa mga nagalagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan, kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel, no, nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong kalang pinaksiwan gani mga kabiyanan gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pa nga ni mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sininga tulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kamadamo, pangibang. gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yo na lang sa MyTC, kag kung naga problema kamo nga mga kabiyan nga dugay na bang nagantos ang imo sining mga katul-katul sa imong panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag MyTC na. Kay ang MyTC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
2: RMN Patrol 774.
0: I-check natin this time report ni Radyoman Marjorie Hervo Miane.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Rezi sa detalye diri sa nga aton nga mga balita subong gabi. Wala na sa kabuhi sa nasapuan ng isa ka construction worker sa iya mismo barak sa ginak-obstruct or ginak-construct na building sa barangay San Rafael Manduriao subong gidlamang nga gabi. Ang biktima diri ginago kay Elias Boy, ginabata 40 anyos ang edad, kag wala pagagali sa residente ini sang banwa sang Lamari. Sunok kay kagawad Leonardo Talaga.
0: Kagawad ano Rajuman Marge?
3: Panrezi.
0: Oh, sige oo. Lang to, ikaw.
3: Gani, ito yun na sa butahit. Ano yung Rajuman Jason? Oh. Sunok kay kagawad Leonardo Talanas sa barangay San Rafael nga base sa ila pagpangusisa sa lugar, wala maka-duty ang
0: biktima?
2: RRMN Patrol 774.
0: Idaya lang liwat Rajuman Jason, no? Balik ka natin sa tigil na madugay si Rajuman Marjorie Hervo Miane. Gwa ka na idra sa imong palasyo bala parang mabatian siyang tananang imo report.
2: RRMN Patrol 774.
0: Ba Rajuman Jason, ikaw ang ginaano niyo? Ikaw ang ginabasol niya ho. Ang baligwa siya na idra sa palasyo niya. Parang nga nami ang ano ba si Kon may damo isang mga nagasamong-samong bala.
2: RRMN Patrol 774.
0: Oras natin Philippine Standard Time, alas 11:53 sa gabi. Balikan ta Rajuman Marge.
3: Rajuman Rezino sa liwat ang sa pagpangusisa dari sa barangay officials ng San Rafael Manduriao nga wala ni siya mga duty kaina, kagabi nila absent, no? Pero kaina, swelduhan na, eh, pagkahapon, wala.
0: Alam man to.
2: RRMN Patrol 774.
3: Oh. Anyway, ari ang interview na haton kay Kagawad Talanas, Rajuman Rezi.
4: Ginaubrada na building nga iasang imperial. Nabla mo nga, I think imperial. Actually, ma'am, may kami kakuhan kabalo. Ay, kung kabalo kung sino ang ngalan.
5: Alias.
4: Siguro mo, alias. Siguro si Kuhan lang ko, si Boy. Alias Boy.
5: Alias Boy. Mga pinapangadaro.
4: Alias mo, last 40 plus siguro ko.
5: Ano na, sa construction worker?
4: Oo, nagtrabaho doon siya.
5: Oo. And ano inyong pag-check ngayon kayo?
4: Actually, ganyan kabalo kami dire. Kaya ito naman ang suko ito, ma'am. May suko na itong nag-investigar.
5: Oo.
4: So para mabalaan lang ko sang kamatayan bala.
5: Oo.
4: So balik ko na sang pag-aga na ating alaman mga upod yung nag-olobra na wala siya ka-record. And then, baliwala lang laki basi nag-absent lang.
5: Pero draman in-house?
4: Draman na in-house sila naman. May ila sila na barak.
5: Barak,
4: okay. So ay saka report ko ganyan bala na siguro sa mga anang ang ilagro pa minsan kung upod niya, nag-absent lang siya.
5: Oo.
4: So pag-abot sang hapon, kiti PD, subong sweldo bala.
5: Sweldo nga
4: pagka hapon, ginawag nga lang niya, wala siya ka palapit.
5: So,
4: sweldo, hindi po kaon, nga tingala lang ha. Sweldo, anay, subong abi, dapat importante gina kay sweldo, kinangala niya man, di ba? So, isa ka palapit, mutugin check nila ang ano, ang iyang ginaigdaan dito, ato sa dito, barak niya, ato siya dito, nagaigda, ang kwansang ano, sang soko, nga nag-bleeding, may dugo sa nga kisuka, wala ma'am. Oo, ang una siya.
5: Pero anong posisyon na kagawa?
4: Kaya higda mo siya, ma'am. Eh. Baliwala.
5: Oo,
4: kakaya.
5: Wala man mga visible na pila.
4: Wala, ma'am. Kaya gin-check mo siya, suko, ma'am. Yung kong itong lahat, check na siya. Isa doon, nag-atomoto kami, kag nag-witness. Wala, ma'am.
5: Anong paglantaw nila? Nakamasa ko
4: Bali na lumusong yung korason mo ngayon, isa ka anong mo, isa ka bangon, siguro nagsukas ang dugo ko guro. Bali, I think, hindi na natin balaan kung ano bala ang naanga, o isa ka bangon, isa ka nagsuka na
3: siya. Regiman Rezi, okay.
4: Painting isang...
3: Ang interview natin kay Kagawad Leonardo Talanas Jr., no? So, ginalantaw nga natural death. Mm. Ang kabangdansang iyang kabatayon.
0: Radyo Manresi. Wala ko ng subpo na muna.
2: RRMN Patrol 774.
0: Radyo Manmar, siya na ka pa da?
3: Gani. Ay, nako. Ang hindi nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayo ang inyong proteksyon na batok sa mga virus
0: at bacteria. Ako, solo ko man na ako na lang, guro. Sige.
3: Ano naman? May power. Anyway, yung manala na madulong natin nga balita, Subo nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Ilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Madam, mga salamat kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. D3 Bio, Radyo Man, Lineth, no? Ikaw na lang dito, sa ulo mo man, ha? Si Radyo Man, Lineth na lang ko, no? Radyo Man, Marge, ang bahala, isang imong, nga endorsement ah.
2: RRMN Patrol 774.
0: Oras na to on Philippine Standard Time, las 11:57 sa gabi.
1: Kining porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sininga dugo para kabato mga kabayan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Convention sa Mall, GD Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
0: Oras na ton sa ating mga karadyonan, impunto las 12 na sa kagahon. Balikan na natin din inyong mga talamiyawon before kita mag-end. Dari lang. Kitaon na yun. Na-close ko na gali, no? Sige. Mamarji Cobillas, mayong aga. Basta, yan. Manong problema sa inyo, kaya comment-comment ka mo dari. Ang inyong pangalan, manabi i-comment nyo. Hindi nga hatag kamit ka mo yun sa inyong tawag ni nga mga ngalan yung hindi ka mo yung makilala. Unfair man na iya ko nuya. Oho, sige. Mungkin wala gid ko nagamba. Wala gid ko nagsabaga, tawag sini, nagsala, no? Hindi blood, siya proks makaday, no? Sino ba yan? Hindi, bias kita sa kamatuuran, no? Ang aton diri ginaplastar sa inyong sitwasyon. O galing kay sa nasiling kokaina, tiklos ng inyong mind mo, bisan haplakan pa ka mo sang ebidensya, bisan haplakan pa ka mo sang kamatuuran, kay ti amo na nang inyo ginapanumdom, amo na nang inyo para sa inyo insakto, ti wala na kita dira sang mahimo, no? Pero ang ato nang ginasilang ginahambal sa inyo, ano man yung inyo ginapatihan sa politika, never, hindi ka mo mag-share sang fake news, hindi ka mo mag-share sang sala nga impormasyon. Because nga ti, actually, kisablag mga kilala naton, do gusto mo bala mag-comment, kati salain na, hindi na yung tsakto, wala siya nag-ambas ang amusin na, hindi nang matod niya sitwasyon. Ti, wala ka na mahimo, hindi mo na sa Japan ng pati, maaway lang ka mo, no? Away lang gid ka mo to sa tuod lang. Mabasta na ilang gitya mo da siyang mga pahayag, ti ang ubra mo na ti, kadawan mo na lang siya eh, bako ti, oh, grabe nga tao niyo, kaalam sa iya, pero kun, pero walang tawang ginashare niya, no? So, amo na, sana siling ko kayo na, nag-expect ako nga may mahamba sila, may aragid, no? Ti, kung ano man yung imong ginapanumdom, ti imo na ina, no? Pero ti, well, silang, kung anong mga repercussions na, sa mga ginapanumdon nyo, ang aton diriti bias kita sa kamatuuran. Munang malain, kahit iplastaran ka mo sa isa ka impormasyon nga matuod nga natabo, pero kahit negative ang impact para sa inyo gina-idol, te wala na kami dira choice. Hindi naman pwede matwist ang kamatuuran para lang isatisfy ka mo. No? Hindi na yung pwede. Para lang yun nga okay man para sa inyo, para manami sa mamatanaan nyo, hindi na yung pwede. Wala sang amusina, no? So, ato nang, share lang kita sang matuod nga natabo, no? Hindi kita magpati just because ginhambal niya ina, mga aligasyon, just because ginaligar niya ina, mapati kita, tuod na ina. Lantaw na nato ng matuod nga sitwasyon, lantaw na nato ng mga ebidensya nga ipresentar, no? Dira kita mabase. Kay kung mag-amo ng inyong mindset, kung mag-abogado ka mo kag-amo ng inyong mindset, kadto kamus korte mo nang inyo nga gamiton mere allegation lang statement lang wala sang ebidensya pero di na human na sa ato nya mga karadyoman. So hindi lang maglain buot nyo kon ginabombard kamo dra kon magdamo sang mga balita sang matuod nga hitabo nga ginapakigbahin sa inyo pero negative ang impact sa inyo ginaidolo, eh, wala na kita dirasang mahimo, kaya mo nang kamaturan. And one thing, nga ang nagaidologin kita sa mga tao, kag sa mga politiko nga ini, no? Nga ang nga dira kita nagpanginmatian, dagid bala sila? Nga to the point nga aton niya belief sa kabuhi, ang aton niya pagpati, nagkaapektuhan? Ba, tapos na nang iatermino, maperde sila dira, hayahay ila kabuhi. No, hindi kita mag-serve sa isa katawo, sa politiko. Serve kita sa pungsod naton. Serve kita sa konstitusyon naton. Pero because actually, amo man ang ila actually nga responsibilidad to serve sa countrymen, to serve nga nagabasa sa layi, nga nakasandig sa konstitusyon. No? Tingnan mo na, naraglawig na kita sa aton yung mga karadyoman. Sige, oh, bias man kung bias, pero ti amo na ang kamatuuran. Hindi nyo na pwede matwist, kay ti amo na ang kamatuuran. Bahala ka muda. RMN Patrol 774. Ang oras naton, Philippine Standard Time, last 12:04 na sa aga. Alang-alang natin yung tiyempo. Madam mga salamat sa tanan niya nagupod sa aton niya pag-pangalagad subong nga gabi. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa pangalan rin sa ngatang technical partner, Radyoman Jason Renzi Gabatania. Sa pangalan man ni Radyoman Rodolfo Llanagado, ako inyo nanging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako ay si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panaunin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
7: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
8: Ako si Anna, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
9: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
10: Hey! Kidney care time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: D3 Bio!
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
14: D3 Bio!
16: Ang D3!
14: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
14: Yung may D3!
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm! Fab! Car! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
14: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
8: Mighty C,
6: babaka sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, ako with ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus
6: Gold,
3: mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. DTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: DTX 500. Sample Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
9: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
9: Gold sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold. Abakan sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi pa gid ko sa mabatian ko nga Santong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Oras alas 5:02 na sang aga.
21: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition. RMN Netizen Patrol First Edition.
20: Mayong aga mga kasama, welcome sa pagpakalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
22: June 14, 2026.
20: Live kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sang RMN Iloilo sa DYRI RMN Iloilo.
22: Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
20: Sa kinangdan kami ang inyong mga alagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Upod ko si Radyo Man Joylyn, Lady of Tulahong, sang maasin, para onda!
6: Lagi ko tanit sa energy sa mga manisabong mo.
20: mapilitan ka, kid.
6: Mayong aga sa Prince of Kipot, Haniway. Radyo Man Flo, Consumo, Navarrete.
20: Good morning sa mga tagpalamatin naton. Kag good morning man, Radyo Man Joylene.
6: Good morning, Radyo Man Flo. Kamusta ang imo nga semana?
20: Well, naka-recharge kita. Although nga sang Friday, medyo sako-sako kita. And sa Thursday is day off ta kapon. Mm-hmm. No? Sabado kapon, day off ta.
6: Kapahuway, gid.
20: Nakapahuway. Kag balik naman ta dre sa trabaho para magserbisyo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamatin.
6: Yes. Tay sa subong nga semana nga daan damo kita sa mga gidbantayan nga mga event sa bugos nga pungsod kay syempre dari sa aton Radyo Man Flo. Ang una dari ang pagtayog sang mabaskog nga linog 7.8 magnitude nga linog nga ang sentro amo ang maasim Sarangani. Sarangani. Sarangan man sang Sarangani. Oh. Galing kay Tigrabi ang impact ni Radyo Man Flo.
20: Mm-hmm.
6: Ang mga buildings to nga nagkararumpag. Ang mga kabuhi nga nadula as of yesterday, nagsaka na sa 61 Radyo Man Flo ang mga napatay bangod sang mga linog. So, no, kay Office of Civil Defense, so kan OCD Assistant Secretary kag Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga kadam-an sa mga napatay ang bangod sa landslides o kon natampukan sang debris. Payag niya nga gina-validate pa ang mga ngalan sang biktima samtang nagnubo sa 33 ang mga tawo nga nagapabilin nga missing. Makon mo, may 33 pa?
20: Mm-hmm.
6: Kag masobra 1,200 ang napilasan.
20: So, ang iba ni Radyo Man Joylene, ang count is 61, no?
6: Mm-hmm.
20: So, may mga missing pa, no? Bangod sa linog dito sa may Sarangani. Impact damo na to gani, ano, no? Mga Ilunggo dito, Radyo Man Joylene.
6: Mm-hmm.
20: Sa Jensan, medyo layo-layo man, pero nabatsagan man to ang pagtayog sang linog.
6: Mm-hmm. Ang South Cotabato, damdamo gina Ilunggo.
20: Oo, damdamo na da. Mga mambal ka lang guro nga do, taga Iloilo lang kamo, no?
6: Mm-hmm. Kahit yung mga, ako wala pa ko kadto sa Mindanao, Radyo Man Flo.
20: Mm-hmm.
6: Pero, gina-foresee ko nga kung mag-abot ka to, feeling mo ara ka lang yapon sa Iloilo tuod kay
20: yes,
6: mga tao dito mga hiligay non-speaking people bangod nga part pa ni sila sa mga nag ano dito mga migrants mga immigrants nga nagkadto dito sa sang panahon nga damo sang ulumhon dito nga bahin sang pungsod. So asa subong mix na sila nga karaya hiligay non may Bisaya ano ganing language man sa mga Muslim, balaan man na nila. Kay ti, doa mo na bala ang gindakan man nila sa ilang mga kaluluhan, kalulahan, Radyo Man Flo. May mga pariente, patatugan.
20: Oo, mga nabarite, damo dito.
6: Mm-hmm.
20: No, dito sa may Mindanao, Radyo Man Joylene.
6: Doa mo na nga bala tiyagon, tag upod man sa ila, Radyo Man Flo.
20: Mm-hmm.
6: Bangod nga, ti dako man ang epekto sa ila, makon mo to ang kulba sa kabataan, first day of school nga daan.
20: Opining o classes.
6: Oo, natabo ang linog, mga ka-Radyo Man. Ti, maayo lang kay na timing man sa flag ceremony sa kabataan. Wala
20: why?
6: Sila sa sulod sa classroom.
20: Ba ko natabuan nga yara sa classroom abe. Sus damo giguro nag kalamatay guro ra di man Joylene. No?
6: Yan kaluyan man no wala sila tuod naka-plaster sa classroom sa amutang nga tiyong. Kati medyo malawig-lawig pa ng flag ceremony, especially first day of school. May pagpakilala pa na sa mga teachers, ang mga faculty, o kung sino man mga stakeholders sa sulod sa eskolahan, Radyo Man Flo.
20: Mag-estudyante ka, magsulod ka sa classroom, opening of class, mapakilala ka na mo.
6: Mm.
20: Ako, my name is my name is Flo Navarrete.
6: Mm.
20: I live in Santo Niño Sur, Barangay Santo Niño Sur, Arevalo.
6: Mm.
20: My father's name. Mamo ka pa na mo, may orientation pa na, may ma-present ka sang imo sining pangalan, no? Radyo Man Joylene.
6: Tiya mo na nga, wala sila nakalabot nga part ng mga students. So, dara lang sa may nag-raise ang flag sa mga program sa first day of school. Iban gani, nagadulong pa lang sa ila kabataan at that time, siguro mga late manbala, late comers,
22: Kita mo to?
20: Oh, kita ko to sa may video. Ginauyog sila mo.
22: Grabe ang tayog. Hindi normal nga linog sa lupa, nga no? Nakinaanda naton. Kaya di basko-baskog. Si Lingani, isang... I'm not sure kung Fivox kaya na hambal. Pero isaman ka government institution nga inibigwan na. Isa sa mga bigwan. Pero hindi pa. Masiling ka, bibigwan. Hindi lang man isa mo. Amo na ginatag sang nagigad sang Fivox nga ang bigwan, hindi lang isa ka incident sang linog, kundi ang tanan nga mga linog nga nagalapaw sa magnitude 7. Ti ang ginakulbaan gidari amo ang sa Luzon nga fault line o kung ang posible nga big one sa Luzon. Bangod ti kung madamo ang tawo diri sa Iloilo, sa iban nga sa Cebu, sa iban nga mga lugar sa pungsod, mas damo dito sa Manila. Kamas lagko ang mga buildings dito. Ti imagine kung tayo go na sa parehas ni Kabaskog nga linog regiment flow pahilayo lang, dako gid ang mangin impact sa katawhan kag sa mga propiedad naton.
20: Pangamuyuan talaga nga hindi makalabot sa tondi o kung mag hindi kita pagtayogon sang linog, no? Sa balay ganito, kung magtayo ganito sa Luilo, Radyo Manduile, kuyog-uyog man ang balay, pero tiyo, ay man kulba, kahit tinubo mo lang mo.
22: Yes.
20: No? Kag kubo-kubo mo lang yung akon to.
22: Kag maka, ano ka bala dayon, makapalagyo ka, makagwa ka dayon. Kay may mga... Although tigra sunod taman ang duck overhaul nga gatudlo sa aton kung may linog pero may mga ano abi may mga structures parehas to nga kita mo tong nagano lang nag pila lang ka segundos nga nagtayog
20: na basig no
22: na ano dayon
20: narumpag
22: so may mga kiduga sa mo na nga mation do kinang lan magidlay makagwa dayon sa building pero mo na giniseling nila. Hindi ba din na-advisable kahit ti base isang tayo nagatayog makadasma ka ma kung anong matabo sa imo da makaligid ka sa hagdan
20: mas mayugid niya ano. Naka-duck cover ka
22: pero as much as possible kung nagkanekanay ang linog na masarangan mo lagan ka na dayon sa
20: pagwa
22: kay base bala kung mag preso sa isa ka media outlet sa Jensan nga ano lang to pila lang ka segundos na niya, ano na nagtayog na ano na nagrumpag na tikon wala ka tuya dayon kahalin be muna bala
20: ginatawag nila nga guwa na ka mo eh moto na tabo Radyo Man Joylyn sa pagtayog sang linog Radyo Man Joy sa piyakabahin Radyo Man Joylyn.
22: Ang isa pa sa mga trending na balita sa buong semana, Radyo Man Flo, ang pagkalumos patay sang duha ka Ateneo akon Ateneo athletes nga Sanday Rene Batarbonia kag Divine Adili nga nagkuha sang national attention. Akon attention sang bugos nga pungsod bangod sang mga claims nga gina-dispute o kung gina-kontra sang pamilya, sang ilatag sa kapamilya kag mga supporters nga hindi lang bala isa ka aksidente na tabo kundi may mga
20: kasaypanan man ah
22: kapabayaan o may gina allegation nga may mga hazing nga natabo, may pagpanakit, kay tiko no siling sa pamilya may mga lagob pa ang ila kabataan ang especially ining si Batarbonia may mga lagob pa sa kalawasan antes nga na lumos o konsang ma-recover ang iyang bangkay.
20: Ti amak mo naga training sila sa tubig Radyo Man Joylyn. May suksok pa nang weights no? Dumdumang ko sa una si Pare Tuteng Vlad de la Cruz sa Santo Niño pero pina sa basketball mo. PBL na sa tani sa una. Galing kay Tiwayman tumadayon. Ka training na sa dira man sa Babilia, may weights na diri pangpataas na sang lumpat Radyo Man Joy. Ang weights ni pila ka kilo ng ginabutang diri si mo TL, no? Kaya mo nang tabo kay Rene Batarbonia nga according sa investigasyon, no, nga naligo sila sa baybay nga may weights ang ila sining mga TL Radyo Man Joy.
22: Si ang bisan gani ang mga NBA players may mga videos man may mga nagaguluwa man nga timay amo gid man ako nga training o galing ina ginaubra ina Radyo Man Flo sa controlled area kay ang isang pool sa diin
6: sa babaw may mga tao na ka-standby, sa dalo may diver pa gid, may nagahulat pa gid sa ilak in kaso kung may emerensya.
20: O tiya tuya sa Aurora to natabo mo beach resort radyo ma Aurora sa may beach resort, isa ka beach resort, no? Yung inang Aurora sa beach radyo manjoy, at lagko na dang balod, no? Kaginahimo na daganing surfing
6: area.
20: Oo, ti amotong natabo sa kay Rene Baterbonya, kagaluwason na sa tani, sa nalumos na siya, nakita sa ni Adili, no? Luwason niya, ti pati siya nalumos, no? Si Rene Baterbonya, wala pa ni Kampang sa Ateneo, no? Ga-training pa ni sa sang time nga to, kag ara naman sa ano eh sa grupo sa ilang mga training kay ti magsugod ang liga mampang na si Rene Baterbonyo kag mataas ning handom sang bata nga ni
6: Rene. Oo, halin gid ini sa pigado nga pamilya Rajaman Flo. Do amo ni blang kumbaga sa pamilya may isa ginada nga do kapital nyo nga do amo na bla ang ginalantaw nyo nga una nga makabulig agod nga maka matibong ang makapaumwad sa kabuhi sang inyong pamilya. Sige, amo ni ila si Rene si Boyet Baterbonya. Ti makon mo kanugon gid kay MVP.
20: Oo, sa palaro.
6: Palaro. Dayon ang parte ka dako ang potensyal nga mangyan isa ka
20: sikat nga sa, basketballista, no?
6: Ti
20: kwaon pa ni ganit mag kwan sa ano magampang mga Gilas Pilipinas mga kwan nato ni mga future young star ni sa basketball ng Human Joy.
6: Amo ning future sang basketball labi na diri sa Pilipinas sa Rajaman Flo. Ti wala na nadula nang ilang paglaom ang ilang
20: masakit ni para sa ano
6: pinalangga nga bata. Maybe take take tabli bisan kwaon mo pa na ang basketballista siya, dako ang potential niya. Kabuhi sa isa ka bata nga ginaamligan sang iya ginikanan. Kita mo grabe nga libion sang Iloya sang naibaluan niya nga ano kag hindi siya hindi siya subong, hindi sila magbaton sang Pasaylo, sang Ateneo, sang event sang coach nga ni.
20: Kasi coach to Tab Baldwin.
6: Oo, hindi sila magbaton kay para sa pamilya kulang ang pagpaathag, kulang ang Pasaylo lang. Dapat may kaatagan nga kung ano gid lang matuod nga natabo. Kag may hustisya pananglitan nga matuod man ang allegation ni Rajaman Flo nga may foul play may ukon may mga pagpanakit pagpangabuso nga natabo antes pagid nga nagresulta gali sa amuna nga insidente.
20: Ti dako ni gawang salabton sang Ateneo community Rajaman na Joylene, no? Kaga asawa ni ano eh asawa ang asawa ni ex housewife no ni Tab Baldwin or si Coach Tab Baldwin nagpagwa man sang video no nagsabat man siya at according siya tani ginpandaman na ang mga estudyante or Ateneo community nga pali noon na si Coach Tab Baldwin, no?
6: Galing, wala man sila magsunod.
20: Why, ti Aryo, may natabo na. Kaga nag-commentar diri ang bilog ng basketball community like sa mga retired mga PBA player, Radyoman Joylene. No? Ano klase nga training na nga para mag-champion? Champion mang sa simple lang training, Radyoman Joy?
6: Ti amo na gid questionable gid Rajaman Flo kag ang statement sang family sang nanay kag sang bata ni Baldwin babugat man ina kag ti sila nila nagligad pagani na sila nagapaandam nga hindi nyo na pagtugyan ang welfare sang kabataan sa kay Baldwin o kon kay Tab Baldwin bangod nga delikado so probably may mga experience man sila nga hindi maayos sa kamot sang ilang padre de pamilya ang kabataan posible nga may pagpangabuso may ang nanay may experience man sang amoni nga kabugat sang kamot ni ba Baldwin so hindi although it's all allegation pa man lang subong pero amo na ang ginadaltaw
20: sa si Tab Baldwin ah, nga makasabat no.
6: O, ti, amo na importante, abi may ebidensya, o kon may, oh yes, ebidensya, gid, kon ano gid bala ang natabo, kon may mga allegation kasubong sa rima pamatunan, Rajaman Flo.
20: Sa piyak nga bahin, dugang natondering nga balita nasyonal. para balita na to, Andre, kay ti mainit yung iniistoryahan si Vice President Sara Duterte, Radyo Manjoy.
22: Si Vice President Sara Duterte tinagilapit ng iyang impeachment trial July, I believe, pero subong pa lang ginapreparahan na ini isang Senado bilang isa ka impeachment court kag ang House Prosecution Panel nagaprepare man siling gani may bag-o naman sila nga mga ebidensya nga ginakuha kag iga presentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang nagligad nga adlaw Independence Day, that's June 12 kadungan sa aton relaunching anniversary. May mga pahayag si Vice President Sara Duterte angot man sa ginaaligar nga destabilization o kon pag ano gani daw mga kudeta, mga gagakatabo nga posible gali nga matabo para sa iya, pabor sa iya kag batok kay Presidente Marcos. Si siling ni Vice President Sara, wala siya sang plano, regimen flow, nga agawon ang Marcos administration.
20: Why mo nga nag-declare ka na ito kani mapadlagan, Presidente? Anong wala?
22: Diyan mo na ganyan, bal ni nagsabat man si Jose Claire Castro, ang palace press officer naton, nga amo na gani nga paano mo nahambal nga wala kay bisan sa mga speeches niya, nagligad nga mga speeches niya kuno dito sa The Hague, Netherlands, maathag nga ginsiling niya nga luyag niya agawon ang posisyon sang presidente kay para sa iya gani siya gid ya ang maayo. Siyang vice president, si Vice President Sara Duterte,
20: ikaw nang maayo
22: siya gid ya ang sabat sang ang tanan-tanan nga ininga katabo subong biskan nga hindi taman gani mabatsagan ang dako niya nga bulig kay tila tawa naglinog nakatuman gid ta siya tuod. Pero after sina ano dayon, ano ang mga ipatuman niya nga sa iya lang iya bala kapasidad, Rajaman Flo, nga makabulig siya. Na ano, gid ako yung nalawlawan, gid ako sa nina, lawlaw, gid iya bala si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, siya gani may dako pa siya compared nga budget, compared kay nagigad, former Vice President, kay karon Naga City Mayor Lenny Robredo. Nga that time, wala gani iya sang budget. Sang ano lang niya ang iyang ginhatag sa iya sang gobyerno under sa kay former President Duterte nga budget, pero nangita siya sang pamaagi, nagpartner siya sa iya, nag-uso ang PPP, ang public-private partner, a private-public partnership, Regimen Flow. Kag amo na nga ginhalinan sa Angat Buhay program niya nga damo sa nabuligan biskan nga hindi man sa iya nagalin ang kwarta halin sa mga private institutions, sa mga donors. Kaya sa subong, Aangat Buhay, nagadulong sang bulig sa mga nagakinanglan na labi na subong nga nagkalinog sa Sarangani.
20: By the way, ang Iloilo City Government nagpadalaman to sang bulig sa may nabiktima sa pagtayog sang linog dito sa may Sarangani, Radyo Manjoy. Sa piyak kabahin, bago nagali subong ang mga designation sang mga senador, no? Ay, kamusta ayhan si Inday Alan man?
22: No? Abi, Inday Alan, ha?
20: Ah, Inday Alan, si Senator Alan Cayetano, gali. Ay, sus, na ano mang kuman?
22: Sala lang, ah.
20: No, sala lang ko. Pasinsyagi na, Pre Alan. Sinsyagi pari Alan, ha? Pari Alan.
22: De, pero, amo na gani, isa pa na sa mainit man. Wala nag-aunta, Rajman Flo. Padayon nga mainit ang tensyon sa sulod sang Senado. Bangod sang ginatawag natin nga power crisis. Ining si former Senate President Alan Peter Cayetano, nag-insist gidya nga illegitimate ang si Senate President pro tempore kay acting Senate President Win Gatchalian nga leader sang Senate bangod nga kulang gyapon ang quorum siling niya. Ti ina bisan nga nagapahayag ang kampo ni Gatchalian nga legitimate man sila kay suportado man gani isang mga ang mga nagkalatabo before sa Senate nga may quorum bisan 12 lang bangod sa mga circumstances, Rajaman Flo. Di ang mga former justices, ang former senator, Senate President, isa na si Senate President Frank Drilon before, nagsiling man nga ano siya kay bisan sa iya gani nga pagpamuno natabo man ini nga 12 lang ang quorum. Tiya mo na ni Benjamin Flo nga biskan ang mga law professors nagasiling mga ano gani mga eksperto sa layi nga sakto ang ginobra sang Gatchalian Block Regiment Flo kag siya gid man ang acting Senate President bisan ang aton presidente nag-acknowledge na sa iya wala sang mahimo ining si Cayetano ti nangayo pa siya gani isang shared nga ano to interim ano gani ang terms ni Senate arrangement nga duwa sila ko na mapirma sa mga dokumento. Tingnan na ang sabat naman niya sang kapo ni Gatchalian ko pasugtan nila ina. Do kaangay lang nga ginacknowledge nila nga may kinamatarong si Cayetano sa poder bisan nga wala Regiment Flo.
20: Yes. Si karon si Senator Gatchalian is a Senate President pro tempore Regiment Joylin. Si Senator Juan Miguel Zubiri amo ang Senate Majority Leader. Karon ko na basahon si Alan ko ng posisyon niya. Ari gali. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano, Senator.
22: Wow.
20: Senator. Wow, congrats ha. Congrats.
22: Senator.
20: Oh, sana all. Congrats kay pare Alan, no? Congrats. Nag-live ka naman? Nag-live ka kapon, wala?
22: Nag-live siya ka nun sa, ano to nga, adlaw, ah? Wala siya masapakan, wala gid niya sang may nag ubra sang balita.
20: Oh.
22: Bisan sa national media, wala sa may nasapak sa iya. Natakaan man gurong
20: pilag man ginawa nila ng
22: ano sa iya. Kay do ka irrelevant naman sang iya. Do gitagaan mula siyang siya sang platform para sa iya bala nga kausa ra jaman.
20: So usaho ina gani samtang naga-live may nag-ubra pag isang news item dira.
22: Wow,
20: no, so usaho niya.
22: Amian siya, kita mo reklamo, siya giniligad nga, wala ko no sa front page siyang churaya, ang iya nga parindugan.
20: Paano mga front page nga, damo man balita ang iban? Naglagko ato, linog to sa may sarangani ho, nagmasyar ka tao.
22: Mas importante pa na.
20: Importante pa ng imo na ako. Damo ko lang imo na balaan.
22: Di wala gid sang, do wala katabla sang palaabuton sa Senado kung amuning sitwasyon na Jaman Flo. Although,
20: sa totood lang, Joy, sang nag-Senate President si Alan Peter Cayetano, naggamo ang Senado.
22: So, no? Siya ginang ginalinan sa tanan.
20: Oo, siya ginang ginalinan. Dugangan pagin sang utod niya nga si Senator Pia Cayetano. Dugangan pagin sang ginbuto ninyo, no? Nga si number one Senator Ruben Padilla, sos, nagkaramutseng niyang Senado, Radyo Manjoy, no? Pila ka milyon ganing buto ni Ruben?
22: Loko dumduma. Pero balaan ko lang, siya ang number one nga senator nato. Kita mo na ang mga utok nato. Tanan, hindi lang niya, ako kapati ko, kung nag-fail man kita sa part niya, wala naton mapa-insindi aton mga family members, mga friends naton nga. Ang ila bala pamaagi sa pagboto na base gyapon sa popularidad Regiment Flo.
20: Kagwarta ah.
22: So, dira nagkulang man kita dira kay dugi pabayan ta lang man sila nga ti magboto kay Robin Hood Padilla, magboto sa mga wala pulos nga mga kandidato nga wala sang umauna pa lang, gapadlagan pa lang balaan ta na nga indi tagidya mapuslan, indi naton kadalagaan kundi kapyardihan na labi na sa tax na ito na ginabayad sa ila Regiment Flo.
20: Gapate ako Regiment Joylin sa mga masunod ng eleksyon, no? Sa barangay, sa national election, no? Gapate ako nga magabag-o na ang Pilipinas, no?
22: Kabay pa.
20: Because ining mga damo-damo nagparehistro Regiment Joylin sa COMELEC, sa bilog ng Pilipinas, damo-damo nagparehistro ng mga kabataan Regiment Joylin. Kag amo na subong ang ginatutukan man sa mga politiko nga ang mga future naton nga mga kabataan Radyo Manjoylin ang mga butante naton nga mga kabataan Radyo Manjoylin
22: Gen Z sila ni ang mga sa subong hindi pa magahod gid pero pero hindi
6: hindi pa bala hayag gid nga nagahambal sa ila bala tiagon. May mga, although may mga hayag na before pa nga nagisiling, hindi kisala yasin ni. Pero balanta, pareha sa natabo sa naligad ng midterm election regiment flow. Nga hinali lang, nga nagdaog ini si Kiko Pangilinan, Bamakino, nga malayo sa nasa survey.
20: Because of the vote of, Gen
6: kabataan, nga wala gahambal, pero balaan nila yan sa kagalingon nila. Kung si Doang gusto nila, nga, gusto nila nga butohon, nga balaan nila, nga makabulig man sa ila regiment
20: sang during election to Radyo Manjoy, sang national election, perti to ang basya kay Kiko Pangilinan.
6: Wow, dagat.
20: Wow, dagat. Wow, bukit. Ala, sige, bas lang ang pas. Ang mga DDS, kinagurong ka comment, guro mo.
6: Okay. Oh? Amo na gani, amo na balang mga gamay-gamay nga butang, o gamito na nila gamito against nila sa imo. Nga, as it's as if, bala nga sila, mga perpekto nga tao, nga lang tawagan ni inyo mga choices sa kabuhi, o nagboto ka mo sang convicted criminal. Nagboto ka mo sang kawatan. Nagboto ka mo sang mga hindi mapuslan, nga mga clown malang.
20: Pagwapo sa Senado, ah. Pagwapo na sila. Tapos, ang sala diri Radyo Manjoy, minilyon ang nagboto kay Ruben Padilla. Ti amo man nakadamo ang amo man nakadamo kadamo kon mango nga mga butante Radyo Manjoy. Sus nagpadala-dala kamuya sa kwarta popularidad nanday Ruben sa mga sikat abi nga mga artista Radyo Manjoy. Nantawa nyo, anong Pilipinas subong?
6: Oo, oh, da amo na gani na mabudlay batunon masakit batsyagon nga balon ka nga makadok ka mango, mga muna bala nga mga pahayag. Pero, nataon mo daw wala ka na iban malantaw, bala nga description. Nga amo nang ilang choices. Do feeling mo bala daw, ay tuod, no? Nga, wala ka na gadya nagbinag-binag, nagboto ka lang niya base. Kaya kilala mo yan sa Ruben Padilla nga maisog magpalupok sang pusil sa mga action movies niya. Kaumulan ng basihan mo, sinong basulon mo subong kung gataga-antos ka sang crisis?
20: O, laban-laban, Joy, naging nulusol man ni sila mo. Ang nagbuto ni kayo.
6: Hindi nila maako. Gulingon nila. Maayo, gid, kung nagahinulsol, kagbat baguhon na ang klase pamaagi sa pagboto sa sunod. Pwede pa, may chance pa, samtang nga may eleksyon, hindi ito bala magpadala-dala, regiment flow, sa mga, ano lang ani, sa mga kwarta lang ani. Kay, nga ini, bangod nga kung kwarta lang, ang piyak-piyak gatag.
20: Mayo pa si, ano, Lito Lapid, si Senator Lito Lapid, why? Na siya malambal ya? Why man yung iba?
6: Pero, na-discover ko kasi Lito Lapid, gali, mas damo pa sang mga lagi, nga na pasar, na kod kag na-propose, na siya gidya ang author. Gay po siya, kaya minado siya sa kagulingon niya, nga introvert siya, regiment flow, hindi siya mahilig maghambal.
20: Pero gaobra.
6: Pero gaobra. Wala, ita mo, early siya galakat, kitakaan siya sang drama.
20: Sino, ano ya? Si Bato ya? Ano to ya? Ano to?
6: Mas madamo pada kay Bato, kagay Robin Hood Padilla, ang naobra nga lagi ni Lito Lapid, nga wala gali kita yan makabalo, mamadula mo na siya gahambal.
20: Why man nabiga, kwan nabiga mga media ga-cover kay Lito Lapid?
6: Oo, oh, nabalaan ko, regiment flow, nga ang iya nga ginduso, ang
20: Areo, isaya ka na, number one.
6: Ang pag, ano, sa mga manguma. Ang kinamatarong man sa mga manguma, kasi farmer man siya. Kaupod man na sa kausa ni Senator Kiko Pangilinan. Ikaduha, kahit i-aktor siya, ang isa sa mga para sa iya importante nga na ano niya, nga napasar niya ang Eddie Garcia Law. Upod siya sa nagduso sina. Kag ang Eddie Garcia, gidman.
20: Eddie Garcia.
6: Kag ang
20: napatay si Eddie Garcia.
6: Yes, kag ang kaya mo nang nagatag sang protection sa mga actor, sa mga stuntmen, nga matagan sila sang insurance, sang kalaga kaigo balang nga security in kaso nga magbatsyag sila bangod sang ilang trabaho. Kaya ginatagaan gin sila ya. Kung sa una ko na wala pahuway ang taping, dapat subong may day off gid. May pahuway gid.
20: Oo. Kitindihan taman na sa mga aktor abi sa mga Pilipina.
6: Kaya ngayon natin, mga mamumugon man na sila.
20: Oo. Dumduman ko to si Eddie Garcia nakasandad to sabla sa kable mo samtang shoot sila sa isa ka pelikula Radyo Manjoy. Samtang congratulations gid sa tanan nga sa aton kita, sa aton na bi Radyo Manjoy, sa mga nagulupod sa Aremen Freedom Run, ikaduwang Freedom Run, Subukman ang Public Expo, no? NCSC Region 6, no? Suporta para kay Lola kag kay Lolo. Ti damo-damo to nag-join sa Aremen Iloilo Freedom Run sang Biyernes, no? Kag may paraffle kita, may nagdaog sa mga sa running event Radyo Manjoylin. Sa Pia Kabayan sa Robinson's Mall.
22: Ti 300 lang ang target beneficiaries initially, pero grabe, naglabot 800 plus ang mga nakabenepisyo sa RMN Public Service Expo. Kaupod ang NCSC 6 sa pagpamuno ni
20: Regional Director
22: Ann Raraganzon. Ti kadami, kinadyaman flow ang mga kaluluhan, kalulahan nato na tagaan sang tsansa nga makapa-check up, makamatagan sila sa reading glasses. May mga services ang aton government agencies nga nagpartner sa aton, 'di ba? Nga ginhatag sa ila sa isa ka adlaw, madamo sila sang may even ang massage, ang manicure, pedicure.
20: Ako
22: dili
20: ko to ka pa massage, Joy. Ga pala nakit pa gani ako lawas, way ko ka pa massage, sayang gani.
22: Wala kang ka-avail.
20: Way ko ka-avail.
22: Pero ginhatag ta lang anay sa aton nga mga older adults, mga senior citizens naton.
20: Libre nga gunting.
22: Wow.
20: Mga pagwapuhan si Lula, si Lolo.
22: Ayos, no? Nga nami sa
20: services. Nami tulukon nila, Joy. Nami tulukon ng mga katigulangan, gatingo, para tayo maka-avail sila sa mga benepisyo, no? Nami.
22: So, hopefully, by next year.
20: Sa next year, Adam, mas on sa pagid.
22: Mas dako pagid.
20: Ibutang taguro sa dako nga, ano? Dako nga, mga aligwab lang ang lugar. Radyo Manjoy
22: nga
20: airport.
22: Mas, ano, no? Mas makahulag ang aton ng mga lolo kag lola. Basi labot na 1,000 next year. Kabay pa.
20: Tapos, sa Freedom Run na bi, dito mang Japon. Tapos, may 20 kilometers. Why kita yakad lagan Radyo Manjoy?
22: Wala.
20: Kay kita ang kita gito ang main character gid sa ano?
22: Sa finish line.
20: Okay, kita ang gakwa sang mga video sa
22: turning
20: mga
22: point,
20: turning point, mga finisher naton. Pero sa sunod nga bayi ko kay hindi. Sa gusto mo o kung hindi, news direct. Aba ko siya.
22: Malagang tingin
20: sa comment, nag-post sa picture mo ang last year, tiyato pa ko to, kagsubong. Sa gusto mo kung sa hindi, madalagan na ako. Abi mo, ano sa batya?
22: Ano?
20: Upod ka mo ni Toto Dio. O, tibot sila yung subtan niya na ako.
22: Screenshot ko. Pwede.
20: Ano ko to? Screenshot yung ginto.
22: Diba, i-proof mo na sa iya.
20: Kag sa mga interns na ton.
22: Congratulations and thank you so much. Sa aton nga mga interns sa WVSU COC College of Communication, mga junior ta. Mga manghod ta.
20: Natawa nyo ang mga ginpanghimo nila nga mga video, mga pictures. Kanami-nami mo, nami sila mag-iligit
22: sa the best gitu.
20: The best. Subong the best kamo sa kon.
22: The best gid na iya kay taga West na sila.
20: Tapos tagaan ta kamo grado subong mga tag-as gid.
22: Wow.
20: Ako wala kay news direct. Kag kay manager Ronel.
22: Oo.
20: Tapos dito kita na niyaga sa residence ni Radyo Man Ronel.
22: Yes.
20: Tapos ang event na to ni Radyo Man
22: kanamit doon sa panyaga Radyo Man Flo.
20: Ang masubo lang to kay Y kumadala ang litsyon niya ginhiwa. Tawagan ba ko ni manager?
22: Ano, gunbo?
20: Yung litsyon mo na bilin di, balikad di.
22: Okay.
20: Yan ako sa haro. Sige lang.
22: Nung alang na.
20: Ara na si Father. Okay. Why na ta tiyempo dire Radyo Man Joylin? Kay Toto Hector, kay Tia Tamaricho, kay Isha Kininya, kay Max, kay Tamel pa, kay Tarlin, kay Parituteng, kay Marilyn Ling, kay Yadueron, kay Alan Catilo, no? Dira sa may Santo Niño Sur, salamat gid sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete.
22: Radyo Man Joylin, Tamayo para Onda.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Ang mga makasasala pa kita, napatay si Kristo para sa aton. Paagi sa iya dugo, ginbaton kita karon sang Diyos. Gani, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Diyos. Mga kaaway anay kita sang Diyos, pero paagi sa kamatayon sa iya anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaron nga kita mga abyan sang Diyos, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton paagi sa kabuhi ni Kristo. Kag indi lamang amo ina, nagakalipay kita sa Diyos tungod sang ginahimo sang Diyos paagi sa aton Ginoong Heso Kristo, nga karon naghimo sa aton nga mga abyan sang Diyos. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: kaladula. Akat kamo kagiwali, ang ginharian sang langit malapit na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga patay. Ayuha ang mga aruon. Tagtabugan ninyo ang mga demonyo. Nakabaton kamo nga wala magpabayad. Gani maghatag man kamo nga indi magpabayad. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Mga kauturan kay Kristo, sang mga naga sang nagligad nga Semana Santa, ang aton nga arsobispo nagsabat sa panawagan sang mga taga norte, no, sa pulo, nga kon pwede nga dito siya man magbuhat sang mga hilikuton sa

0: tamaya dakong pagsalig. Pangamuyo kita sa ato na maing alangit noon, sang pangamuyo ng itulo ni Kristo sa aton. Amain namon.
1: Amat ka sa mga langit, pagdayawon ng imungalan, umabot sa amon ng imuginarian, matuman ng pagbuot diri sa duta, silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matagadlaw, at patawaran mo kami sa mga sala namon. Silinga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwasa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan, patagi kami sa pagidayot sa amon mga inadlaw, buligi kami kung maluwas kami giyapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang inapabot naman ang bulahan ng adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas.
1: Kay imo ang ginharian, ang gahom kang himaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait na biling ko sa inyo, ang akon pagidait na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga salago niya pagtuo sa imong simbahan, kagsuno sa imong ginsiling, hatagis siya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhi nga nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo yara untag yapon sa inyo nga tanan.
1: Yara man sa imo.
0: Mga kauturan magatagay kita sang tanda sang pagidait sa inyo.

0: Yaring Corderos ng Diyos, na nagawala sa masala sang kaliputan, bulahan ng inadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, bigla ako tapos na magsulod ka sa akong puloyan. Apang mitlang lamang isa kapulong, pagmagaayo ang akong kalag.

Thank you.

Thank you.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, handa mo isang akon hair follow hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Pagkal sa magbutika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Mighty C, Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Joven, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redbeard, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin na ko. Subong yan, nagawa. Karto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Ito yung mamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaidad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar free na iya. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Ni si Dr. Marpa, kag satanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patatas, mga buti ka! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ng allergy.
1: May mababaka sa mga butika.
13: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos.
14: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Ako ay si Dr. Bernilong. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panauhi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras, alas 6:38 sa aga.
8: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.

0: Headlines.
1: Sa mga balita subong adlaw, 143 ka mga kliyente na serbisyohan sa Mobile CRS sa PSA sa 2026 RMN kag NCSC 6 Public Service Expo. Masobra 300 ka printed documents na release.
2: 160 ka job seekers na hired on the spot sa Kalayaan Job Fair sang Duli 6.
1: Duha patay samtang duha pilason sa natabo nga aksidente sa Binggawan.
2: Barangay Tanod patay matapos gintiro sa Kalinog, Iloilo, motibo daan nga hilikot anon.
1: Construction worker nasapuan nga wala nasang kabuhi sa sulod sang ilang barak sa Mandurriao.
2: Salakyan naglumpat sa Iloilo River sa atubang sang Iloilo Freedom Grandstand. 77 anyos nga driver na rescue.
1: Balita National. Numero sa mga tawo nga napatay bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao yara na sa 61.
2: Website sang Kamarag ginatake sang hackers.
1: Balita International. Leader sang Tren de Aragua gang sa Venezuela napatay sa US military strikes ano kay Trump.
2: Over importation sang Bombay kag iban pa nga agricultural products ginapaimbestigaran na ni Senator Pangilinan.
1: Sa hinampang Game 5 sang 2026 NBA Finals, Patigayunon, subong adlaw, kampyonato tinguhaan nga makuha sang New York Knicks.
2: Sa showbiz, Jimuel Pacquiao kag Carolina Pimentel, ginkasal na?
1: Mayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Ronda Balita sa aga.
2: Sa karon nga adlaw sang Domingo, June 14, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Fia May Otero, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
2: Tag Radyoman Flo Consumo Navarrete.
0: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sini nga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
1: Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginatos ka mga tao ang wala nag-agwanta sang malawig nga pila kag naghimo pa sang appointment antes nga makakuha sang dokumento nagikan sa Philippine Statistics Authority ukon PSA. Inibangod gindala sang PSA Region 6 ang ilang mobile civil registration system ukon CRS sa RMN kag National Commission of Senior Citizens ukon NCSC 6 Public Service Expo sa Robinson's Haro kadungan sang 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo sang Biyernes Hunyo 12 ukon Hunyo 12. Sunod kay Jean Lito Esapol, ang statistical specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6, nagdangat sa 143 ka mga kliyente nga kalabanan senior citizen ang ilan na serbisyohan haring las 9 sang aga tungto las 4 sa hapon. Payag ni Esapol nga sa nasabit nga numero, naglabot sa 303 ka printed documents ang ilan na issue, nakip na ang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag Senomar.
3: Amokit nga naka-avail sang amon nga serbisyo sa mobile CRS nga nagdangat ini sa 143 clients. Sa out of 143 clients nga na-cater naton, naka-issue kami sini sang mga birth, marriage, death kag Senomar, no, combination na ini mga 303 documents nga pa-release naman. Printed ini sa security paper on ginatawag naton nga SECPA, no.
1: Ginsiling niya nga bangod senior citizen ang kadam-an sa ilang mga kliyente, madamo sila sang naisyuhan sang negative nga resulta o kung ang mga kamalaman nga nag-request sang birth certificate apang wala sang record. Ginpatag sang opisyal nga inibangod ang mga tigulang nga mga nga ginbunag sang pre-war ang wala sa mga nauyatan nga dokumento. Gani ginparugyanan niya ang mga ini nga magpa-late registration.
3: Tungod mga senior citizen ini nga aton nga process kag nagsakto gid ako nga ano nga panugupnom nga kadamo kami na isuhan sang negative result. So anong butang balon sini?
4: Okay. Bali sir, nagkuan sila, nag-request sila para sa birth certificate nila, wala record.
3: Wala record, okay? Uh-huh. Normally hindi pa kita nakabalo kung may record ka hindi unless nga ma-apply ka. Do normal lang nagakuha ka sang birth certificate. So tungod nga ang ini nga mga senior na to nagatawol sila mga 1940, 1943, 45, mga pre-war ini siya. Tungod nga ang database ng PSA mga pre-war wala kita na ang record. Pero sa subong niya iba nagapa-late registration.
1: Ang kabahin sang payag ni Jean Lito Esapol, ang Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sang PSA 6. Ang Mobile CRS isa ka outreach initiative sang PSA nga nagadala sang importante nga document processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini.
2: Naglabot sa 160 ka job seeker ang na-hired on the spot sa Kalayaan Job Fair sang Dolly Region 6. Sika 28 Independence Day sa Robinson's Place, Maine, Iloilo City, sang Biyernes. Suno kay Attorney George Ferrares, Chief sang Technical Services and Support Division sa Dolly 6, mas madamo ang nakigbayin subong sa job fair kung ikumpara sang nagligan niya tuwig. Kadamon sang mga aplikante nga na-hired on the spot ang mga kabataan pagi sa government internship program. Nagdagsa man ang mga aplikante sa pagbukas ang job fair sa rin naglabot sa malapit 2,000 ang nagpadulong nga job seekers sa pagpasimpalad para makakita sang trabaho.
1: Sa iban pagid nga balita, patay ang driver sang motor kag tricycle matapos nga nagbungguan o kon nabungguan sang kasugata nga pickup truck sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Bingawan, Iloilo last 7:15 ka

0: Ang pag-abot sa likuon ng porsyon sa barangay Poblasyon, naglapaw sa Iyalinya ang pickup truck nga ginadrive ni alias Robert, 55 years old, kag residente sa Kinaruupan, Binggawan, kag Dagbunguan o kon Nabunguan ang mga biktima. Payag naman sa angkas sa motor nga si Porlas nga naglumpat ini sa motor sa makita nga mabunggo kon nga mabunggo ang pickup truck sa ila kay nakita gid sini kon paano natapakan sang truck ang driver kasi alias Joyjoy. Sunod pa kay giraw nga ginhingagaw padala o sa ospital ang mga biktima apang gidbawian gid sang kabuy si alias Joyjoy kag katuera samtang nagsungka naman ang driver sang pickup nga tubtob sa karon hindi pa makuhaan sang detalye sang kapulisan bangod nga na shock sa natabo nga insidente.
1: Sa dugang nga balita lokal, patayang isa ka barangay tanod matapos gintiro sa barangay Malagit Kalinog Iloilo kahapon sang kaagahon. Ang biktima amo si alias June, 45 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station. Halin sa bilasyonan ang biktima sang ginsundan sang sospek kaging tiro sa madulom nga bahin sang lugar. Pahayag niya, may duha kapilas ang biktima sa tiyan kag sa iabaga. Nirecover sa crime scene ang 5 kabasiyo sang caliber 45. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, madalom nga daan nga hilugutanon ang motibo sang krimen.
2: Mayari kita sa mga nasundan ng mga tipo, pero ang isa rin nagatag sa punsang pagtamubid ang mga previous graduates nila. Hindi lang ni slight nga grads, pero video kuhan lang, madalo ma. Actually, with regards sa identity sa atin, person of interest, hindi natin ma-divulge just because we need to finish evidence against man sa atin ng mga personality.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Melvin Mercado sa subong, may ginasundan na sila nga person of interest sa pagpamalibad o kung nagpamalibad anay nga magatag sang detalye si Mercado agon di maepektuhan o kung maepektuhan ang ila operasyon.
0: Sa dugang pagid nga balita mga karadyuman, wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka construction worker sa iya mismo nga barak sa gina-construct nga building sa Barangay San Rafael Mandurriao kagabi. Ang biktima giningago kay alias Boy, ginabanta 30 anyos ang edad kag taga Lemery Iloilo. Sino kay kagawad Leonardo Talanas Jr. sa Barangay San Rafael Mandurriao nga base sa ilang pagpangusisa sa lugar, wala maka-duty ang biktima kahapon kag wala man inigin pangita sang iya mga kaupdanan bangod naglaom sila nga nag-absent lang ini. Pagka hapon, tagtaganay sang sweldo apang wala makapakita si Boy, kabagdanan nga nagduda ang mga kaopdanan sa nikag nasapuan na lang ini nga nagahigda sa gihapon sa ilang barracks apang wala na sang kabuhi. Dugang panikagawad Talanas nga nagsungka sang nagsuka sang dugo ang biktima base sa pagpangusisa sang soko sa lugar.
3: So balik ko sang pag-aga na ating alaman mga upod yung nag-olobra nga wala siya ka-report. And then ben baliwala lang laki base nag absent lang to isa ka report ko gin ang bala na siguro sa mga anang niya ang ilang grupo minsan sa mapudya nag absent lang siya.
4: Oo.
3: So pagabot sang hapon kiti PD sweldo wala di pagka hapon ginawag nga lang niya wala siya ka palapit to isa ka palapit mo to gin check nila ang ano ang iya nga ginaigdaan dito ato sa dito barak niya ato siya dito nagaigda ang kuan sang ano sang soko nga nagbleeding may dugo sa nga gisuka wala ma'am.
0: Ang kabahin sang payag ni kagawad Leonardo Talanas Jr. sa Barangay San Rafael Mandurriao. Wala naman sang may nakita niya kapilasan o konsamad sa lawas ang biktima kay ginapatihan nga napatay ini bangod sa gilasuprer nga balatian.
1: Naglumpat ang isa kasalakyan sa parte sang Iloilo River sa unhan sang Iloilo Freedom Grandstand sakop sang Barangay Muliloni City proper kahapon. Nagalin sa Parola Wharf ang salakyan nga ginamaniyo sang 67 anyos kalalaki kag padulong kuntani sa City proper. Yara na sa mayong kaimtangan ng driver matapos ginluwas sa mga nag-agi kag ginpapauli na ini matapos kag ginbulong. Suno kay Fernan Madiro, helper sang delivery pickup sang Ilimnon nga isa sa naglumpat sa suba, wala na siya nagpangduha-duha matapos makita ang iya upod nga una na nga naglumpat. Payag pa ni Madero nga ginbuka nila ang

0: windshield o kunang windshield sa likod sang salakyan para makagawa ang para ipagwa ang sakay sini sa sulod.
1: Oh, yun nga ako lang namon nung pati ang kutsuara man sa dalo mo. Tinumpata ko man kay salamat.
2: Wala ang sitwasyon niya.
1: Ilong lang gagawa kagin batak na namon sala. Ah. Ang ulo ya may pinas man to, may gamay lang. Hindi sa makatindog sir. Ginagubay lang namon sa magsaka
2: sa buli na.
1: Ang espiyo sa likod.
0: Kabahin, ang kabahin sang pagpahayag ni Fernan Madero. Base naman sa investigasyon sa pulis, human error ang natapo matapos nga naksidente nga natapakan sang biktima ang gasolinadora kag wala na ini kun wala na sinin makontrol ang salakyan nga nahulog sa suba.
3: Sa dugang pagid nga balita mga kasama, mabaskog ang pagpati sang tag-iya sa ido nga si Max nga si Angela Belliana nga naghimbunanay ang iya pakaisa nga si Leo Santa Romana kag iya kasalingan nga si Susan Arlano Gatmaytan kag pamilya sa Nipar Taguon i-torture kag patyon ang nasambit kinoptanan sa Zone 6 Ungka 2 Pavia Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Belliana ginsaysay sini nga nagabakasyon sa Ilabalay si Santa Romana kag sang April 25 la 6 sa aga. Nadula si Max matapos niya ginpagwa sa balay kag wala na ginpasulod bisan pa nga nagbalik sa gate ang basapat suno sa mga witnesses nga nagpanugid sang natabo. Dugang paniya nga halos sa 40 days nga ginpangita nila si Max apang wala gid nila ini makita tubtob nga may duha ka bata nga nagahampang sa bakante nga lote sa ilang lugar nga nakakita sang bangkay ni Max nga nakalubong apang hapaw lang ang nagakaakon na nalubong sang hapaw lang kag nagapanimaho.
4: Kasin ko nga siya lang ang nakauna bugtaw. Siya ang nagpagwa, gali, ginpagwa niya. And may mga witness kami nga naghambal, nga nagbalik sa gate si Max, gatanawag, wala iging buksan. Hinanggalan pa siya nga kasudlon, hanggang yabay ilang da siya anay. Ah. So intentionally, gusto niya nga matila ang among nagdo.
2: Okay.
4: So almost 140 days nga pangita ay namon, night and day, gastos namon, sagas, pangita sa iya, pagsabayad sa iban. Wala ni siya makita. Later on, na-find out namon may nakakita sang bangkay kay gahampang ang duwa ka bata sa isa ka empty lot. Kapaw lang pag ano paglulubong dali. So, binbutong nila ang sako na identify nilang ido.
3: Pagsaysay ni Belliana nga natukiban nila nga isa sa ilang mga kasalingan nga amo si Gatmaytan ang naglubong kay Max bangod nga nagakabugto na ang ginhawa sa ni kag nagabaho. Apang sa uli ginpayag naman sa ni nga lain nga ido ang iya nga ginlubong. Suno pa sa agalon nga base sa kondisyon sa ginapatihan nga bangkay ni Max, wala ini ginpakaon kag gintorture sa o kon gintorture pa bangod nga nagkalabali ang tiil sa ni.
4: Wala kami kagalo kung ano ang iya intention. Pero ang sa tupadbalay namon, ang ginara malanggali sa iyada, nga awain niya, balik. Wala kami kagalo kung ano ang kaangtala niya sa amon pakaisa. Nag-tunide silang duwa or parang a group of people ang naghimo sini, hindi lang isa.
2: Okay.
4: Kayo doon din well planned nila.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Angela Belliana ang agalon sang ginpatay nga ido nga si Max. Sa karon nagapanawagan sang hustisya ang pamilya Belliana para sa ila pinalangga nga inoptanan nga ila na ginakabikuntani nga bata. Si Max ang nagaedad sang halos siyam katuig kag isa ka chipo o kon mix nga chihuahua kag poodle nga lahi sang ido. Sa gitpakigangutan naman sang RMN Iloilo si Gatmaytan, hugot man sini nga ginpanginwala ang alegasyon ni Belliana kag nanindugan nga lain nga ido ang iya nga ginlubong.
0: Ginaprepar na sang Haro PNP ang kaso nga murder sa mag-uton nga nagtiro kag naghaboy sa bangkay sang ila kasilingan sa floodway sa Zone 1B Barangay Balabago Haro sang Hunyo 11. Inaring gubernar ni Police Captain Mabin Laranyo, hipi sang Haro PNP. Ang biktima ginkilala kay Shane Caso, 34 anyos, residente sa Barangay 4, Isabela Negros Occidental, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Balabago Haro, samtang ang sospek ang nadakpan, amo si alias Jomel, 44 anyos, kag pumuloy umansa na sambit nga barangay. Pahayag pali panilaranyo nga nagapadayo ng ila hot pursuit operation agon madakpan ang isa pa ka sospek kasi alias Jaime, 39 anyos, kag manghod ni Jomel. Nahibuluan nga nasapuan ang bangkay sang biktima nga nagalutaw sa floodway sakop sa Barangay Balabago kag na recover ini nakita nga may mga igo ini sang pagpanglutang sa lawas. Daan naman nga ligutanon ang ginalantaw nga rason sang insidente.
3: Ang oras, 6:56 na sa aga. Diretso na kita mga karadyoman sa detalye sang aton balita nasyonal. Nagsaka na sa 61 ka mga tao ang napatay bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suno kay Office of Civil Defense o kan OCD Assistant Secretary kag Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga kadam-an sa mga napatay bangod sa landslides o kon natampukan sang debris. Payag niya nga ginavalidate pa ang mga ngalan sang biktima samtang nagdubo na sa 33 ang mga tao nga nagapabilin nga missing kag 1200 plus ang napilasan.
0: Gin islan sang hackers ang itsura sang official website sang House of Representatives pila kadlaw antes o kon pila kadlaw matapos nga ginhack ang website sang Senate of the Philippines. Ginako sang grupo sang hacker ang responsibilidad sa pag breach sang security. Suno sa ila, ginhimo nila ini bilang protesta sa korupsyon sa gobyerno. Ginalantaw ini ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatchiliana nga kabahin sang nagdako o kon nagadako nga pamahog batok sa institusyon.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
3: Ginaanunsyo ni President Donald Trump sa nga natigayon nga mapatay sang US forces ang leader sang Venezuelan prison o kan prison gang nga Tren de Aragua. Suno kay Trump nga kasunod sang iyang mando madinalagon nga nag-atake ang United States Southern Command agud nga mapatay si Hector Rustin Ford Guerrero Flores o kon mas kilala nga si Nino Guerrero. Payag niya nga ang nasambit kapag atake na tigayon paagi sa hugot nga pagpakigangot niya sa iya mga abyan sa Venezuela. Ginkumpirmaron naman sa Information Ministry sang Venezuela nga napatay sa pag-atake si Guerrero matapos nga nagtuyo pa nga magbato apang criminal groups nga ginapamunuan sini. Naibaluan nga madugay na nga ginatarget sang administrasyon ni Trump si Guerrero kag iban pa nga miyembro sang Tren de Aragua bangod sa kaangtanan sa mga ini sa illegal nga droga, human trafficking kag money laundering.
5: Balitang pangnegosyo.
0: Paimbestigaran ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Kiko Pangilinan ang sobra-sobra nga importasyon sang Bombay kag iban pa nga produkto sa agrikultural. Angot man ini sa ginaabandonar nga 86 million pesos nga balor sang imported nga pula nga Bombay nga ginbilin lang sa Manila International Container Port o kon MICP. Suno kay Pangilinan nga lauman ang pagsaka sang imbestigasyon sa masunod nga mga inadlaw natuhoy sa imbestigasyon o kon natuhoy sa over-importation sang agricultural goods kag ang report nga ginabalabagan sa mga operators ang access sang mga mangunguma kag mangingisda sa cold storage rason sang pagkapirde kag pagkadunot sang mga pananom. Nalakip sa ipatawag ang mga ginhatagan sang permit para maka-operate sang cold storage para mapaathag ang over-importation kagang isyo nga ginareserba sa mga traders ang cold storage kag wala sang storage facility ang mga mangunguma. Ginsita man Pangilinan ang pagsaligmato sang mga datos sang Department of Agriculture o kun DA kag iban pa nga mga ahensya angot sa domestic supply kag demand sa sibuyas bangod pwede ini nga magresulta sang oversupply kag pagpatyon sini ang pangabuhian sang mga mangunguma sang Bombay.
5: Balitang sports.
3: Mga karadyuman, balantayan, subong adlaw ang Game 5 para sa 2026 NBA Finals. Bangod 3-1 na ang serye, kinahanglan na lang sa New York Knicks nga magdaog ang ukon madaog ang hampang bato sa San Antonio Spurs. Subong adlaw agud nga makuha ang kampiyonato. Pananglitan nga magdaog ang Knicks ini ang magamarka sa ila ikatatlo nga NBA title sa franchise history matapos nga magkampiyon sa tong 1970 kag 1973 batok sa Los Angeles Lakers. Apang kon dominaron ni sila sang Spurs, mayara pa sang iwaton nga Game 6 sa Miyerkules, Hunyo 17 sa New York.
5: Balitang Showbiz.
0: Officially married na sanday Emmanuel Jimuel Pacquiao Jr. kag partner sini nga si Carolina Pimentel. Giniwat ang intimate wedding o con-wedding ceremony sang duha sa California nga gintabungan sang ila pamilya kag mga suod nga abyan. Sa social media, ginpakigbahin sang pila ka mga guest ang ila baby pink team ceremony. Mas nangin special pagin ini bagod special con special performance ni The Voice USA 2024 champion Sofronio Vasquez III. Si Jimuel ang subang bata sang boxing legend nga si Manny Pacquiao kag Jinky Pacquiao. May bata sila nga babae nga si Carolina nga si Clara.
3: May bata sila ni Carolina nga si Clara.
0: May bata sila.
3: Congratulations kay Jimuel Pacquiao, ang subang nga anak ni Jinky kag ni Manny Pacquiao.
0: May bata na sila gali, no?
3: Oo.
0: So, sano si Jimuel na gamay pa na sa una? So, bukibot ka na lang yan. Si Princess, yung pagiging bata, bla?
3: Mm.
0: Dalaga naman. Ay, sus.
3: Tiyang, tanan actually, ang ilang nga agot, do, amo ng bata, nga do, may special condition man.
0: Mm.
3: Pero, kanami isang kasal nila, nami isang ano, sang theme kag do ka simple pero elegante ra German flow.
0: Kay may kwarta mo.
3: Oh, di saya ano pa ano to gani Los Angeles.
0: Los Angeles kasal.
3: Grabe.
0: Ang direya kun nato nato lang di, diri lang guros mga sa mga kalapar, sa mga kalumpang lang guro nga kasal guro.
3: Grabe.
0: Dira sumin miraculoso. Miraculous Church Plus, kalumpang ng guro mga kasal-kasal.
3: Pero at least, nang nakasal sila rin naman.
5: RMN. RMN, Ronda, Balita, Saga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan, sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN, Ronda, Balita, Saga.
3: Ano sa kita nga magtako para Jaman Flo, ang atong ng mga talamyawon, maayong agagid sa atong mga live viewers on Facebook, kanday Andy C, kay Kagawad Noel Coscolwella, kanday Sir Richard Carigaba, Sir Stephen Fanega and family, Benjamin Alimarin, maayong agagid, Ma'am Alma Agenga, Joe Amora, maayong aga, Lolit Castaneda, kay Sir Nick Velasco, kag sa ibang pa nga gatutok dali sa aton, kanday Eunice Kimba, kay Mayok, Katarsang, Kandado, Cabana and family, maayog niya pagpamati kag sa iban para Jaman Flo.
0: Si Toto Hector, sang Tatoy Manukan and Seafoods, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max, kag kay Ta Arlene, kag kay Milfa, kay Parituting, kay Yado Lin, Yado Aaron, kay Marilyn Lin, kag kay Alan Katilo, dira sa may Santo Niño Sur, kay Habibi, dira sa may Uton, bango na, kay Mamahaw na kita.
3: Yes, maayong agagid sa tanan, kahit siyempre, happy Sunday kay Sir Junal Madera and family, kanday Romy Olyosa, good morning man, kay Tatay Manuel Malone Sr. and family, kay Nanay Dita Adelita Tamayo, Tita Marites Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kag Papa Johnny, maayong aga, Tita May Chongko, ng Amy Chongko, ng Mark, Irvin Paklibar, kag Tito Almer dira sa Haniway Iloilo maayog na pagpamati. Amo man kay Sir Freddy Madam Misila and family. Tito Pepe Franklin Reyes kag sa iaugangan nga si Tatay Nato Los Cares maayong aga. Tito Winwin dira sa Tapas Capiz kag sa iya pamilya maayog na pagpamati. Ano amo man syempre kay Konevi Marie Molina Yamado and family. Happy, happy Sunday. Kag sa tatanan nga nagasaulog sa ang ilang kaadlawan, happy, happy birthday. Sano ganyan yung Father's Day, Subong?
0: I-Google tayo. Basi next week pa, guro?
3: Father's Day 2026. Si June 21 pa.
0: Oo, next week pa.
3: Abi ko, Subong.
0: Oo, 20 birthday ni Toto Hector. Pagkasunod niya daw, Father's Day na.
3: Okay. Tamo naman na, Rajuman Flo. Kagti, sa Subong, happy Sunday ng ano.
0: Happy Sunday.
3: Nag-happy birthday, Gid, sa tanan nga nagasaulog sa ilang nga birthday.
0: Kay Tatay ko, Boy na Barite, sa Kipot. Tay, kamusta ka, Tay? dugay-dugay, nagitaway ka kung takanay, nagtawag ko si mo gabi, wala mo sabat. Ang nervyo.
3: Mo anyam la on air.
0: Si Tatay Boy Navarrete. Tay, mayong gaga. Kay Antinoy Mi, kay Mary, Attorney Mary May Galigo Navarrete, kag kay Jerry Banyes, ang Mandurio Public Market. Good morning.
3: Good morning. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Ronda Balita sa Aga.
0: Sa subong adlaw sang Domingo, June 14, 2026.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner,
0: si Radyoman Jason Renzi Cabatania.
3: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
0: Kag ako si Radyoman Florentino Flo Consumo Navarrete.
3: Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
8: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
9: Ako si Ana, uhada ka man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
10: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akon ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm Fabcon.
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdog kumaka Blue sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
5: Supple Plus Gold.
18: Ako si Vibot, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako galis si Ban, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
2: TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang.
7: Sa kadlo ka pila
6: sa
7: DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nagay kami sa DTX 500. Ay nago ginibatsa.
2: TTX 500. Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
9: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
9: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pili sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Char, Fab, Car. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Amakan sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipay-dipay gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang tao nga may madubong nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MXtraordinary with MX3.
20: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
23: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
22: Yes.
23: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
0: Nabakal sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
25: Mula noon hanggang ngayon.
27: All you need is pride. All you need is pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika.
6: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Ahora es Philippines at a time. Tatak alas 7. 16 na sa aga.
10: RMN Netizen Patrol, Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, Second edition.
9: Mahingaga mga ka-Radyoman, this is Radyoman Joel Franco sa ngalan ni Radyoman Fia Panes Otero. May dahiling aga sa atin sa makauturan. Welcome sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol 2nd Edition. As always, Domingo, no, sa atong si makuturan, narakita sa atong singitag sa mga panimalay. No, tiyempo ini sa atong sininga pag banding-banding with the family. And of course, take a break, no, sa bugos sa sinimara naton nga pag panrabaho. And was, balik naman kita sa atong sininga pag pamugon, no, para sa atong singitag sa kapagpangabuhi, para sa atong singitag sa tagsa kapanibalay. Sa ato sa pagpangalagad sa subong aga, may mga balita kita ka mga informasyon na dari sa ato sa pagpangalagad na kuhaan karon sa ato sa patrol upon sa kay Radyo Man na Flo Consomo Navarrete. Pila sa mga dalakuman ng mga balita sa subong simana, no, ang pila ka mga balantayin man ng mga balita ka mga informasyon. And of course, pasalamat ang RMN Iloilo sa tanan ng mga nagigbahin sa ato sa RMN Freedom Run. Kabahin niya sa aton na pag programa sa pagsuporta sa pagpasangkad sa ang aton nga hibalo sa pagpakigbato kontra disinformation, misinformation, and of course, ang mga fake news nga nagalapta sa karon. Given nga nagahilapit na nga ito sing eleksyon, hindi kita hilway sa mga sala nga mga informasyon nga nagalapta. Hindi lamang sa national, kundi madauman sa mga sala kag pagpatala nga mga informasyon nga nagkatabo diri sa aton sa lokal nga sitwasyon. No? Madamo sa mga disinformation, misinformation, and fake news man, no, nga nigalinap ta dari sa aton sa lokal, dala inisang mga trolls, dala inisang mga grupo, and even some nag-identify sa kamaligun as mga bloggers and vloggers, no, way takbalo ko sino ning naga-finance sa ila, no, sa pagpalapta sa mga informasyon, no, tiyan mo nga dapat ang mga mainstream media nga may mass accountability sa publiko, no, sa kasuguan ang mga manindugan sa pagpapakigbato batok sa sining disinformation, misinformation, and fake news, mga karadyuman. And salamat for supporting us sa sining kausa, and salamat sa palang pag-suporta sa RMN Iloilo. This is the 20th year of RMN Iloilo, and my 20th year man, no, sa RMN Iloilo, no. Pero tiko isipon, I've been with this company sa malawig na panahon, no, 1997, no, nagsugod kita diri as a volunteer, no, until nga nagbalik kita 2002, no, nagbalik kita 2002, and then may reorganization nga natabo, no, then nag-reorg, and in 2005, no, reorg, no, amo na nag in 2006 I mean nag reorg, no, kag tidira kita, no, nag balik, no, nag join kita sa bagong nga team, no, nagsulod diri sa RMN Iloilo, and then sugod-sugod diri diretso na kita sa panibagong nato nga year of employment sa sininga kompanya. Salamat, no, RMN, for giving us the opportunity to work under this company, no, and of course sa Canoy family, no, ang sa malawig nga panahon, no, naghatag sa atong oportunidad sa pagtrabaho diri. Ang good man nga maka suporta kita sa atong singa pamilya while enjoying our passion, no, sa patag sang mass media, no. Muna ang balila kung gina-enjoy mo yung imong singa trabaho, mangin mamag-an, no, ang imong sininga trabaho. Pero kung nag-aubra ka lang pero may pag-ugtas ka sa imong hugulingon, ah, di amung gina mabugat na pamatsyagan mo. Every day is a burden para sa imong pagbangon kung ang imong pensar ugtas ka lang kung hindi ka kontento sa imong sininga trabaho. So, muna ang sikreto, dapat palanggaon yung trabaho ninyo para every day is very exciting para sa inyong pagbugtaw nga magkapatubang ka mo sa bago namang mga challenges sa inyong sinitag sa tagsa ka mga trabaho. Pila sa mga informasyon na nagkalanabo, Subong Adlaw, no? Ang aton galing nga alkalde, no? Dito subong sa Pungsod, Singapore, no? Agod makigbahin sa sinapol and maging kabayan siya sa mga panel dito nga kotsang panel nga mag-discuss, no, sang mga pagbag-o and mga programa sa mga new cities, no, o kung sa mga big cities around Asia, no. And of course, maging part mainis ang pag-push, no, sang City Government of Iloilo nga maging kabayan kita sang UNESCO City of Heritage, no. UNESCO City of Gastronomy kita, gina-push pagid sa syudad nga mangin UNESCO City of Heritage kita, no, agud nga mangin duha ang ato sing titulo. Remember sang nakilala kita bilang UNESCO City of Gastronomy, grabe ang mga interests, no, sa bugos ng kalibutan nga magkadto sa syudad sa Iloilo to have a bite, no, of our food. Kag tipa matudan nila sa ila ko galingon kun bala deserving ang Iloilo to be called as City of Gastronomy. So muna, no, sa ato simbakuturan, dapat i-promote gid naton ang lokal naton nga mga pagkaon, no, brong aton nga mga pagkaon sumong magkadto ka sa mga palibot kadamo sa mga kalanaan nga siya. Ito, hindi ko na ma-identify kung ano nga klase nga mga kalanaan, no? Pero tingin enjoyment kita sa pagkaon sa sininga mga kalanaan, no? Anti, that's the beauty sang isa ka gastronomic city because kadamo sang mga nagkalanaan nga pagkaon from other countries na makita mo dira, pero nega pangibabaw sa gihapon ang local cuisine, no? Di makita mo magkadto ka sa mga restaurant, hindi na madula ang mga hindi na madula ang binakol nga manok, hindi madula ang KBL, no, di ba? Ara gid na permi, no, ang hindi nga pagkaon because these foods are authentic, no, Ilonggo dish, no. Ilonggo dishes nga masiling naton nga mapabugal gid naton. Not because nga as pagkaon per se, pero mapabugal naton because manamit gid man nga pagkaon. Kiti ko tanaw nimo, madamo sa mga gusto mag-imitate sini, no. Pero still, hindi nila makuha ang luto na ito ng mga Ilonggo. Pero kung gusto nyo gid matilawan ang authentic nga luto ng Ilonggo, kadto ka mo sa mga panimalay, kay dira ang matuntun ng authentic dish. No? Kay dira gid niya wala sa mga fusion nga nagkatabo. No? Original, native, authentic nga mga ingredients. No? Ang ginabutang nga panakot, no, sa nga itong sining mga tagsa-tagsa ka panimalay. Samtang, sa piyakabahin sa aton man sini nga gin patigayon, no, nga kun sa gin patigayon nga programa sa nga City Government of Iloilo sa Philippine Independence Day, grabe ang mga revelations, no, grabe gigili ang dependence naton sa oil, sa imported oil, no, imported gas para sa pagpadalagan sa aton sini nga ekonomiya, pagpadalagan sa aton sini nga industry. Ag masili ka galing daw kasubo if ever nga magrabi galing inaway dito sa may Middle East, no, ag magkaangkon kita sa mga diplomatic problems sa other countries, ma harug pa asigri ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Di siling ni Yosek ako ni Department of Energy Undersecretary Giovanni Bacordo, siling niya magka-problema lang kita sa diplomatic ties, no, even sa Indonesia because 97% sang coal naton nga ginagamit sa aton nga mga coal-fired power plant halin sa Indonesia, balintuwad na kita mga karadyuman. And magsigi-sigi abing inaway dito sa Middle East, no, grabe apektado gi kita and ang aton economy sigurado gid nga makabatyag kag possible, no, magasarurot gid ang aton sininga ekonomiya. So amoy na nga ang gina-push subong is energy sufficiency, energy nga inibalang kakuliyon natin, baka produce kita sa nga kakuliyong energy, kag ina pamaagi sa renewable and natural sources of energy. Ang geothermal, wind, no? At the same time, ang sun, no? Yung solar, nga subong dapat i-harness ina sa aton nga pungsod so that, no? Maka ensure kita nga may safe kita kag stable nga supply sang kuryente. And as a matter of fact, pwede ito pa ina mabaligya sa aton sa mga neighboring countries. So mo ina nga ginapush gid dapat, no, ang renewable energy, and diri sa ato ginapush man, no, ang paggamit na sa mga EVs o kung electric vehicles dito kuno sa China, no. Pila na lang to ang nagagamit sa gas-fed ng mga salakyan, no. Majority sa mga salakyan dito lunsay na mga EVs o kung electric vehicles, from bicycles, from motorcycles, no, and up to sa mga luxury vehicles, no. Grabe. Pero tindi sa ato, imagine, no, sa bilog ng Pilipinas, we only have 1,500 plus charging ports, no, sang ang mga electric vehicles. Kaya hindi ko mabakal ka sang EVs, no, you need to shell out another 20,000 para nga magpa-install ka sa imo sining charging port, no, sa imo sining balay, which is okay man lang na, no, kahit lifetime mo naman ang magamit. Pero in cases ba lang nga hindi ka fully charged, magwa ka, maalangan ka sa gwa, diin ka mapacharge, no? Diin mo i-pacharge ang imong salakyan, no? Amoy na ang mga concerns sa ato si mga kulturan na tuhoy sa sing mga electric vehicles. Plus, pwerte pa kamahal, no? Ang electric vehicle, no? Amoy na nga nag-umbo man ang ato si mga kulturan. Pero dito ko sa China, pwerte na nakabarato, no? Amo nga gihambal ko ng mga Chinese nga amo ni ka mahal gid ang Chinese, ang electric vehicle sa Pilipinas kasi sa China barato man lang ni. And as a matter of fact, kung mag-import kagali isang EVs, no, duty free ni siya, wala kagali isang tax, no. Tinga nga amo ni ka mahal ang electric vehicles diri sa aton kung makalabot, no. And it seems nga kung maka EV ka diri sa aton, the status symbol na, no. Grabe. Simbolo na ina sa imo sing status sa siyudad, pero sa China ordinaryo na kuno to yang EVs, no. Pero diri sa atin ti amo ni di kinanglan ini nga tutukan man, no, sang aton sini nga gobyerno. So sa aton sing mga kauturan, no, ti ko mabaka nang kamo sa mga salakyan basi kun mapensarayo na, no, nga mag shift, no, sa electronic vehicles. Kagabi I've gone through a video, no, nalantaw ko ang isa ka video ni Senator Bam Aquino na nag-visit sa dito sa isa ka state university sa Mindanao, ining ginguba man sang linog, no. Grabe, ang mga estudyante ito wala nagkaklase, wala nag-eskwela, no, bangod nga wala siya sang lugar, kaya ila sing campus na halitan gid, no, sang sining paglinog. Perte ka dako ang ining halit sang linog, no, dito sa ila. And hopefully, mapadasig man sa gobyerno ang ila sini nga pag-responder sini. Mentras nga wala pa sang full gid nga klase, kay subong ti summer classes pa lang, ti gamay pa lang, no, ang nag-ileskwila. Meaning ko say, hindi pa gid siya taman kadako gid ang population sa eskwilahan sa mga state universities dito nag-guba, no. So, ti mabalik ng klase naton by July, no, or by early August sa mga colleges naton. So dapat padasigon ini sang gobyerno para nga hindi maapektuhan, no, ang quality of teaching o kun ang quality education sa sining state university sa Mindanao nga ginguba, no, sang sining mabasko nga pagtayog sang linog. Di diri sa aton, no, kapag muwi lang kita hindi matabo, no, diri sa aton. Because sining gani nila wala kuno sang problema di sa aton sa Iloilo ang mga high-rise building. No, ang dako nga problema diri ang mga balay nga mga tag 2 stories, 3 stories nga mga balay, no. Amo na gidakulbaan kag amo na ang nakita para sa pagtuon nga risgo, no, sa possibly pag kaguba kon may mabaskog nga paglinog, no, of that intensity nga natabo dito sa may Davao kusa di nga ginayag, no, 7.8 kag kalawig pa, no, sang sininga linog, no. Ti amo ina nga magpalatindog kamo sa inyong mga balay, no, i-ensure nyo gid nga resilient, no, ang inyong mga balay, no, earthquake resilient siya. Masiling ka nga, manubo mo lang na balay ko, hindi maging nadelikado sa linog ay hindi ma dapat kabalakaan. No! Nakita sa pagtuon nga ang mas-mas may risgo, subong, no, hindi na ang mga tumanggig katagas ng mga building. Rather, ining mga magagmay, ni mga household o kundi mga housing units nga ara sa risgo sa possible pagkarumpag kon tayugon sang mabaso galino. Kaya nga, ining mga dalag ko, mga matagas sa mga building, no, before sila i-allow for occupancy, grabe na nga testing ang ginhimo sa ila, no? And before na i-allow nga magtindog ang amunang nga building, grabe man na nga mga standard ang ginasunod nila. So, kung hindi nila matuman, no? So, hindi pa grant nila permit, hindi sila pag i-allow for occupancy. So, therefore, i-insure nila, no? Nga nagasunod sila sa standard. Imagine ang atong sing Iloilo City Hall, that's 8 floors, no? Pero, suno sa atong sining mga structural experts, no? Makawithstand na siya sang linog nga as much as 7.5 magnitude, no, nga pagtayog masarangan niya ina, no, amo na ang capacity niya. Subong damo sa mga high rise building diri sa aton sa Iloilo, yamo man na, no, they are tested, no, nga makaya nila ang amo na kabaskog nga paglinog. Pero ang importante dira for me, of course, is kita iya nga mga pumuluyo, no, kabalo kita kwadong himuunta in times nga mayara sa pagtayog sa ato, no, pagtayog sa ato sing lugar, kabalo kita kun kita makadto, kabalo kita kun ato sing himuon, always be prepared gid, no, dapat agod nga ma insure naton man ang ato sing safety. Kaya of course, no, hindi man kita mabantayan sa gobyerno naton, hindi man ka provide, no, sang safety always sa ato sing gobyerno. Kita man sa gihapon ang mga insure, no, sang ato sini kaugalingon nga safety. Radyo Man Jay, saliko na kay Radyo Man Flo, no, kuha naton ang mga balita, informasyon sang ato sing patrol sa paglibot karon sa syudad sang Iloilo, no. Chikero naton, no, ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo, pila ka mga police reports nga nagkalabo kahapon tungod subong, no, diri sa ato sa syudad sang Iloilo. Good morning nito kay Sir Stephen Fanega. Nga niga upod subong sa aton sininga pag pangalagad. And of course, no, sa aton sininga mga kauturan mo kahapon, no, nag tipon ang mga pumuluyo, no, from all over Region 6, no, para sa launching sang aton ini RISA na for Region 6, no, launching kahapon sa Iloilo. Naisura naton kahapon si Congressman Gary Alejandro. Sige ko nga doon ka-early, gil sir how. No. Tisiling nila, di nila gusto matabo ang sang tiyempo ni Lenny Robredo nga late na nag-declare, so kabudlay na maglagas. Tiyan mo man ang hambal kahapon ni Mrs. Soplido, no, sang Akbayan. Di nila gusto nila nga masulit ang mga previous pang instances nga late na yawang ka nakalagas. Pero tisling niya, kung ano ang magwa sa stats sa survey, sino mataas sa stats, amo naghihapon ng mga ibabaw nga suportaran sang opposition. Isuri natin ang karon diri sa ato sing pagpangaragad. Meanwhile, kuhaon tayo ng mga natipon nga mga balita, at the same time observation sa ato sing patrol with Radyo Man Flo Consomo Navarrete.
4: TYRI Radyo Man Report.
8: Good morning, Radyo Man Joel, no, kag ang ulan bago lang naghulaw, no, nga tinag-experience ni isang aton sa mga kauturan sa mga distrito Sangharo, La Paz, City Proper. Radyo Man Joel, medyo madamol ang pagtupa sa ulan, ti subong naguntat na, pero ti ang gimarasto nagagumguman kag ti nagatanaguob, no, ang sitwasyon subong sang palibot sang syudad sang Iloilo kag sa may Gimaras, no, pero sa may distrito sang Arevalo kag sa Grasdas sa may Mohon terminal way sang ulan nga nabatsagan, no, magluwas kati init pa kon nagsilak na si Haring Adlaw Radyo Man na Joel, no, ati amo nagiman ni subong ti ang mga ngumata subong naga ihom, no, ang ibang nila nagapang arado na subong, no, bagod man sa pagtupa sang ulan, Radyoman na Joel. Dito kita sa atong sining mga balita nga natipon subong aga, no? So arestado diri ang subject sa drug by bus operation sa may Banwa sang Limeri, particular sa may poblasyon South East ka zone Limeri Iloilo kahapon nga adlaw, no? Ang subject diri amo ni si alias Bunjing, 48 anyos, residente ni sang NHA pabahay sa Barangay Gogo, Istansya, Iloilo, no? So nabaklan diri sang isa ka plastic sachet ang ining subject na si Bunjing gamit ang 6,500 pesos, no? Dugang pa diri nga na-recover ang 107 grams, no, nga kabugaton sang illegal nga droga nga naglabot sa 727,000 pesos, no? Ang ining operasyon ang ginukban man nanday isang IPPO PDU Team 3, IPPO PIU, Radyo Man Joel, no? So karon ang ining subject ang preso na sa may Limeri Municipal Police Station kag natala na nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso, no? Nadakpan man sang kapulisan ang number 2 most wanted person provincial level sa isa ka manhunt operation sang kapulisan at particular dira sa may barangay Batiti, Concepcion, Iloilo sang ligid nga tao. Din kilala din subject sa kay alias Jan, 36 anyos, kasado, presidente sa barangay Loong, Concepcion, Iloilo, no? Sa pinayon din nga madakpan ang ining suspect pinagi sa gin-serving warrant of arrest, no? Naging pagwa sa Regional Trial Court, 6 Judicial Region, Branch 71, no? Na nakabase dira sa may bahin sa Barotac Viejo, Ilo, nga ginpitsahan sa Hunyo 8, 2016 para sa kaso sini nga murder, no? Samtang wala naman sa may ginrekomendar nga piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Sa karon preso na ang ining arestado sa may Concepcion Municipal Police Station, Radyo Man Joel, para sa nagkakaigo sini na disposisyon. Amo ni madulong na ton nga balita subong aga sa pagpanagat sang runda balita sa runda sa gasana ko. Ano gani ni Radyo Man Joel?
9: RMN Netizen Patrol Second Edition.
8: RMN Netizen Patrol
9: Second Edition.
8: Second Edition. Ha? Naka-confuse ko sang
9: ako lang ibon, sige kalipat ka na.
8: Kalipat ko? Ano man? kay Toto Hector Galida, sa Tatoy Smano Kanin Seafoods, salamat yun sa pagpamati, no? Kag kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kay Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market, good morning. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
9: Marami nga salamat, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, sa gindulong report rin sa aton sining pagpangalagad, no? Ang issue sa illegal nga droga, of course wala giniya nagapuas, no? Sige-sige ni sige hapon, no? Ang issue sa illegal nga droga, no? Mentras nga may user, mentras nga may pusher ara ginaan, mentras, no, nga may mga involved, no, nga mga dilagko nga mga tao sa sining problema, no, padayon nga mag exister, no, ang ining problema sa illegal nga droga. Wala gid sang katapusan. Kita mo ang US ginatake naman gani ang Venezuela. O, agad nga napatay ni gani ang leader, no, sang drug cartel, no, dito sa Venezuela. Pero ambal nila, no, scapegoat lang niya ang drug cartel kay gusto niya sang Venezuela, gusto niya sang US ang resources, no, sang pungsod Venezuela. Ibala mo naman niya si Trump, ah. Negosyante man niya si Trump, no. Pero ti ang away ni sa illegal nga droga sa siningan daton, no. Even ang mga manggaranon ng mga pungsod, no, no, hindi gid makasolbar sa siningan problema because ka-systemic, no, sa siningan operation. And of course even kadamo sa mga tao nga involved sini nga mga poderoso man, no, muna nga daw kabudlay gid nga tumbahon, no, ining sindikato sang illegal nga droga diri sa aton si sa pungsod Pilipinas. Kay even, no, sa ibang nga pungsod amo man ni ini katabo no. Bisan ano ka lala, no bisan ano ka bugat, no. Ang krimen, no, angot sa illegal nga droga sa gihapon madamo no sang nagakomiter no sa singa krimen bangod nga ning tigani wala sang certainty of conviction no. Pero mi, kakatabo, no? Kahit madakpan ka, pusher ka, madakpan ka, ma-plea bargain ka lang, pagwaon ka, pahuway-huway ka lang, after sina, balik ka naman sa imusing operation, no? So, cycle lang, no? Because that's our law, no? Pwede kaya maka-plea bargain, no? Pwede ka maka, pwede ka ganito pa-custody sa barangay official, no? Or sino man ang tao of high moral standards sa imusing komunidad, itani ni mga tao nga naga-custody, nga nag-commit sa korte, nga ensure nila nga dalon sa korte kung kinanglanon ni mga subjects, no, ni mga suspects, ni mga akusado, no, dapat i-equal ba ni sila, no, i-equally charged ba ni sila, kahit di, wala nila ma-ensure nga hindi magbalik sa ila si nga daan nga buluhaton, no, ining mga kautura na ton nga involved sa illegal nga droga. Kung tanawin mo, ining mga nagkakaladakpan, kapila na sila masulod sa presohan. O, may mga records sila sa pagpaidalom sa plea bargain agreement with the court, no, with the government, no, para nga makagawa sila with the promise nga hindi sila mag-involve sa ilang kagulingon sa illegal nga droga. But yet, no, after mo sila nga madakpan, no, yung background check mo, previously, naka-plea bargain sila. And the same case man ang ila sininga ginhimo. The cycle na lang ini. Magapadayon na lang ini nga cycle. Bagod man, no? This is the law. No? Muna yung kasuguan na itong ginapatuman dari sa pungsod Pilipinas. Samtang, sa ibang pagid ng mga balita, kag mga informasyon, nga itong sininga ginatutukan man, sang Friday, nag-vent out no sa iyang frustration si Engineer Neil Ravina bangod nga sa ginkandak o kung sinagapadayon nga uplan na kontrabaha no clean up drive sa City Government of Iloilo may na-recover sila dira sa may baldo sa Kaingin area kung di ka magsala nga sinako kag cases sang expired nga produkto no sang isa ka soft drinks company. So sa kay Engineer Ravina may na-identify na sila kung negosyante nga possibly naghaboy sini no dira sa Haro River nga portion sinasakop sang distrito sang La Paz. And nakita nila nga while nga natinuan na ang Haro River, na-expect nila kuntani nga ang basura nga next nila nga i-pick up o kung nga kakason kag tinuon ara sa upstream magahalin no. Pero nagkatabo ang basura halin sa downstream no. Buwag siya sa downstream halin to sa dalo, halin to sa ubos. Pasaka ti ambal ni Engineer Ravina din naghalin ng basura. Ti possibly ini halin sa mga tributaries sa mga barangays nga nagaula no dira sa may Haro River. Ti amo na ang isa karon sa gitutukan man sa aton sini nga city government kay dapat kasuhan gid no ang ining mga involved sa sining problema no sa management sang basura dira sa may Haro River. Standby na sa mga fans no sa mga followers kag sa mga nagapusta sa NBA Finals no, in a while magasulod na ang the best news anchor and probably the best news anchor in entire universe no si Radyoman Don Dolido no para sa coverage no sa nagapadayon nga NBA Finals ti balantaya ni kun kay siyo naman ni nga bulusa karon na magbariskad no sa mga resulta sang sininga hinampang. Salamat gid sa mga nagupod diri sa ato sa pagpangalagad sa ngalan ni Radyoman Fia Panes Otero. Ako si Radyoman Joel Franco.
12: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule.

0: At magtinir sa lawas.
1: Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa makabutika.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot gani sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
7: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
11: Problema gin ang balatian sa kidney.
12: Nagpa-pick up ko sa kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: Nuts. Herbal Capsule.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
0: Nuts Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga buti ka.
3: Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
3: Pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan.